0: ang las dos ang biktima.
1: Amo rin kayo sitwasyon, kaya pag France, pwede pa ni, like, mga injury sa tiin, pwede na madala, hindi na kinanglan ng aton nga rescue, ah?
0: Yes, yes. Tingaling, allegedly, si Donadugayan, Pablakan Farwin, maabot ang rescue. Pero kung ikaw, Mrs. Moby, for example, may idea sa first aid bala.
1: Oo, pwede mo na yung
0: mga kung sino tabi sa mata nyo, why, hindi pala mapunaw sa dugo bala, no? Kaya tigis, isa sa mga factor ka sa Farwin, yung Donadugaduwa, di magtandog, bangod siya katapunaw sa dugo, no?
1: Uh-huh.
0: So, hesitant sila kay tigis, amuna bala, no? Pero, ang inangabagay ka sa Farwin, ano na mo, no? Ang oras na mo, siligundos na lang na nang dilin sa kapulis ng biktima. Iti grabe na ang dugo na nagagawa siya ng alawas.
1: Mm-hmm.
0: Apisar nga, hindi man seryoso, sobrang iko, git sa iya, no? Iti paa lang man.
1: Mm-hmm.
0: Pero ganito ka pa, Erwin, ti, why git din siguro na tigayon sa bilang ng mga tagan, git isa pa na first aid na maumpat lang ang pagdugo pala, no?
1: Oo, oh, karapang France.
0: Kapag nanay, ngayon siya mismong napatay.
1: Karapang France, ang ining barbershop, ilagi niya, no?
0: Ah, yes, iya, ni, kaya amo nang siling nato nang dugamay da nga grayan.
1: Balayan ni.
0: Amo na da ang dry gini mo e barber shop tapos sa piyak sa tuo amo nang iya da nga balaykit.
1: Mangkot kita. Kay ba si do kalayo man masalaan mo? Nga itudlo lang do masalaan siya nga siya na ang ano kay ang markings kay ang balay mismo iya eh.
0: Oo. Oh. Correct na. Pero tingala masagani pala kay kung tuo gid man ha.
1: Oh.
0: Na siya giving target ng mga suspect.
1: Oo.
0: Oh. Oo, pag kung may tanong kabalo sa Farwin, kung posibleng nasalaan lang.
1: Mm-hmm.
0: No? I think it's one big man sa mga panaysayon sa iyang asawa kag sa mga tao dito. And also sa polis. Amo lang naman.
1: Oo. Oh. Sa barangay, why man record ni? Why man sang nanong nga mga record?
0: Why ng... man? Pwede. Kung abusador ka sa barangay.
1: Oh, damo eh.
0: May
1: reklamo gina ta to
0: pa ba yung sino? May mga reaction gina pala ka pa rin na mapatayan mo nga may mga kami.
1: Oo.
0: So nga muna pala no. Si Dito do ay matamay na batigan.
1: Kag do ka questionable? Questionable ba pala ka pataya?
0: Why tani nga sabaw ganito why manina lungong bala.
1: Mhm. Pila kami ng bata ing nila?
0: So why nakuha na nga sa Farwin na kapamangkot kita. Pero may bata ni sa OSW no.
1: Oo. Oo.
0: Oo.
1: Grabe ba?
0: So, si Pamati, ha, saling interview ko sa asawa.
1: Mm.
0: Kaya katapang we need the song that ang video man sa panawagan niya pala kay the problema sila sa financial sa gasto ni sa hospital to sa pagpalubong man siya ni nga mister nga muna yung biktima sa pagpalusan. Katapang we need Pamati, ang dito si Wilma.
2: Ano gidang naibaluan nyo nga? Muna gini-gini mo kay Mr. Mamon?
3: Da, wala. Gid kami balay niya, sir. Mga kayo duwa. Ang akong ba? Naari lang man na di sa balay. Tapos, ano, okay. Gapang-gunting man ang asa.
2: Di ma'am, nang...
3: Da, wala man ko idea na may kontra sa nga kung ano. Miss Kendry pa, mangkupong. Da, wala man kami kabati nga may kontra na bisa.
2: Oo, pero na ano siya, no? Nadakpan siya sa STA lang niya.
3: Sa STA lang niya. Pero may provision sa dapat sa 11, eh. Ma-report naman sa... Kay every month, ka-report na sa mo. Hindi natanik nga 11.
2: Pero ma'am, why ni Sam nakapanugin sa imo? May ginapangita sa iya?
3: Wala man. Wala. Gidyaan mo lang kita yan sa STA. Yan nga ano.
2: Pero, ang STL nga rason, hindi man nag-uro mo nakabugat, tapat yun, git siya?
3: Do, wala man, kay naso nag-apply naman kami probation, gani, so, do, wala man, ano.
2: Pero, di ba, sang sinilang ang mga inadlaw, nakasugit siya si mga may gapangita siya, wala?
3: Wala, git siya. Kaya, hari man lang kami kami nagwa sa balay, gabantay sa mga bata.
2: Okay. Siyempre, historyan eh, mapagod mo, no?
3: Hari lang man kami di sa balay, saan may mga pagunting, okay. Amuna.
2: Yes, ma'am. Di ba, sang gabi, to din ka?
3: Nang ari nang bag-ulang gapang labak o da tapos naguntat kay na may nagapagunting naman tapos yes, naglakad kami sa dalong sa ako nga apo kay nagbakal sang iya nga mga requirements sa eskwelahan tani okay,
2: subong.
3: Tapos wala man to dire kami nakabakal. Pag yes, abot lang nagsulod ko sa kwarto amo na to dayon nga may naglupok naman tapos nagsinggit sa nga agay. Tapos ang naguntingan niya, mayo lang wala man maano. Kaga ang duwa kabata nga nagapungko sa kilid. Nagahulat pa.
2: Nabaguntingan niya,
3: ma'am. Sila pa
2: to. Pilan na na siya, ma'am, katoy bilang barbero, ma'am?
3: Dugay na, 1997
2: pa. Ah, barbero, ma'am, sa galeriya. Okay, sige. Pero, te, blanco, gig ka muna.
3: 1997, oo, sa Libertad.
2: Blanco, gig ka muna. Anong motibo?
3: Da, wala man ko kano. Halos sa una, sa pang-istara naman. May ano sa iya.
2: Ma'am, mensahe mo na lang ni Bi, ma'am, naging mo sa kay Mr. Mo. Bi, kay Ite. Mm. Nagulitaw ko, tapos Mr. Mo, bati ako maayo, ganyan tawag.
3: Oo. Oh. Ay, kung sino ka man, ano sala ni Jigger sa imo, Bi, nang... If wala kami idea kung sino sila nag-ano sa akban, na?
2: Oo.
3: Wala kami idea.
2: Oo, ma'am.
1: Mm.
2: Tapos, di ma'am, ng ano ni, kung, for example, kung may madakpan, may makilala, ano ning inyong decision? Ano ka mo?
3: Wala man kami, kayo wala man kami kakita kung sino man ang nag-ano.
2: Pero, why gig ka mo, ano?
3: Wala,
2: ano kung tsura, ma'am? May helmet, ano?
3: Nang hindi man ko kabalo, kaya ang mga baang nakakita lang man tuya ang bata, guro nga nagapungo. Hindi mo naman na mapamangkot ang bata, yes, kaya nahadlock mo na.
2: Bali ang motor ko, hindi ka ulat rin.
3: Oo, lagi kami kabalo, ah, okay, sir. Kung ano, kayo basta nang kumagad nakita yan nga.
2: Naglaga
3: nang may nagapakadto na to, dahil nga single nga motor na dito. Oo.
2: Okay. Sige, ma'am. Pero di dinigo ni Mr. Mo, nakita mo?
3: Dari sa may, ano, paaya. Kaya siguro, sa side na siguro, nagagunting. Dari sa may kilid dyan. Okay. Dari yung kadamo, ang balido ko, ni doktora kagabi, nang damo na natin kung naugat dari natin mo. Dari yung damo na nag-bleeding na sa kagabi.
2: Agabi na nagugugali, amun na lang.
3: Dari pa lang sa balay, damo damo na dugo kagapon.
2: So, di ba pag-abot sa hospital, amun na?
3: Dada na rival, gito siya.
2: Ano ma'am, nang hangyok mo ma'am sa ato ng mga otoridad? Sa kaso ni Mr.
3: Kung naibulig sila sa amon, amon na lang na. Kayo wala, makami idea sa amon.
2: Okay, sige na.
0: Get far away, no? So, yan mo itong ang payag sa asawa.
1: Oo.
0: Sa biktima, pero nagayo siya sa aton nga kahit sa bulig pa lang. So, amon na nang nangibota ni Get far away, no? Ipuhanda siya sa payag, ipuhanda siya. Tiyari pa din tayo sa mga tapropata na lang. Basit may mga bulawan na lang sa kipusuon na.
1: Oo.
0: Na makatag ng bulig sa pamilya sa sininga biktima. So, nga, kahit na siyempre, naman din siguro ang kailangan buhiyan. Ma'am lang nilang, ang ilab lang sa lundigan na. So, sa sininga kapikado, man si Bongdanga at Marwin, di tapos sa bupanin na kabukla, no? Yung tiro pa tayo sa mga suspect. Ang ining barbiro, at Marwin. Kamatay na ito ni Wat si Wilma.
1: Oo.
3: Ako galit si Velma, kaladari sa araw, doon sa ang gintiro akong banda nga si Jigger, napangayo ko sa bulig na kung may alak mo financial o kung ano man da, nga mabulig mo sa amon, higado makami mo. Kasi naman ba tayong gibandi ka po, dali-dali, kaya po siya sa Saudi. Kung sino man na may kabubuton na luya, magbulig sa amon. Napangayo ko sa bulig sa inyo. Manasalamat. Sila na lang nakabalo, sir, kung ano kay hindi man kami kambal kung sino kay wala man kami idea nga muna matabo siya, wala man kami kabalo na may kontra sa wala no miskin dali sa amon maputon wala gilagay yes, mo
2: pero gusto mo man mamatagaan hustisyang kamatayan
3: na lang niya sir sa may ginoo man tayo hindi man kami magambal sir nga ano
2: yes ma'am
3: wala man kami kwarta ngayon no sila dira
2: okay
3: gagaw mo kami sir
2: sige ma'am
0: Katraparmay no. So, kaya mo itong asawa ni sa biktima. Kaya ni Kiro sa panibago ni ngayong incidente sa shooting incident rin sa Polo.
1: Ang pachindi sa ato mga kuturan niya, Ustisya, kwarta ka Japon niya, katropang France, no? Kuno kay kwarta o ay ka Ustisya?
0: Correct na. Kaya mo na di sa ato. Gede. Kaya mo na mapait na Katraparmay. May mga kilala, magsangan doon na engineer na gedla. No? Nga mo na ka. Kaya kung wala kaya kwarta niya, ano si Bong Fisham?
1: Gani? No, kalaway. Kalaway pamatian.
0: Talok ng servisyo legal si mo.
1: No, kalaway pamatian, pero may punto, may realidad.
0: Correct na. Kaya mo lang kasakit. Kung hindi siya kasakit yung pamatian.
1: Ah, ay, sige lang.
0: Kasi masubo para sa pamilya. No? Mga tigado, drop. So, muna ang sitwasyon subong diri sa tatabunin nga pagpanglutang ka sa Parwin sa syudad siya niya Bacolod de Gati. Kaya Marwin, dalik ka na dugi-dugay kay Magalibo, Tablanay.
1: Oo.
0: Ari kita dali subong sa May Negros Occidental High School. Lantaw kita dali sa sitwasyon.
1: Apriklase na eh.
0: Apriklase, subong. Oo, si Malili ko de. Lantaw ka dali. Ano tali ka to, Marwin, ang sitwasyon dali sa pila ka mga bulutuan. Actually, normal kini siya nga mga struggle sa mga estudyante, pala.
1: Nga man.
0: Kaya may nalabay ako dito ito, ano ni Guro, ito free school pala ni Guro.
1: Oo.
0: Yakad daw kami ni Katropang John kay ang madulong siya. lula na kagaya ito siguro gayawan siya kayo siguro mag-isil Gilibi, o no?
1: Oo.
0: Balik na lang pa yan, Trinamon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, bibili ko ng sinang bata.
1: Pero nga, balangiter ng ano, may elementary?
0: The preschool, niguro.
1: Preschool.
0: Ati, oh, okay. Preschool.
1: Amo ng struggles ang ginikanan?
0: Oo,
1: separation, ba?
0: Oo, kahit ilawag na ako for when nga nag-upot.
1: Oo.
0: Kasi hindi mo siya, hindi pa maling sa buwas ng Negros Occidental High School. Hindi pala ka natabo ko lang mamang.
1: Naka-uniforme ka ito pang France na?
0: Uniform niyo. Ang iba yung ginahangin sa galing iba, no? Sa kabit sa bago. Pang konti nila mamang. Ngayong aga. Sir, good morning. Nang ano na ka mo ngayon? Anong experience mo sa summer? Kahit balik na maklase. Anong training, sir? Yes, sir?
1: Ano ko, no?
0: Training, sir? Yes, sir? Ito ka summer training? Yes, sir? Why po, sir? Why po, ha? Yes, sir? Yes, sir? Training mo? Okay, kami sir. Anong announcement sa school niyo? Ano bang sa ma-reminder ko sa school niyo naging yung remind lang ang mga rules and regulations of Boulder ang mga bawal matalon like flipping mga contraband like mga weapons eh kabalo mo kung mga masinulong doon kabalo yung mga safety kabalo dahil ano? Maro. Oo, ma'am, maro. Papunin na ako naman. Manyaga. Di pa, ano kong panyaga? Yun lang. Pero nandiyan rin sa pulisa, doon may police visibility nandiyan rin.
1: Oo, pero pala klase na katropang France?
0: Wala pa, do, gap na sir, bunay pa nag-ro. Kaya pa nang niguro katropang Irvine mo lang. Sang mga nag-ro, no? Mga before na sila nag-ro, mga kailagin. Absolut. Kasi, expected ang katropang Irvine sa bilog na region na niya, sa nga nangyar, 23,000 students, do.
1: Oo, ang expected, so bang balik?
0: Ang expected nga, mga balik eskwela na. Tuning at law sa nga Lunes, June 8.
1: Oo.
0: Oh, normal lang din mga estudyante nga. Do ka po sa ipagkangon.
1: Oo.
0: Ang ipanti ang mga kabataan, bago wala pala mga eskwela naman.
1: Adjust naman ah.
0: Adjust, na makagina na labayan ka, may mga nag-LDO na, no? May mga nag-maoy. Hindi pang eskwela siguro. Sa panatiaga pang klase.
1: Oo.
0: At natanay mo siya sa sulod ng ano, sa Ilago Field Club. No, may mga announcements ng ilang principal and also ng ilang mga teachers for the first stage school ng mga Farwin.
1: Iban sa katropang France kay Ambal nga hindi ko magsulod ah. Kay wipe ng klase gid mayo ni.
0: Ito man ko tinang kupad mo dira.
1: Oo. Oh, oh,
0: sa first stage school ko na kamusta? May ati absent ba yun eh?
1: Way klase mo.
0: Absent na yun siya.
1: Amo mo na Japon, maninlo. Makamang Japon, mabriefing. Makamang Japon ka.
0: Oo. Oh, listen, siya ko diyo. Kung makasulod kami diyo. Masulod kami diyo. Kung pag kita yung ato man trupa, Afrika, daw, pag kita diyo. Masulod kami diyo. At ako kami nalagyan ng Marvin. Masulod kami diyo. Kung kukundol kami diyo sa
1: Sa ka lugar katropa nga nag abri klase na nagbalik na sa klase katropa sa sining panahon no pizza otso na no sang Hunyo ang aton subong mga nanay sako subong ang aton nga mga ginikanan sako kay timprano pa niya no timprano pa niya ma ano maluto no? O ang mga moms na dun sa subong no sako-sako ni sila ma'am good morning ma'am Araceli Lorais wa dire sa barangay Numanan chapter morning moms ni sa moms oh thank you ah ma'am Lentalde salamat gid ma'am Mafe Aspa oh thank you shout out sa kay Bobby Villarin kaga kay King Kong ay alias Igit. No, thank you. Salamat gid sa pag-upod kag pagpa-apod sa mga latest no kuno pag-update sa amon nun dia. Sa nagakalatabo da sa handumanan subong guro sako-sako man no. Ang aton tong abriklase. Wow. Buwas naman, no? Aga pabugtaw. Adjust naman. Kay ma may classes tuto kag sinday. Pero hindi nyo kayo pagkalimti ang aton nga obligasyon sa ila ha. Pakaunon sa insakto, no? Kag ikaw man, nay, oo, ikaw tay. Dapat ikaw may ara ka man sang paghalong sa kuling. Paano lang ang bata ko? Paano mo maatiparan bata mo kung nagmasakit ka? No? So, importante may ara lang bulig sa lawas ta. No? Ariyo, ang aton premium D3 kag aton nga Ultimate Trio naton bala ang aton nga Santon Vitamin C aton nga Santon Gold Capsule kaga Premium D3 ang mga suplemento nga nagapabakod sa aton pabakod sa depensa ta para bisan ano man nga adjust ang aton nga schedule ah, no nakabugtaw ta pamero tagala sotso la city na subong bugtaw ta la 5 daw grabe yung adjustment to sa mga ginika. It's okay, no? It's okay. That's really the changes is inevitable, no? Sa ato schedule, but we just have to make sure katropa nga okay lang ta. Na hindi magmasakit. Ma'am Renita Cuenca Ia, morning sa good morning sa from Tak din siya sa Tak, ma'am. Renita Ia from Watcham from Tak. Ma'am, good morning. Members of Moms na COVID nakatutok man sa ato no. Salamat ha. Morning sa inyo, ma'am. Medyo sako-sako ka mo subong ay. Oh, adjust-adjust gamay ah. Natural na, no? Pero ang fulfillment ba lang ginikanan ka nga na-provide mo ni mga katropa, that's something else we have to be proud of. Nga ma-feel mo nga okay gili, no? Sang pamatsag ta. We become responsible because this is our mandate man as parents to take care of our kids, no, going to school, provide them with the foods. Si Sir Jelwin, good morning man. Katropong Win, aga pa, good morning. nagbugtaw para sa mga nanay para mag-preparar sa kagmagplansa sa mga uniforme sa mga estudyante. Oo. Mugid na. Kabuhita, parang ano lang eh. Pabago-bago lang. Oo. Kung bago ito at naninibago ka at basi malugawan ka, panibago nga sitwasyon, panibago nga tawag sini nga schedule, no? But nonetheless, mga katropa, it's okay, no? Mga bata ta bala, ang mga high school ta, pimnan nyo bala sang ano ho, sang ng ano ta, sang Xanthan Gold, Xanthan Vitamin C, para magbakod sila. Para mo ang changes could result sa pagnubo man sang immunity ta mo, no? Makun mo kada gabi na sa nagapulaw sa internet, nagapulaw sa hampang, no? And naanad sila tagalas no sila. Ah, pagkatapos bugtaw tagalas no ibe, okay lang na, kahit tiway klase. Pero sa buong klase, dapat adjust na talas, just lang tulog na. Para makaangkod sa nagkakaigo nga paway ang ato mga estudyante para perfect ang ilang attendance. Why absent first week? No. Kabuya, anong ma-experience nyo sa first day high? First day of school kay amuni ang adjustments nga gusto natin istoryahan, no? No? Kabay pa nga madumduman sang kabataan ang nanay kag tatay sa ulihi. Yes, kita sa una, lain man abi ang aton nga pagdako eh. Lain man abi ang pagsapupo sa aton eh. Nangin ano kita hands-on sa mga ulubrahon ang preparasyon ta sa una ya kita maligo. Subong niya mga kabataan, ikaw pa yung pukaw sila para maligo, di ba? Ikaw bata ka, aga pa, ikaw yung matigang mo. Hindi is nanay. No? So preparasyon lang na yakin nanay, kuna ng sudan, no? Pagpukaw sa inyo, pagkatapos suguon kapat mo, no? Bakal tuwan ay gatas to, bakal tuwan ay kapito, ay mga pita, do ka nami, no? Pero eventually, as we grow old, katropal, galain, no? Ang emergence ng technology, no? Ang attitude sa mga bata ta, kabataan ta, naglain naman. Ang attitude sa parents natin, instead of preparing the breakfast for the kids, katropa, ti dasig na lang, hotdog, itlog na lang, no? Ang ining ginapreparara. Para dasig. So, we always catch up with our time to go to school for our kids, for our students, nga magabalik na sa eskulahan, nag-catch up na permis ang aton nga uras. Pero, you know, ang problema, abi, kung kisas nanay ta, ano man, busy man mo, gabi, tagalas na unsa, alas lusir man tulog ka. May pragwaon sa TV mo. Tapos, may ara pa cellphone, nag-cellphone man. Natural lang na. Ma'am Mary Jane Baloalio, may aga sa imo. Monitor lang kami sa Ma'am Sandumanan chapter. Good morning, salamat din. Kag sa kay... good morning sa kay Mary Ann Baloalio. Thank you. Salamat kid. All the members of Mams Sangya Bacolod chapter. Thank you. Salamat gid sa pag-upod kag tropa. Istorya-istorya han tanabla, mga shooting incident kag nagluntad diri sa Bacolod ho. Daw na anad na ang criminal nga maghimo ang isa sa mga nag guading nga mga latest balita ining Barangay Vista Alegre dira sa Araw 2 nga ginpatay. Gagin luthang katropa daw medyo pulo padalman ni sa aton nga malagas kapulisan kiti kung ano ang rason niya agin luthang gid siya. Why man kontra ko no? Why man engagement sa illegal ka droga? Nadakpan siya pero ang iya to pagdakop sa iya illegal gambling ko. Pagpataya sang ano bla? Sang lottery sa mga barangay. Ginadakop na gali subong. Gataya ka? Huwag ka gataya. Oo. Tiga mo na eh. Amunan ang nakpan siya. Pero naka-anon siya eh. Naka-probation to sa. Naka-bail man to. Kag-buhay naman to sa problema. Kahit sino man abima. May ginpago ka, may kwarta ka nga, no? Padayon sa Gyapon, ang paghibalo sa atong nga Malagas Kapulisan sa motibo, kausa sa paglutang sa sining isa ka lalaki dira sa Araudos, Barangay Vista Alegre. Ti, kung kisa ka makapabinsat ka bla? Sa Bacolod, amuning sitwasyon ta, may nagalagaw pamatay digli. Anong say sa atong nga Bacolod City Police Office ni? Ano ang hambal sa ngaton ng mga high ranker officials sang sudad sa Bacolod, no? Nga may ara nagaluntag kay mali. Gintag pamantang nga one of the safest city across the country. Once magkadto ka di, you are protected, you are safe. Pero if this will happen, that will ruin eventually sang tag sang brand sa Bacolod nga one of the safest cities sang Bacolod, eh, sang Pilipinas eh. Oh, kahapon may ara man to sang galing ti bago to. But all the way, ang aton nga paglantaw di, yung provincial in scope mo, no? Ang paglutang dito sa InnoDJ, nga isa man to ka babae man to, ang ginlutang, mga kapatawai sa pili, di ba? Doi pili. Daw ka subo lang, kay ti often time, nagaka-take for granted ang layo naton nga magalahot sila. Kaya nga, ang ining ginahambal ta nga ano bla? May ang ining ginahambal ta nga mga ano nga mga pamaagi sa pagdakop mga katropa kun ra ining tandi mo inay. Mo inay chance. Budlay dakpon kay tropa, ha? Ti, pero ano mekanismo sa ato Malagas Kapulisan para maglaot sa ila? Ha? Kay ti kinanglan ta ni himuan sa mekanismo para dasig ang pagdakop ng ginahambal nila, ma-checkpoint ko no sa mga corners abi mga katropa. But how can we do that? Kabudlay man sa ato mga kapulisan kay ti kulang man sila. Pero depende siguro ah, no? May ara lang ta police visibility para hindi mag lapta ini mga kriminal para magkimo sa ila kanakasan sa tao. Amo ning budlay kay ti once riding in tandem the why na ginambal nga okay. Amo na na. Ma'am Marisol, Ma'am Sol, morning. Salamat gid sa pagpamati. Nagatamyaw man kami sa birthday sa akong bata nga si Jomari Balio Alio. Happy birthday to you kag John Paul Balio Alio. Happy birthday duas labaw birthday. May aga Mary Jane Balio Alio, to all the birthday celebrators subong, happy birthday to all of you. Okay, Pam Sol, morning. Salamat kid. Thank you again sa pagpamati. See you around da. Okay, oras na to mga katropa, alas 8:31 na sa pagpangalagad ta sa aton daratuntunan. Let's pause for break mga biyan. Istoryahan ta, makabalik karon si Katropang France. Tanawang tapira kami sa sitwasyon sa mga pampubliko ng mga bulukuan, no? Kay ti abri klase subong, plus anong preparasyon sa Department of Education sa nati, no? Kay ti ambal nila may ara sa mga briefing, no? But at this point of time, di patagurop ka panigulot sa oras nila. Kay subong, sako-sako pa rin mga maestra kag-aton nga DepEd mo sa pag-monitor, sa pag-patuman sa mga orientation sa mga ginikanan kag may eskwelahan, no? Tanawang ta karon na kung maka-access kita mga katropa sa sining mga latest happenings sa mga pampubliko ng mga bulutuan deris Bacolod City. Oras na ton, alas 8:30, mga commercial ta. Balik kayo pagkatapos sining mga katropa, standby.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka nikita nga constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Amo lang kung paano nila takso na.
4: Sunthon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The secrets of health.
6: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secrets of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secret of health. Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa ngalawas. Ang collagen dakong epekto yun ito maintain sang manami firm na ito sa skin. At the same time nagapanami sa ato sa mga joints. So Sunthon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa brain.
4: The secret of Sunthon Gold Live Testimony.
8: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sunthon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sunthon Plus Gold.
9: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
10: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Among gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Sonny Dillaneva po. Masakit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko. Namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako. Nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay.

0: simply...
1: May haw kita pa.
0: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, gidhaw.
2: Timo!
3: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
4: Kasi nga, hindi naman bila namon makaya ang ina.
0: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
4: Pangayon ko naman ang atrust ng satang mga kapulisan.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga, medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.
5: Maraming kita mga katropa sa mga pakaragan natin. 8:48 na mga katropa. Pinakalatest nga development, latest balita mga katropa. May ara nagluntad nga linog sa area sang Mindanao. No? Ang ginlantaw din nga magnitude sang linog mga katropa. Nagalabot niya siya. Ha? Nagalabot sa 7.8 magnitude mga biyan. No? Nabatsagan ang epicenter na kitani nabalaan sa Maasim, Sarangani. So this is one of the highest pinaka baskog na ano nga linog nga na experience siya subong sa Pilipinas mga diyan. Now sa pinaka lugar dito sa General Santos City, intensity 4 ang nabatsagan mga katropa. Intensity 6 no sa area sang Balibag. And Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat, mga katropa. Intensity 5 naman, nabatsagan dira sa Davao City, City of Kinapawan, sa Carmen, Cotabato, Bagumbayan, mga biyan. Sa Kamansig, President Quirino Sultan Kudarat, mga katropa, na batsagan man ini ang pagtayog, no? Sa Sibuko, Sucon, Zamboanga del Norte mga biyan. Nabatsagan man ining linog mga katropa. Paunta ba na karon ang mga videos mga katropa? May eskulahan nga narumpag mo. Pinaka ano ni siya, pinakabaskog ni siya mga katropa. Nga ano ara to tanaw-blaw? No, tanaw niyo sa aton nga video mga katropa. Eskwelahan ni sa isa ka lugar ni sa Sarangani, no? Aha. Uh-huh. Mm. May isa pa gid kay eskwelahan nga narumpag man to, ha, na oras dakto mo sa kabako. Grabe nga experience. At ano nyo bala? No, sa atong social media, mga katropa, sa atong Facebook page, nagsalang pila ka mga kuturan ta, matapos nga ang pagtayog niya ko, no? Kiribli mo. Daw ginauyog ka sobra-sobra ang paglinog nagresulta sa pag-collapse sa pinakamayang buildings. Alright? Intensity 4 na batsagan mga katropa sa Mati, Davao Oriental. Ang Davao Oriental, one of the manta, naka-experience siya mani, mga katropa sang pagtayog intensity o kung magnitude 7 nagligat niya tuig. Okay. Kag Zamboanga Sibugay, karaga Manay, no? Isa ni sang epicenter ang Manay Oriental. Nagligad man mga katropa. So nabatsagan da intensity 4. Intensity 3 naman sa Butuan, mainit, Surigao del Norte, kag sa Dapitan. intensity 2 nabatsagan mga katropa sa City of Dipolog, sa Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, sa Salog, Zamboanga del Norte, Alicia Ipil Mabuhay Outlanga, Outanga, no? And CI, Zamboanga Sibugay Katropa, no? Ang iling linog na nagluntad. Alright? Sa Leyte, sa San Francisco, Southern Leyte, man mga katropa naman dyan. Intensity 4 na, no? Ang pinakamang lugar pagid nga na batsagan ang intensity 8 mga abyan triple ni mga bukat ni kayo ato ba ng eskulahan pagit nga na rusdak mga katropa dito sa Sarangani ni Jensen na ano to na kuha to kag na na check to ang pinaka na kita to sa mga kuturat mga estudyante kaluluoy mo amo to kayo na no mga estudyante na ginawa. Amuna kabaskog katropa ariyo tanaw nyo bala ang mga estudyante yung pagwa na pero eventually nakita di ang isa ka building sang

0: ka lugar, din isa, pa-check lang, kung sa diingid niya sa specific nga lugar, ano ka eskwelahan ni man, no? Ang mga estudyante nagkarangkaran, ang mga estudyante nagwa, mga katurpa, no? One of the highest magnitude nga na experience sa nga bugtong sa Pilipinas, mga katurap, 7.8 mo, no? So, Sarangani ang iya epicenter. Alright, ari pagid, ang intensity 4, mga katurpa, nabatsagan sa intensity 8, malapan Sarangani. Sa intensity 7 naman, nabatsagan sa Coronadal, South Cotabato, Santa Maria, Davao Oriental, Davao Occidental. Intensity 4, City of General Santos, Tivoli, South Cotabato, mga katropa nga yan. No? Amunay ang aton nga mga recorded nga mga kabaskugon sa ining 7.8 magnitude nga linog na nabatsagan dito sa Mindanao, mga katropa, ang epicenter Sarangani. Intensity 5 na batsagan to sa Maasim, sa Sarangani, kag sa Santo Niño, Surala, South Cotabato, Isulan, Libak, President Quirino, Sultan Kudarat, mga katropa, amuni ang nakabatsag man to sa intensity 5. Mabaskog-baskog na siya. Nga, ano, daw gin, ano ka na ni? Ginduyan ka na ni, mga biyan. Ang problema lang kung ano ta kahanda. In a way, di may ara naman sa gina patigayon nga mga mga simulation. Amunay subong makabulig din sa mga estudyante subong. No? Kagpila ka mga buildings nga na rusdak na akong tani karon katropa kung maka-access kita dito sa XFM Jensan, no? Kung makakuha kita sa pila ka okay. Ang nag-rosdak mga katropa, ang Mutana National High School sa Dinisa sa Davao del Sur nan. Ang nag-collapse ka building sa eskwelahan, no? Amo na yung pinaka ano ka, pinaka gina pinaka kululbaan kung linog pag isorienta, kaya gubaon ang mga building. So that's why ang aton simulation katropa kadto sa mga open areas nga hindi matumbahan, hindi malabot ba sa mga buildings in case gitman may aral sa pagpagkarusdak, mga katropa. Intensity 4 na batsagan sa Kiamba, Malungon, Sarangani, Banga, sa Tupi, South Cotabato, sa Mapit, Cotabato, Bagumbayan, kaga Malasig. Area sang Sultan Kudarat, no? Nabatsagan ang intensity 4 sa Davao de Oro, City of Zamboanga. Amo pa ni ang pinaka update, mga katropa, intensity 4 South Cotabato, intensity kay pinaka mga areas dere sa Colombio, Esperanza, Amala, Banisilan, no? Carmen, President Rojas, katropa, na nabatsagan ang ining baskog na pagtayog. Now, may ara sa mga huring-huring, we will confirm kung may ara pa sa mga tsunami alert following sang 7.8 nga linog nga ni nga nagluntad sa pila ka mga areas, mga diyan dito sa Sarangani. Ang epicenter, by the way, is Maasin, ano eh, Sarangani, no? Dito na batsagan ang 7.8 kadalumon nga 33 kilometers, mga katropa. Nagluntad mga alas 7 samtang nagtalakay kini alas 7:37 ang ining linog na nagluntad dito. We will follow it up, mga katorpa, kung makakuha ta sa mga latest development updates sini angot sa nagluntad dito sa ating mga sister stations, kay para makakuha kita sa mga update, no? Pinaka mga latest nga pronouncement sa LGU sa sining panahon, no? May ari sang mga nagpalabot man sang ilang mga concern kay may mga residente o kung may mga himata man to sa Mindanao, no? So himaloon tari mga katropa karon sa pagpangalagad ta daw ka budlay, no? Ang sitwasyon ta nga amulan ni Permi nga nabatsagan nakita naton sa pila ka inadlaw nga nag-igo man to sa ano, nag-igo man to sa Cebu, nagligat, no? Pero subong bla, sige man japong pagtayog, no? Maring aga kay Ma'am Solho, morning, kag tanan nga mga members of mga moms, sa mga mamsis na to, kung maring aga, thank you, nakatutok sila. Aring building, mga tropa, isa ka fast food chain niya, nga nag-collapse, matapos nga na-igo man sa o kung nag-tayog, mga katropa, dito sa lugar. Ang bot ko na, no, kita ka preparado sa di mga katropa sa mga disasters kini. Because, madumduman nyo to, naghambal to ang fee box man mismo nga probably may ara sang makabig naton na makabig naton na the big one sa mga lugar sa katropa. Kung hindi tama na po, dito lang ta sa fee box katropa Chris, makuha lang ta sa fee box kung ara. Pero naka-ano na ta? Na-ara na sila? Ha? Garing lang siya. Sige lang, fee box na anay. Para mabalaan ta kung ano ang sitwasyon sini. First ni siya nga na experience, F7.8 eh, no? Tihambal to ba? 7.8. Lapit-lapit sa mag 8 eh, no? Magnitude 8 ang ginambal dire. Sa aton nga ano sa aton nga ang big one to ba the big one katropa no we will try to check it out kung ano gid man ang latest dira mga abyan no sa sining mga inoras nga na ano na triple man traffic to okay sa Chicken House GP Laurel Street sa Jensen Laros Dakman to ang isa ka building mga katropa no ipakita naton bla sinyo kay aha 7.8 sa Doka Budlay no mga katropa hindi naton ma predict gid ang sitwasyon sa aton nga pungsod ayun. Oh, gina-check pa natin mga katropa if we can get a contact. Ang delikado sa nandiyan mga aftershocks kay Baskog mo nimo. With the intensity na batsagan sa pila kamarugar, there is sa nagani, kag sa Mindanao mga katropa, including Jensen. Ang delikado ni karon ang aftershocks nga magluntad naman following sang din. Ha? Okay. We have Sir Max sa fee box mga katropa, confirmation lang. Sir Max, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Good morning din po.
0: Magandang umaga po, sir. Sir, ko-confirm po natin yung earthquake na nangyari po sa area na Sarangani po. May data na po ba?
1: Based po sa data dito. Nangyari po yung window. 7:37 a.m.
0: Opo.
1: May magnitude na 7.3.
0: Opo.
1: Ang location naman ito, ang epicenter is southwest of Makati.
0: Oho. Oo. Ito po 7:30, no? Na umaga kanina lang?
1: 7:37 po.
0: Opo. Is 7.8. Gaano po ito kalakas po?
1: So may mga reported intensities po na
0: Intensity 7,
1: the PPR
0: 10. Aha. Alright, so merong intensity. Anong pinakamalakas po na intensity na ano, na na-record po ng V-Box?
1: Intensity 7 po.
0: Intensity 7. Aha. Sa Jensen, ito po ang intensity 7. Kapag sinabi natin intensity 7, ito yung malakas na po ito?
1: Yes po, malakas.
0: Oh, kaya niya nang ano, i-collapse itong mga building.
1: Yes po.
0: Oho. Ma'am, sir, paano po bang mga preparations natin kapag ganito po? Yung sa mga tao, yung sa mga building, ano pang dapat gawin nila?
1: Kasi kapag during an intensity 7 earthquake, very difficult po na mag-stand. So, yun nga. So, manapot tayo ng area na mas clean to the power entrance. Kung sa mga nag-drive naman, mapipil nila yun na merong peak na very strong. So, dapat makastop na
0: rin. Oho. Wala po bang indication na mangyari po ito ang ganito kalakas na lindol sa Sarangani, Sir Max? Hindi po ma-detect ng V-Box, no?
1: Wala pong any instrument na mapipindig yung mga lindol.
0: Oho. So unless it happened, unless nangyari yun.
1: Yes.
0: Oho. first time po ito dito sa ano sa Sarangani na magkaroon ng 7.8 po, Sir Max.
1: Limited pa rin po yung data na nakalap po namin dito sa Pandaon Volcan Center po at sa ibang department po yung ano, mga tech
0: Sir, I understand na merong mga Feebox personnel na pumupunta-punta sa mga provinces in preparation ng the big one na na-mention rin po ng ating Feebox director. Is it part of that big one, itong 7.8 po?
1: Hindi ko po masasabi yan. Ang makapagsasabi niyan po ay ang mga
0: Expected po itong mga ano, mga aftershocks po, Sir Max?
1: Yes po. At ulo ko yan pong mga, may mga aftershocks na nararanasan sa Sarangani.
0: Oo. Kung gaano ka lakas itong lindol na to, ganun din po ba ang aftershocks? May posibilidad po ba na yung 7.8 mangyari ulit or baka lesser itong magnitude sa aftershocks na pwedeng maranasan ng mga tao dun?
1: May tendency pa rin.
0: Uy, nako. Sir Max, follow-up ko na lang po. May, sa ganitong kalakas na lindol, may possibility po ba ng tsunami?
1: Nag-issue po ng tsunami warning
0: Kanina, may issuance na po. Ko-confirm ko na po para ma-note po namin sa newsroom. Yung may confirmation na po na meron ng tsunami alert na na-issue itong Feebox na. Ang Feebox po, Sir Max?
1: Apo.
0: Aha. And paano po nito, paano po natin malaman to? Yung mga mekanismo po natin, if still effective pa po ito, how long it will take itong alert for tsunami?
1: As for the tsunami warning po, ito po ay nag-send kanina sa 7.1.
0: Opo.
1: Nakikita po ordinate yung mga authorities natin sa mga local government yung pagpapakalala sa pagkakalitas ever man ng merong ano, ng threat na
0: How long it will take po itong yung tsunami alert until it will be lift by the Feebox?
1: Yes.
0: How long po ito? Will it take 24 hours? Will it take a couple of hours lang po?
1: Tulo ko yan pong ano, minomonitor na Feebox yung situation. So, any other information will be siguro press conference lang Feebox.
0: Alright, sige po. Sir Max, sa ganitong mga panahon, hindi po natin talaga malaman yung mga possibilities of disaster. We understand na ang Feebox meron na pong mga forum, meron mga orientation na ginagawa in preparation ng mga disaster. Hindi man siya ano, hindi man siya the big one, pero we should have been prepared sa mga sitwasyon na ganito. Sir, baka may mapayo po kayo sa mga LGUs.
1: Sa mga LGUs, dapat mayroon tayong mga disaster disaster management plan, especially yung ano, yung mga lugar natin is really prone to earthquake. So dapat ano yung engineering natin yung kakandak ng yung site at sa building inspection if yung mga building nila is susceptible for malalakas sa window. So, para naman po, maka-test natin yung mga risk in case na nangyari sa mga lugar natin.
0: Sir, yung threats of the big one, patuloy po ba yung ating information campaign? Last na lang po ito.
1: Yes po, pero mga ongoing ang seminars, conventions, and nakipang coordinate yung Feebox sa mga local government people.
0: Alright.
1: Only year round po yan.
0: Alright. Sir Max, maraming salamat po sa impormasyon po. Ingat po kayo, mabuhay po kayo.
1: Thank you din po.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo naman yung mga katropa, si Sir Max, no, from Feebox nga, nagatag sa ito mga latest development. Confirmed nga may aras ng 7.8 magnitude nga linog na nag-igo sa Maasin. Ang iyang epicenter, ang ground zero, sa mga katropa, dira sa Maasin, Sarangani, ang nagluntad nga linog. So, we're checking sa pinakamadevelopment sini because nga may ara sa mga buildings nga nagkala rumpag dito mga katropa. Of course, 7.8 is too strong, katropa. If you try to imagine, ang 7.2, ang 7 magnitude 0.7 nga nag-igo sa dito o kung ang intensity 5 na ito gani, 6 eh, no? So, amuna sa kabaskog katropa, ang ano, kaya niya natumbahon ang mga dlagko, ang mga building. That's why, ang precautions, ang pila ka mga preparasyon sa mga LGUs nato, importante siya ako. Ang pagkwa sa mga permits nato, ang integrity sa mga, ano, okay, except on Davao. Kukunin po natin from XFM Davao. We have Sir Philip Oligario. Sir, magandang umaga po. Ako po si Katropang Win.
3: Yes, Katropang Win mula dito sa XFM 95.5 General Santos City. Kanina nga naranasan natin ang malakas na pagyanig dito sa lungsod ng Gentan around 7.30 in the morning. Kung saan unang inilabas ng Seahawk ang 6.8 magnitude. Pero kanina namang ang inilabas at initaas ito ng Seahawk sa 7 magnitude o magnitude 7 at ang sentro ay ang nasa malapatan sa Sarangani province. Ang malapatan ay kalapit na lugar ng lungsod ng General Santos kaya hindi na may kakala o ikakalila na naranasan din natin itong malakas na pagyanig. Kanina nga ay naghintuan itong mga sakyanan o mga kotse at mga nakamotorsiklo para bumaba at kanila mga pinagmamanehoan. Ito, nandito tayo papunta sa Barangay Mabuhay kung saan isang gusali raw ang apektado kung saan ng isang trabahante ang natrap sa langayon. Nandoon ang jumper sa ng DSP Gelsan, CDRMO, kasama ang ating mga kulitan upang i-verify ang nasabing report. Pero as of now, meron tayo nakikita ang mga tatlong establishment ang pinapapektado dito sa nasabing lindol. Unahin na lang natin itong isang fast food chain na nasa apparente street. Sa bahay na sentrong parte pa rin ng General Santos City kung saan na nag-collapse ang ibabang bahay kaya naman yung sa itaas sa second floor ay apektado. Sa taas ng nasabing fast food chain ay may isang 24/7 operating na AM o FM radio station na hulog rin sila. Yung 24 na mga crew at staff ng fast food chain ay nakaligtas naman pero ngayon inaalam pa ng mga otoridad kung may mga naiwang mga customers sa loob ng fast food chain. Yung isang kainan naman na nasa Rojas Avenue ang apektado rin, nag-collapse rin yung ibabang bahay, kaya naman ang second or third floor ay natumba. Buti na lang, hindi pa sila nag-open, hindi pa nagsisimula yung operating na nasabing kainan, kaya naman yung mga security at saka ibang staff lang ay nakaligtas naman agad sa nasabing pag-uho ng gusali. Ito naman yung mga hospital sa Gentan ay madalas o mabilisan din na inilabas ang mga pasyente nila mula sa itaas na parte ng gusali hanggang makalabas sila. May mga nakita tayo kanina nakahiga pa sa kanilang mga ligaan kanina at grabe ang epekto dito ngayon sa 7 na magnitude 7 na lindol sa Sarangani province.
0: Sir Philip, Katropang Philip, ano pang nararamdaman, ano bang sitwasyon during we understand andyan po kayo, malakas po ba itong pagyanig kanina?
3: Sobrang lakas mga katropa. Kung i-describe natin kanina, para tayong nakalaklak ng malailang galon ng inumin. Ganon kalakas ang pagyanig. Hindi tayo makalakad ng maayos. Kaya kanina rin, nung bumaba tayo sa patrol, ganon din ang ginawa ng mga nakasama natin sa daanan kanina. Babaan rin sila sa kanilang mga kotse at motorsiklo. Para kang isinasayaw ng lupa. kaya maya nakikita rin natin ang sakyan ni Green ay apektado yung mga puno, yung mga poste ng kuryente, lahat takot, lahat nakaranas ng pag-iyak kanina dahil anytime pwede kang mahulugan, anytime pwedeng tanungin mo ito mga debris na mga building na nasa tabi mo lang, iyakan dito, iyakan doon, may mga natumba, may mga nadapa kanina, nasugatan, yung iba naman patuloy ngayon na kinocomfort dahil nga na hirapan sa pagdinga, yung iba dinala na sa ospital, maraming kaganapan kanina, hindi inasahan ng lungsod na General Santos, lalo na ng ating lokal na pamahalaan. Pero ayon naman sa mga report, nakaready agad ang full force ng TNT, ng CDRMO at DSTO pang aksyonan ito mga nasabing epekto ng pagyanig.
0: Aha. Sir, paano po yung sitwasyon? Yung tubig natin, yung kuryente natin, meron po ba? Ano pong response ng ating LGU po dyan?
3: Dahil nga itong lungsod ng General Santos, mga katropa ay malapit lang sa coastal area, particularly sa Sarangani Bay. Kanina may in-report ang ating mga authorities initially may tsunami alert. Kaya naman itong mga nakasira sa coastal area ay isinalita na ang coastal area kasi ng General Santos City, ang katabi nito ay ang public market. Kaya naman yung mga trabahante, yung mga nagbebenta at mga namimili sa palengke ay nagtakbuhan na rin. Ang sitwasyon naman pagdating sa kuryente, ang whole General Santos City itinakay muna ang linya ng kuryente mula sa Tocotese 2. Kaya ngayon wala tayong live broadcasting sa Facebook page at aking radio. Wala tayong program ngayon dahil walang linya ng kuryente. Kahit sa mga kapigbit o mga katabing lugar within South Cotabato at sa ilang mga munisipo dito sa Tarangani
0: province. I'm not gonna take you any longer kasi alam ko naman medyo adyo dyan. May preparation pa tayo, Sir Philip, Katropang Philip. Pero wala pa bang confirmation ng casualties po dyan as far as the Jensen is concerned?
3: Patuloy ngayon na inaanam ng ating mga otoridad itong casualties. May mga naidala na sa bahay pagamutan, private and public hospitals, pero ngayon wala pang confirmation mula sa ating mga authorities kung may mga nasawi ba dahil dito sa mga pagyaning. Nakita na natin kanina yung malakas na sirena ng BSC at ng mga ambulances natin papunta sa mga hospital. Ngayon inaanam pa ng mga otoridad natin unit nalalamin ang lokal na pamahalaan na ang lahat ganoon na rin ang panawag sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas na isali sa kanilang pagdarasal ang lungsod ng Jensen.
0: Katropang Philip, ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa update.
3: Wala rin pa kayo sino ng
0: X-FM Live Reports. Si Katropang Philip Olegario, katropa sang XFM Davao and Judson, no? Nakuha naton diri subong katropa daw ka subo ang tsunami alert is still active as per confirmation na sang Facebook sa bag-ota ng istorya mga katropa. So we hope really, no? Pangamuyo para sa mga residente, pumuluyo naton sa Jensen area sa Davao kag sa South Cotabato nga nakabatsyag sang ining pagtayog mga katropa. 7.8, that's too much to bear ang sitwasyon nga na. Hindi kakatindog para kung mag tindog ka ba? Muna, that's why sa mga simulations naton ginambal na nga make proper precautions nga kadto kata sa open area pungko hindi magtindog. Idugangan to na yung blanay kadto tanay sa mga commercial naton pagkatapos may mga commercial pa ko no? Haboy natin mga obligasyon ta tapos po ang tanong mga update mga katropa dito sa Sarangani nga ining 7.8 magnitude nga lino gregtayog sa nasambit nga lugar mga katropa. I hope makakuha pa ta sa mga latest update mga balita dito sa ano sa aton Facebook no para ibalhan ta kun ano kinang nature sa mga katropa no. Oras na to 9:14 na sa pagpakarag nato. Let's take a break. Balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panumdom.
2: Bullseye XFM 90.3
4: Sample Plus Gold.
5: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ulo.
1: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
1: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Sister Pain!
9: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating pang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Live Testimony.
11: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nagmintilan sa ko ng Samphone Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nagmimintilan po ako ng Samphone Gold.
1: Samphone Plus Gold. Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslog sa nga konsyan, isaga pala nung kapako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid, premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samphone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, ah, baklan ta ha. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit, diriyo.
15: Ah, dali na.
0: Tila ba may hangin sa tiyan?
16: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
16: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
16: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
0: na all-in-one.
16: Sa presyong
0: magaan.
16: Xanthan Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Mas garing sa ka-service ko. May arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako ni
17: Kut. Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dya.
17: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and Glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
17: XFM 103.9.
21: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin. Balanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
22: XFM Cebu,
23: XFM Bacolod,
24: sa XFM
17: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
25: Hindi nga naman blanamon makaya ang ina.
26: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
17: Objective.
25: Pangayon ko naman kapirasan sa atang mga kapirasan.
17: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
26: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang Bullseye.
26: Grabe ang pag-igo sang linog, katropa. Wait ma imagine, wait ma expectaran ini, wait ma nauman ni. Nga matabo to sa area sang Mindanao ang iniing sa kabaskog na linog. Pero this is just it, no? Ang pila kami sitwasyon, mga katropa. Tanawin nyo ba sa aton Facebook page. Amunay ang sitwasyon sang aton nga mga estudyante sa isa kabunutuhan. Matapos nga sige Japon ang paglinog, no? Ang intensity 7 kaya kun galakat ka, kaya mo na, kaya kaniya tumbahon na, no? Hindi kasi waya mo nang mga recommend gina hambal sa aton nga ano nga mga local risk reduction offices na to, mga kutropa, nga hindi luwas nga magtindog ka sa tion nga ara na ang pagtayog. Alright? ang pila ka mga precautionaries pwede may mo ngita sa open area, gwa kita sa mga mata, tag-as nga building. Pagkatapos, tapon to, kubera ng ulo, kay basa mo itakbalo. Basa may arat na sa mga debris nga pwede mag-igo sa ulo ta. Tapos, pwede matumba ka. So, that's why hindi sa totally run ang gina-recommend ng mga katropa, no? Pakadto sa gwa, no? Pero kung may time pa, pwede ka mo ka dasig sa steps ninyo para marikawan man ang stampede, mga yan, no? Kag magresulta sa mga kabuhi nga posible makutil sa panahon sang panalasa o kung pag-tayog sa mga lugar mga katropa. So, amo ni ang ginahambal sang aton nga mga kauturan sa lugar, amo niyo pagtanawbla isa ka fast food chain ni mga katropa ang narumpag. I think diri ni sa Jensan, no? Jensan sa nga area. Tapos daw I don't know kung daan nagid man ang building pero nag-collapse. Pagkatapos may isa man to ka building sang isa ka radio station na rumpag man. So ang pinakamay sitwasyon tubig at the same time ang kuryente totally blackout subong ang area sang Jensan kag area sang South Cotabato tungod sang pagtayog sa nasambit nga lugar, no? Ang mga estudyante ta nagsalaman among ning pinakaimportante nga aton nga mga building bala aton nga mga ano ho aton nga mga tawag sa na di ang aton nga mga gymnasium bala dapat bakod na sa kay nali sa pagtayog mauyog niya sa mo kapit pa kung covered court lang bala tong covered court medyo ginambal na sa kinanglan kwaon gid permi ang structural integrities na kasi magka problema pero sige lang no? Pamati lang kamo sa pinaka mga public affairs programs ang XFM because we'll just follow it up ang mga latest development updates na di karon sa mga programa, no? I hope basi makuha karon sa sentro si Fibox Director Teresito Bakulkol para sa mga interviews mga katropa kag confirmation, no? Ang aton gin bulubantay-bantayan di ang pag-lift na sang ining tsunami alert na subong ara pa ang Sarangani abi mga katropa na palibutan ni siya ang Jensan na palibutan ni siya sang bye-bye, no? So may ara sang tsunami alert nga ginadagdag ang Fibox kag karon effective pa sa gihapon until karon tanaw maudto kun na ma ano na siya ma ma ma-lift na siya, no? Sa mga sitwasyon na katulad sila. Pero amo ring bagay katropa, this is beyond our expectation. This is a natural disaster nga nagluntad nga possibly mag-epektos kabuhi na ton, no? I bet ang kuryente matabo naman ni blackout naman ni Slomo. Dugay niya, abi. Kapit pa kami mga posting nagkaratumba. Kag delikado ang ining ako na mga lugar nga may ara sa mga poste. Kag kuryente, abi, katropa, no? Budlay na siya. So, ginay mo sa mga electric companies dira sa mga lugar, gina-off na siya ang supply, no? Kag taraon ko makabalik sa in the next hours. Pero I doubt sa mga sitwasyon katulad sini, base mabulubudlayan, makabalik ang kuryente dito mga katropa. Ang problema naman, ang communication. Kay ang communication tani, nakatapid mo ni mga katropa sa, ano mo, sa mga sa supply sa kuryente. Dres makulo, no? Pero naman nyo to, ang bagyo. Pagkatapos bagyo to, nag-check ka sa signal mo, may mga signal. Oh, galing kayo mo mga telcos to yun. Wala man sila sa ilang generator para mag-operate sa ilang telcos to mga katropa, ilang signal. Daw, mga bla, naka-angkla sabi sa amuning sitwasyon. Eh, no? Anyway, oras na ito, 7:35 na sa pagpangalagad ta. Amo to, pinaka-latest lang git. Nga mga update, mga balita natin mga katropa, which we spoke with with the Feebox and confirmed that there's a 7.8 magnitude earthquake nag-igo sa Sarangani, ang iya epicenter sa Maasin, Sarangani, ang pinakamiktado nga lugar dito mga katropa, South Cotabato, sa Marvel, mabansagan man to. Pagkira sa Jensan, no? Which I think intensity 7 ang nag-igo na mga katropa. May nabasa ko to kayo na, though may aras ang intensity 8 mo, no? Nga na, ano, na balhag ang aton Feebox mga katropa. Hindi man certain, pero we will check it out later sa aton pinakamapublic first program para mahatag natin sa inyo ang pinakalatest development karon.
2: Sinabi nyo na
26: kaga pinakamalatest update sa sining ginakabig natin na isa naman ka insidente sa linog na naglunta dito sa Sarangani province mga katropa. Nabigtado ang pinakamalokalities, no? Syudad sa nasambit nga lugar. Oras naton, 7:36 na since nga ti subong abri klase na ang aton nga mga estudyante. Kabalo kita nga nakapakal na kamo sa mga gamiton nyo. Kabalo kita, nakapakal na kita sa aton mga kinanglan sa eskwela. Notebook, aton uniforme, na kung may arasang kapasidad para magbakal sa mga bagong uniforme eh. Bakal sa mga school supplies, no? Di kumusta ang preparasyon, buslot naman dun sa ni nanay kag ni tatay. Ang medyo mabunubog at bugat subong sa mga kolehiyo, sa mga estudyante, tangara sa mga colleges mga byan, nga ti medyo mahal-mahal subong ang ating mga enrollments, katropa, plus mga requirements po na, may mga blayeran pa. So, amo ni, ang aton nga mga estudyante nag-adjustment, kay ti, syempre, mga timprano kabugtaw, kinanglan mo mag biyahe timprano antes ang klase, di ba? So these are just things na our students should endure sa pag-abri klase katropa. Importante maayo lang nutrisyon ta, importante maayo lang kaon ta, importante maayo lang ang aton nga kondisyon sa lawas ta. Amo na katropa, okay? So mga estudyante nga nagbalik na sa eskwelahan nila, excited ang iban. Ang iban medyo kapaluyaman. Ang ibang tanga mga kuturan gambal mo ni susingyo ba klase naman ta ba bugat naman nilawas ta bugat nilawas ta bugat pabulsa ta balik-balikan ta katropa ang ining sa Senado because sa Johnny no ang magkaratabo sa sitwasyon karon sa ano sa okay pa-check lang ni pa-check lang if ever kwanta situationer dito sa lugar. Ano ni siya? Panghatagay ni siguro sa ano ay? Or briefing niya ay? No? Sa diin ni siya na nabutang. Okay? Kung sa diin ni sa venue. O, ari di si Mayor Grace Gregasataya sa orientation guru ni sa mga estudyante. O, we'll just check it mga katropa. Ang ining mga ano tanaw-tanaw no? Kung ano na siyang latest development para makabuylo kita sa mga issues naton sa ano sa national ginabantayan pa because today may ara man sang nakatalana nga inquiry para sa Senado para sa Blue Ribbon Committee nga inquiry which itong 18 abot yung sakto nga mga terms kay ginambal na isang pinaka ano mo tanatapan sa Philippine Army nga maging cautious lang sa paggamit sang ex-marines kay sang ibang tong mga ano ibang tong mga nagakalatabo ibang tong mga kuno marines sa 18 hindi man tong kuno marines at check out tayo mga katropa because may aris pag tinipon diyo sa ano sa dining lugar ako ang kanay si katropang Wendell Marinario ang ngot sining pag-abri sa klase katropang Wend good morning
3: katropang Wend good morning yari kita rin sa buong sa AL Jaime Elementary School o kung natong niyo at Jaime Elementary School sa may barangay man sa tingal katropang Wend subong no hindi pati gayunon ang una nga ceremonial giving sining libre nga school supplies sa syudad sa Bacolod sa karon nagatipon na diri sa ilang school gym ang nasambit ng mga estudyante no sa ari na diri si Mayor Greg Gatutaya abod niya mag personal na kaklangin yung mga magbahagang sinitrimonial sa mga kabataan dari sa barangay ng Silingal, sa Labrisan. Oo, katotohan, sa mga batian mo, sa mga background dari mo, grabe ka. Masinadahon sa mga estudyante, grabe, no? Tulogan ng mga sinditan na nagahulat na ipatapanggol sa ilagay ng mga mabaton na sumusurprise. Kaya naman pa rin sa mga katotohan, ang ilagay ng mabaton, backpack, mga sumusurprise, depende mo sa ilagay level. No, kaya ito nga rin, dedek bala bari, bala ang notebook lang, intermediate pad, so kung mga papel ng mga mabaton, sa kakalumuan sa kulpen, kakalumuan man sa lapis. Pero sa mga, ang sitwasyon direk at rapang win, ari na direk sa stage, ang mga bags, kasi parar niya ang mga bags, kumagalain na ang bags para sa mga school supplies, kaya wala siya nasunod. Ang respect natin balik kagina, mga pag-abot sa kadere-ara, ang mga school supplies tulad ng bags, pero hindi gali. Ang mga bags, ari direk sa stage, naka-pack siya, at naka-plastic siya. Kaya mga school supplies, ari man siya separado man yung mga karton.
26: Ari
3: man
26: sa
3: stage. Kasi sa karoon ng mga estudyante, puno-puno, direk ang ilang dyan sa pangwin, na doon siya nakakwasan niya. Ano pa subong sang total number nga mag-a-address sa nasambik niya ano sa lakang dito doka sinagkitag medyo sabi ang crowd mo dito mga bahay nagpanalayo ko gawa ka sa pangunta sabi ang drums nila
26: may harap
3: sa taon ng kabataan no?
26: Namin sa preparasyon
3: sa karon na istorya sa ila si Greg at Kaya Katra Pangwin kaya ang wasin ng mga school supplies na ilang mabaton
26: Katra Pangwin
3: hindi nga pagbukas ng klase Katra Pangwin
26: Katra Pangwin may bag nga ipanghatag may arasang backpack ipanghatag separado mo niya ang mga school supplies mga notebooks nga ihatag sa mga estudyante
3: ano Katra Pangwin
26: hindi kun makabaton ka sang notebooks or school supply hindi kinakabaton sang backpack or bag
3: hindi ka tapawin na bale duha kita mabaton mo ang bag gid ka lang backpack kay ka tapawin so sobra 113,000 so bale ka tapawin na ano din na insert na kay ang matagaan gid so bale ka tanan gid na kada eskwela sa public elementary school kag public high school sa sudad ang makabaton gid ni so sa junior level o sa primary level no sa elementary school ang mabaton nila backpack kag mga school supplies ang school supplies sa pwede sa grade level pero buwagi din mabaton nila kapit pang win backpack gid kag school supplies ang high school lang naglain pero sa high school niya hindi na ni backpack nila sling bag na ni kag PE uniform wala sila school supplies no sa ang high school sila lagi din mo kasi nasa supplies pero libre naman yung ilang pa uniform parin pa na babaw na nakagdalom na pajama ay nang jogging pants sa kalakag t-shirt pag sling bag na trapang
26: aha mayo naman na basta may babaton sa nasa una sa eskwela ko elementary baka baton ko sa school supply kaya payapan ako ni mo lipay-lipay na ko pero di nga mga eskwelahan isa lang ni eskwelahan katropang when
3: kapang uwin sa karon apat ka eskwela ano sila aga ang patudayunan kung masambit sinik na ceremonial bing sang ano no sang at so supply itong una sa buong grade sa my AL na karon alas kaunsi sa kaga katropang win dito sa may Kabugwason Elementary School
26: wow
3: kaga ano unang 30 naman sa hapon karon sa may Mandalagan Elementary School pag alas 3 sa Elementary School na muling apat sa ano no kay may putahan nga si na sector sa karon for ano ka trip ang winaw for ceremonial distribution pero namin so na ni Greg gadaan na katrip ang win na mapaday ipatalo na lang yan para sa iba't mas palangin hindi na mas papatagal yun at ceremonial yan ang distribution kasi araan naman niya sumungaad daw sa tagpilahan ang mga pag-supply sa mga backpack ni katrip
26: at least may ara na panghatag makabulig-bulig pa man ni Katropang Wen. Katropang Wen, thank you so much. Salamat kid sa update.
3: Yes, Katropang Wen, ang update sa pong Gikandria sa AFI Elementary School sa Barangay Manzanilla. At mga katropa sa mga perso. Ulat-ulat lang kahit pinitala ni

0: feeling mo? Ginasim mo, simutan mo pa? Daw hindi mo pagsulatan? Ha? Pagkatapos, makabaton ka sa notebook mo na eh, ginatahi-tahi mo po daw? Ha? Ginatahi-tahi mo pa? Para hindi maguba? O, bakal ka yarn. Pagkatapos, stay on mo na. Sakon na spring, sabi. Ha? Pagkatapos, gagasto ka pa gina. Noong balon mo to, taguon mo. Butangan mo, paborito mo, sticker mo. No? Di sa una, gilalantaw, tunamon niya, Kator Powerville, o X-Men to ya. Di gusto ko gin, idolan nyo, kung gin si Wolverine mo. Tinatantanan ka, drawing, ara. Sa piyak naman nga notebook, idol ko man to si Jordan sa una. No? Chicago Bulls mo. Grabe ito yung makita mo ya. Dunk triple. Ti madrawing ka. Sulat-sulatan mo to. Ang imo nga notebook to. Why sulat siya sa klase mo kundi drawing si tsura ni...
1: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Ni... Jordan sa una. Until pag high school mo, pag graduate mo, baliwala na niya mga notebook ya. Intermediate na niya butang sa buli, plungkuan sa imong bulsa. Why na libro-libro? Ang libro bilin, ang notebook bilin. Alam na yanaan mo. Alam na yanaan mo. Pero sa mga kabataan ta, big deal ni sa para sa ila, nga makabaton sila sang ining mga school supplies kag at least ma bulubuhin-buhinan ang ginaabagan ni nanay kag ni tatay nga pagbakal sa mga school supplies sa mga estudyante. Amo ning kabuhi ta sa una. Ang mga moms taga Bacolod di kinsin demons ni Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Salamat gida. Oo. Ang mga taga Moms Bacolod relate na relate kids ni. Balan mo madugang pa ni sa budget mo yan mo. Ang bakal mo sa mga school supplies, madugang pa ni. Amo na sang budlay. Amo na yung sitwasyon. Pero realidad mga katropa, kinanglan tatubangon sa pag-abri klase. Well, it's another venture sa kabuhi para sa mga estudyante. Let's support them because may takabalo, no? What in store for that kid, no? In the future, might be base mangin officials gobyerno, base mangin tawag natin, base mangin presidente sa puso mga katropa. We never know, no? Sa mga nagkakalatabo. Alright, oras na to, 9:48 mga katropa. Let's wait and see because sa Senate, may dua ka paksyon na. Ang paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kag ang paksyon ni Senator Win Gatchalian. Interesting ni karon, balantayan, if maabot gid man ang 18 ex-Marines nga magtambong sa ining Senate hearing sang committee sa Blue Ribbon Committee. Sa idalom naman sa pagpanguna ni Senator Erwin Tolfo, ti aminado magli ang grupo nila ni Attorney ni Senator Erwin Gatchalian. Sinya, why pa kami ka-elect sang why pa kami ka-elect sang Senate President? Siya man Japon ng Senate President, no? Pero ang ibang opinion to, sinya, since nga na-declare na ang position vacant, they're always have that possibilities to elect the Senate President next to Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. But how could we? We only have 22 senators sa Senate Subong, no? So whatever that means, katropa, it always boils down to the discussion of who is majority, who is the true majority. Because nga ti Subong, from 11, nagtipyok na si Senator Win Gatchalian sa old minority. That makes them the new majority of 12, no? Where ang ila tong katunggali is 10, na? Ang pamangkot na rin mga katropa, can they elect sang ining bago nga Senate President, no? Dara sa Senado because nga ti ang pinakamang argumento, they need to have 14, no, to declare and to elect the Senate President, mga katropa,

0: sa 20th Congress, ha? Ng mga senators. If not, anong matabo? Diba? So, dead end sa duha. Ha? Dead end sa duha. If mag-resume ang Senate sang ila session, who will preside? Because there's two leaders nga ginalang tao dira sa Senado, which primarily from old majority, now the minority, si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ikaduwa naman katropa, ang old minority now becomes majority after Chess Escudero is 12. No? So 10-12 karon mga katropa. Ang pagpa-intindiya sa mga legal expert, mga katropa, 12 can constitute quorum. But if change of leadership, that requires 13 ka mga senator, senators nga magapungko kag magabuto-buto mga katropa. So it's both dead end for both factions where they have only 12 and 10 nga mga membro sang Senado. Ang budlay mo sini. If question of quorum. Like for example, may quorum pero nag-walk out naman to ang pinaka mga officials gobyerno, senators naton, katropa, hindi naman magtambong sa meeting. I hope may quorum kag makatakol sang ano sang mga agenda kag dapat hilibuon sang aton mga senators mga katropa. It's sad because ngati sa mga sitwasyon na ngani katropa ang perdi kita. Permi kita ya na butang sa nakalang. Amo rin akong kisa mga katropa, gambal ta. They're not there to just sit down and discuss. We call them senators. Sa punto kani, we call them senators because they have the task to do and that to legislate laws, approve laws para magamit sa atun pumuro yung mga katropa. But what else can we understand from these senators, mga katropa? They're going for power. And that representation of numbers, mga katropa, it's power. So without that, they cannot perform. And that's a sad part para sa atong pungsod Pilipinas, kag sa atong pumuro yung Pilipinhon. Ngayon, hindi sila makatrabaho because they need numbers. They need to have that power sa Senado in order for them to perform. Nga kung wala sa quorum, hindi, nga wala kung ang paksyon-paksyon ni makonvene ka mo to just proceed with the agenda, ang mga task na dapat himuon for the day, for that particular session, hindi nyo naman himuaw. No? So, nakasubo lang mga katropa, kita ya, nag-expectar for them to really perform well in line with their mandate as senators. But they oftentimes play around it. Ginampangan nila ang opportunity dara mga katropa. So, makunyo, never none from the senators katropa have able to file a petition sa Supreme Court to ask the clear rules, no? As to numbers of quorum, numbers of process pertaining sa change of leadership. Wagid, isa lang to kay estudyante ang nag-file para mapangayo sa Supreme Court ang clear-cut nga mandato, no? Which is which, because ngati ang Villanueva versus King Quinca to was done 1939 pamantumo, no? So ang Baliland and under 1987 Constitution, why na nasa nag-epekto? Because kinapangita na is 13. May ara naman sa argumento ngati whatever decision of the Senate requires the majority of 13, no? Will constitute mga katropa decision sa katun nga Senado para sa ilang mga transaction, no? Di daw ka-confuse kita ang mga Pilipino. Totally divided ta sa isyu ng mga katropa. I hope we could go back and ask our senators what you have done today, yesterday, and the previous day where this mga issues took place sa Senado. No kasubo lang kaiti kung sa mga press conference we mga press conference triple sa mga interviews triple we seem to absorb sang ilang stand baratin panindugan nila nga this is the tutuod nga mga panindugan namo nya wala sa legality. Come on, no, tao kapoy na. Mayari na ta sitwasyon nga natubang, oh, may crisis pa ta. Now, this happened sa Senate, mga kotropa. How ironic ang sitwasyon. Sir Joy Rodico, good morning, good morning. Salamat gid sa pagpamati man sa aton nga palatuntunan, ha? Dini si Sir Rodico? Oo, sa diin ka, sir? Bakulod man lang. O, para ma-mention, tenison, sir, ang imong lugar. Pa-shout out na sa mga kotropa, peps na sa mga lugar nyo. Oras na ito, mga kotropa, 9:58 na. Kung 9:56 na, may oras pa pangaragad ta. Boss naman ta, of the line mga katropa. Sa kanan sa atong technical partner, katropa ang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipat, sa atong CEO President, Dr. Remilito Oy, nagabalam kita. Ako naman sa katropa ang Winsalinas. Mabuhay, see you all tomorrow.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Sul. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa
3: Sentro. Kamsa Bullseye.

0: subong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: posible ayan? Gindala siya ni Father para mag-una sa pagpangamuyo. Samtang nagasugilaron kami nga duha. Bilang paghanda sa buhato nga pagtabog sa malain ng mga espiritu. Kagang sa wala naman ni Father, may ginauyatan siya nga lubid. Isa ka madamol nga lubid. Pero tingala ko, kung sa diin niya inagamiton.
1: Nakabuhat na siyang milagro isa kabis ang mahal nga Diyos sa kabuhi mo, Chiri. Kagina, sang tiyon nga naluwas ka sa aksidente nga natabo.
0: Oh, Father. Apang tingala ko. Kung nga wala pagindalas ang among milagro, si Angel, nga kinahanglan niya nga mapatay. Father, nasugid sa ako ni Roger nga isa ka sa nagpangamuyo para sa kaluwasan ko.
1: Oo, iha. Palangga kagid katamas ang banam.
0: Kanugon lang nga wala na luwas ang kabuhis ang amon anak.
1: Hindi bali, iha. Kung sa diin man subong ninyo anak, makalaom ka nga ara siya sa maayo nga kahimtangan sa luyo sa nga aton Ginoo.
2: Ay, ma'am, ari nang inyong merienda, oh.
0: Uy, ma, duha ka baso lang sang juice? Kag duha ka sandwich ang nabutang sa tray?
2: Ba, ma'am, nga ah?
0: Wala mo ba lang naisip kung pila kami diri? Nga para sa duha lang ang gindala mo.
2: Ay, ma'am?
1: Ay, Chiri? Nga, sino pa ba lang ginatumod mo? Kita man lang ang duha nga ari diri ah.
0: Father? Ay, ang mga kaupod mo, sila ho?
1: Wala ko sang kaupod, Chiri. Isahanon lang ako nga nagkadto dire.
0: Oh my God! Ang duha ka babae. Amat-amat naging kuha nilang ilaman to. Kag... O hindi. Ang nawongsang ara sa tuon ni Father, nagkaagnas na. God! My God! Ang sawala ni Father, may markas ang lubid ang liog niya. Kung amo... Mga patay ng duwa kababae sa tupad ni Father? Mga murto sila?
2: Bay, ma'am? Ay, naano ka? Ngahinali ka lang nga nagpalang lapsi, how?
0: Ma, naghulag ang duwa kababae. Nagpalapit sila kay Father. Bay, anong buhato nila?
2: Ay, ma'am? Ay, okay ka lang?
0: Ang babae sa tuon ni Father, nagkuwas ang patalong... O Diyos ko! Buron niya si Father? Hindi!
2: Bay! Ma'am?
1: Chiri?
0: Hindi! Kinburon niya si Father? Habang wala ko sa nakita ng dugo? Kung isa ka babae, kinigtan niya sa lubid ang liog ni Father? Habang... Tapos wala lang kay Father?
2: Ma! Father? Ay, naano ka? Hinali mo lang ginuyatan ang dughan mo, ha?
0: Hinali lang nagdula ang duha ka, murto?
1: Dabang! Bulihin! Ninyo ako!
2: Oh, Diyos ko! Iatake siya sa balatian sa kasing-kasing! Ay, Wing! Wing! Magtawag ka sa ambulansya! Dali!
0: Father!
1: Father! Anak! Magpakabakod ka. Madamo ka ba sang maagyan?
0: Father! Namuligi ako. Kita na lang madala sa iya sa ospital. Hindi na kita magulat pa sa ambulansya. Tago na, driver! Ipaakwat na itong sa iya si Father! Dali!

0: niya at ipanas ang doktor kag nurse si father. Ma, ang babae sa pihak. May ginahibian siya nga isa ka pasyente nga lalaki. Kag makita ko man, may nagatindog isa ka lalaki sa tupad sa babae. Kag parehong dagway sa nagahigda sa kama. Buot silingon. Patay ng lalaking ina. Kagkalag niya ang nagatindog sa tupad sa babae nga posible iloy niya. Uy, madama ako sa nakita dali sa sulod sa emergency room. Nga sa una pa lang ang pagtulog ko, mahibalan kid nga hindi sila normal nga mga tinuga. Mga murto sila. Mga kalag nga nagkalamatay dali sa ospital. Mga kalag nga hindi makapadulong sa dalayon sa ilang kalagtuan. Kani, nagpabilin sila sa lugar nga ini sa diin. Nabugtuan sila sa ginhawa. Kag hindi ako makahibalo. Kung nga nagpabilin pa sila dali sa kalibutan. Tungod pala sa wala pa matapos nga buluhaton. Kag ang dako nga pamangkot. Nga nga makita ko sila. Ano yung ginaangkon ko nga ikasarang? May amo na bala ko siningadaan? O kun, natabo lang matapos ang aksidente? Oh, si Angel. Hinalay ko lang siya nga nadumduman. Kung makakita ako sa mga kalag, nga hindi ko siya makita. Nga,
1: Jerry.
0: Minagtawag sa ngalan ko. Doon pamilyar sa ako ng tingog niya. Balik doon ko siya. Si Nurse Lisa? Kagidi pareho sang kinaanda ng iya nawong. Nagagiton ng idalong sang iya mga mata. Kagpuno sang dugo ang puti niya nga uniforme.
1: Karon, nahibalaan mo na.
0: Ah? Nahibalan ko ang ano? Oh, nagpalayo siya. Hinali lang siya nga nagtula. Kung amo, patay man si Lisa. Kag sa mga tinion na ginaatipan niya ako, patay na siya. Amo gali nga ako lang nakakilala sa iya. Si Lisa gali. Isa na lang kakalag. Isa kakalag nga hindi maglinong. Kag wala akong makahibalo kun nga. Apang, doon ka damo sa nahibalan niya bahin sa akon?
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malagang
5: malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sistapain.
10: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sistapain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
14: Samphone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Dominique, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
16: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: XFM 103.9.
19: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
20: Edukasyon.
19: Edukasyon. Edukasyon
20: para sa ikaayong lawas.
19: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
20: Edukasyon,
19: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga halinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. pait lang ni from puslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
20: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
19: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll. Nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
20: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
19: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustine. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustine. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
20: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
9: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa evergreen herbal capsule.
19: Ang evergreen herbal capsule kagag evergreen herbal coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
20: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM kid how?
12: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Naa XFM kid.
13: Inami ang music ah.
0: Naa XFM kid.
13: Ay pura ka lang music magtapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kanjo.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita pat.
18: Enjoy lang.
0: Naa XFM kid how?
21: Timo.
18: XFM 103.9.

Pero tandaan ko pa ang pahanamdom niya sa akon. Ang ginpaandam niya sa akon sa do. Nga maghalong ako sa akon pagwa sa doogay ni. Ara sa katalagman ng kabuhi ko. Ano bala ini nga katalagman na ginasiling niya? Amo na bala ini? Ang makakita ako sa mga kalag nga hindi maglinong? O kun, may iban pa siya nga gusto nga ipaalin doon. Basta, ang computer, ang internet, ang website sa diin, nabasa ko ang bayan sa Third Eye Oracle. May kung ano nga nagasiling sa akon. Nagdira na ako naghalin. Subungkid, magwa ako dili sa ospital. Mangita ako sa pinakamalapit na computer internet shop.

0: sunod diri sa ginabasa ko sa internet. Ang mga kalag, ngayon ay makaangkon sang kalinong, nagakinahanglan sang konstitusya sa ilag kamatayon.
1: Ma'am Chire? Ma'am?
0: Ang amon driver? Ay, nga anong?
1: Ay, kayo na ko pa ikaw na pangita, ma'am. Salamat kayo nakita ko ikaw diri.
0: Nga aman?
1: Ay, si Father.
0: Ha? Nga? Anong natubo sa iya?
1: Wala na siya, ma'am.
0: Ha?
1: Patay na siya, ma'am.
0: Hindi! Hindi! Sabunggin, kagtuan ko siya!

naluluway man si Father. Si Roger, natawagan ko na siya. Tagin pa'y balo na tabo kay Father. Kag-arin siya sa hindi madugay. Sugiran ko ba na siya? Sa natukiban ko sa internet? Mapati man ayhan siya?

0: Third Eye Oracle?
1: Oo. Nakabati ka na ba na sina?
0: May, ano ina?
1: Isa ka website sa internet. Grupo sa mga tao nga. May third eye.
0: Gagin pamangkot mo ako bahin dira.
1: Tungod, nakadlog ako eh. Nga isa ako sa mga tao nga ina.
0: Ha? Anong buot mo silingon?
1: May third eye man ako.
0: Nga ang buot silingon?
1: Makakita ako sa mga kalag. Sang murto.
0: May murto ka ba lang nga makita sa mga tinion ngayon eh? Diin.
1: You're making fun of me already?
0: No. Seryoso ako.
1: Wala. Wala ako sumakita sa subong. Apang kaina. Samta nagasugilanon kami ni Father. Baat hanggang nakita ko. May kaupod siya nga duha ka babayi. Mga dalakita. Kagtuman ang kaakig sa iya. Mga kalag sila. Kag sila ang nagpatay kay Father.
0: Abi ko anay kung kalag sila. Paano nila napatay si Father? Nga hindi man lang ganin ini matandog?
1: Ambot. Ambot kung paano. Apang sila ang responsable.
0: Sweetheart. Heart attack ang ginkamatay ni Father. Suno sa doktor.
1: Ang nakita lang nilang ila ginabasihan.
0: Tugod amoy nang nakita nila. Nga valid. Kag amoy nang nakita sang tanan.
1: Hindi tugod hindi mo makita. Apang makita sang iban, hindi na valid.
0: Okay. Hindi na ako maglalis. Anong punto mo si Jerry?
1: Antes sa tabuong aksidente, you were aware of my gifts?
0: Ining pag-angkon mo sang third ay ang buot mo silingon?
1: Oo.
0: No, wala ko sang nahibalan.
1: Nga?
0: Wala na ito nahambalan, ina.
1: Bana ko ikaw. Wala man ako nakahinambit sina sa imo.
0: Oh. Wala ka sang nahinambit.
1: Ano ako nga klase sang asawa?
0: Hipuson. Loner. Siguro. Tungod nag-suffer ka na sang butang ina. Nga ginasiling mo. Aambot?
1: Paano ang isa ka asawa? Wala naging hinambit bayan sa butang ay nasa yaba na.
0: Sweetheart, it's not all your fault. Masama ako ang masako sa akong trabaho. Si Angel ang naging confidant mo.
1: Nakaibalo si Angel na may amo ako sinang nga ikasarang?
0: Ikaw lang ang makasiling sina, sweetheart. Oh, nga kadalom ginsang pagginawa mo.
1: Kinasubuan ako.
0: Nga?
1: I am that strange?
0: You are special. Amuin ang nahibalan ko.
1: Nga nakaangkon ako sang amo sinangay kasarang. Paano ako nakaangkon sang third eye? Kinakos niya ako.
0: How I wish. Nakahibala ko sang sapat. Sang tanan mo nga pamangkot, sweetheart.

0: Ibig sang bata. Kay Angel tingog ina. Ah, hinari lang ako ang inkulbaan. Angel! Anak! Din ka!
1: Mami!
0: Angel! Buksan kong kwarto niya. Angel! Ma! Wala sang tao. Wala siya dali sa kwarto niya. Sa kwarto sa punta sang pasilyo. Doon dito naghahali ng tingog niya na nagahibi. Makanto ako dito. Alin ako. Buksan kong portahan. Angel! Wala. Wala siya. May nakita ako ang naghihigda sa salog. Nagasok-sok siya sang uniforme sang nurse. Nagapaligo sang kaugalingo niya ng dugo. Palapitan ko siya. Are. Madamos ang agis ang buno ang lawas niya. Diyos ko, nakadlok ako. Mahalin ako dire. Angel! Angel, anak!

0: the secrets of health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santo Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posible mabalda. Ang yasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Nababayagtaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Santhon Gold, live testimony.
7: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santhon Plus Gold.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santhon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
9: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo
10: sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
10: ng Santhon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
10: Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid
11: na all-in-one
10: sa presyo
11: magaan.
10: Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatakas.

0: pinapunta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Daw pareho lang, nagakaon kasangutan, kagbrutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabakal sa mga butika. Madamong nangabalati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Kare ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sudan sa Silay. Gina-imitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun Silay noon.
9: Mga katropa,

balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman

0: XFM tayo mala sa Jess 46 na mga katropa ng agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa din kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, draw adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 8, tuig 2026. Unang adlaw sang eskwela, abri klase mga katropa. Pero hindi amuna kalwas o kung hindi amuna kasafe ang pagsugalaw mga tropa sa unang adlaw sang klase sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Bangod, dito naman sa Mindanao mga tropa nag-igo sang kapin 8 magnitude o kung malapit 8 magnitude mga tropa nga linog. Oo, dito sa maasim Sarangani ang iyang epicenter, kumbaga, no? So, ang SOC Sergeant, mga katropa, which is the Region 12, amuni ang daw na igogid, no? Sa nasambit ni nga pagtayog, mga katropa. Tala kayon, tala karoon ng iban, pagiging mga importante nga mga topiko, angot sa natabong mabasko galinog dito sa Mindanao. Sa mga katropa natin, drang nga nagatutok na nagaupo na din subong sa aton. Kumaling kay ina pasang aga, nangin masako banguti una nga daw sang klase. Kag mga katropa, tamyawon, tas lasang good morning. Oh may nga aga, sa tanantang mga katropa nga nagamonitor na. Nagaupo kag nagatutok na din sa aton, drang lang sa XFM 103.9 Bacolod. Sa mga nagamonitor sa ilang radyo mga katropa, sa Facebook, sa streaming app, sa diin man kamo subong, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Central.
0: Mga katropa, aton diri talakayon kagtutukan ang dalagkuan ng mga issue sa lokal, national, international. Kagita maginop na diri halina alas 10:30 tuto balas 12 sang udto. Sa mga nagatutok na dras sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency ng 103.9 kag 96.7. And also, mga katropa, may ara kita sa Northern Negros, XFM Sagay City. Ang XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency ng 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. And also mga katropa, sa social media Facebook page naton, amoning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube mga katropa, ang XFM 90.3 Bacolod, amoning aton nga mga social media page. Meraman kita mga katropa sang Google Play Store app. Sa Google Play Store app, aton nga official streaming app sang XFM Philippines mga katropa. Ma-download ninyo nga libre dira sa inyong mga Android phones kag inyo babatian ang kapin 60 ka mga on-air stations halin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katropa, ma-download ninyo nga libre ang XFM Radio Network. Amo na nga aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Kag mayara kita mga katropa sa ginatawag na text line. Text line naton, amuning hotline number sa XFM Bacolod, ang 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Mga katropa, ano ba lang mga kaundaan sa aton ng mga talakayan? Ngaton diskusyonan. Sining adlaw sa Lunes, Hunyo 8. Dri lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.

Mga katropa, dugay-dugay, tingwa na ito makapakigangot kita sa aton nga director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology with Dr. Teresito Bacolcol. Hibalo na ito mga katropa, ano niyang kabangdanan sa natabo ni kabaskog nga linog nga natabo mga katropa dito sa Mindanao. Ilabi na gini sa bahin sang Sock Sergeant. Oh, the Origin 12 ng Sock Sergeant mga katropa. Which is ang epicenter ginapatian sa Sarangani na monitor. Nagresulta sa 7.8 magnitude galinog sa pila ka mga lugar mga katropa. Ang siyudad sa Gensan o kung General Santos City mga katropa, aperte man to ang igo sila. No, may pila ka mga videos, may pila ka mga photos mga katropa, mga infrastructures nila, oh, bulutuan. Oh, schools mga katropa. Ay, doon naga ano man, no? Grabing do taga uyog do. Amo nakabaskog sang linog. Siningaga, no? Mga taknalas sa 7 guro na o kun las 8 sang aga. Natabuan gid mga katropa samtang naga flag ceremony ang aton nga mga estudyante. Oh, dito sa pila ka mga bulutuan sa sakop sang Sininga probinsya mga katropa sa Sarangani. No, kahit amo ning na subong adlaw ti opening of class, oh, first day of school, bat mga tropa natabuan gin may lang ano no aga no. Sanag mga tropa natabong ining nga babaskog nga pagtayo. So why kita kabalo kon ano no tong sitwasyon, update mga tropa kay ongoing nga monitoring sa posibleng mga aftershocks. May pila ka mga ang airport sa General Santos City mga tropa do na rumpag man to. Oh, ang mga kisame nagkaladagdag. Oh, kalabuka ang pila ka mga pader mga katropa. And also sa isa mang kamol, no? Pila ka portion sa sinangamol mga katropa ay makibot ka do papel lang mo. Do papel bangod sa kabaskog sang pagtayog. Grabing linog mga katropa, hindi laog-laog ang ining linog. Oh? And may mga reports ng pagwa magaling FIVOX ang tsunami warning mga katropa, no? Tsunami warning nga posible mabantayan sa pila ka mga coastal areas sang sina nga lugar o sa sina nga rehiyon man mga katropa, no? Kay may mga amuni ang ginabantayan ng tsunami warning basta lapit 8 magnitude ng puwersa gani sa nga pagtayog mga katropa, bantayan ang posible nga destructive nga mga balon. Oh, amuna sa mo munang epekto. Oh, kay ang epicenter ni mga katropa based sa information or sa aton diri nga paglantaw sa idalom sang dagat mga katropa ang epicenter sini. So dito sa idalom sang dagat mga katropa dito natabo ang dako nga pagtayog o mabasko nga pagtayog nga posible magaepekto sang kalinong sang baybayon. No? Do parehas na blas ang balde bla, tinakamong balde nga butas ang tubig. Gatilwa ang tubig. Amo na sa mga katropang pinaka ano nato no, pinakamalapit nga ma-describe naton kay ang pagtayog sa idalom sang duta nag-a-affect ni mga katropa sa ibabaw, no? Sa ibabaw nga porsyon sang duta kun sa diin kita nagatindog. Kun sa diin natin natukod ang ining mga establishmento. So mga katropa, oh, posible nga nabaw-nabaw lang ni ang epicenter kabangdanan nga nabatsyagan gid sang aton nga mga katropa dito sa Mindanao ang kabaskog nga pagtayog sang linog sentro. So magulo halong gid kita no sa mga katropa naton dito. Ari mga katropa ang kada lumundan sang epicenter 10 kilometers tinabaw na siya, nabaw pa na no. So posible nga mabatsyagan gid na sa mga sa ibabaw oh ang yan nga pagiho o kung pagtayog mga katropa kabangdanan nga kinulbaan gid ang tanan kay bangod sa pagkabaskog. Kung dalom-dalom ni siya mga katropa kung mga dagan tabi butan tabi mag 30 kilometers sa idalom sang duta, posible nga do hapaw-hapaw lang ni mabatsyagan. So posible mag 10 kilometers mga katropa nabaw ni siya. Nabaw ni siya kabangdanan nga diri sa babaw sang duta nabatsyagan tagid ang pagtayog. So, tinguan ta na karon kay mga katropa, basi kung may mga informations, mga ma-provide sa aton ang FIVOX, oh, angot sa sininga na tabo nga linog dito, mga katropa, sa Mindanao. Oh. And also, basi kung ng Office of the Civil Defense,
ma-confirm man kita sa ila kung they are ready for augmentation na. No, kay do naga-prepare naman ang aton ring LGU sa Bacolod and also the province angot diri makatropa sa posibleng ano no, posibleng augmentation sang pila naton ka mga rescues mga katropa or mga responders naton agud nga magpalabot sang duga nga puwersa especially sa nasambit ning pagtayog mga katropa no. Wai kita kabalo ginapangabay ta ning wala sang any ano ha. Oh, di, pero hindi kita kambal mga katropa kay bangod sa kalaparon nga nasakop pa o kon na labot sang sini nga pagtayog. Oh, dito mga katropa sa ano no sa Mindanao. Kagibang pagid karon mga katropa, try naman karon ng XFM sa bahin sang Mindanao. Oh, mga reporters to basi makakuha makita sang dugang pagid nga update mga katropa sa natabo ni linog dito sa karon no sa may Sarangani. Kag subong adlaw kadungan sang ano mga katropa sang sininga ano no sininga bukas ang klase ang Department of Education Bacolod City. May mga ano nila no may mga dugang mas lang update sa pagbukas ng klase subong adlaw Lunes. Dari sa pila ka mga divisions and districts no dari sa aton sa siyudad sa Bacolod pila ka mga bulutuan mga katropa at pila ka libong mga estudyante ang nagbalik eskwela na no. Tapos mga katropa subong adlaw June 8 no panagtaga na isang school supplies courtesy by the city. Kagdugan pagin ng mga detalye sa pagbukas man sa klase mga katropa bantayan taman sa karon. Sentro. Alas 10:57 na. Mga katropa, amunin ka rin na ito nga bantayan. Ato nga tutukan kay diskusyonan sa Lunes nga edisyon, diri lang sa Sentro. XFM News Sentro. Alas 10:57 na. Mga katropa, idulong ka na yung sinyo mga importante bilang mga panumdog. Oh. Magtumar kita everyday mga katropa sang mga food supplement, no? Kay tibisan nung pa nakapagtayog sa inyo dara sa balatian, importante protektado kita adlaw-adlaw. Mga katropa, ang ultimate reyos ang Yes to Health, magtumar kita everyday sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag ang Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, himo naman nini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gintingob inipitanan mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignan. Mataas imo nga blood pressure, imo sugar level mga katropa. Masolusyonan man ina sa pagtumar naton adlaw-adlaw sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa. Bangod imo initanan sa organic ingredients. Kagun ano pagid nga mga balatian nga nagatuluha sa karon, hindi magkabalaka kay protektado ka sang Santon Gold Herbal Capsule. Sentro. Mga katropa, may araman kita no makapaboost sa aton nga immune system. Magtumar kita sa alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. Imo naman ini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C, mga katropa. Adlaw-adlawon ta ni. Adlaw-adlawon tang pagtumar para mga katropa. Malikaw kita sa mga nagauso naman ng mga balatian, subong, no? Kambyo, klima, ulan, init. Hindi kita kapakot. mga katropa, no? Kaapektuhan man ang ato ng immune system bangod sa pagkambyo sa klima. And also, may araman kita sa Premium D3. Ang Premium D3 made of virgin coconut oil. Malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Ang Premium D3, makabulig ini pa-healthy sa ato ng mga cells. Makapabaskog sa ato ng mga katulanan. Kag mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections nga kosang bakterya kag viruses. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Yan kita sa online, sa Shopee, inyo ina nga mabakal man dira. Alas 11 punto na mga katropa.
Siningation, Dritsonta, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX. Basic na available si Director Teresito Bacolcol, mga katropa, para makakuha kita sang dugang detalye angot sa sininga na tabo nga linog dito naman sa mga bahin sang Sarangani. Sakop gini sang Sock Sergeant, mga katropa, tanan, no? Sarangani Province, which is ang General Santos City, ang pinaka-nearest, mga katropa. And nabatsyagan gid ang mabaskog nga pagtayog kaina sang aga. Oh. So as of now, ang FIVOX nagpagwa sang info nga may aras lang, mga katropa, sang posibleng mga aftershocks ni siya, no? Mga katropa? Oo. Yes, no. Ah, okay, sige. O, sa bahay ni sa probinsya sang Davao Occidental, mga katropa, na? Sa municipality of Sarangani. And also, mayara kita diri ng information nga may aftershock naman nga may kabaskogon nga 3.6, mga katropa, magnitude, no? 3.6 magnitude. Amo na nga, doon rin latest information nga nakuha, no?

katropa. Nag-angan-anganan talang ni si Director Bakulkol para makukuha kita sa dugang detalye ang wasa natabon ni mga tropa ang linog dito sa Karon sa Mindanao. So, balikan ta to ang pinaka-latest ng update sa FIVOX so far. May arasan 3.6 magnitude, mga katropa. Posibleng aftershock ni. Kakining may kadalumon nga 39 kilometers. No? Sa may, ano ni siya, mga katropa? Sa may Balut Island, no? Sakop sa municipalities ng Sarangani sa probinsya sang Davao Occidental. No? Sige, mga katropa. Kondo lang alang pangaton nga FIVOX Director. Try ko na lang chief si ano chief si Sir Sermino sang OCD. Donato Sermino, testingan ta lang siya. For the possible deployment man.

0: Wow, ang tanimang katropa, ang dugang pagiging mga detalye. Oh? And also, sabahin sang OCD. Ano ni kapreparadong OCD sa karon in kaso kinanglan sang puwersa nila ang sitwasyon dito sa bahin sang Mindanao, no? Tistingan ta si OCD Regional Director sa Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III, mga katropa, para mabalaan ta ni kung ano gini ang ilang ano no? Posibleng ay palabot nga bulig. Kahit yung presidente, si Ferdinand Marcos Jr., may mensahe man to. Oh, suspendido ang tanan nga klase, mga katropa, sa tanan nga level. Oh, suspendido, mga katropa, until further notice. Kahit siyempre, hindi kita kapakot, especially ang integrity balas ang mga buildings. Nakita nyo itong ibang mga buildings, nagkalarumpag. Bangon sa kabaskog, sang pagtayog. O, nagkalausmod, mga katropa. Pero, ang pinakalitas ko din ng information nga na-receive, na dumayaras ang pila ka mga estudyante ang napilasan, mga katropa. Especially sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur. Ang nakangkon sang mga minor ng mga pilas, matapos matabo ang linog. O, te ang ibang mga katropa nagkalalipong, naglain ng matsyag bangod sang kakulba man sa kabaskog sang pagtayog, mga katropa. Malingin ginaulo miya. Grabing pag tayog, mga katropa. Dugin lugo ka muna sa ano mo? Oh, sulod ka ba ang sapat ba? Sulod sa grapo lugoon mo? Sapat ka liro-liro ng sapat mo? No. Oh. Ano pa kita yan tawo? Amo ni kabaskog, mga katropa, nga grabing pagtayog. Sentro. Oh, sige. Check na ito, mga katropa. Ang ating Regional Director sa Office of the Civil Defense ng Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III, mga katropa. Respiya ka linya. Centro. RD, good morning. Welcome to research sa XFM. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew. Good morning, sir.
1: Maayong aga sa mo, Sir Andrew, sa nag-subay-tay sa mga programa. Maayong aga sa taran.
0: RD, thank you very much sa iyong mga time, sir. Nag-istorbo kami, Anay. Sir, ang sabayin sang OCD and IR ready na for the possible deployment man, sir, dito sa may Mindanao, sir?
1: Well, sa subong, nag-ulat na lang kita sa ano, sang advice from the central office. But then, siguro kung may deployment dito sa Mindanao, mag-ayaw kita sa ano, no, sang assistance ng atong local government units sa province. No, okay. May ready sila nga, ano. Personal for deployment.
0: Okay. Sir Sermino, sa bahin ng gidbi, sir, sang OCD, posible pilayahan, sir, kung matigayong gidman ang deployment, may pila ang aton ng mga personnel na magamit, sir?
1: Well, depende sa ano, no? Sa team nga, ano, no? Available sa, ano? Sa...
0: Oo.
1: Actually, ang una kong ginapaminsan yung mga dinikita mga, ano, bawagan sa mga provincial governments natin. Kasi sila may mga resources or even sa mga LGUs na ito, no?
0: Mm-mm. Okay, sir. But, so kinanglan pag isang dugang upper sa RD, no? Para makapalabot to sa bastante pag nga bulig sa bahin sang, especially sa may, ano, no? Sa may Davao, RD?
1: Yes, sir. Pero nag-aulat lang kami sa, ano, no? Sa advice ng central office kaya hindi man ako gusto mag- presang experience nato na iligyan diri sa may Cebu ba lang ng,
0: sa Bugo?
1: Damo ng willing magbulig na nag-cost naman sa ano, no? Sa traffic sa ano, no?
0: Ay, jam, okay. Yes, sir.
1: Ang close ang assistance na ano, na hinder na kaya tama ka damo. No? So, dapat organize ba ng ano, natin pag-respond dito.
0: Ah, okay. Sige. So, RD, sana na yan posibleng gina-expect ninyo a decision from the central office or sa national officer?
1: Mm-hmm. Siguro in 2 to 3 days siguro. Pinayaram ang mga ano, no? May mga deployment dito from, ano, no? From neighboring regions.
0: Mm-hmm.
1: Even ang sa national natin, may ano, naka-ready na sila mag-contact dito.
0: Okay.
1: So, once na exhausted ng first wave na isang ano, sa mag-respond,
0: Amo na galing.
1: May second wave na naman.
0: I see. So, posible nga ano naman, no? Posible naman nga may ipaapas naman, no?
1: Yes, sir. Actually, amo man na gina-preparaan naman sa second quarter na
0: yes, sir.
1: NSAID or simultaneous airspace drill. Ang dito naman nga ginano, no, gina prepare nato ng isang ginang big one pala sa ano, no, sa dito sa Luzon.
0: Yes, sir.
1: So, amo na ang ano na ang NIR. Ang second wave kita nga magano, no, sa for deployment dito. So, dito sa Central Luzon ang atong deployment. So, kung maapektuhan sila sa big one dito, yes, ang aton na lang. So, amo na ang ano, no, ang system naton by wave pag na tapos ng you exhausted ng first wave, tapos may assisting region na naman maximum.
0: Okay. So, RD, ba't sa kaman, sir, kamusta? Ga-prepare man kamusubong, sir, no, in caso, ginman, no?
1: Ah, yes, sir. Oo.
0: Okay, sige. RD, basi may gusto ko mo, sir, ipalabot ba, sir, or ipanawagan ninyo, especially sa mga local government units, nga ginanglan nyo man gali sang bulig or dugang pwersa, sir, para sa, in caso, deployment dito sa bahay sa Mindanao, sir.
1: Also, sa ano, no, mag-coordinate lang kami sa, ano, sa mga local government units, no? Through the provincial governments, no, kay dira kita mano na mapangayos ang assistance just okay, in case na mangayos ang deployment dito sa, yes, sa affected areas sa Mindanao.
0: Oo, sige. RD, with this, thank you very much, sir. Salamat, kasi mga
1: time.
0: RD, God bless you, sir. Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian ang ating Regional Director sa Office of the Civil Defense, Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III, no? So, ginulat na lang nila mga katropa ang mando from the National Office, ang OCD, for their possible deployment, mga katropa, dito sa bahin sa Mindanao, no? Kagisa pa, why pa man kita nakabalo kung may mga ano na, may mga casualties na. So far, sa initial talent ring ng mga information na nakita, may mga nagkalapilasan lang, no? So mailang gid mga katropa, mo lang gining aton nga ginpasalamatan, no? Apisar nga titod, malain man ni siyang sitwasyon, pero pasalamat kita kay aga na tabo. Ano pa kita yan, oras ang kagabihon, mga katropa? Tema subo dito, tinalikdan nga ba, nga ano to, nga tinuig, no? Last year, wala labot sa bagyo, bagyong Tino, gintay, og man to makatropang sa Cebu, bala, sa province of Cebu, ang sa Bugo, no? Mga katropa, pila man to kabilog ang napatay during the earthquake. Oh, medyo bulubaskog pag giniyagani ang subong sa Mindanao, sa Davao. Baskog pag giniyagani ang subong, mga katropa, kung ikumparar mo to last year, eh. Makaladlukan niya subongo. Kita mong persa, mga katropa, ang duta, gauyog mo. Ang mga tanom, masiling kagid nga ba, grabe, gidya ka baskog, mga katropa. No? So, direk ka na subong magulo aligmat kita, mga katropa, kay basibla ko na ito, man nga mabatsyagan, no? Ang kabaskog, after sang pagtayog sini, sang linog nga lapit 8 magnitude, mga katropa. So, ti ready gid kita diri dapat. No? Abi naton, hindi lang niya ang abi naton ang dito lang sa Mindanao ni ang iguon. Pero mga katropa, vulnerable kita diri. No? Nagligad to, perte mang pagtinayog diri sa aton sa Negros, pagsaga ta diri sa Bacolod, mga katropa. No? Bantay kag maging dapat preparado kita. Sa tanan nga tiyon, kaya hindi kita kapakot makatropa sa kayong tangan, tadre. Kaya ba, si kung kita man rin iguon, masubo man nito ang sitwasyon dito sa karon sa Davao. Pero mga katropa, isa na ni sa mga patimaan nga ang kada lugar, diri sa aton sa isla sang Negros. Dapat mangin mabinantayon man, mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas sa 11:12 na. So busy, giguro si Director Bakulkol. Try tabi ang XFM Davao to. Mga reporters, ito tabi sa may XFM Mindanao dito. Okay, basi ko makakuha lang kita sa dugang mga detalye. Sa pinakalitest na to, mga katropang monitoring, no? Sa natabo nga pagtayog dito subong, mga katropa? Sige mga katropa, no? Tingnan natin ang mga reporters from XFM Mindanao para sa recent nga situation, no? Live and direct dito mga katropa sa area. O sa di natabo ning ining mga pagtayog o kung nang nagluntad ning mabaskog nga linog mga katropa. O siningad daw sang Lunes. Grabe man ang timing sa siningalinog, no? Pagbukas ang klase mo man sa. Kung sa din ng mga kabataan, ara sa eskwelahan, manugumpisa ng klase, ahay, ti untat, suspendido until further notice, sunod sa presidente. Kahit ti mga katropa, pudlay na. Eh basi, kay sigurado, pila pa rin ka mga adlaw, mabatsyagan, may mga aftershocks. Amunin ka kusog sa linog mga katropa. Expected na niya nga pila ka adlaw, posibleng may mga aftershocks. Oh, na-remember niyo to sa bugo? Oo. Oh. Nabulanan na? May ara pagyapon nga nabatsyaga? No? Hindi kagyapon ka siling mga katropa nga ang aftershocks, untat na. No? Okay, sige. Ito mga katropa, may mga balay na dito sa may malapatan sa Rangani. Nagkalaguba bangod sa paglinog man. No, ilabinig ni mga katropa sa barangay Poblasyon, Malapatan sa Rangani. Sa nagtayog ang 7.8 magnitude nga linog sa maasim nga amuning epicenter, maasim sa Rangani mga katropa. Kaina, alas 7.37 sang aga. No? Pero, way pa naton na balaan. Kung ano ni mga katropa ang sitwasyon especially sa mga nagkalapilasa kung may mga nagkalapilasa na, no? Wala pa sila mga katropa, may na so far may napagawa initial ng mga numbers, no? Kung may napatay or may mga na-injured mga katropa. Sentro. And also in-announce man sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga may mga reports ng tuman nga kalitan sa mga infrastructures kag apektado na ang supply sang kuryente kag komunikasyon sa iban nga lugar sa Mindanao. Inibangod sa 7.8 magnitude nga linog mga katropa nga nag-igo mismo sa maasim sa Rangani. Nagpatayon man nga ginapatigan ng evacuation sa mga apektadong lugar, ilabinagid sa mga coastal areas. Gimpasaka na sa full o kon red alert status ang alert sa mga operating centers ng National Interagency Coordinating Cell o kon NIACC, mga response cluster kagahensya bangod sa mabaskog ng linog. Napiktuhan gin mga katropa sang linog ang mga rehiyon sang 12, 11, 9 kag BARM. Kung sino may mga report naman sa mga casualty sa pangwala pa sang official nga report ang NDRRMC angot diri. Mga katropa, tilawan tani si Sir Paul Sawi from FIVOX mga katropa.

Mm. Sige mga katropa, no? Sa tanaga, ano kita sang tol nga contact? Sa Fivox. Natingwaan ko na yung makapakigaangot kita.

0: Mga katropa, makaupo na to sa piyaka linya from FIVOX si Sir Paul Sawi. O mga katropa, kayo do, hindi available lang ato nga director sang FIVOX. Ano mga katropa sa piyaka linya, makaupo na to. Sir, good morning po. Yes po. Sir Paul, may ano po, ano po yung mga information na na-gather natin? And what is the cause of this strong earthquake, no, na umabot sa 8 magnitude, sir? Yung lakas?
1: Okay po. So, bibigyan ko po kayo ng initial info po.
0: Yes, sir.
1: So, may lindol po na nangyari. Based po sa earthquake information number 2 ng FIVOX po, ang epicenter po is nasa Maasim, Sarangani.
0: Oo.
1: Magnitude nga po is 7.8. Then, ang lalim po ng lindol is 33 kilometers.
0: Okay po.
1: Then, base sa mga na-receive naming intensity, so merong sa ngayon, ang pinakamataas na intensity is intensity 7 sa City of General Patos po.
0: Okay.
1: Pero expect po na madadagdagan pa po yun or pwedeng tumaas po.
0: Okay, sir. Okay po. Pero Sir Paul, ano po yung ano, may ano ba yung fault diyan? Bakit ganito kalakas, sir? May ano po kayo, background po kayo sa fault, sir?
1: Okay po. So, ang nakikita namin generator o naging sakti ng paglindol na to is yung meron tayong tinatawag na Cotabato Trench. So,
0: Cotabato Trench.
1: Malaki yung generator na yun. So, kung naalala nyo, meron tayong mga malalaking lindol mandang Sultan Kudarat.
0: Yes po.
1: Same po sila ng generator.
0: I see.
1: Tapos yung nakalito po yung morals na lindol po.
0: Okay.
1: Po, same generator din po yun. So, usually yung Cotabato Trench, nakakapag-produce po talaga siya ng mga malalaking lindol po na
0: okay,
1: nakakapag-cause ng tsunami. Katulad ng nangyari po ngayon.
0: Okay, sir. Sir Paul, before tayo mag-proceed sa ano, sir, sa tsunami warning and also mga sightings ng tsunami, sir, yung Cotabato Trench, ano po, sir, hanggang saan po, sir, yung kanyang ano, gano'ng kahaba yun, gano'ng kalaki yung Cotabato Trench, sir, kasi naka-generate ng malalakas na lindol, sir.
1: Okay. So, pag nag-open po tayo ng Google Map or kahit anong mapa, pwede po natin siya imagine. Simula, nasa dagat po siya, offshore po ng Pagadian City.
0: Offshore.
1: West side ng Pagadian City, pababa po, pababa hanggang Sarangani po.
0: Okay. So,
1: mahaba po siya.
0: Mahaba siya. Okay. Offshore, yes, sa ilalim ng dagat pala, sir, no?
1: Yes po, tama po.
0: Okay. Pero itong Cotabato Trench, sir, ano po yung based sa inyong studies din and research, sir, yung Cotabato Trench, palagi po ba, sir, na parang active fault din to, sir?
1: Yes po, tama po kayo. Sa katunayan nga po, 2025 may mga malalaki, mga magnitude 6 po,
0: okay,
1: dyan. Tapos this early January po ng 26, mayroon din po ang swarm po dyan, mga magnitude 6 din.
0: Okay. Yes, sir. Okay. Sir Paul, based sa inyong information, yung 8 magnitude na lindol ngayon na nangyari dyan, this is the first time, sir, for how many years na? Ilang years na, sir, naka-experience before the 8 magnitude sa ngayon, sir?
1: So, medyo may katagalan na din.
0: Okay.
1: Pero yung sa mismong epicenter po na to, parang ngayon lang po, except ng 2023 na may magnitude 6,
0: okay,
1: po dito sa area po na to.
0: Okay. But this is the strongest, sir, no?
1: Yes po. Aside po sa Moro Gulf. Pero yung Moro Gulf naman po is medyo mas mataas naman po yung,
0: okay,
1: epicenter niya compared.
0: Okay. And then, Sir Paul, may mga observation lang din kami based sa report ng FIVOX. May kalaliman yung epicenter na 10 kilometer. The reason why, sir, na naramdaman talaga yung lakas kasi mababaw lang. Ganun.
1: Actually, just updated earthquake information namin. 33 kilometer na siya.
0: So, malalim pala.
1: Malalim po siya, pero hindi pa po siya pasok sa malalim talaga. Kasi
0: okay,
1: tuturin pa rin po namin siyang shallow earthquake.
0: Shallow earthquake. So,
1: okay.
0: So that's the reason why na naramdaman talaga yung lakas, sir, no?
1: Yes po, tama,
0: okay,
1: po.
0: Then, sige po.
1: Magnitude 7.8 po siya, kaya ramdam.
0: Sige po. Sir Paul, dito tayo sa warning ninyo kanina. na tsunami warning. Okay. But may nakita ko sir mga videos na nagsurface sa social media, especially sa Kiamba Port in Sarangani, Municipality of Sarangani, na parang may mga erratic wave na nangyari, sir?
1: Okay po. So, tama po yan. So, nag-release po kami ng tsunami information.
0: Yes po.
1: Regarding to sa magnitude. Then, kasama po doon yung Sarangani province po.
0: Okay.
1: Tapos, sa katunayan nga po, meron po kaming instrumento doon na sea level monitoring. Tapos, upon processing po, meron po kaming mga nakita na tsunami wave po.
0: Okay.
1: Then, ang height po is around 1 meter, more than 1 meter po for okay. Kiamba. To be exact, 1.4 meter.
0: Ayun
1: po. So, yun po. Meron po talaga mga tsunami wave po.
0: I see. But sir, yung ganitong kalaki na mga tsunami wave, this is a life-threatening po ba?
1: Yes po, tama po. Kahit sabihin nyo kung 1 meter lang po siya, syempre, yung impact po niyan or yung pagragasa po niyan, malakas po yan. Hindi lang po siya katulad ng normal na alon. Then usually, may kasamang mga debris po yan, which is... Okay. Mahihila po
0: ta
1: or matutulak po talaga tayo.
0: Okay. I see. Sir Paul, may mga based on your monitoring din, gaano kahaba sir yung coastal area na naka-experience na ng tsunami? Lahat sir ng coastal area near Dakota Bato Trench?
1: Okay. So, sa ngayon hindi ko po masabi yung exact kung ilang kilometers, pero okay. Ang tinitingnan po namin is yung mga provinces po ng Sarangani, Tawi Occidental,
0: okay.
1: Tawi-Tawi, Sulu,
0: okay.
1: Basilan, Zamboanga del Sur,
0: okay.
1: Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. So, bali yung mga coastal areas po ng mga provinces.
0: I see. So, ilan lahat, sir? Ilan sila lahat, sir? Pito?
1: Nine po.
0: Siyam?
1: Nine po.
0: Okay. But sir, may sa 9 coastal areas ng ganito, na nasabing mga provinces, may mga na-record po ba na may malakas talaga na na effect ng tsunami, sir? May report na po ba? Or...
1: Yes po.
0: Okay, saan sir?
1: Actually, meron din po. Yung sa Sarangani po, meron na po. Tapos yung mga ibang provinces po, actually pinaprocess pa po ngayon eh. Pero
0: okay.
1: So far, Zamboanga, meron na po kami nakikita po.
0: Mm-hmm.
1: Zamboanga tsaka Sarangani po ang sigurado po ngayon. Then yung mga Zamboanga, iba Sarangani. Po, pinaprocess pa po namin yung...
0: Okay. Yes po. Mm-hmm. Sir? Okay. Okay, sige. Mga katropang nadula kita. Sige, balikan ta, Anay, no? Balikan ta ng liwat si Sir Paul Sawi. Para makakuha kita sa bastante pagid ng mga detalye. Sir Paul? Sir? Sorry sir, na putol sir. Sige sir, continue po. Continue sir.
1: Ayun po. Sa ngayon po, ang verify na po na merong tsunami is yung Sarangani po at saka Zamboanga.
0: Okay.
1: Yung nga po, sa Kiamba is 1.4 meter po. Tapos yung Zamboanga, less than a meter naman po.
0: Sir. Ah, okay. So yung sa Kiamba, pinakamalaki, no?
1: So far, yes po. Ngayon
0: okay.
1: Po.
0: Okay. Yan ang sinasabi niyong 1 meter yung height ng wave. Tsunami wave.
1: More okay. than 1 meter.
0: More than 1 meter.
1: 1.5?
0: 1.4. Ah, 1.4. Okay, sir. Sige. Yes. But, sir, we expect malaki talaga yung, possible na damage sa mga, kasi may mga bangka sa,
1: sir, wala pa po kami mga okay. Nakikita ng report. Actually, naghihintay pa rin po kami ng report
0: sige.
1: Sa mga LGU po.
0: Okay po.
1: Regarding sa damages po ng tsunami po.
0: So malawak talaga sir no.
1: Apo.
0: Affected talaga lahat yung 9 province because of this magnitude 8 sir.
1: Yes po.
0: Okay,
1: yes.
0: Sige po.
1: Magnitude 7.8.
0: Magnitude 7.8 sige. But Sir Paul may kayo sir may dagdag kayo sir na gusto ninyo ipaabot na mga information or announcement. Ay by the way, sir before tayo magpunta diyan. There is a big possibility po ba na yung dito sa Negros Island region maramdaman sir or connected po yung Cotabato Trench dito?
1: Okay. So, isa-isa na. So, connected po, ayun, malabo po yun.
0: Okay.
1: Kapag na parang ma-transfer niya yung lakas.
0: Okay.
1: Unless malakas na malakas talaga. Pero ang tingin po namin, hindi naman po yan.
0: Malabo
1: po yung posibilidad na ganun po.
0: So, malayo
1: pero,
0: talaga.
1: Pero hindi po natin, kung magkakaroon po na lindol, syempre, yung lakas niya po is manggagaling po sa Negros Trench po talaga. Hindi po siya konektado dun sa
0: Cotabato
1: Trench.
0: Ah, okay. So they have different source of movement din, sir, no?
1: Tama po.
0: Okay.
1: May kanya-kanyang stress po yung
0: momento. Ah, okay. Different stress. So, the Negros Trench has a different stress and then the Cotabato Trench also has a different stress din po. Sir, so lahat ng mga taga Negros, so no need to worry about sa possible na mangyayari din, no? Dito, sir?
1: Apo.
0: Okay.
1: Pero hindi po natin maalis. Siyempre po, since may mga generator po tayo, may mga trenches po tayo, may mga little po talaga na mangyayari,
0: yes, sir,
1: sa atin natin.
0: Sige. Okay. Sir Paul, baka may ano kayo, sir, dagdag na announcement, mga reminders po, sir?
1: Ayun po. Mm-hmm. Ayun po. Pag nakaramdam po tayo ng lindol, ayun po, huwag po natin kalimutan yung pinaka parang basic or tinuturo po sa atin is yung duck cover hole po.
0: Mm-hmm.
1: Then, if nasa coastal naman po tayo tapos nakaramdam tayo ng lindol na malakas, ibig sabihin, hindi tayo makatayo or natutumba tayo,
0: yes,
1: tandaan po natin yung may tatlong natural signs na for impending tsunami. So, meron tayong shake, yun nga po yung sinabi ko, malakas na lindol.
0: Mm-hmm.
1: Na nahirapan kayo, tapos drop or yung sudden pag-recede ng tubig na nasa dagat po.
0: Okay.
1: Tapos roar, meaning may parating na po na wave. So, kapag may any sa tatlo po na yun, pag may nakita kayong ganun, please mag-proceed na po kayo sa evacuation area or sa mga matataas na lugar po.
0: Okay. Sige. Sir Paul, sa ulit sir, tanong ko lang sir, ano po yung designation natin, sir, ulit sir?
1: Science Research Analyst.
0: FIVOX, sir, no?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Yes, same po, tama po.
0: Sir Paul, maraming salamat, sir, sa inyong time and then for this information. God bless you po, sir. Thank you very much.
1: Maraming salamat din po. Thank you po.
0: God bless you, sir. Ingat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Paul Sawi, sang science research analyst, no, sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology con FIVO. So mga katropa, ang one of the biggest generator sana sambit ni Linog dito sa may bayan sang Sarangani sa Davao, ano mga katropa, no, Davao Occidental, ang Cotabato Trench kadako ni gali sa iya kalaba pa, no? So mga katropa, ang Cotabato Trench ni, so pila ka provinces, as na mention to kay ni Sir Paul, 9 provinces mga katropa ang apektado sa sining mabaskog nga linog nga naglabot gid sa 7.8 magnitude mga katropa, no? And ato na ginadibantayan even though nga layo ang aton nga ang Negros Trench mga katropa. So, wala sang posibilidad nga magtayog man kita dere. Pero mga katropa, hindi lang kita kasigurado, gid. Hindi lang kita magatag sang kumpiyansa. Kay base mga katropa, makabatsyag man kita dere. No? Gamunang aton, gid ginapangamuyuan. Mabatsyagan ta, importante, preparado lang kita.
2: Sentro.
0: So, hindi man kita malayo dito sa Mindanao, mga katropa. No? So, muning aton, during dublihon tagid ang aton nga pag mangin mabinantayon bala sa tanay nga tion, hindi kita kapakot sa sitwasyon dito. Kasi karon bala mga katropa, available ang aton nga mga station sang XFM Mindanao para sa dugang pagining mga detalye, update dito real time mga katropa sa sitwasyon after sang sining 7.8 magnitude nga linog dito natabo bahin sang Sarangani mga katropa. Lesson si 32 na magapos kita na for a while. Ibang pagin ng mga updates and discussions supunan ta karon, no? Basi makaready man dang aton ng mga XFM station sa Mindanao, no? Mga katropa, pagbalik naton tinguan ta nga makakuha sang dugang mga detalye updates dito sa XFM Mindanao. Standby magabalik pang sentro.
2: Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na.

0: beauty conscious gid ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix nga gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabay-an inang hypertension nga problema, from now pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So amo na kalaw ay gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure, wala kapangaman. Kay nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
4: Hindi mag-ako, no?
3: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Mas simula, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
4: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululgan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, then inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaasang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag ang aton nga Premium D3.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Sa mga kauturan naton para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may ara ini siya mangustin, soya powder, kag nakanami pagidire may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans abi makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Ti kung pirmi kag inom sang coffee nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based now.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro sa mga impormasyon.
14: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
11: Sentro sa serbisyo publiko.
15: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligtas.
11: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
16: XFM News.
11: Sentro.
17: XFM time, alas 11:43 na mga katropa. Inyo na liwat makaupo. Dari si katropang Franz Andro Burgos. Trilis at ako pala tuntunan ng sentro.
11: Sentro!
17: Alas 11:43, yung agawong ko lang ni mga katropa. Update lang sang DepEd, no? DepEd na lang kita, anay. Kay Basikundo lang alang. Mantuan nga to, yung mga reporters dito. Mga detalye sa natabong linog. So, sige lang. Basi ko may tiyempo, kita dugay-dugay, tinguan ta lang. Pero try ko na lang ni si Sir RJ paglumutan, mga katropa. Spokesperson sa Department of Education, Division of Bacolod City. Sila ni nga na-observe, no? Sa adlaw sang pagbukas ng klase, sining adlaw sa Lunes. Hunyo 8, mga katropa.
11: Sentro!
17: Kaya ginapatihan mga katropa, ginalauman na 23,000 ka mga estudyante sa Bugos nga rehiyon sang Negros Island Region ang magabalik na subong, no, sa ilan ng mga klase. Bisa na ti pagaling ti gibisitan tang ibang mga schools, may mga orientation sila, no, ano pwede mahimo, dos and don'ts sa first day o kon sa Bugos nga academic year 2026-2027, mga katropa. Sige mga katropa, check natin sa piyakling niya, Sir RJ Paglumutan.
11: Sentro.
17: Sir, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupod mo subong, Sir, si katropang Andrew, Sir RJ.
18: Sentro, no?
17: Yes, sir. Sir RJ, thank you. Good si mga time. Sir, kamusta? Bali, pilagid ang so far na record naton, number of students nga nag-kantunan, no? First day of school. Sir.
18: We are currently on the consolidation pa, no? Kay Teula, pag-its ang final na number sa buong katropang Andro. Ngayon, sa Pinterest Officina, ay nag-sige pag-itaya pamaton sa after mga kabataan.
17: Okay.
18: No? Mm-hmm. Especially malit in the role sa kadangong
17: pastry. Ami harap pa.
18: Checking sa ating monitoring. Okay, pati subong doon nag-alabot na kita sa 90,000 ami standing.
17: Mm-mm.
18: Ang atong kabataan, and still counting, may head count kita karon. Once nga rin na, pabalo natin ang ating istasyon at ang ating mga biyan ng sumigit.
17: Ah, okay, sige. Pero

0: sabihin mag add on sila yes sa eskulahan nila, especially sa elementary at mga kindergarten at mga grade 1 na kabataan na pati sa high school natin. Doon lang ito sa reported ng mga issues and other major incidents. Then sa tingin na sa ako yung alinog na dito nagluntad yes, sa may Mindanao area. Dito masubog ito itong bahay. Napangtin, so far, sa Bacolod City, wala sa nga nangin may nandaon ng ating mga eskulahan. Preparado ang ating mga eskulahan and even checking the mga ginabaligyan wala sa ating mga canteens. No? So far, naman kita, no? Wala man kita sa mga violation sila. Para man sa gaya po ng ating mga labels, green, yellow, red,
1: yung mga
0: pagkaon, magsibihin, mag-atagyasan, nagkakaigo, masustansya sa ating mga kabataan. Kaya gati, subong man sa ating mga mestra, on time sila kagay na, may early kagay na ang mestra dito, pa-checkin sa ating dam, sa monitor at ang eskulahan. Alas 5:30 sa aga, na saya, kailang print out sa ilang mga class programs para sa mga kabataan magkitan kung din sila mga sections. So far, the way magkita sa mga vendors, kanyang mga vendors sa aras ako ang nag-availar sa ilang mga natawag sinin yung prescription, prescribed yes, areas kung sila allowed na magkaligyan.
1: Okay. Pero Sir RJT Subong, ang isa sa mga challenge pagdiri is the number of students. So far Sir RJ, based na sa inyo, darabing record mo lang da Sir. Each classrooms, pilagit Sir, isa, ang isa ka classroom Sir, how many students?
0: Kagayon no, sa pansa pag-check na ito, there is may Mansilingan Agri Industrialized School, the site ko ng eskilaan. Wala yes ang mga laking mga pulungkuhan, 40 to 45. Ang maximum natin ng mga kabataan na pwede ma-occupar sa atin mga classroom. So, so far, to ay kita yung sa malikitan, nagkakulang ang bangko. Single, ang ilang shifting, wala sa double shifting during is Mansilingan Agri Industrialized School. Okay, well, ang isang kaeskwilahan natin na rin sa Bacolod City at ang TV na ini under sa jurisdiction naman yung in-OHS.
1: Okay.
0: No? So, medyo dito na mudamo ganyan na kabataan. So far, do we get some problema sa classrooms na ito dito sa Bacolod City, Katropang Andro, preparado, kaganda ang atong mga classrooms, especially na yung atong mga maestro at maestra, ready kaganda yan sa pag-accept at pag-tudlo sa atong mga kabataan dito sa Bacolod City.
1: Okay, pero bastante man so far, apisar nga doon mo ni ang one of the major concerns man sir sang DepEd is the lacking of classrooms. But so far sir RJ Diriga sa aton sa Bacolod sir do masiling naton wala sa mga estudyante nga wala sang estudyante nga magtuon sa dalom sang puno sir.
0: No, so far do wala gitsa sa mga kita ng monitor kay
1: Dr. Manuel Lanza. Okay,
0: ganin man. Ah, pagsugod kit niya sa mga klase actually. Dito kaya sa dalong sa akasya na tulog sa akong klase, first day. No? Pag-tis mong duway na preparado. In fact, may mga aircon pang ibang mga classrooms.
1: Mayugit, no?
0: So, manami, isang pastar preparado kung may sikitaan rin sa Bacolod City.
1: Okay. Pero Sir RJ, kamusta sir, distribution sa mga school supplies provided by our LGU, sir?
0: Well, ito yung isang kabagay. Yung tanawin natin, katulong pang andro, no? Kasalmata naman natin sa local government unit ng Bacolod City. Ang pag-attack yes ang libre ng school supplies sa atong mga elementary students.
1: Gali man.
0: No, kung sa din enjoy kag on time git, no? Wala pa na late. Wala kita na late sa sininga to eh. No, practice salamat sa pamunuan sa atong LGU ang pamunuan sa atong pinagandang year. Gregor Sataya, kag subo in coordination man sa atong school division superintendent, Dr. Dennis De Velos, kag isang ato niya ang mga top down and man, especially sa ato na Committee on Education na si Ralph Victor Espino. Okay. Nagapatigayan sa ning. Actually, aras lang subong sa may Mansilingan area. Nung nagapatigayan sa distribution dito sa kabataan.
1: May man. Pero Sir RJ, nabatian ko dali, bago lang gid, nagpahayag man mismo si Mayor Greg nga which is ang mga late enrollees posibleng makabaton man, no?
0: Oo. Actually, may buffer sila Katropang Andro mo muna isa ka kinabi sinisubong programa ni Mayor Greg, no? Inagatagdas ang buffer sa sites and targeted number of enrollees sa aton ginsubmit sa mga eskinahan.
1: Okay, sige, sige. Sir, J. Bali, ang formal nga pag-umpisa sang klase, starting gidya subong, no?
0: Subong gidya.
1: Subong gidya.
0: So, June
1: 8, 2026. Okay. Oo, so, well, this is the three-term, ano na ni siya?
0: Implementation na.
1: Oo, this is the first gid, sir, no? Or pag-implement na sang three-term nga school calendar, correct, no?
0: Correct,
1: yes sir.
0: May adjustments yun natin rin lang sa mga kabataan,

0: visa at mga mistra. Kaya pamisa ron mo ang number of forms ng ilang pagaliwaton.
1: Yes, sir.
0: So, ang ilang pag-adjust mag-ang grading system, templates nila sa ilang grade sheets.
1: Correct.
0: Pag pag-atakman sa nakaigo, yan ang mga assessment. Kaya pagtanaw sa mga indicators kung saan ginagamit, may ginatanaw natin para yung mag-atoglo sa kabataan.
1: Okay, sige, sige. Sir Jay, with this, thank you very much for your update sa imo ninyo tiyempo. Ginahatag diri sa amon. God bless you, sir. Good morning, Liwan.
0: Madam, mga salamat ka tropa ng Drog Santo. Salamat sa tira. Good morning.
1: Thank you, good morning.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian, Sir RJ Paglumutan, ang spokesperson sa Department of Education, Division of Bacolod City. Kapag sa yan nga mga pagbukas ng klase, di, mga katropa, doon ang madinalagoon man. Based on their assessment, humaling kainis ang aga, no, sa pagbukas ng mga gates sa mga schools sa from the elementary to high school. At doon ang inmatauhay man, no. Mo na ding importante ang safety and security sa mga kabataan at sa eskwelahan, so sa pag ano man ino for mangin conducive bla mga katropa ang ilang mga classrooms. So umbot silingon ta na maka-concentrate, mangin komportable in short aton ng mga estudyante samtang sila mismo nagatuon sa pag-umpisa naman sa klase sini nga Lunes, Hunyo 8 mga katropa. So muna ni pag-implementar sa 3-term calendar. 3-term school year mga katropa. Kasi wala nasang first sa second, third, fourth grading. So 3 terms na lang ni mga katropa, no? So hindi man sa siling mga dugin compressed ang apat ka mga grading bala sa sulod sang isa ka tuig mga katropa. So well tigin lantaw man isang DepEd nga para sa ila, this is way too effective for the learning sa aton nga mga estudyante sini nga school year. Umpisa na, mga katropa, welcome back to school. O, tika yun na nalabayan ta, nga normal lang na iya mga katropa. Nga may mga kabataan nga mahipik. Nga hindi gusto mag-sulod sa eskwela. Kahit siyempre mga katropa, kalawig bala sa bakasyon.
2: Sentro!
1: Abilas ang iba nila binigining ang bago bala. Umpisa sa pag-eskwela, especially mga nurseries, bala preschool. Sa ila, ay, base lang kahit hindi sila mag-eskwila, mga katropa. Pero kinanglan, tagit na. No? Para na sa ato, mga parents, kung paano, tanas sila, mga katropa, maganyat mo lang magkakanto sa eskwila. Sige, alas 11:54 ng oras na, mga katropa, doon ginakulabos na. Kaya magabulos ng XFM Network News. Bantayin ninyo, mga katropa, mga updates sa natabong alinog dito sa Mindanao. Ibang pagit ng mga balita sa regional kag sa national. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magalipat, mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center. Nganam tayong dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, na siyudad sang Bacolod, no? Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide. Inyo na mabakal, mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. And for the greetings, good morning sa mga katropa na tondra nga nag-monitor kay Jelwin, good morning. Kay Din Bibiolata, kay Elvis Guanzon, kay Godofredo Abuniawan, no? Mga katropa, si Rogelio ga-monitor manual. And tara sa mga katropa nato nga nag-monitor sila ang mga radyo, tara sila ni Dudoy kag ni Talor Nadra. Tara sa Bragi Banago. Salamat gin. Oh, kag sa Malabutan, tara sa Siningang Waragwagan, sa XFM 103.9 Bacol.
2: Sentro.
1: Sige, mga katropa, standby lang. Magabulos ng XFM Network News. Sa liwat, inyo ang korban, si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gain mga udto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos. Sa Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainon ko sang ordaryo ng kape, gatuog kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan?
4: Mag
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
2: System pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
3: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pag-ibili sa mga butika.

0: on XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Tase sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na.
2: NDRRMC at DSWD naka-red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
1: 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
2: Kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
1: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mahigit sa 150 na mga opisyal na sangkot tumano sa flood control scam pinangalanan.
2: Sa balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinaghihinalaang shabu na samsam sa operasyon.
1: Balita international, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
2: Sa balitang showbiz, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
1: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
2: Din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Ninig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim, Sarangani, na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8, intensity 8 sa Malapatan, Sarangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Nino Aquino sa Sultan Kudarat, habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa, kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din anya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Kuha po tayo ng update mga katropa sa lindol na yan sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
4: Yes mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Galumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude sa unang ipinalabas ng P-Box. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 sa magnitude 7 ayon pa sa P-Box. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Galumpang kung saan katulad ng nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira na mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay kinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
1: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, nang panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
4: Unahin na natin sa kuryente mga katropa dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan ng dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito'y upang hindi makaabala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
1: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang iyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
4: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Tila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute o 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na yung iba habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
1: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
4: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa hintilan ng General Santos ng XFM 95.9 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng Notice to Airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng KAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
1: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Pinaikti ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pibos Bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at manatili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang na idulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsisimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga nasa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
2: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
6: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap ho sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
2: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senador Kiko Pangilinan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
0: XFM News Nationwide.
1: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang blood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.
2: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
7: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Ang 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya. Ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
2: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging questionableng pagdinig noong nakaraang linggo.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagbungkahin naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Bungkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa iginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senador Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang isyu sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Kayunman, binigyan din nito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ang kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaresto katropa ng mga tauhan po ng PNP-CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP-CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingi ng paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolos City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Kapo Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
0: Live report.
8: Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay Poblasyon, Dalagit, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspek na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalagit, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalagit Municipal Police Station, na agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalagit, Cebu, dumating umano sa bar ang suspek kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugod pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspek at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang apat na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspek at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuang ang motibo sa insidente, habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Albi Mata, XFM News.
2: Ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
9: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City, na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao, ikinasugat ng 2 pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DENR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapon ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapon ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagde-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Lalaki na naaaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
10: Sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Kawayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Kawayan City. Batay sa ulat ng Kawayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June, nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, Marcos, isang elektrisyan at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact. Kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
9: Takas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng matauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ng isang puting Toyota Hiace commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspect na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita kumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plakan ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Eres Espinosa na XFM Iloilo.
9: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kaluran bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasaan po ang makulimlim ng kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
2: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso o simplified procedure.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ng nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa blog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Balitang Sports, salit po sa atin ang Premium D3, Katropa. Naselyuhan na ng Pilipina 10-star Alex Ayala ang kauna-unahang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampiyonato.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM 103.9.
12: Supple Plus Gold.
13: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

Nangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki, ginaton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Lulupod naman kita sa isa kadison sa ato sa ring pagparagad sa pag-inistoryahan na iangot sa pagtipig sa ato sa ring ikayong lawas.

0: Alonso na. But one thing for sure, basta gani magreklamo na nga to sa ring alawas. Most likely, nagakinahanglan ini siya sang dugang suplemento. Nakulangan siya sang suplemento sa malawig sining atinion. Do parius bala sang ginauhaw na gid katama ang ato sa ring alawas. Ano pa kay nagapatimana siya sa aton parius kun ohawon kita nagapagtik or nagabagtik ang ato sa ring atutunlan, nagamalang ato sa ring alaway. So mga patimani na nga nagahawahwa aton ginhawa, nagapangita ng gigita ka tubig. Buta malun si na nga kulang ka na sa tubig, dehydrated ka na. Pero may iban nga mga sinyalis, dari nga, abi naton, okay lang niya. Gali kay hindi na maayo ang kondisyon sa ato si ring alawas. Ang ato si ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, sa Gyapon po na ato si ring mga XFM stations. Sa bilog sining isla sang Panay kag XFM station sa Negros Island region. Basi ko may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe ha. May ara kita sang live Facebook streaming, wa do understand kay pamati ka mo da sa Facebook page sang tagsa-tagsa ka may XFM stations. Pero kung may ara paki-send ina sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa sa ato sa ring consultant. Kagmahatagan ka mo sa nagkaigo sininga giya. And sa ato sa ring pagparagad sa gihapon, upodang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Jocil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, saliwat, tag sa kinandan, upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati, mga Facebook Live viewers naton sa kutob sa madabutan sa aton tingog sini sa pag-waragwag. Kagte, kumusta yan, Sir Jocil, no? Ila sa ring mga kahimtangan, ila sitwasyon subong, may mga ginabatsyag bala sa lawas, or worse, Sir Jocil, inabalangway kasi ang sintoma nga nabatsyagan o kung mga symptoms na nabatsyagan pero nag-amat-amat na gali sugod ang damage sa sunod sa kadawasan tungod nakulangan kita siguro sa pagpakonsulta, nakulangan kita siguro sa pag-check sa aton sa ni mga ginatawag dapat i-check dira sa aton sa ringa dugo, sa aton sa ringa lawas. Kagiban pa nga mga dapat na ton himuon. Actually, Sir Jocil, masiling na ton nga obligasyon sa aton sa ni kagalingon kag sa aton ikayong lawas.
0: Ang isa for sure sigurado, sigurado kita ha, Doc Leo. Basta gani hindi maayo ang kondisyon sa aton lawas, may patimaan gid ina siya nga ginapadala sa aton, only that hindi naton kon kaysa mentiondihan. Pero ari na lang pinaka general, basta hindi gani nami inyo pamatsyagan, something is not right within you, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag since something is not right, may dapat kita, Sir Jocil, sini i-correct.
0: So diri kita magasulod, Doc Leo, ha? Pero importante sa tanan, maintindihan ta ini mga sinyalis. Ang mga patimaan na either mabatsyagan ta or hindi gani, mabasahan ta. Kahit ti ang mabasahan ta ni laban-laban sini, Doc Leo, nakagasto na sila sini sa ilang laboratory mo. Hindi lang basta-basta magpa-laboratory subong. Kung alang-alangon lang sa laboratory, palang malipong na sa mga fees. Pero kung magpa-laboratory ka mo, paghambalan ta, kung anong botambalon sang mataas nga triglyceride. Ano ining triglyceride? Kag ano ang patimaan kung mataas imo sining triglycerides? Kag kung paano naton malikawan nga magtaas ato sining triglycerides sa Doc Leo?
1: Correct, Sir Jocil, no? Matagbala kita sang simple nga palanggiran sa Sir Jocil. Sa kalabanan, kung magpatugong kita sa aton sining salakyan, ang iban sa Sir Jocil, 500 lang anaya. Ang iban sa ni 1,000 na be. Pero sa may mga bulo budget, Sir Jocil, i-full tank na ton. Kag pag-click gani karon sang pump, masaling ang ginatawag nag-assist ni nga, Sir, okay na?
0: Una lang lagtik.
1: Una lang lagtik, okay na, Sir. Isagad pagid. Kung may budget ka, dugangin pagid asta nga isagad na sa Sir Jocil. May isagad na idasok. Iban siya na ginauyog-uyog pagid ng ilasan nga sarakyan eh. Motor o con four wheels sa madalas, Sir Jocil. Sa paglaom nga nakabintaha, Sir Jocil, kun dasok-dasok, yun kun puno-puno gid ang aton sa ringa fuel tank. Pero sa piyak galing abahin, kung tanawan mo, Sir Jocil, kung analisaron mo gali, hindi ini maayo sa imo sa ringa fuel tank mismo. Kag hindi ini makapaayo, Sir Jocil, ha, sa aton sa ringa salakyan. Nga posible makadamage gali sa iba.

0: Cooperative Emission System sa nga ton sa nga salakyan. Tungod nga, waay na sang espasyo sa niyang hangin, Sir Josil. Dira si mo sa niya fuel tank. Pero kadamo, Sir Josil, hindi aware sa niya. Ngayon, hindi lang kontento sa unang lagtik. Inaya kung may budget, ha?
1: Oo.
0: Pero kung why, Sir Josil, hindi gani halos maka... Di na yan itong lagtik. Yan nag-uuyong mo.
1: Oo. Ang munang inahambal nila, kung magpatugon ka sa sarakyan, ang hangin ko na susulod, that's no, is no good. Why inaya pulos? Why lang ka mo kay Balo kung ano ang importansya sa hangin sa sulod sa inyo sa nga tanki, Dok Leo?
0: Correct.
1: Muna nga dapat na ito nintindihon. Amo man sa lawas na ito, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josil. Kati, ibalik na ito sa tanki, Blas, Sir Josil. Kung gainit, bala ng gasolina, gainit ang krudo, ga-expand ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Di, what if kung why kagindi mo sa space dito nga nabilin para sina nga katuyuan, Sir Josil?
1: Oo.
0: Hindi mo ng purpose, kini nga man, click lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Amo man sa aton sa ninga lawas, Sir Josil, hindi tanan na ginasulod na ton, makapaayo, especially ya, kung naugalian na ton, nang hindi maayo sa ni nga maginasulod sa aton sa ninga lawas. Kag, isa pa ganyan ni Sir Josil, hindi ba lang indulgence na ton sa hindi healthy sa ni nga mga ginatawag kalanon. Kag ang iban, pagin sa ni Sir Josil, ang mentalidad ba lang nga talagsama lang niya?
1: Oh.
0: Kalitanta, idasokta.
1: Sabagay, kaisa ka lang strokon mo.
0: Depende man, Sir Josel, kung matibay ka.
1: Kaisa ka lang strokon, pero sigurado disable ka ganyan, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: You can recover kung mga minor lang, pero it takes time. So, pwede man nga malikawan tayo na nga ang ma-indulge kita sa mga habits sabi nga makadalasin ha, no?
0: Correct, Sir Josel.
1: So, diri kita masintro sa triglycerides. If you speak about triglycerides, ano yun, Dok Leo, kag... Anong kadelikado sini kung magpabilin ini nga above normal, Dok Leo?
0: Ang triglyceride, Sir Josil, are a type of fat or lipid sa aton sining dugo. Halimbawa, pagkatapos naton kaon, ang aton lawas gina-convert ang extra calories, especially halin sa sugars, halin sa refined carbohydrates, halin sa alcohol, kag fats, into triglycerides. These get stored in fat cells and released later for energy. So, butang balon, Sir Josil, calories equals energy in your body gets from food. So, in short, kung nagkaon kita, extra calories, may mo, Sir Josil, sa ringa, ginatawag triglyceride. May fat din ang store sa aton sa ringa, lawas. So, normal, yung triglyceride, Sir Josil, ano, useful for energy. Pero kung tuman kataas, diri nag-problema, Sir Josil. Kung nag-sugod ang problema, diri sa niya ang trouble kag diri sa niya imposible kag palaabuton nga aberya.
1: Kung sa mangunguma galis ang una tabungos ini.
0: Mm-hmm.
1: Ang triglyceride subong bangko.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat insakto lang kay maghambal kita tabungos amo nang inataguan sa una sang extra sa konsumo nga humay.
0: Mm-hmm.
1: Dira na ginakuha ang inog baligya. Ang unod dyan sini kadamo-damo sa sinako sina. Tuliway ni buli, ang tawag siyang buli is lugayan pagid gani. Ang bangko ti talaguan. So ang triglyceride ta daw kwarta ini nga ginbutang ta sa bangko daw buga daw humay ini nga ginsulod nato sa tabungos. Kun kinahanglan nun kuha kita dira. Pero dapat ini magsubras tabungos, hindi man magsulog aks bangko, Dok Leo.
0: Husto-husto lang.
1: Oh.
0: Pero kung sa bangko, Grace, Sir Josil, uyon nila ako gasulog akundo mo to.
1: Ati ilaban-aban. Muna yung ila gusto mo, mm-hmm. the more you deposit, the happier they are.
0: Mm-hmm.
1: So, source gali ini sa aton sa ninyo extra energy if needed, abi Dok Leo, all of a sudden, abi karon may mabugat ka ng halakwaton, all of a sudden, karon may importante ka ang kinanglan mo gid lawig nga obra para tapuson, ang extra energy itang ginagamit, halin sa na-store sa ninyo triglyceride, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Muniblang din ang aslangas, masiban nga istorya nga, may punto man, Sir Josil, nga sa mga chabi-chabi ko na sa panahon ko na sing tig-iliwat, tigulutom o lean months, ang mga niwang daw mapatay na. Ang mga chabi-chabi, gaamat-amat palang buhin sang reserva nila.
1: Pero may normal levels ang triglyceride kung magpa-check up ikaw or magpa-laboratory test, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jasil.
1: Buta malos ni kung within normal, buta malos ni pwede makonsumo sang lawas ni mo. On a certain period niya kung kinanglanon niya, Dok Leo, masarangan niya pa i-manage normally.
0: Correct, Sir Josil.
1: Pero kung magsubra, very high, amo nang problema. Kung magsubra ang ato sa niya triglyceride sa above normal, abi. Hindi normal, above normal. Anong butang balon siya ni Dr. Leo? Anong delikado siya niya?
0: May mga ginapatimaan ni Sir Joyce. Sila nga nagkatabo sa sulod sa aton siya nga lawas. Pila siya ni ang mga masiling naton, Sir Joyce. Sila nga problemahon gina naton sa palaabuton.
1: Mm-hmm.
0: Kung nalimbawa, nakitaan na naton sa aton siya nga result, yung elevated, yun nga aton siya nga triglyceride levels, pero ginapabuyan-buyanan gaya po naton. Kaya kung nagasigit taas gani, Sir Joyce, sila nga aton siya nga triglyceride, kada magpa-check abi kita, ang iban sila nagpa-check, Sir Joyce, regularly, like every 3 months,
1: mm-hmm.
0: Every quarter. Nagapacheck kita. So kung manotice yung dara nga daw ka pinasahi, kaya nga nagapersist, kaya nga emotion nga triglyceride, mahimo, Sir Joseph, nga nagapatimaan, hindi ka nag-affecto na sa emotion nga lawas, kung may ginahata, ginang mensahe sa aton. Kung mataas masamiya nga aton sa nga triglyceride, especially 2 months di kataas, kaya may ara, Sir Joseph, nga medyo mataas-taas lang, may ara nga 2 months di kataas. Isa sa nga maaffectohan, Sir Joseph, nga aton sa nga liver.
1: Atay.
0: Aton sa nga atay. Mahimo, dari Sir Joseph, ano, ginatawag, mahimo, nga may ginatawag accumulation na ganit na sang tambok sa aton sininga liver. Kaya ang problem pagkat siya ni Sir Josiel, ano, nga masiling naton nga ulihin na lang naton matukiban. Kasi pinakamanami tani ko ng problema, Sir Josiel, sa primero pa lang madetect mo na nga daantang mabalaan bala.
1: No.
0: Kaya at least makahimo ka sa nagkaigo sininga tikang para masulbar ina o kung paano ina marimedyohan. Ang problem naton sa fatty liver. Kung nagkataas nga aton permetriglyceride, may mugaling nga may fatty liver disease na kita. Nga sama-sami, Sir Josiel, ang symptoms dull, discomfort in right upper abdomen, kag persistent tiredness, kag mild elevation sang liver enzymes sa aton sa blood test. Pero ining dull discomfort pala, Sir Josiel, kag persistent tiredness. Kung kaisa, why na ton kinahuna-una nga sa liver, gali ni? Kag ang dull discomfort in the right upper abdomen naton, Sir Josiel, ang iban sini hindi makabatyag.
1: Nagasudo ang imo sining sulok-sulok or dirido gagutok sa imo sining right upper part sa imo sining abdomen sa baba sa imo sining rib cage, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Basta gani magsudo na dakag daw tawag na tundog gabanog ang imo sining pamatyagan, so most likely you are suffering sa, at the very least, ha, most likely, ha, sa fatty liver disease.
0: Posible gid, Sir Josiel, pero galing lang sa early stage, habi, Sir Josiel, why kalos sini sang may mamatyagan. Ang iban gani sini nagakakibot lang pag ultrasound nila may mabasa dira sa impression nga may fatty liver disease.
1: Ang iban siri kun maglakat dali hapuon pagkatapos nagasakit ang kilid sang ila sini. Kilid di sa sulok-sulok pagkato sa right side, Dok Leo. Kalabanan sini sa istorya nato ni may mga fatty liver disease. Amo nang ila sini pamatyagan dali sila hapuon nagasakit ang ila sini diri tangkuan sang ila sining abdomen at chan balaka rib cage sa right side. Pamatyagan nila daw gagkabuta hasta sa sulok-sulok nila ang dohangin nga wise lagana makaon nga sometimes da daw I'm sorry sa nagapanyaga daw ma throw out Dok Leo, Englishon ko daw ma throw out sila. Mm-hmm. Nga way man sila gani kinanaan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kag tungod sina why kinanaan hindi regular sa ning pagpasulod sa nutrisyon. Maliban pa, Sir Josiel, sa atay gid mismo sa ning nagahina na masami makabatyag sang tuman nga kakapoy ukon gamay lang nga effort. Kapoy na yun ang pamatyag sa isa sa dikatao nga afektado.
1: Luya din tuhod.
0: Luya tuhod, luya sa ring lawas. Ngayon kung pinsaron kid, Sir Josiel, may ara ka man tani sa triglyceride, may ara ka man tani sa ginatawag energy nga na store. Pero galing lang, Sir Josiel, ang tuman nga pagtaas sa ni hindi makapaayo sa aton sa ring lawas, isa sa patimaan sa ni basi may ara ka naman sa fatty liver disease.
1: So nagakahulugan ini, Dok Leo, nga kung mataas imo triglyceride, balantayan diri ang imo sining atay.
0: Isa sa i-considerar gid natan, Sir Josiel.
1: Okay. In terms naman nabi sa aton sining pag-manufacture kag pag-absorb sa aton sining mga body cells sang insulin. Ang delikado na naton kung may insulin resistance na kita mo. Ano ang epektuya sa ni Dok Leo? sang mataas nga triglyceride.
0: Actually, Sir Josiel, the metabolic o insulin resistance, actually, clue ni siya nga mahimo, Sir Josiel, kag basi, no, sa aton, sa mga tagparamati, ang triglyceride daton have been high for a while. Actually, ang ining insulin resistance clues, Sir Josiel, these are strong hints nga mahimo, huwag ka lang kabalo taas naglimo sa triglycerides. Paano mo mabalaan ko nang kawai ka man makapacheck nga mahimo gali may insulin resistance ka?
1: Mm-hmm.
0: Isa sinisa nga ito, sa nga hint, diri, belly fat. Manotis mo, ginabalik-balik talang ni Permi. Hindi ka mamatakaan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ginabalik-balik talang ni Permi. Pero para gini sa ito, sa ni Kayuhan, kasubong kami ni Sir Josiel, doon maginikanan nyo mo. Inatakaan yung mga kabataan sa balik-balik.
1: Panugutin nyo lang kami ang tagapagmuno kag tagapag-remind.
0: Manasiling sang kilala ko, Sir Josiel. Ano mo na kita buwan? Kamong aras, mikropono mo.
1: Oo, pagkatapos kabigan nyo lang, kami ang inyo consent.
0: Tapos gamiton mga habon Santon Plus.
1: Oo, Herbal Soap. Oo, Santon Plus Herbal Soap, pinigani Clear Skin Beauty Soap.
0: Okay, oo. Isa sa patimaan, Sir Josiel. Huwag ka pa kabalo, ha? May insulin resistance. Pero basi, kung may ari ka sa ni, belly fat. Pagkatapos, manoti, Sir Josiel, nga may pagsiri sang color bala o kung darkened skin fold. Say mo sininga tangkugo.
1: Mm-hmm.
0: Say mo sininga liog. Kag elevated ang blood sugar mo kung nakapacheck ka man sa imo sininga blood chemistry. Kag low ang imo sininga high density lipoprotein. So kung may mga signs nga makita kasi mo sininga kugalingon, kag may mga result ka man nga nag-coincide man diri, Sir Josiel, o kung nag-amu-amo diri sa aton gin-discuss subong, mahimo nga kagbasi nga nagataas naman ang imos sini nga ginatawag triglyceride sa nagliligad na, Sir Josiel, nga mga binulan nga hint na ini nga makasiling ka nga may dapat kagid baguhon sa imo sining lifestyle.
1: Why ka makapacheck ka mo nang importante gid mapacheck up ikaw the earliest possible time, or if not make it butang tabi every 6 months makapacheck up ikaw, makapa laboratory ikaw. Kun masarangan.
0: Yes, Sir Josiel, kag kun masarangan ta kung kaya man gid iya every quarter, kun may means ka malang, para man sa imo yako galingon mo.
1: Kining triglyceride niya ini daw parehas lang ini sang inugsulod sa bulsa, tabuta ng 6 packets. Mambal ka nga ubahon ko na kay mailis ako yasang cargo pants.
0: Mm-hmm.
1: Te ang cargo pants na yang bulsa na yahalin niya sa tikod mo pagkadto sa imo sini balikawang.
0: Nok damo-damo bulsas na.
1: Oo, ti kun mabuta na gani ina ang suludlan kag istakan buta malusa ni. May mapagwa na sang simptoma or pahibalo ang lawas ta. Psst, taas na imo triglyceride.
0: Okay na, Sir Josiel, kung mga bilugon balang ginasulod mo sa 6-packs mo bala, or sa mga packets mo bala sa cargo pants mo?
1: Ibang gahambal sila niya na miniature maleta.
0: Gamay nga maleta.
1: Now, sa ato naman sini nga, sa utok, Dok Leo, anong ipikto sini kon padayon nga nagataas ang ato sini kag nagapabilin nga mataas ang triglyceride?
0: Malam mo, Sir Josiel, may mo, no, kung nagataas, pabilin ang ato sini nga triglyceride, may mo nga makadamage ang ato sini nga kaugatan. So in effect, maapektuhan ng aton sa ring brain, ara ang brain fog, reduced exercise tolerance, dali kita mahapo. Kag isa sa nidari, Sir Josiel, magluha sa aton sa ring utok nga afektado man, isa gali sining patimaan man nga ayan nagataas imo sa ring triglyceride, pero kakabalo kung nagahina na, Sir Josiel, ang imo sa ring performance.
1: Erectile dysfunction.
0: Yes, Sir Josiel. Actually, ang erectile dysfunction is an early vascular disease sign. So may dapat kita, Sir Josiel, nga talupang doon dire.
1: Hindi lang ni basta-basta nga may insulin resistance ka lang, kung may ED ka na, erectile dysfunction na. Basi kung may problema man ikaw sa triglyceride, say mo sining atay.
0: Actually, Sir Josiel, ang kuan nabi mo, ang triglyceride, ang insulin resistance, sabi, suod yun na sila nga mag-abyan, abi, kung magkaupod.
1: In short, sini, it runs through the family and blood, no? Magpalarintihan na sila. In short, kung may ara ka insulin resistance, idalon mo check ang imo sini nga atay kay base kung taas man imo triglyceride. Kung taas imo triglyceride, padala mo man pa check ang parte sa imo blood sugar kay base elevated elevated naman imo sini nga blood sugar level.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Oh, magpala ka isa tawag naton sini. So sa mga nagakudalaan dagana, tingala ka mo nga hambal nyo 72 hours ang epekto sang ano bala? Turbo dietary supplement for men pagkatapos sini nga akon nga one time lang haw.
0: Mm-hmm.
1: One capsule, one use.
0: Pero may kilala ko sa Sir Josiel mo. So niya, Doc, 72 hours.
1: Mm.
0: Siya para sa akon. Kapoy na na para sa akon.
1: Mm-hmm.
0: Sabi siya, 30 minutos lang ako na.
1: Ah, ma-hit and run ka, ha?
0: At least, naka-perform.
1: Oo. San sa wala, nagit, no?
0: Kasa sa wala.
1: Oo. So, pa-check ka mo, ha? Kaya ang erectile dysfunction, kung na, pagkadula sa inyo, gana, ang upod sa pagkadula sang kana ning way nagid bala nagahulag bala daw lulid na lang basi kon taas man ninyo triglyceride may ara na kamo sang liver man problem vascular problem magluwas nga elevated ninyo blood sugar or ni gani may insulin resistance sa ano naman abi Doc Lair cardiovascular related symptoms ano ining mabatsyagan naton kun mataas ato sa nga triglyceride
0: actually madumduman ko Sir Joseph may nagreklamo sa akon maka-experience sa sang daw ginahapo siya kag pinot kag bugat ang pamatsyag na siya sa nga chest
1: amo nang ambal nila nga daw ginatapakan sang elepante
0: yes Sir Joseph termino mo lang inano pero literal nga mo na mabatsyagan sang iban. So may kuha na nga dan ako Sir Josiel, may panghuna-huna na nga dan ako nga posible kagbasi amuneng mataas.
1: Mm-hmm.
0: So singko pa-check anay abi. Pa-check sa imo sa ning lipids, dala sa ni ang triglycerides.
1: Oh.
0: Of course dala naman pati sa ning sodium, potassium, calcium kag iban pagid. Pagwa Sir Josiel sa result, 2 man kataas ang sa ning triglyceride. So naka sidin kong uway gid magsala nga concerning nga panguna-una kag confirm gid nga basi related dira ang iya sidin kinabatyag. Kay nga man cardiovascular related symptoms kun mataas nga tonsri triglyceride nga pabilin nga mataas at chest pain or tightness, shortness of breath with exertion, fatigue with minimal activity, leg pain while walking tungod sa peripheral artery disease, sudden symptoms of heart attack or stroke. Pero ang alandaman sa ni Sir Josiel, these cardiovascular related symptoms, late signs na abini sila.
1: In short, lugar siya magmanifest. Lugar mo mabatsyagan, lugar nga may ara ka na sang na-feel sining simptoma, Doc Leo. Worst ng kondisyon, lala na.
0: Nagabatsyag ka na, Sir Josiel, sang, I mean, hindi na manami mo sa imo pamatsyagan. Because, kung nagataas, gali, kung pabilin, galing nga nagataas, kaysa sa normal ang triglycerides na ton, Sir Josiel, mahimo, Sir Josiel, nga maghalit o kung mag-damage sa ton sa nga blood vessels. Pero, slowly. That's why makasiling kita, Sir Josiel, nga kung makabatsyag ka na sang signs, late na.
1: Mm.
0: May damage ang natabo. Dira, sa liver, abi na ton, Sir Josiel, quietly. Quiet organ abi nato ning kidneys and liver abi Sir Josiel eh.
1: May
0: kutob sa mimo palang neutralize sila dapat nila neutralize mo o dapat nila sa masarangan kutob sa masarangan nila naway kita sini sa mabatsyagan early sa aton sini nga lawas kag ti sa pancreas Sir Josiel ano area sa denli niya kun very high gid ang aton sini nga gidatawag triglyceride levels. That's why ang routine blood test tama gid ka importante Sir Josiel sini bisan wala pa kita sini sang symptoms nga nabatyagan.
1: So ang pinakaimportante sa tanan kung may mabatyagan na kamo bisan hindi man sinyo sulok-sulok sa tiyan, hindi man sinyo sining dalom sang rib cage any part of your body basta may ginabatyagan kamo hindi na normal, pa-check up kamo dayon. Problema sini ko na mahalan kamo sang check-up. Actually, pwede kamo makapalapit dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa mataga Iloilo kag Panay, kag taga Gimaras. Even taga Negros basi makatabok man diri may clinic diri sa Iloilo ang Yes to Health sa A Young Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon, ang pangalan niya Yes to Health Wellness Center. So ang check-up is very important at paghibalo kung anong diferensya sa atong lawas is very important bangod kay ang iban sining mga nabatsyag ta balatian lugar pag manifest ang simptoman niya malala na butang balon sining it takes time para nga ma-reverse naton In short, may mga nabatsyag kita nga pwede na itong napabalik liwat sa normal. Pero may mga nabatsyag kita nga mapanormalize na lang natin pero damage na ang ato sa nga organs, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Muna bala siling balang timapali manang samad pero may balana na bala.
1: Mm-hmm.
0: Kag dirid balang mentality na ton, Sir Josil, sa mga tagpalamati na ton nga manami kung maligwat bala na ton, ini balang hindi anay kita magpakonsulta kung ay kita sang symptoms nga nabatsyagan. Because no symptoms, it doesn't automatically mean nga wala na siyang damage sa sulod sa aton sa ating lawas.
1: Mm.
0: Like for example, sa insulin resistance, sa ginatawag mataas ng triglyceride, sa fatty liver disease, sa kidney problem or disease, early signs, Sir Josiel, wala kasing may mabatsyagan sini.
1: Mm.
0: Pero kung magpakita or magpabatsyag na sini mga sintomas, mahimo, Sir Josiel, nga iban sini, malala na.
1: Tanawan niyo lang may hepatitis, lugar sila kabalong may hepatitis, gayiluwish ng mata. Amunang kalimbawa niya, why sintomas ang primero, pero lugar magwa ang sintoma niya, lala na galingaya pamatsyagan, maayawan ikaw reverse.
0: May kilala ko, Sir Josiel, sini, kanami lang, sangya sini nga paningkay singkay. Nami sang iya sining kung tanaw naman sa social media, katawhay lang gid.
1: Mm-hmm.
0: Pero nakibot lamang kami, Sir Josil. Ako mismo sa makabaton sa balita nga nag-expire na.
1: Mm-hmm.
0: Amuna kagulpi, Sir Josil, ang problema, cancer.
1: Bangod ulihin na nagmanifest.
0: Yes, Sir Josil.
1: Okay. Now, anong dapat natun una sa tanan, ha? Taas nga triglyceride equals fatty liver. Nagataas man upo dira nga to sining fatty liver kun ita dayon mapunggan anong dapat na to sining i-fixed una-una gid abi Dok Leo sa to sining intake sa to sining ginakaon anong dapat na to ni kawan ano as much as possible nga we will limit up to the very minimal nga to sining konsumo
0: sa naturopathic medicine abi Sir Josiel nga matter gid ang balanon nga an ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Mm.
0: nga magpasulasol pag ita bulong kun una best pwede malang galin naton malikawan.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang mag-maintain kita sa balatian kuno na best pwede na to na maintain ng mayong pamatsyagan. So dari kita, Sir Josil, sa pag-fix sang biggest trigger sa pagtaas sa isang aton sa triglyceride, abin nyo kung nano abin pakta nyo sa aton mga tagpalamati abe.
1: No.
0: Ano yan ang biggest trigger nga pwedeng magaling na to ma-fix kung nagtaas ang triglyceride na to ini amo ang sugar and refined carbohydrates.
1: Adlaw gina.
0: Mm-hmm.
1: Pagbugtaw mo sa aga mo na dahil yung ginadakop mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaysa una panas kape gani.
0: Mm-hmm.
1: Mambali na kalamay kung ngao niya mga piko mga pika kalamay una mo pakita. Dabalis ka daw
0: mga lamay sa gina.
1: Tani kung mga pika din ka piko. Mm-hmm. Hindi nga niya din kalamay. Mambal mano ka mga pika kalamay mo brang pangita. So sugar number one tayon ang refined carbs o refined carbohydrates.
0: Correct.
1: Ang inakaon tas ini staple food ta kanon na bidok Leo. Mm. Pagkatapos ang mga bakery products
0: Correct, Sir Josiel, ano? Though may labot man sini ang lifestyle gid naton, Sir Josiel, sing dako about sini sa kung paano naton ni metabolize o kung paano naton gamiton ang carbohydrates, Sir Josiel. Diri kita sini permi ma-out balance kaya nabalagi ni siling naton nga kumpiyansa lang kita sini magsigi pa full tank. Abi naton okay lang kung maglampas pa kita sini Sir Josiel sa una nga lagtik.
1: Manila siya kaysa pala kung magdigab po, hindi pa sinamdaskan isa pa.
0: Kagang problema, bagay sini, kung hindi ka makatigab.
1: Oh.
0: Kaya sige lang dasok mo nga dasok.
1: Ang lahin sin ha, kung katapusan mo na nga tigab.
0: Kalayo lang.
1: Oh.
0: Amo ni Sir Josiel, yung problem na ton eh. Ning dasok nga dasok kita sini sa ginatawag mga kalanon nga sugar and refined carbohydrates based nga nagasupot sa atan sa nga lawas, Sir Josiel. Hambag na ni Sir Josiel, ti aga pa lang ang termino bla nga aga pang banwa mo na nang ginapangita mo amo na nang opisyo mo.
1: Oo. Oh. Ti sino sinyo da aga pang naligan ni mga pi 3-1.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka 3-1, 3-1 ang tatlong kalamay, isang kape. Ang mga nagkaon da aga pa gausop dan ka candy o kon dulce. Sino sinyo dra nga aga pa way pagpamahaw, nagkaon tinapay, pero isang bandihado, gyapon pamahaw ya.
0: Mm-hmm.
1: Muna yung mga bad practices.
0: Tapos ang pamahaw, Sir Josiel, damo nga kanon, ang sabaw kagpapadalan doon, sabaw sang noodles, kag may pansit pagid.
1: Laban. Ang malayan sini, kung may kantuan bala, wala tuo pa ang balon.
0: Mm-hmm.
1: Dugay-dugay, nagkima-kima.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, diri kita iya sa, that's number one, sugar and carbohydrates. sa ano naman dok layo kay mo ni perming sangkap ta kun aga labi na gid kun aga ha? Ang mantika dok layo
0: dapat mangin maalamon kita Sir Josel sa pagpili sang mantika right fat. Ang tanin, hindi kita mahadlok, Sir Josel, sa mantika. Ako hindi kita mahadlok sa fat, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang kadlokan ta, kung hindi kita magtuon, kung ano ang dapat naton sa natira, kag nagkaigo nga gamiton.
1: Mm-hmm.
0: May hambala na, hindi kita, Sir Josel, na ignorance of the law, kung excuses no one, eh. Hindi kumo, kung nga huwag ka makahibalo nga malain na nasa imo lawas, mas safety ka na sa konsekwensya pag abot sang panahon.
1: Oh.
0: Tamo, damo mga tao, Sir Josel, ako personal encounter ko na, Sir Josel, damo ka pamangkot sa konsendok, sa kadamo sa taos bilog kalibutan. Nga ako pa nagbanatian sa ngamusani. Nga ako pa naigo sa ngamusani. Kung idigap mo ganin, Sir Josel, balik kita sa ila sa kasaysayan, medical history, mga pangginawi nila. Amo galing ang ilang pangginawi nga para sa ila, husto. Pero nagahalit galing sa ila lawas.
1: Amo nang hambal nila nga enjoy now, suffer later.
0: Mm-hmm.
1: Okay mo na nga biraberantak enjoy subong. Pero in every action, there's a corresponding reaction na bingin ang tawag eh.
0: Lain pa ganyan, Sir Josel, nga nag-enjoy ka nga bisan balaan mo nga hindi gusto ha.
1: Mm.
0: Kati applicable dira, Sir Josel, nga balaan nun nga manami kuno kung bawal man gid mo.
1: Eh, da pari sila nga pumupo ikaw kung kaisa sang bayabas. May araman lang nga gina, pwede mo lumalabot, Dok Leo?
0: Mm-hmm.
1: Ito gid sa tiyong-tiyongan, balaan mo sa kaon mo mabali nga, mo gitobra mo kinga, buti kayo nabali, kundi dagdag ka man.
0: Pero hunit man ko na bayabas ha. Ang point pala din, Sir Josel, nga lain man niya nga nagasunod ka ako nag-enjoy kabisan balaan mo nga bawal kay hindi mayo.
1: Mm-hmm.
0: Pero may ara kaya mga tao, Sir Josel, nga sincero sila sa ila sila nga ginahimo nga bisan hindi mayo, pero amo lang na nabalaan na binila, pero hindi man gyapon, Sir Josel, makaluwas sila sa konsekwensya sa baratian pag-abot sa panahon.
1: May nabilin pa sa ila konsensya. Mm-hmm. Na nagpanuktok
0: spontane amo na tanan ba.
1: Oo, pag gamit siya ka oil, oops hambal ay do sobra to ha.
0: Mm-hmm.
1: Gamay-gamayon ko lang kahon sa Sudan. Kaya pinirito mo. Pero hindi tanan nga oil nga ginagamit na to sa dalapugan kag sa kusina, Dok Leo. Makapalain sa aton. Makapalain ng konsobra.
0: Actually, Sir Josel, ustoy na, no? Kaya may tatlo kita ka ali o kung tagpangapin man kung galamiton sa kusina kag kundi kita ka ba lumagamit sa namang instrumento man, Sir Josel, sa aton sa nga pagbalatian. Arang kalamay, arang asin, arang mantika. Kundi kita ka ba lumagamit sa na amo man ang maunay sa aton, Sir Josel. So ang punto sa nidre, limitahan ng fried foods, limitahan ng trans fat o kung likawan, kag excess saturated fat, processed meat, diraan na sila, sa fast food, diraan na sila. Kag piliyo na aton, Sir Josel, sa ang right fats. Don't fear the right of fat. Ano ba lang yung mga right fats, Sir Josel? Ari dari ang olive oil, ara dari avocado oil, ara dari ang ginatawag moringa oil. Kagiban pagid yung mga healthy fats, Sir Josel?
1: Why man kita gapakalain sini kayti in moderation, hindi gin man na makapalain gin sa aton nawas. Pero ining magkaon ka mo, number one, unlimited rice na.
0: Mm-hmm.
1: Walo ka sukob, Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Number two, masamo pagid sang chicken oil.
0: Mm, daos ka na miton.
1: Sus, hamakon mo na kun kaisa nga hamal. Na ano man ang imo pang chicken oil nga ginlakot sa imo pagkaon sila nga isa ka kalaha sila nga sinangag sila nga galanay-lanay pa.
0: May nabalaan ko na, Sir Josel, mo sa mo ang chicken oil. Mahigad-higad na yung kutsara mo.
1: Laban-laban.
0: Iba, limagin.
1: Pagkasunod, Dok Leo, ang sudaan, magluwas sabi sa manok. Ara pag chicken skin kay mananam.
0: Correct.
1: Tay complete tos ricados na but tamalo sa ni gahibi ng imo sini nga atay.
0: Mm-hmm.
1: Kay gi-expectaron nimo kon sigisigihon mo na mataas imo triglyceride.
0: Correct.
1: So magluwas sin na abi, Dok Leo. Ano na anda na to na abi ano pang diaryo bala, Dok Leo, sa mga lalaki ha.
0: Mm-hmm.
1: May mga babae man somehow nga nagainom. Pero ining intake na to sa alcohol.
0: Ang yan, dantabla, Sir Josel, nga bala nun nga pagkapon, gani ko nagkabra, kabulong ko no sa kapoy.
1: Mm-hmm.
0: May iban man siya nagatermino kung kaysa sa konser, linangas lang, as lang ah. Kung malipat ka blagi sa mga hatag sa pang diaryo bla.
1: Mm-hmm.
0: Sa tiwag kita da, pambakal hilo. Di mga linangas lang, as walang na.
1: Uh-huh.
0: Ang alcohol, Sir Josel, for natawag someone with elevated triglyceride, it's safest to avoid alcohol entirely. Hindi na dire, Sir Josel, applicable ang drink moderately. Hindi na applicable drink responsibly. kun ikaw sini may mataas nga triglycerides.
1: Amo ninya kon may fatty liver disease ka na, ang hambalgi sa doktor si mo gayonom ka. Gapan ni Garilio ka. Unta ti na subong kun gusto mo nga magkita ay pakita sa sunod nga schedule mo.
0: Correct.
1: Amo nang masaming ginamuno si mo sa doktor. So ang alcohol kag ang sigarilyo bawal na bawal sa may mga fatty liver disease na Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Kag ti mahimo Sir Josel fatty liver disease lang ang natutukan sa ibang sari pero why sila kabalaw sa ni may mataas na gilid sa triglyceride before sina.
1: Kag ang mataas sa triglyceride hindi lang fatty liver disease ang i-drive niya or mangin epekto niya kag komplikasyon niya madamo pagid pati high blood taas nga blood sugar diabetes. Now ang libre iya Dok Leo abi nga pamaagi para nga napaganhagan ta nga to sa ninyo triglyceride sa lawas anong libre subong Dok Leo man
0: kadamo sang libre sa ni Sir Josel magluwas lang kung dari ka sa sudad sa nika titubig inabayran mo pero kung sa umaka libre tubi libre matinlo. Matinlo ka tubi ah. No. Libre matinlo sining hangin.
1: So birabirahan mo inom tubig Dok Leo?
0: Birabirahan. So stole Sir Josel sining quantity o kung kining lanon sa tol sining lawas. Ang husto sa ni Sir Josel nga paginhawa o kung paggamit sining isang matinlo nga hangin. Si sinobla sa aton dire ang naga-inhale, exhale regularly Sir Josel. Kay kalabanan sa ni ay magaling nagamain kung nagiging hawa pa sila kung hindi ay importante makamata na sila makahimo sila buluhaton sa ni kada adlaw pero sino sa ato na nagabugtaw kadaga mindfully nga nagaw na una ma-inhale exhale nga parts na akon sa ni nga daily routine sa akon nga health
1: no
0: talagsalan Sir Josel kay kung may ara man diri ka sa ni sa area nga crowded hindi man matinlo Sir Josel ang hangin na ginapasulod mo. Ina sila tanan mga libre. Ang ultimo nga pagtrabaho Sir Josel susulod sa balay kapisan o magpanghimos dala libre na Sir Josel nga instrumento kung pwede mo mahimo nga paborable sa imo sa nga lawas nakalimpyo kapag nakahimo sa imo sa ni panimalay.
1: Ano ang problema kung magpisan ka sulod balay Bladok Leo hambal nila ari naman ISIS oh. Di kung mag ISIS ISIS gani mahambal nga ti terorista. Hambal nga ISIS aw nga mauti mo. Hindi kay mauti ha, mauti.
0: At least mauti ya para sa kayuhan ha.
1: Oo, hindi para sa ang sa Batman niya, okay lang ni mag-uti ubra, nila mag-uti kaon.
0: Hindi kay kung gusto kita Sir Josel mangin healthy, kinanglan tagi man sini extra gyud mangi effort mangin mauti gyud man kita pero sa goal nga para sa disease prevention
1: mas okay niya panghimos sa sulod sa balay mo at least plastadong tanan sang sa mag-walking-walking kada nga way kagpanghugas sa balay ninyo. Actually, mambal, ma-walking ako. Ang pagpanghugas sa sulod sa balay, tindog nga galakat-lakat. Kamo nang hambal nga, if you have a sources sa tubig, may tubig atos gripo, lalakton, mga lima katikang. May gripo ka man tuod nga kulohaan. Pero kung gusto mag-exercise, hindi pagpatubdang gripo nga ra si mula babo, salok ka dito sa ulunan para makalakat-lakat ikaw sa tanggapang hugas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, ano? May kilala, ganyan ko sila nga sa inyo, subong, ay na ganyan ko nag-umpisa na ko subong lakat-lakat. Siyempre na, abrias lakyan ko mo. Huwag ka pang pa kayo.
1: Tiyan mo ng problema to, no? Mga, ang teknolohiya gaano sa ato ni, nag-deprive sa ato bala, sang naandan sa lawas ta, nga maghulag-hulag dapat, or maglakat-lakat. Walking, ha? We're talking about walking. Lain yung brisk walking, sang sa simpleng walking, lain pagidya ang running dalagan.
0: Correct, Sir Josel. Pero punto, kung makapanghimos ka sa imo, sanin nga sulod balay, dira maplastar mo. Magluwas nga matagaan no pag itiyempo, Sir Josel, ang brisk walking o kung simple lang nga paglakat-lakat sa nandira, mas makabintaha pag itiyempo sa imo sa nilawas.
1: So, ang delikado na ito na motoha, erectile dysfunction, pero may turbo kita da, 30 minutes before loving-loving. Mabuligan ina pero dapat bulngon nyo gid ang mataas nga triglyceride kag ang fatty liver disease. Ang sa supplementation na Bidok Leo, if we speak about may mataas mo triglyceride, paano nato ni na malikawan through supplementation? May fatty liver disease ikaw through supplementation. Taking for example, Santon Plus Gold Capsule. anong ara sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, nga makabulig agud to nga hindi kita mag or hindi magtasa tong triglyceride kag malikawan nato na magka liver fatty liver disease, Dok Leo.
0: Ah, kumbaga Sir Josil, ti diri naman kita sini sa papel sa atong ultimate trio.
1: Solusyon kita.
0: Correct Sir Josil. Sa mga tawong nagataas sila sa ring triglyceride kag ang iban pagid sini nga mga problema nga nagugat sa pagtaas sini sa triglyceride. Isa sang sangkap diri amo ang balunggay. Paano makabulig ang balunggay? Kati ko nagataas nga atong triglyceride, Sir Josil, may mo apektado man nga atong sining insulin, ang aton sining liver nagaproduce ng excess sining fat, kag kinanglan aton sang antioxidant and anti inflammatory dira nga mga ginatawag compounds nga makita sini sa balunggay. Ano ginahimo niya? Improves insulin sensitivity, reduced liver fat production. Kag ari Sir Josil, no, tuman gid ni ka mabinuligon o kon makabulig sa mga tao nga may insulin resistance gid iya kag manami pagid, magluwas gamay ara kita sa recent Santon Plus Gold Capsule ang aton sa ringa lifestyle, Sir Josil, or especially ang aton sa ringa diet aton pagid baguhon kag mangin healthy ang choices naton para mas mangin manami pagid ang sa ringa outcome.
1: Actually, kung may balunggay sa inyo sa ringa balay, make use of it. Hindi nyo pagpabayi, magkadagas lang ang dahon niya. Ning magkala yellow, maglalaya na lang, hindi nyo mautan. Mm-hmm. Bisan pag may gamay, may makuha ka mudara. Bisan sa fiber na lang sang balunggay, may makuha ka mudara. Pag may mabilin, ginadang mapuslan ka mo sa balunggay, magluwas sa fiber. Problema sini, kaya ginapabayaan ninyo. Kaya ti, ang ibang sini, hindi ka uyon. Doklo, yung ibang tamara na magpili, tamara na yung mag-preparar, malawig yung tiyempong inong preparar. So ginataga namon kamo sang alternatibo, makuha nyo ang balunggay nga ina. Ang sigurado kita nga ang content niya sini stated sa isa nga label ara dira, inom na lang kamo Santon Plus Gold Capsule.
0: Makabulig Sir Josil.
1: Oo. Dako ang mabulig ya dira. Aside from that, Abidok Leo, ang garlic makabulig man ini sa pag hatag sa aton lawas protection para makalikaw sa mataas sini nga triglyceride.
0: O kon sa iba na Sir Josil sini nga lang sa nga nga resultato nga nagataas ang triglyceride.
1: Mm-hmm.
0: Ang garlic, Sir Josil, makabulig reduce ang liver cholesterol na fat synthesis. Maka-improve sa ato sa nga blood vessel health. Kung sige-sige, Sir Josil, ang pagtaas ang triglyceride nakaka-damage sa aton kaugatan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kag may anti-inflammatory benefit man kita dari. Ang meta-analysis gani, Sir Josil, nagpakita nga kung nagagamit kita sa isang garlic, may ara, Sir Josil, sang small, gamay ha, gamay lang. But consistent reduction in triglycerides.
1: Oh.
0: So, ay kita Sir Josil, nag-istorya, dari isang dinagko na dayon.
1: Mm.
0: Kundi ginagmay, pero sige-sige nga pag-reduce o panglubo sa nisa triglyceride, which is beneficial sa atan sa ringalawas.
1: Parius man actually, sino sa inyo familiar sa nagapamaghot bala?
0: Mm-hmm.
1: Nang nakuha ka bala, patubod mong sa lubi bala, makakuha ka langgaw?
0: Makakuha ka suwak?
1: Suba.
0: Oh,
1: oo. Mabuyukon mong suwak pagkatapos sa bagutani mo.
0: Mm.
1: Ang tubod dyan, sinatanawan nyo bala kay mahambal ka daw drip ina sang IV fluid or dextrose tawag nyo bala.
0: Mm-hmm.
1: Daw drip pala na sang dextrose, mahambal nga naisip mo 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005 drop. Buta malol kada 5 segundos nagadrop siya. Pero na-notice ninyo sa isa kagabi nga salod ninyo dara sang pasok, nagakabuta sang tuba, Dok Leo?
0: Correct.
1: Sa kada 5 minutos lang ang tubod, or kada 3 minutos, so amo man na ang reduction gali sang triglyceride sa pag-sigisigi mo ka, Dok Leo, pareho sa bisang balunggay, pareho sa bisang garlic, no, Dok Leo? So gaamat-amat buhin ang problema mo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Magluwasin natin, Dok Leo, may mangustin kita, dara mo, may spirulina, may ampalaya pa, Dok Leo.
0: Ari Sir Josel, importante man sa isa ka sangkap nga mo ang ampalaya. Kaya ti nagabulig ini improve ang insulin sensitivity, nagabulig lower ang blood glucose, nagareduce ang fat build up sa aton sa nga liver. Kagariya most helpful gid niya sa may mga pre-diabetes, sa may mga type 2 diabetes and the metabolic syndrome. Ining ampalaya nga isa ka sangkap sang Santon Plus Gold Capsule nga ginupod, Sir Josel, sa iban pagid niya mga mga mapuslanon nga sangkap kasubong sang balunggay, kasubong sarisang garlic, kagiban pa.
1: Okay. Now, ining ultimate trial nato ni Sapalang Sunstone Plus Golden discuss nato. Sa premium D3 soft gel capsule, may VCO, virgin coconut oil, may malunggay oil kita kaga vitamin D3 dekleyo. Te hambal nga too much consumption of oil. Ang premise nato ngin too much consumption of oil is not good for our body. Pero ti iniya gamay malan ning kapsula kagang VCO, malunggay oil kagang upodjabi with vitamin D3. Ini mga good fats man niya, Doc Leo, no?
0: Mm-hmm. Good fats, Sir Josiel, no? In fact, gani ang moringa oil. Muli nakapinasahi, Sir Josiel, sa aton, sir, nga premium D3.
1: Mm.
0: Kaya daw, common nang makabati kita sa nga ang D3 sa market, may ara sa VCO. Pero ariya, Sir Josiel, sa aton, may VCO man to, kag may moringa oil, pagid.
1: Ang moringa oil, hindi gali sa iadahon nga nakuha ni Doc Leo, ha?
0: Saya sa nga liso. Saya sa nga seeds. Dari sa nga nakuha. Muli nakapapinasahi sa aton, sa nga premium D3 kay moringa oil. Nga man, ano ang pinasahi sa ning moringa oil pag abot iya sa may mga mataas ang triglyceride? Manggrano nini sa muna unsaturated and polyunsaturated fats similar, Sir Josila, sa olive oil. Magluwas, may ara pa sang antioxidant kasubong sang vitamin E nga sa pagpakita kung sa pagtuon makabulig rido sa triglyceride and LDL. In both human and animal studies, Sir Josila, kag makabulig ini substitute especially kung nagagamit kita sa isang unhealthy nga oil sa aton sir nga pagluto, kag may anti-inflammatory effect na makabulig man sa insulin resistance, bisan indirect, Sir Josila, pero makabulig panubo sa triglyceride kung ang insulin resistance may improve man naton. Amuning moringa oil nga upod diri sa aton sir nga premium D3 soft gel capsule nga ang vitamin D3 diri mismo nga sangkap niya, Sir Josil, base sa pagtuon gali, nagapakita nga kung hindi sufisiente ang aton sa nga vitamin D sa lawas, ginaangot ini sa insulin resistance kag mataas man nga triglycerides.
1: Sa muning ako na mataas niya sa nga blood sugar level, gani gina-advise man, bi pa init-init ka man to.
0: Mm-hmm.
1: Makabulig somehow.
0: Correct.
1: How about ano naman ang papel sa vitamin C sa mataas si triglyceride pagkatapos may fatty liver disease? Just like pag-inom sang Santon na vitamin C, Doc Leo.
0: Ang problem, balan sa Sir Josil, kung kataasin mo sa nga triglyceride, dira sa niyang inflammation man eh. Nagaduging man sa nidira, ako nagupod ba ng inflammation, kag isaman sa nagabulig, pagid pa hina man akong damage, pagid sa aton sa nga kaugatan akong vascular health. Ang vitamin C, yati, paano sa nagabulig, serve as antioxidant, ginarido sa oxidative stress. Kag may ara, Sir Josil, sa isang improvement, nga mabulig kag mahatag sa aton sa nga lipid metabolism, kung nagainom kita sa sang Santhone vitamin C.
1: Okay. Now, may pamangkot na rin, Doc Leo. Selling niya kung ang kalamay, ang mga tamis, nagpasaka sang triglyceride, kag nagakos, nagatugas ang fatty liver disease, yati paano na lang kung pangapisin ni Bay?
0: Mm-hmm. So, piliin mo ang emosyon niya kafe nga dapat gamiton.
1: Oo. Oh.
0: Kasi actually no, ang sugar kinang lanon magita ni saton sining lawas ang glucose eh.
1: Mm-hmm.
0: Bisan hindi kaya mga pe, bisan hindi kaya mag-consume sang makalamay nga mga kalanon, ang lawas mo ya mahimo gyapon sang sugar.
1: Mm-hmm.
0: Because this is the source of our energy. Pero kung dali ba, gusto kagad iya mag coffee instead sa imo sa nga naandan nga kafe, though ginambal ko, Sir Josil, ha, kung hindi ka magpangape, kung hindi ka na magkape, ang worry mo, imo sa nga sugar.
1: Mm.
0: Yung tatano pangape, huwag ka pagasto.
1: Oo.
0: Pero kung dali ba, gusto ka iya mag-testing o kung mag-try sang coffee, yung ang gingamit nga pampatamis, iya is stevia, matamis, magyapon sa imo sa nga panamil, ara gyapon ang gina-expectar mo sa ning kanami sang kafe. Abi tungod niyang katamis, ginapangita mo, ara man. Ukon, butang na ton, Sir Josiel, hindi ini kasubong sang katamis, ang iban blang pwerte, kay katamis bla.
1: Mm-hmm.
0: Tungod niya kalkulado sa ning stevia, kagpampatamis sa ning agibutang, di rin na kita, either sa dua ang gamiton mo, kung gusto kaya sang coffee nga may beauty benefit para sa panit, para sa joints, diri ka sa Santhone Gold Coffee Mix Plus glutathione and collagen.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung gusto kaya sang masiling naton nga may sipa-sipa nga coffee, ara ang dito coffee aroma kag coffee taste, nga medyo maisog-isog gamay kumpara mo sa Santhone Gold Coffee Mix. Pero may benepiso sa lawas, especially nagkabulag improves ang insulin resistance diri ka sa premium D3 coffee mix.
1: Okay. Pero tingong gusto mo gidya magpangapi. May enjoy-enjoy lang kuya kakapi, pero hindi kuya sang caffeine. May ara kita, ah. Pati mga kabataan, sinitimplahin nyo bala kay Konali sila maanad bala. Ang kalabanan niya, feedback na baton sa sini, doon nagahugmay ang ila sining bala tiyagon na hindi bala, tawag na to sini, sumpungon kun sa Tagalog pa, Dok Leo.
0: Hindi alabuton.
1: Alabuton, mm-hmm. Oh, hindi Arabo.
0: Mm-hmm.
1: Arabo, dere Arabo dito, Arabuton ka. Santhone Plus Coffee Mix.
0: Hindi tungod sir Josiel nga nagabulig sa balance sa aton sining hormone.
1: Oo.
0: Nga may efekto o kung may correction sa aton sining mudo.
1: Mm.
0: Kagamanami sini, kagang feedback ba lang ang mabato natin, Sir Joseph, kung nag-inom sa isang Santhone Plus Coffee Mix. Karabanan sa ni makabati kita sa isang ila sa ni mga reaksyon. O kung nabatsagan nga, nga doon nga kadugay sa kung gutumon, kung naman yung ginainom ko nga coffee, inatungod niya kargado sa protein. Protein halin sa ni sa malunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sa ni sa soya bean niya sa ni nga sangkap.
1: Okay. Ang isang kapamangkot na rin, Dok Leo, selling niya taas gin man ako triglyceride. Pero medyo delikado ako sa fatty liver or diagnosed ako nga may fatty liver. Selling niya okay lang na mag-inom ako sang tea. Namin niya siguro sini Santhone Gold Herbal Tea, Dok Leo.
0: Why naman guru liwan Sir Josel, kung naman kita sang tea nga ginamention during iban na no?
1: Oh.
0: Pwede gid. Kapin pa kon basi bala ang imo sa ring fatty liver disease, araman ng insulin resistance, araman ng pre-diabetes. Ang cinnamon nga sangkap sang aton nga Santhone Gold Herbal Tea Sir Josel makabulig gid pabalanse sa aton sining blood sugar kag makabulig man sa may mga insulin resistance para ma-improve ang insulin sensitivity. Kag ang isa pagin sini, may turmeric pagin Sir Josel nga may anti-inflammatory benefit man.
1: Mm.
0: Kamo ni problema na tuko nagataas sa aton triglyceride, taas sugar kada banan na, taas sugar, insulin, may inflammation. Nga kinanglanon nato ng anti-inflammatory dira para malikawan naton pagin ang further damage kung nagapadayon kay nagasigi-sigi ini dira sa pag-damage o kung paghalit sa sulod sa aton sa lawas. Nga makabulig ang pag-inom sa mga tea kasubong sang Santhone Gold Herbal Tea nga may sangkap kasubong sang cinnamon bark kag turmeric. Isa pagin nga mabuligan sa ni Sir Josila, ma-constipated bala? Kung imnon mo ni like 1 hour before bedtime, pagkaaga may posibilidad kag damo na buligan sa nga nagahapos ang inyo sa nga bowel movement.
1: So 1 hour before bedtime ha, pag inom sa Santhone Gold Herbal Tea, Dok Leo, ha?
0: Yes Sir Josil, pero pwede mo niya inumon niya sa adlaw man kung gusto mo.
1: Selling niya may fatty liver ako sa finding sa akong laboratory. Adlaw-adlaw siya ga-inom ako sang Visionex Plus. Okay lang na siya.
0: Okay, gid. Kag-arigali, ha? Kung nagahina inyo sa nga atay, ang isa sang link dira, o kung ang isa sang mabatsagan, manotesus niyo ko galingon, galabo inyo panulok. Tungod ng paglabo sa panulok, may labot manina sa mahigko nga atay. Ako hindi mayo nag-function sa nga atay. Sige-sige, halang pagtumar mo iya sa imo sa nga Visionex Plus soft gel capsule. Kati, ang lutin, tagasya sa thin directa na yung nagpanghikot sa mata mo. Dugangan, pagigkaroon sang bulig, pagigdira sa nga ginatawag beta-carotene, kaga vitamin E, mga antioxidant na beneficial man sa ton sa nga mata, nga makuha na ton kung nga Visionex Plus soft gel capsule kita. Kagti manami, kag makabulig man Sir Josila. Ang regular man nga pagtumar sa isang ultimate trio, bala? Like Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhone Vitamin C. Kung may mga problem na kita sa aton sining lipids, lakip na ko ng aton sining liver, nag-accumulate na sa excess sining fat.
1: Oo, oh, tiniya do layo niya pamangkot, Dok Leo, pero ti pamangkot ko na lang ini. Siling niya may angsad ako, ati patalgid. Mm-hmm. Angsad or body odor ni. Siling niya pwede ayhan ko na makagamit sila. Yung mabuligyan ko na sang Santhone Plus Herbal Soap.
0: Isa siguro sang i-determine naman natin, Sir Josel, kung pamangkot natin, kumusta ang imo sa ring bowel movement? Kumusta ba nang imo sir nga hygiene? Kasi may mga times sir Josel nga dira nang factor mo. Mo na ginahambal gani na ton nga sa isa na ton na ka texter sir Josel nga masalot ko lang niya. Nga problema ay kadaway sa gana kuno siya sa nga asawa na. Mag love making. Gali kay hindi man problema, hindi man saya si sir Josel ang problema. Ah. Kundi sa kulang bala nga pagimusimo sa kugalingon sa asawa bla. Kulang sa nga pagpaninlo bla. Tiambalan dari sino man biganahan sa sino man ma-excite abi sina. So isa man niya makahatag sang kasulay sa aton sa nga lawas, nagakaigo sa nga pagpaninlo. Lakip na sa may mga body odor nga kinang langgid ang nagakaigo kag may idiin niya pagtinlo sa ni Sir Josel. Pero kung mahimo mo ina nga mangin napisan ka sa pagtinlo sa lawas, gamitan no pagit sa isang Sunthone Plus Herbal Soap, makabulig ang beneficial gitungod may antibacterial property ini, may sangkap ini kasubong sang bayabas nga nagabulig tapna sa mga pagpanganisngaw sa aton lawas.
1: Kaya may fatty face ako no, Dok Leo, may bulong manda.
0: May fatty face.
1: Hindi oily face na actually.
0: Kung may fatty face, duhaman sir Josel eh. Either nga nag-accumulate na ang tambok dira nga nagadamol nang imo sa nga guya. Naga double chin ka na. Or lain magidya ang ginatawag nagalatab pag gid imo sa nga panit.
1: Oo, mo nang hambal nila siya grabe man ka oily sila nga imo guya sila do pretty ma prituhan sila sa mangros ba.
0: Pwede sir Josel no. Actually pasaho man lang ni pero try mo lang paggamit sa isang clear skin herbal soap.
1: Oo.
0: Pagkatapos avoid sini sa masami pagkaon sa mga makalamay, paginom sa mga makalamay sini nga mga ilimnon. Kagabi ba siway ka pa makatry? I-try abi tumarang aton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C para ma-providean ka man sa isang nutrients nga kinanglanon nimo kag makabulig man panami sa aton sa nga detoxification system nga panami sa pag-function sa aton sa nga liver para ma-release man ang mga higko sa lawas.
1: May sad diri Dok Leo, selling niya natingala ako nga kada bugtaw ko bala laban-laban bugtaw ako magtulog. Kada bugtaw ko sininya, dodamo ko pula-pula silingya sa akon sininga lawas, labi na gid akon batiis kag butkon, nga daw mga kinututan sang sapat-sapat, la makatul, anong mayo, Dok?
0: At imposible ba si kinututan man gid na sang sapat-sapat, Sir Josel, eh?
1: Oo.
0: Magluwas lang iya sa may mga problema, siguro, or infection, Sir Josel, ano? Nga ang manifestation is daw may mga pintok-pintok kinman sa imo sininga panit. Pero kung magawa ng sistema, especially kung why ka nagagamit sa isang musketiro, talaga sana naman siguro Sir Josel ang musketiro, subong ano?
1: Ati daw, why na guro, Dok Leo? Musketiro, subong nahimo na lang na nila panarap ko ng sasapa.
0: Oo, pangkwa fingerlings. Sa iban bala. Isang masuggest na to, Sir Josel, para mabuligan na makondisyon lumat ang panit, gamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Para sa mga inagyan ba lang na Sir Josel, mga spot-spot o kinagdan sa sapat-sapat ba lang?
1: Kaya itom na ako nagahimali, no?
0: Correct, Sir Josel. Kaya nagkakatol. Kaya pinakamanami nga mahimo mo for prevention, antes ka magtulog, sari gamit ka, sari pamanyos ang Sunthone Plus Herbal Oil, kay may mosquito repelling benefit ka sari. Hindi ka madapuan sa isang sapat-sapat, hamlok man dira, o kung ano nga mga pwede magkagat sa imo dira. Kaglakip na Sir Josel ang lamok. Kagting lamok, may alandaman kita Sir Josel sini. Ang nagadala sing dengue sini sa aga, kag sa serum bala Sir Josel. Kaglain pagit ya, ang kutot sa lamok pagit sa gabi, ang butang naton, buhay na yan sang dala ng dengue infection, pero hasol lang yapon sa aton Sir Josel. Nga mapunggan ina, kag malikawan naton nila kung nagagamit kita sa Sunthone Plus Herbal Oil.
1: Okay. Ipamanyos lang nila, Dok Leo, no?
0: Correct.
1: Antes sila magtulog.
0: Correct.
1: Okay. Initanan mga produkto sa Yesto Health Incorporated, din kamo pwede ka bakalari. Kung may branches dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, hindi gani All Green Pharmacy, Generica, or hindi gani Watson's Pharmacy, pwede ka mo dakabakal. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita, Dr. Limo. Arad ang address sa Barangay 39, Lizari Street. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang palatandaan nyo da, atubang sang Marayubang. Pagkita nyo da Marayubang, sa tubang niya sina. Kung katubang mo sa Marayubang, pagtalikod ninyo arad ang Yes to Health Store. Kompleto da ang ato sarin mga produkto. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, available rin sa Yes to Health Wellness Center. Actually, sa clinic, may libre nga konsultasyon. Kaya may consultant kita dira. Dira sa may A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. ang landmark atubang inasang Midtown Hotel. Libre darang konsultasyon. Sa mga waisang ginpanglawag tama pharmacy, Y branch, sa suki niyo mabutika, kadto lang kamodera. Sigurado kita, available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, dere Doc Leo, kay do, kadamo kita sa mga palamakotanon, para mo na lang siguro ang isa ka ipamangkot naton. Siling niya, naanad bala ako, siling niya, Doc, nga, kada may magbasket kami, magpauli ko sa balay pala nakitlawas ko, inom ko dayon sang pain reliever, katulad na business is the pain na ginahambal ninyo. Anong, may problema dari, Doc Leo?
0: Kung masami, Sir Josel, mahimo. Nga may problema, inakag ko nagasigisigi, bala. Pero masuggest ko, basi madala malang sa Bulubalanyos, kagway ka pakatry sa isang Santhon Plus Herbal Oil, bala Sir Josel.
1: Oo.
0: Nga ang hindi mo na pag-tilawan. Yakutob sa magwanta pala ang mga muscle pains ni Modra, basi madala pa malang sa Bulubalanyos. Pero amo gani na nga ginasiling ka, ginaliwat-liwat na ton, kung ang pagpalanakit sa lawas, tuma na gilka-disturbo ang pagbusog sa mga parte sa lawas na ton. Nga kinanglanon, gid na ton, sini kinatawag ang maremedyohan kay tungod sa kung ano man yung mga rason, Sir Josel, isa sini para makalikaw nga mas stress kita kaayo.

0: Bauti, salamat gid ha sa inyo sa nga pag-upod, sa ato sa nga pagparagad, sa para tuntunan ta, sa ato sa nga programa, ang The Secrets of Health. E daw ay natatsyempo, kuanta lang siguro, sa inyo sa nga parting words, sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sa maayong panglawas, kinanglan ta, Sir Josil, sa mga tagpalamati na to, na nagkakaigo sa nga education and information. Kagdari sa aton, sa nga pagpangalag, ginatinguha na muna na ni Sir Josil nga mahatag sa inyo, lakip ng pagtukib sa mga sikreto, sa kapasidad sini sa mga tanom, mga sangkap sa aton kusina, kung paano na ton mahimo magamit na sa pagbulong sa aton sa mga gidabatyag, especially pag-abot iya sa pagpabakod sang lawas na ton for disease prevention. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasano pa sigara siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Top sa masunod naman nga edisyon na sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman ninyo sa ring katropa Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
13: Sa Acupacol Center Agent.
14: Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibang ganyan ito sa akong sa
16: Sister Pain.
17: Manasig na, sige naman hulang pagsakit.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rudilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko, nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Pag supplement for men,
1: gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Excellent.

0: nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: 100,000 pesos in prices ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM. Libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.9.

0: ay mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Da, buksig ko ka.
3: Upog ka naman! Dito naman halil!
2: Da, bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Kadas ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Haite! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa sumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o. 1,500 ina, ha? Abe. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
0: Katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtub Biyernes, alauna imedya tubtub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting!

0: tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Kaupon niyo sa mga hapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Wow! Siyempre mga Katropa, musika, istorya, sangkabuhi, kag siyempre inyong mga Katropa. Na naman subong nga hapon. Ganisan, bay kamadira ha, kagpatayo nang sa pagpamati kay kami ni Katropang Joy ang magapanami na

magpanulod sulod sa mga guba nga building kay Basic Palakag. Kung mag-anano pa inakaroon na kalalagbong pa inakaroon dira mga siminto ay ti patapusa anay kagaanhilang pamatsyagi. Alright, ti this afternoon mga katropa ha, subong nga afternoon, subong nga Lunes. Ang aton nga date subong is June 8, 2026. Wow, kagamoy ni Galika Tropang Joy ang first day of school. Wow. Kamusta, kamusta, drama, katropa, peeps? Kamusta ang first day of school? Basi may nag-meet.

0: kanina mga kabata.
1: Yahoo!
0: So mga afternoon mga katrop, at ululupod na naman kita hanga mag-istorya hanay.
2: Magtabi ang wanay.
0: At syempre, mag-bardag kulay. Na yes, mga katropa peeps, sa mga lunes, mabardagula na naman kita yan. Yeah! Wala may pagpukong diri sa katropang station.
1: Wow!
0: Gato ano yung pagpanamiyaw dira ha sa ato nga mga radio listeners, transistor radio man nina ukon na Bluetooth speaker man nina ang inyo ginagamit mga katropa.
1: Yeah!
0: Kabusta ka ba dira bayad-ayad nga afternoon about it subong dumainit-init pa man ang aton nga tiyempo. Hulat-hulat lang takaroon maghapon ha, basta wala mabuk buo na naman ang babaskog nga pag-ulan. Kaya syempre katropang joy kong grabing init pagkahapon, kulpi na niya nagagaloom.
1: Yes!
2: Tama ka siya katropang ay duwa na yato nga weather subong. Diba? Sunny pagka sa aga, pagkahapon ti rainy naman eh.
0: Yes! Okay na lang yung nakasanga magbaliskad. Kung magbaliskad ba, galalasa guro mga persons. Sige mga katropa, may dayan na nga pagpamatiis na inyo. Kamusta ka madra so far inyong mga lunes? Baong ibang sa atong ribisibisihan man sa ilang mga trabaho sa eskwelahan.
1: Yeah!
0: Pero may arap pa man sa giyapon ay nabilin dira sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay nga nagapulo pamati sa atong subong nga hapon. Tinakaplastar na bala ka modera? Ready na dira inyo nga mga palamahawon?
1: Yeah!
0: Sige, happy-happy listening kay happy-happy tuning in mga katropa peeps.
2: Yeah, so once again ang ating gigabag panamiyaw sa liwata sa mga katropa nato ang naka-monitor gid. So mga Monday afternoon, diri sa X-Rated program, diri sa abon siya ni katropang Ira sa XFM Roja. So good afternoon gid sa mga naka-monitor sa ato subong. Din

course, ginagreet naman sa mga dayon nga afternoon ang mga katropa naton nga di nag-monitor na sa aton dira sa may bahinsang Barangay Lunoy. Dira ba niya sa may bahinsang Luktugan. Sa family Bautista, especially na dira kay Ma'am Lorna. Good afternoon, dira sa mga kaapu-apuhan, no? Kay katropang Chris Den May, kay Jed, Andre, kay Gladden, kay Chris Bufil nga for sure. Tia to inisubong nagpadulong sa eskwelahan. Yahoo! Sige, isa na lang si katropang Ma'am Lorna. For sure, ara ni siya subong sa Luktugan. Nagabulubantay man ko, no, basta may klase. Hello, hello, dira ha. Once again, good afternoon, kid. Kag syempre, mga katropa, dira kay Uncle Pinky. Nati kayina sa nga gabaw na ganila gubo na naman ang iyang hawak. Hawak ni Uncle Pinky ang beat. Ara, dabi sa hawak niya katropang

0: Kitty, kamusta? Stress ka na bala? First day pa lang? Kaya mo yan. Kay katropang Jolan, a.k.a. Jo Lorenzo, dira sa may bahin sang Hamindan Capiz. Kamusta, kamusta, dira? Ilo-ilo kid sa mga family kag. Mayong hapon, kid. Dira man sa kay katropang Uncle Tolitz Adinsog, sang pataglawaan tali papa. Nagabulo baligya, ay ti madahog-dahog naman sinisubong ang karne. Madira katropang Tolitz. Kay man, balik eskwala na. Pero magigatropang Uncle Dutong, kagsaya partner niya si Auntie Susan. At ikabusta, kabusta, kabudira. Happy, happy tuning in. Alright mga katropa, kadto kita na isa tanya question of the day. Katropang ni Ara na. Ara na sama, kita na ninyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga screen. Pero galulantaw ka mo sa tanya Facebook Live. Ti Ara ba katropa, kung nagpapati lang kami sa inyo nga radio. Ti pamati, dira mayad. Ano ang, mga katropa, ano ang masay inyo sa mga tao nga wala believe sa inyo? Ah, diba? Mga tao, kuno nga wala believe sa inyo, it means mga kuwan ang mga mahisaon.
1: Mga passion.
0: Yes, abagi din ay katropang Joy. Kung si katropang ang naging ano, tadigani ligado, ang naging guest ni katropang Kimpin, masapakon kuno ni Yaya. Yes, daw ka kaiba man yung Yaga sabat. Sige, ha, ikaw katropang Joy, anong masay mo?
1: Okay, hindi makita katropang isang vlogger nga kung more basher, di more income. Di para sa ato, yung mga tao nga wala believe sa ato. Di ba, bayan ta na lang? Ah, wala man ta mahimo, no? Kung wala sila sa believe sa ato. Di ba, bayan ta na lang? As is na lang, wala sila sa believe sa ato. Basta kita, di ba, yun lang, nag-apursige, nag-apanarabaho. Kag nag-apakas sa ato na adlaw-adlaw nga kabuhi. Pero kung vlogger ta someday, di patulad ta na para...
0: More money to come. Ay, di, sige.
1: Sige, mabika tropang ay, panganoon mo na sila?
0: Ay, sa ako lang, mambal ko lang sa ilang, masay ko lang. Watch and learn. Sige lang. Oo, short but sure ah.
1: Oo, siguro sa imo katropang IT agency, pero sa aton nga 30, hindi na tamara niya siguro yan o.
0: Pero may araw, hindi na yung katropang Joy nga garit-garit man, nga ti otro man niya, hindi man magpapirdi. Ay, ti sa pako niya na may stress nga kaya sa nginhawa niya. May araw, hindi na hadabi kita yung mga kakilalaan niya nga ti, why hindi niya nagkuhan, ano ganing tawag si na katropang Joy, why man niya nagpadaig.
1: Hindi man nagpapirdi, kumbaga.
0: Yes, nagabato man niya mga katropa nato. Tunti ka mo, Abi, kung kamong pamangkuton, mga katropang class members. Bayan ko, ara, nakamudra na gapulo pa mati, ha? Ti anong masay niyo sa mga tao nga wala believe sa inyo? Abi, sabtay dira sa comment section. Now na. Kay later, ti, syempre, balikan ina naton ipara basahon diri sa kahanginan. Kaya subunganay nga mga tinion, mga katropa peeps. Syempre, everyday nagapalayag kita, ha, sa tag sa kalilis on sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na. Baas ko ganang inyong mga speakers sa inyong drang mga radio. Di volume na asang dako-dako para sakop naman ang mga wala radio na dira ng mga kalapit balay. Mga katropa, kita ang babatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, dira, managapalayag man kita ha sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Wow! Good afternoon, dira, sa inyo tanan mga katropa sa 96.7 sa XFM Bacolod. Kamusta, kamusta ka mo, dira, tanan sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Wow! Kagdira naman niya sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon. So far, busy-busy naman. Subo nga Monday ang atong mga katropang sister stations. Sige na nga, panayo lang dira sa inyo nga mga ginahikot subo nga Lunes. Kaya syempre, ari lang kami dira ni katropang Joy para mag ano dira, mag-istorbo sa inyo nga mga dalunggan subo nga hapon. Saliwat ha, happy happy Monday and good afternoon, good.
1: Sige, subo nga hapon mga katropa. Di mabatian makita ha, pinagya sa aton ng XFM Radio Network. Yes, wala lang kita nagapalayag dira sa inyo nga mga transistor radio or sa aton ng Facebook Live today. Kaman everyday, live na

0: sa Luzon, Visayas, Mindanao anytime. Mabatian mo gi kita, nagapadayag kita para agi sa aton nga XFM Radio Network app.
1: Yes, mga katropa, hindi lang ina kay subong nga hapon. Live na live man kita sa atin ka secondary Facebook page. Wow! Ukon ang aton niya back up account. Yeah! Ang XFM Rojas 106.5. Nati, good news, subong nga Lunes. Yeah! May bad news at the same time, may good news. Ang aton good news, subong, syempre nagdugang na naman kita.
2: Wow!
1: Di ba hambal tagid sang Friday, katropang joy dapat yes. This week. Madugangan yeah! And wish granted gid mga katropa Pipsky. May ara na kita sa 2,700 followers. Okay lang ina, nagalagas ba natin nga backup account yeah! At ikay katropang meta, dira, ayun ang plano mo. Di uli na inangamon nga original OG Facebook page. Kay di kalugon man ina akong imo na lang ina kwaon. Ayaw na ayaw gid ha katropang meta. Kay sa mga katropa natin, di salamat gid ha sa padayon nga pag-suporta sa atin nga page. Backup account man o kon secondary Facebook page. Kay sa mga wala pa, ano pang ginahulat niya? Yeah! Pindutan na, i-like and follow na. Kag sa mga katropa natin nga nagalulan, tao sa natin nga Facebook Live, ayaw gid magkalipat ha, nga i-power share ang atin nga live subong para mas madamo pagid ang malabutan sang aton nga programa.
2: Yahoo!
1: Sa aton nga nga comment section, mga katropa, ti feel free gid ha to drop your comments.
2: Wow!
1: Ano man yung nakakomento ang gusto niyo dra i-drop? Yahoo! I-drop lang gid. Kaya syempre, ginabasagi dahil muna ina ni katropang Joy. Wala ka kasing ginaskipan ake basi. May magsungkod. Good line na mag-ulog-ulog sa malayo. Diba katropang Joy?
0: Yes, wala ta kabala ko na nuhunta na sila tayo.
1: Yes.
0: Magsungkod sila. Sige. Sa mga katropa naman natin nila ha, nga ti nagkulukas subo again. Kaya man ti nagpanganga. Kaya katropang ay wala sila kung nusang data. Yeah. Napanglantaw sa atin ng Facebook Live. Pero tani gusto manila magpanamiyaw. Gusto manila nila may kunun sila, may isararaw. Di wala gisang problema mga katropa. Pwede masaya hapon ka mong mag-text. Pinagi sa atin nga XFM text line number. I-text lang din inyong mga panamiyaw sa atin 0908-862-5225 nga XFM text line number. Once again, that's 0908-862-5225. Kaya syempre mga katropa, kung may mga smart TVs ka madra kag internet sa inyong nga panimalay, pwede gin nga magtanaw sa atin nga mga live programs kag sa aton nga X-rated programs mga pinagi sa aton nga YouTube channel. So pangitaan nyo lang kita sa YouTube 106.5 XFM Rojas City Capiz. Or pwede magani nga katuan nyo nga aton nga Facebook Live mga ara dira na ka-caption ara dira na ka-pin sa aton nga comment section ng aton nga mga social media links, especially na ang aton nga YouTube channel mga katropa. Sige. And of course ha, di magkalipat nga mag-subscribe kag mag-pindot kid sa bell icon ang notification bell para always ka mo

FM Rojas, kag syempre ang gina-promote ginato sa mga backup page ang XFM Rojas 106.5.

Yes. Alright mga katropa, subo nga hapon na nag-aupod sa ato nga programa. Bilang tawon ta kung sino ang hindi bisibisihan subo nga Lunes. Abaw, di walang iba kundi ang nag-iisang delivery boy sa Pure Flow Water Filling Station. Yahoo! Si Toto Val Dizon Escalada. Wow! Yes. Dara siya sa may bahin sang dao. Kamusta, kamusta to? Damo-damo na balang customer mo subong na mga eskwilahan delivery sang katubian kay man para damo ikaw dira sang kita damo ikaw komisyon. Siyambal niya tinag-drop na siya sang iyan ng mga ano emojis. Siyempre hindi ka na badula kay Toto ba? Expected na ina as para sa iyo number one ginang XFM. Happy man siya subong kagdi hi ko na mga katropa Pils. Wow! Nagapangaduan naman si katropang Crystal Maria Joy Libardo nga ti nag-drop man isang niya nga mga in lababo emoticon. Yahoo! Thank you katropang Crystal. Mayong hapon katropang Ira and Joy. Kamusta ang panahon dera? Yahoo! At isa na mention sa kaina katropang Toto Val ti mainit-init sa gapon ring panahon. At lang nabuluman tayan later kay Basi. Balaan mo naman ang aton nga panahon kung kaisa ginaabot man do ilog man sa mga kababainhan. Oy. Sige, ati si katropang masunod kay katropang Crystal. Aba, ati siya para si katropang Ma'am Emmy. Kaisa man sa mga kababainhan, nagpa-highlight na kag nagpa-followers. Thank you so much.

0: Baulihi, mas si katropa natin, Doy Arthur. Good afternoon kuno katropang Ira and katropang Joy watching and listening na si katropang Doy sa bahay sa West Villa Flores, maayon Capias.
1: Yes, oh may pamangkot man. May kugalingon nga pamangkot si katropa ang totoo pala. Oh, sabtabi ninyo mga katropa, sino ang may sala? Ang nagpautang o ang nagutang?
0: Pamangkot to, kaman amunay mo mga pamangkot.
1: Ay, bossy, ginutangan siya. Oh, oh.

0: Basi, ete. Sige, para sa akong totoo, Val. Ang nag-utang, ingay, hindi ka balo magbaya. Amo gidi na yan nga, bay sala. Kay man nag-utang ka, utang-utang ka, tapos hindi ka magbayad. Kundi sala, mo eh. Alam nga, nung nagpa-utang, may sala. Kay siya na gani ang nagbulig sa imo, di ba? Sige, ay,
1: ano
0: totoo, Val.
1: Ano sila to? Ano ang behind the hugot sila nga pamangko? Di,
0: Basi, wala gabayad ang iyang mga gina-deliveran katrapang Troy. Ano lang, husto lang, tugaan nga, tugaan. Buwas lang. Pero ang tubig, ubos na. Yeah! Amo nag naingit na si Toto Val.
1: Tiisa lang sa bat, dira ito, untad ka na-deliver.
0: Ay, why sa sindohon?
1: Ay, amo. No choice yarn. Sige, ati, sige. Si katrapang Ma'am Liza Digalag, number one.

sabay sa Hapon Pedra. Sige to pang Crystal, good Monday, nagaulan-ulan. Amon dira sa Roja City. Mga gwapa, pag-shoutout lang ko dira sa Roja City, especially sa Barangay San Jose ko, no? As usual, sa beautiful girly niya, nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Siling ni Katropang Crystal, school always snack. Hindi ka mag-half day ang school kay grade 1 ka na. Kay Mother Maria ko, no?

0: pressure kung kapamati pa si katropang si Mother Maria kay Manti nagasugat lulong na siya katropang ay kay baby girl ni katropang Crystal.
1: Yes, sige, importante. Kung pwede, dalaay mo radyo. Sige lang, abalaan ko mamarita sa mga sila dito. Sige, sige, katropang Lloyd Navalas, good and deem afternoon katropang Ira and Troy. These support groups plus my own hard work and learnings are rudiments of my TUPV. Sige, katropang Lloyd Navalas. Mayong hapon mandra sa imo. Mayong hapon to beautiful ladies, DJ Ian, DJ Joy, galanog nakag gatutok na kami diri. Thank you gid ha Ma'am Liza Digala as always. Hambal ni Toto Val Ma'am ay nagamaoy ka man sang gamay ka sang first day of school. Ay why to hindi na ya uso sa dos amon. Kami ya nagagutos lang kami ato. This is kailangan kag din di ko man abi madumduman isang bata ako pero feeling ko waay gid ya. Ay nagmaoy ka man.
0: Wala kay nag-add ano makita ka tropang ay mo nagagi kita sa daycare sa pagkapunta sa grade 1 to nahasa na tayo nga wala man tagira sugat tulo.
1: Yes, independent kita yan no sa do nga panahon ka tropang Joy. Sige, sige, totoo Valgoro nagmaoy ini.
0: Oo, basta nagliligi pa.
1: Amagani. Sige, tropang Solomon, tiari na naman ang katropa naton, ho? Sang Ponte Fedra Capias. Good afternoon, sa imo, sir, ha? Kamusta ng imo pagbiyahe-biyahe? For sure. Lipay-lipay naman ini si Sir Solomon kay damo naman ang kita niya. Sige, nagpa-drop na siya sa ngayang mga gina-feel subong, ho? Feeling cool siya kag in love at the same time happy man. Thank you ka tropang Solomon sa pag-share sa atin nga Facebook Live. Kag siling niya mainit-init nga hapon to beautiful ladies. Katropang Iron, katropang Joy. Di watching live naman siya kuno samtang nagapahuway sa Gyapon sa idalom sang manga. Abi ka tropang Solomon, dala kami dira sa sunod sa idalom sang manga para ma-feel man mo ng imo na fi-feel din.
0: Ay, base ang bunga ya katropang Ay.
1: Ay. Sige lang, importante sa sunod hindi na season. Samtang ko na nagapulo pa bati siya ho sang X-rated. Tinagaladog na as always ang XFM sa Manuwa sang Ponte Fedra kay naka-bluetooth speaker si Sir Solomon. Thank you gada katropang Sir Solomon sa imbo gabaga pa dessert ice cream a slice of cake pineapple kag syempre may leche flan pa ba naga linya-linya gitag. Grabe gini ng mga mas manami yes sir kung tuod na char mambahin sa Solomon nakakarami na kayo ha
0: abuso na yarn sige sige tropang Lordy saling niya yes earthquake is the top of the calamity and natural disaster that we cannot predict anytime and anywhere tama ka dyan katropang Lloydy wala pa yas ang instrumento or instrument no ang aton bago nga teknolohiya so buong ka makadetect sang nagahilapit nga earthquake or nagapaabuton nga earthquake di dapat ang panugyangan is ato sa mga otoridad di always kita maging ready sa aton nga mga panimalay kag of course i-practice kita ang gina kuwan balaho gina earthquake drill na every time
1: yes.
0: Katropang Lloydy sige si katropang Bernard Villanueva maayong hapon katropang Ira and Joy happy happy birthday kuno katropang ay sa iyang Reina si katropang Ma'am Hilda Villanueva subong nga adlaw
1: Ay, birthday, gali isang yan nga, Reina. Di kantahan din ang Reina mo, eh, katropang Bernard V. Yan pa ba? De, syempre, para sa Queen Diraan ni katropang Bernard V. Villanueva, kay Ma'am Hilda Villanueva. Kag, syempre, sakop naman mga katropa natin. Nga nagapulo pa mati. Sumong, nga nag-celebrate mana.

0: Yes, this is what had Rakay Ma'am Hilda Villanueva. Happy, happy birthday to you. Yahoo! Mabuhay ka hanggat gusto mo. More blessings pa para sa inyo ni katropang Sir Bernard V. Kag kamusta ang handa? Andera, wagid ta da katropang Bernard. Ay di, palagpok ka na dira ang panit sang litron.
1: Yes, so once again, happy, happy birthday kita ha sa imong arena. Katropang Bernard, si katropang Ma'am Hilda Villanueva. Di maailang nga pag-celebrar dira sa imong kaadlawan, Ma'am Hilda. Di kadaw kalayo pa sa kabangkadahan, katropang ay. Di ba, para makalabot rin handa ni Ma'am Hilda. Di sige laga. Enjoy your special day today, katropang Ma'am Hilda. Kag syempre, sa mga kadungay niya subong nga sa ulog, sa ilaga special day sa subong adlaw June 8. Happy, happy birthday mga katropa.
0: Yes, tiyan balik katropang Rafael, shout out na kano kay katropang Kenneth. Gapamati sa X-Rated, dira sa Sigma DJI, crush ka kuno ni katropang Kenneth Pasito. Ay, dugay ko na nga balaan, sir. Happy, happy tuning in na dira ha kay katropang Kenneth. Kanagalulan tao sa atin nga Facebook Live, subong. Si katropang Eric, syempre ari naman sa atin nga programa, nagpa-highlight and pa-followers man. Kamusta katropang Eric? Tiga ba nga nagpanumbalik na inang imo nga trabaho, yeah! Ha? Ito ba naging message ka na dira nila? Kay katropang, sino ini si katropang Solomon? Thank you, gigirawang katropa peeps. Si katropang Rafael, mayong hapon mga guwapahon, diwata Joy and diwata DJI, nakatutok na ang tirik toda sa X-Rated, samtang gapahuway-huway. Yahoo! Ay, sa gihap.

lepastan tenang mana siguro para sa pang gasolina. Ay marami na ang isi subong sa aton nga mga tricycle driver. Ba nakabalik ang aton nga katropa ho, si katropang Sammy Tilandaw. Good afternoon Ma'am Ira and Ma'am Joy. Ngayong hapon mandira sa imo katropang Sammy, kamusta kamusta ikaw? Naginano ikaw sa salon sang isa ka semana man.

0: 8:43 in the afternoon. At this time, ha, we're gonna say BRB, Danay. That's be right back, mga katropa. Magabuy lamang kita sa pila ka mga pahibalo. Kindly stand by.
1: X-FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

0: kalusugan Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The secret of health.
0: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodirin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule

ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw

Sentry Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Bisunix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you

0: si Janice Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit
1: dahil
0: mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yun,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.

0: Remix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Clair Skin Beauty.

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Pantiki. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System pain.
1: Ako si Heidi Retire.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Petropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santo.

Libu-libong pa premyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libo-libong papremyo!

chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: alas 2:55 na sa hapon. Mga tropa, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang inaanig na programa ang Builog ng Gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis, ang sabon nga makapatay sing kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugkos ang atong panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga paditipunan sang banhas kag hinggo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap pang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang gagaw kag nagapabasko git sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gani ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagay sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa aton programa. Kamusta, kamusta, ara, pabala ka mo. At iba yung hapon na sa aton nga 8,000 viewers. Di na gaya na, no, kamundara abi. I-drop nyo man rin inyong mga pasyar route, inyong mga sabat sa aton nga pamangkat. Ay, tinga ito na nga pagpanamiyaw, ginha, sa mga katropa na ito, nari labi na sa may Ecare Multipurpose Building, dira sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Wow! Kamusta, kamusta, kamusta, mga mamansers, for sure, busy-busyhan naman ng mga persons. Yahoo! Kag syempre, dira man sa Idalom, sa Mia Drug Mart, kag sa Gene Access Boutique. Kamusta, dira, ma'am Catherine Famulag. Wow! Tinga man, wala kamusang Friday, Yahoo! Ha? Baka tani si katropa ni Ira galiya close. Disubong open na sila ang mga katropa peeps. Once again, good afternoon yung dara sa inyo ha, Ma'am Catherine, sa inyo nga duwa ni Ma'am Danaline Yoretta. Kag syempre, dara man sa ako refilling station sa aton nga mga mahugot nga delivery boys. Di halong-halong manasan nyo nga pag deliver is safety. Gidara ang mga importante nga mga bagay para hindi pagkwaon sa mga kuwan halit ng mga tawo dira. Of course, dira man kay Ma'am Emmy sa Jack's Laundry Hub. Kamusta, kamusta, Ma'am Emmy? Damo-damo na naman bala ang nagapalaba dira. Ay, tiamat-amati na ina dira. Palibot-libot sa mga washing machine. Sa liwat, hama yung hapon, kid.
1: Kaga, syempre sa mga katropang SGs naton, ginaka-monitor as always. Dari sa atong programa sa mga katropang SGs naton, nga nag-julu-juti dira sa mga nagapamati sa aton. Dara sa bahay sang Cal's Poultry Supply, good afternoon kid mga katropa. Sa bahay sang Pueblo di Panay, sa bahay sang E-Performax Contact Centers, dara sa may Capelco, good afternoon kid. Siyempre, dara sa bahay sang

0: sa aton nga mga mahugot gagatropang ventures diya bayong hapon dira sa inyo ha, especially na nga ara dira sa tagsa-tagsa kabaga public market ukon na sa talipapa lang.
1: Wow!
0: Siyempre mga katropa natin, may mga talipapa maninay sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Ngayon nga po, nara sa inyo ha, for sure, giraga amat-amat naman ni sila pang-display sa nilang mga baligya dira. De especially na ha, sa dira sa mga lipunan sa Chidora Arsena Trade Center. Di mayong hapon, gira ha, kay Ma'am Carmelita Onion. Di ara man nara, ang katropa man natin nga always gid nagapamati kada puli niya. For sure, ari na hindi siya nakaabot sa iyang puluyan. Shout out, andra, mabasay mo ga mga kaapuhan. Kag syempre, drapan sa mga katropa naton sa may Burgos, sa Talipapa. Mayong hapon, dra sa inyo, tanan-tanan.
1: Yahoo!
0: Especially na dra sa aton nga solid, nga katropa kay Sir Ernesto Alvarez.
1: Wow!
0: Ang gwapo na pogi, tisoy pa.
1: Yeah,
0: diba, triple kill, gini katropa nga.

0: Of course, sa mga katropang driver, sweet lovers, maratong. Ngiti for sure, pal, doon na naman. This coming balik eskwela days. Iba ilang nga hanggang pagpulupamati sa mga katropang drivers naton. Nga nagabulubiyahe man sa aton karsadahon. Ang iba, tinagapulupahuway. Subong nga mga inoras, alas tres ang hapon. Kay manti ang anangan. Ang iba, sila sila may ginasugat or may ginasugat pa sa mga eskwelahan. Sige, maayong hapon ka sa mga katropang jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga nagabiyahe sa van, nagadala syempre sa tricycle sa mga Tiriktoda Boys Drag. Always kita ka monitor dere sa X-Rated program. Kamusta, kamusta ka mo mga katropa? Kag syempre sa mga katropa taban nga nagabiyahe subong sa kaysa ilang nga mga private vehicle samtala ka X-Rated ang ilang nga mga salakyan. Oy, maayong hapon mga katropa. Maghalong-halong lang sa inyong pagbiyahe dere, especially na kung mabasa ang mga karsadahon naton. Kaya syempre, sa mga katropang konduktor, kag dispatcher naton dira sa Bahinsong Pueblo Terminal. Good afternoon, good mga katropa. Maailang nga pag pulupa may pay dirati for sure gira. Nga ti, busy na naman sila katropang ay, especially na nga madamo na naman sa mga estudyante subong nga nagbalik sa pag-eskwela.
1: Wow!
0: Yes, kag syempre, balik kita na dito sa ating comment section to continue with katropang Toto Val. Ma'am ay, bakli ko sang arinula nga pink. Kadamo sang pwede baklon sa imo arinula, gidi ato. Naman ano ka na, how nakatiter ka na. Ay naman, pinky di ang gusto mo, ha? Pwede black lang para ti malimpyo. Sige to, ano naman ba nagsulod sa utok niya siniman. Pero siling yung busta, tol Sam. Nakabutwa ka na gidman busta dito sa pihak.
2: Huwag mong subukan.
0: Oh, di ba? Balantagid. Si bisihan nga lisa katropang Sammy dito sa pihak to.
3: Bawasan. Pero katropang ay, paano na bala ni Tuto Val? Basi nga no, natuman siya sa pihak.
0: Ay, pusa, gid. Nadalahig ka pa to. Mayad pa nag-quiet ka na lang.
3: Sige, sa katropang Lloydie, sa linya, even the peeps shall fade. Only my batch 20.

0: tropang Rafaela. Shout out ko na liwat kay katropang Kenneth sa Pasete. Sila nga X-rated na. Pagpamati na kay Ara nang imo nga palangga nga si DJ Ira kag crush siya. Sige. Thank you so much kay katropang Rafael. Of course, kay katropang Kenneth Pasete sa pagpamati gitri sa X-rated program. Si katropang Solomon, syempre, naglatag na naman sa iya ng mga panamiyaw o sa iya mga katropa peeps, mga class members naton. Sige, si Ma'am Emmy ko, no? Si Tutuvan, si Ma'am Liza, si Dudoy, si Rafael, si Taimosok Berry, syempre si Ryan Sena de la Cruz, si Yan Horario, si Sir Melbs Anisco, nga nawala subong sa atong comment section.
1: Wow!
0: Si Katropang Chris, Blanca Flor, kay Nene Bacas de la Tena, kay Katropang Eric, kay Katropang Bernard V, nga nag-celebrate ang birthday ni Queen niya, Ma'am Hilda Villanueva, kay Katropang Ma'am Senaline, nga daw bising-bising sa subong, kay Tuto Joanne Belves sa Pontevedra, kay Katropang Sammy, nga nakadalikyat dere sa ating comment section today. Si katropang Ma'am Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay Lloyd D, kay Joel Bellionis, sang Hamul Awan Panay. Thank you ko ng katropang Iron, katropang Joy. Sige, di may lang nga pagpulupamati, dira katropang Solomon, ha. Ragit in isa-isa, tagay yung mga katropa peeps. Kagdo wala pa man may nagdugang si Alistahan, katropang Ay. Pero si katropang Kenneth, malatuligan naman niya katropang Ay, mapamember sa Cruzang Class.
2: Yes, amagani, ay na-add na siya ba?
0: To ambot lang.
2: Wala pa. Siguro, at ikaroon later, katropang Kenneth, don't worry. Si katropang Taimosok, nagpasalamat man sa greetings ni katropang Solomon. Amo man si Ma'am Senaline, thank you so much for your greetings. Always katropang Solomon Antonio. Sige, amo na lang yung kalingawan sa inyong katropa. Si Ma'am Senaline, mayong hapon mga guwaps, medyo busy me now. Arina ko sa school canteen.
1: Wow!
2: Ay, tiya. Sige lang, Ma'am Senaline. Abis-abis-abising. Hangkit ikaw dira at ihimu. Alam ba lang ang background ang X-rated?
1: Yahoo!
2: Ang XFM? Kay ti maganahan. Hindi ikaw sinasay mo paghikot dira. Sige, drapa ang Sir Melbs. Bawari na siya. Huwa ay ginagpalibak. Good afternoon, XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially sa inyo mga chicky babes, DJ Ian Lee Gaya, mga guwapahon pa, shoutout na daa sa Pamprit Boys, kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bon Bonimikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kag Buko Guwapo, sa sir nila nga si Gistone Tisoy, Lodi.

0: Ayo ni katrapang aira. Sige, always na lang kita granina. Nakikita ang ato nga nasok-sok buha. Sige, katrapang Crystal, mga guwapa, request ko song. Samtang ka pa huway-huway, kay not feeling well ako. Iisa pa lang by Joel. Thanks, kid. Sino naman inaubala si Joel?
1: Sigurong artist katrapang ay nga nagkanta.
0: Sige.
1: Sige, abi ko gani ya ang title, Not Feeling Well. Kagali siya ang Not Feeling Well, si Katropa Crystal. Sige. Sige, si Katropang Kenneth. Siling niya ako, yabisan wala sila bili sa akon. Ipakita ko man sa ilang may bili. Giyapon ako sa family. Sige. Si Katropang Rafael, ang sabat niya sa atong nga pabangkon, Katropang ay. Siling niya ako na ako, pabayaan ko na lang. Wala man ko may makuha sa ila. Kay man, or kag wala man sila may ginahatag sa akon. Kinawala. Sige. Muman si Katropang Rafael, kuno Katropang ay. Dead man na lang siya.
0: Ay, sige.
1: Sa mga basher.
0: Pero siling ni Katropa, Sir Melb siya, bigger, louder, sure route. Man ko na saya mga Katropang Buklan, kag mga Marites dira sa Poblasyon Sur, Ibisan, Capiz. Especially kay Maricoy, Lorna Dolorico Altamea, kag sa iyang bayawak, Shemenetnet. Dira man sa Santa Cruz, Ibisan, sa palalabs ni Purman Marlon Reliente.
2: Wow!
0: Shout out gina sa atin ng mga solid nga katropa sa Ibisan.
2: Yahoo!
0: Katropa Crystal, yahoo! Question for today, kung ano ang masay ko sa tao nga wala believe sa imo. At yung answer niya kuno, I don't care. Aba, grabe man si Katropang Crystal ba? Siling niya, all over my sexy, flawless, and beautiful skin. O diba, Katropang Joy, from head to toe pala ito eh. Di, sige niya, importante, masaliya ako sa kabuhi ko kag walang tinatapakan kapwa ko tao. Yun lang.
2: Wow!
0: Sige, Katropang Crystal, amog na iya, hindi na lang inapag sa pagkakay ti ikaw pa sina ang maglain. Si Katropang Ronel, mayad nga hapon DJ Ian Joy, para sa akon, di man believe ang iban sa akon, wala ako labot sa inyo. Ay, grabe, straight to the point ba? Edi wow, sana all. Basta na sa guard ang true love, safe ka na, may bodyguard ka pa. DJ Ian, DJ Joy, antipara mo DJ Joy, padala ko lang sa Lazada ha, mua, God bless sa inyo nga duwa. Ay sige, nag-augtas ng si Katropang Ronel sa aton every time nga wala kita sang alam niyo na.
2: Sana all.
1: Sige, si Katropang Crystal, siling niya true gini na Iatol Rafael, kuningit pikit sa kagwapuhan mo. Ay.
2: Wow!
1: Sige, support niya man si katropa niya Rafael. Sini ni katropa ni Rafael, shout out ko sa kumpare niya nga si Castor Kasugbo, driver sa J&T, kay pare niya Ryan Boreros, kay katropang Robert Hicalde, kay Ruel Leonardo, syempre kay katropa niya Ian Dalmasio, kay Jason Benliro, kag sa mga direkto da group nga nagapamati subo. Sige, thank you so much gid sa direkto da boys sa inyo solid nga suporta. Si Katropang Ronel, siling niya, sorry kid kang Friday, wala ko kay naglagaw ko sa Boracay. Shout
2: wow!
1: out kay Crystal Friend. Ingat ka palagi, DJ Ira Guapa. DJ Joy Bagay, kasi imo nga bayo, uniform. Ang antipara, ipadala ko lang sa Lazada. Request ako sang song, pakisabi na lang na mahal ko si DJ Ira.
0: May naglawin pa.
1: Sino artist, sinimais? Okay.
0: Katropang Ronaldo na request mo na naligad kag abilain naman nila ang mga OPM song ang makapukaw sa nga tagipusoon ni Katropang Crystal na nagkakatulog.
1: Kung may kanta ka nga i-dedicate kay Katropang Crystal, Katropang Ronel, ano beat na nga kanta? Be?
0: Yes.
1: Sige be, yawan sa panumdum mo. Sige, si Katropang Mam Sanaline, nagpa-highlight kag pa-follower. Thank you. Kaya kay Katropang Mam Busy. Busy gin si Mam Sanaline. Si Katropang Mam Elma Sobra Vega, kamusta mga guwapa nga DJ Ira and Joy? Good afternoon, listening ikaw na subong si Katropang Mam Elma. Dito yung sabahin sa ang Antique. Si
2: Yahoo!
1: Thank you so much, kada. Riman si Katropang Dudoy, nagpa-highlight. Thank you so much. katropang Ira, ginapor si gigid ko sa akong nga girly nga mabakal sang Barbie nga kaitsura mo gid. Ginapa-stress mo gid. Ayoy! Oh, katropang Ira, ano na?

0: kay para ti mabala yeah! Sige tropang Rafael, kung sa akong tulwal sa Bombay ka mag-utang para wala kasala kayo pwede pala na ni mo panaguan kung wala kasang inubayan.
1: Oh no!
0: Ay, mga galawang matik ni katropang Rafael Balanon gidkag. Sir Rafael, feeling ko may utang kagid sa Bombay. Kaginahimo mo lang ang mga strategies mo kung wala kayo inubayan, managu ka na lang. Pakuno-kuno ka nga, wala tayo ang balay. Tisi. Sige ah, kamong bahala, importante. Bisan madili, basta maimpas ah. Ah, sige tropang Bulbs and Isko. Shoutout naman ko na sa yung mga loaders, operator kay Digoy Bundad, sa tanan-tanan ng mga drivers.
1: Yahoo!
0: Kag-helpers ang transit mixers dira man sa Libas, Pilipinas. Nakatutok man si Dudong Romualdo Albar, Metalworks, the best in town. Kag si JR Pogi, 4M Barbershop sa Crossing Cagay. Nakalansang nagidag-ilang ang mga radio sa XFM Rojas.
1: Yes!
0: I thank you so much ida sa mga tropa pips dira ni Sir Melts nga naga-support man riya sa atin nga Humble Station. Thank you so much mga ketropa.
1: Si ketropa ng Samputan Vlog, good morning. Bago afternoon na ketropa ng Samputan ha. Mga ketropa ng DJ Joy and Ira, manood ako ng program niyo kasi ang lakas ng ulan dito sa Sagay City.
2: Oh no!
1: Ay, kung kaulan ka lang galing. Sige, may lang kapag lalantaw diraha sa ating FB Live, Katropang Samputan Vlog. Thank you so much sa mga taga Sagay City. Si Katropang Sir Melbs, ang iba, kung perdi na gid sa Agila kumakapit kay Katropang Tyra kamo palapit, hambal ni Paeng Turbo. Sige, thank you so much Katropang Sir Melbs. Balik ka tropang Samputan, binabati ko pala ang idol ko sa Sagay City XFM nga si katropang Angelo Mapa. Sige, shout out ko na diraha kay katropang Angelo Mapa from Samputan Vlog. Si katropang Crystal, thanks good. Ingat, Mental Ronel, abaw ingat. Fight ka lang kay may awa din yan si katropang Ira Guapo.
0: Yes, may awa. Good kita ya katropang Crystal. Di okay lang inabisan mula si katropang Ronel sang Friday. Aka intindihan, taman importante nakapaborakay na siya. Ay sana all gidi.
2: Sana all.
0: Si katropang Rafael, shout out ng ano kay katropang Ernesto Alvarez alias Guapo Dati Soy Pogi pa, pero may kapamati sa XFM Rojas sa aga hasta sa gabi kay galagubugi ng iyang Bluetooth speaker, magtambay ako sa iyang tindahan kung gabi. Di ambal niya pa kuno, dira siya may atubang sang bang tinapay Burgos, may replay pa. Ay, grabe, giliya kita kapalangga ni katropang Ernesto Alvarez. Di, hasta saan, oh, hindi kita sa niya malimtan, akay gina-replay niya ginangatan nga mga programa.
1: Yahoo! Kasi makiboy ka to ganit katropang, ay, labay ka to one time sa gabi, may X-rated
0: pa. Ay, pasi, thank you, gidra sa imo katropang Sir Ernesto, ha? Si katropang Ronel Joselinha, haba niya kasabad kuno sa mga estudyante dito sa iyang pwesto sa Chowking.
1: Tingaman,
0: katropang Ronel, kay laingid guwapo, laingid kong guwapo ang nagabantay, anag papapansin gid ang mga estudyante sa guard. Oh, grabe. Kalma ka mo, kay malantaw ko di live kay DJ Joy, kag DJ I, na-crush ko. DJ Joy, request ako ng song, pakisabi na lang. Salamat and God bless sa program ninyo. Chris, huwag kang magselos ha, kay may afam ka na, relax ka lang. Ay, naglain pag inini sila yan. Hambal ni katropang Crystal, okay lang gid ko tol. Ronel, ikaw bala, damo ka gid na balaan.
1: May nagsaselos na pala dito.
0: Abi, secret yun ang ina nga duwa ha.
1: Sige ha. Si katropang, di na kita diri kay katropang Pasete naman niya. Shout out ko na kay sir niya Vico Olano. Sige. Si katropang Eric naman, di masakit ko ng umasa, ma'am ay.
0: Ay. Oh, sige lang, katropang Eric. May arat, ganyan na saya sang bas better nga mag-abot sa imo. Trust lang, kag pangamuyo lang, tani. Malay mo, may good news nga maabot. para ano naman yun, early nga advance gift para sa imo nga birthday this coming June 19 by 2. Hindi lang ko sure.
1: Yeah! Sige, sige tropang Mang Floor, ari man siya sa ito nga programa this afternoon. Good afternoon ko na beautiful DJ Ira and Joy. Para shoutout man sa Abelio family sa Pagparitaan Capiz, especially sa nag-birthday subong si AJ Abelio. But happy, yeah! Happy birthday, ha? Katropang AJ Abelio, to nagpatunog na tanina sa birthday song, titala ka na to, ah. Sige, enjoy your special day today, AJ Abelio. Si katropang Louis J. Dimo, nagapamati man ko na subong hapon. Mahal nga pagpulo pa mati, dira katropang Louis J. Dimo sa inyong lugar. Si katropang Rafael, gaman tol, may nagapatibok na siyang puso mo, tol. Uy, si Donnie May.
0: Si katropang Eric, ina, na masakit ko na umasa. About ina, yes, Sir Rafael, sa trabaho. Yeah, sa trabaho, okay man. Sad to say good. Nasakitan, yeah! Si katropang Eric. Sige lang, ah, kaya niya man, ina. Si katropang totoo ba, ma'am, ay gusto mo alibangbang, ma'am Joy, gusto mo sitsiritan. Imo na lang na to. Di, buy ina, bi na mga kasapatan to. Kayo may pakpak ina sila para maglupan. Sige, tropang Nonong, si Lino. Good afternoon, mga katropa.
1: Wow!
0: Oy, thank you so much. Sige na, katropang Nonong, si Lino, sa pag-visit rin sa atin niya Facebook Live, kagpag-drop sa imo nga mga comments.
1: Yes! Woo! Sige, tropang Benyas Leonard, maayang hapon ko na, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Pag-read lang sa Rebisco kag Creamline Warehouse sa Lumaan, pa siya raraut man sa amon nga secretaries.

0: sa mga secretaries ng mga beautiful, kag syempre sa mga driver kag helper, kag syempre mauli bala si katropang medias gati gatehouse or gatekeeper sa bahin sa warehouse. Maing hapon na dira sa inyo si katropang Dolphy Langka, ari man sa ating comment section. God bless ko na katropang Joy and katropang Ira. Pa-shoutout na lang kami dito sa my XFM Sagay. Di maayong hapon lang dira ah. Sa mga nag-XFM Sagay, maayong pagpulo pa mati dira sa inyo nga estasyon.
1: Yahoo!
0: Si katropang Eric, siling na thanks ma'am I. Always think positive man si ako. Yes ko na ma'am, base makadayon man kami dira sa June 19.
2: Wow! Ay, dito. Bakit ha eh? June 19, yun man gali ang birthday ni katropang Eric. Ang pamangkot. Hindi ina day off katropang Joy.
0: Ara o June 19 is Friday.
2: Ay, ba tama-tama pagkaga pa huway. Diba party-party? Gikita siya ni katropang Eric eh. Gabay ang naman na yun ka mo deriti. Sige, halong-halong. Landra ka mo always ni tatay mo shock ah. Katropang Eric. So far mga katropa, excited na pala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabasahon later for X-Rated Monday Edition.
1: Yahoo!
2: Mga katropa, inibulayhan, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inayhan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
2: O kung basi, konsumisyon!
1: Oh, no!
2: Ay, sige lang nga, ayaw lang na pagpakonsumisyon ang inyo nga mga chika, baby, ha? Kaya damo kita siyang problema. Subong! Labi na nga nagkalindo dito sa atin ng mga katropa tips. Sige lang mga katropa kay Balantayan inasubong nga Lunes nga adlaw nga ipadayon lang kamodera sa pagtuto kay sa atin nga pagpanumbalik ato na pagabuksan ang istorya sang kabuhi nga ginpadala naman diri sa atin sang atin nga katropang Sander. Mga katropa, sa atin pagbalik basahon na nato ni nahaga ni standby gid kamodera ay for sure makalearn na naman kamo, makahatag ka mo dira sa mga advice sa mga katropan inyo nga nagapangayo sa advice eh, at makahatag ka mo sa inyo nga mga own opinion. Mga katropa, dili lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting! Ang oras, alas 3:21 na.

0: Nagsusulat na tayo.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty.

0: Miso, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Santan Plus.

0: Ang oras, alas 3:26 na sa hapon. Mga katropang inalay nga programang builog yung nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara siyang baka kag Clavawasca Herbal Extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropa naton dira nga mga kalalakinhan at igamita nyo iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved man ini gani, safe na safe gid ya mga katropa kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online na pinagi sa inyo ng mga Shopee kag TikTok Shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, once again, good afternoon sa bag-olang abot no ng mga katropa naton o kung bag-olang nga naglantaw dira sa atin nga Facebook Live. Sa atin nga mga silent listeners and viewers, good afternoon sa inyo dira sa atin nga mga tanod, BHW officials sa naglain-lain nga barangay diri sa Capiz, sa Ferocity Fire and Volunteers, mayong hapon man sa dira nga katapos sa nga PNP, Philippine Army, PCG and BFP. Of course, labi na dira sa katropa naton ha kay Sir Cristobal Consolacion kag kay Sir Jomar Buena Vista.
1: And of course, good afternoon man sa mga silent listeners natin sa bahin sa Panay Capiz. Dira kay katropang Ma'am Jess Rie Matiling, kay nang nining dira sa bahin sa Panay. Kag syempre sa iyang pamilya dira sa family Matiling, family Baes, sa mga chikiting na dira sa bahin sa Panay Capiz. Good afternoon again mga katropa.
0: Alright mga katropa, tibalikan taanay kay Bob, dumudamo pagiya ang nagpahabol sa atin nga programa subong. Si katropa ang Sir Melbs, bago na siya route niya ginkunuho ang ara dira ng mga katropa niya sa batching plant sa mga boys dira kay Jasper Lipid, kay Elmer Vanjer, kay Joe Bird, kay WM, kay Joey Bogart Katalan. Hello, hello, good afternoon dira sa inyo tanan. Si katropa pang Ronel, basta't kasama kita kahit walang pera, basta't kasama kita, gutom ka, ha ha ha, sana all, God bless. Abaw, sino? Si Katro.

0: na next week. Kayo mangayo ako t-shirt large lang tatlo kabilog tan. Abot, sige dala adring mangayo katropang Kenneth ha para makita Manila daring ila mga katropa peeps. Dumay sa bat na si samputan vlog sa atin yung question katropang Joy kita
1: sige,
0: mo.
1: Sige, basta nalikta na ano, sige, ang palya para sa akon kung ang tao wala believe sa akon hindi mahalaga yan sa akin basta ako hanga ako sa sarili ko kay ako ang gumagawa sa buhay ko at ako ang bubuhay sa pamilya ko.
0: Wow!
1: Mahalaga hindi ako humihingi sa kanila sino man yan sila. Mag-alaga pinaghirapan ko ang pinapakain ko sa pamilya ko. Yun lang.
0: Yahoo! Tama.

0: Hashtag ay si Katropang may nalikdangan ka dito nga comment ho. Basi magsunggod si Katropang Nonong Celino. Oy, good afternoon ha Katropang Nonong Celino. Salinya, it's so good PM mga katropa. Oy, sige. Good afternoon ha Katropang Nonong Celino. Dosubong ko lang bitin nakita Katropang Iya pangalan.
1: Comments.
2: Yes, oh, mali ka tropang Ronel. DJ Joy and I, ilipat daw ako ng agency ko dira sa Roja City, Yamaha. Ay, tasa, gininami, tani angkas sa motor ko ba? Rider 150 si DJI, kaso maselos si katropang Crystal. Maselos si mo, Crystal, di wala may affam ka na, Chris. Angkas na ka, Chris, at tapos nakasakay si DJI Ira kay duloong ko lang siya sa iya ubra. Opo, opo, may service na kita siniin, katropang Ronel. Ay, gabi, pag inag-offer ni katropa. Humble mo na, hadlo ka na rin magkado sa Roja City. Yeah! Pinudla ka kay katropang Crystal.
0: Oo, sabong wala na siya na hadlok.
2: Humugani. Humble ni katropang Rafael. Sakpa ko to stickers ang XFM kay butang ko sa tricycle. Yeah! Ay, tiwag ka pa sticker, ha? Katropang Rafael. Sige, ah, kung may sticker na galing kita dariti, hatagan ka manamon. Si katropang, sino pa dira katropang Joy? Duwain naman, no?
0: Wala naman ito, naligdangan. Si katropang Tutubal na kinadlaw, huwag ma-request naman siya. Siyempre, ang wala katapusan nga Narda.
2: Ay, hindi na na ito, ah. Ba na na, di importante, ginpatukal, tanan na subong nga tuig, plus 1026. Lain na yung manabi ito. Sige, ama, katropa, pips, ay, hindi na rin pagpadugay. Yon, ato na inibuksan ang istorya sang kabuhi nga gintig-uluhan. Nagkadto ang family ni boyfriend sa coffee shop ko.

0: hapon, mga DJ Chika Babes. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Lynn. Kag just like sa nga iban, may istorya man ako sang kabuhi nga gusto ko man i-share kag mabatian sa kahanginan. Mga DJs, wala ako nagpadala diri sang istorya ko para magpaapin-apin. Pero gusto ko lang tani mag-ask sa mga katropa kung tama bala ang rason ko nga may nasiling ako sa bilog nga pamilya ni boyfriend. Bangunabi mga katropa sa ginapakita Manila nga pamatasan sa akon. DJs, this happened 5 days ago lang kag fresh na fresh pagid ini sa akon ng mga natabo. Bali mayara ako sang small coffee shop. Kay man, nag-resign ako bilang isa ka nurse para i-pursue ang dream ko ugon ang dream ko nga business, which is maging independent kag full-time nga business owner.
1: DJs, this is my only source of income. Kaga sa tuod lang, umpisa sang ginbuksan ko ininga coffee shop ko. Never napuno sang customer ang shop ko nga ini. Kung kaysa insaktuhan lang gin ang damo sang customers, pero usually, mahina gidang benta. Mga katropa, hindi ko man gusto nga mag-give up kay masyado pa man ka-early. Pero ining family ni boyfriend ko, ya. Permigit, ginakamusta ang coffee shop ko. Ko naman sa ila permi eh. Ginakaya pa naman. Pero mga DJs, instead nga i-encourage Manila ako, kaga paisugon bala ang buot ko. Sila pa na iyang nagainganyo sa akon nga di untaton ko na ang business ko. Padayunon ko na lang kuno ang pagiging nurse ko. Kay man, kanugon ko na sang akon nga tinunaan kag experience.
0: DJs, kaugalingon ko nga pamilya. Suportado gid ako. Mahina man umubaskog ang kita, pero sila ya, ang pamilya ni boyfriend, ginapanumdum nila ang hambalon sang iban nga tawo. Sa mga relatives nila, sa girlfriend sang anak nila. One time, nagchat sa ako ng mama ni boyfriend. Siling niya, Lynn, daw damo gid sini ang tawo sa shop mo subong. Kay mapadulong kami dira. Bali pulo kami kabilog. Upod ang family nga balikbayan ko nga magulang nga babayi. About DJs, nalipay man ako sa chat ni tita. DJs, nag-assume gid ako nga basi bala gusto nila magkadto sa coffee shop ko kag magpangapi. Sabat ko, what time ka mo makadto ta para makapreparar na ako nga daan? Kag kung ano bala mga gusto niyo.
1: man siya nag-reply sa ako nga message. Nakabaton ako sa message niya. Alas 2:30 na sa hapon. Naghinulat ako pero wala sang may nag-abot nga mama ni boyfriend kag family nila. Gin-text ko na sa boyfriend kung sariin sila. Kag-reply niya sa akon, nagakaon pa kuno sila. DJ, siguro nag-abot sila sa coffee shop ko mga alas 5:30 na sa hapon. Kagang bunga dayon sang magulang sang mama niya nga balikbayan sa akon. Ay, ini ang coffee shop mo iha? Di ka basta man? Hapon na, wala ka pa sang customer? DJs, mga pulo sila katawo. Kaghalos taran sa ila, may bit-bit nga Starbucks coffee cup.
2: Wow!
1: Kagsangin hambal ato sa magulang ni mama niya. Do halos wala ako nakasabot. Kay man naurungan ako sa mga coffee cup nga dala nila.
0: Nagadto lang gali sila yes sa coffee shop ko para ihambal sa akon nga mahina ang business ko. Kay man naabta nila ini nga wala sang customer. Tapos sila ya may mga bit-bit pa nga Starbucks coffee. Ganisang naulian ako, DJ, siling ko. Grabe man ka mo ya, tita. Nagkadto lang ka mo di sa coffee shop ko para ihambal ang mina nga mga tinaga nga mahina ang binta ko. Tapos ito gina-insulto niyo pa ako kay ang kada isa sa inyo may bit-bit nga Starbucks coffee. DJs, ang sabat pasang kita niya. Ay, iha. Wala man kami ya nagsilinga, dari kami mangapi. Naistoryahan lang namo ng business mo while nag-order kami dito sa Starbucks. That's why nga gusto lang namo na makita kung tani. Kagisa pa, wala abi kami sang mapungkuan dito eh. Kay punuan kadya ang tawo. So napinsara namon nga diri na lang kami mapungko. Total, always ko no maligwa ang chef mo.
1: Mga DJs, halos tanan sila naakig sa akon. Keso ko no may pagkabastos ang batasan ko. So kuno nga daw sisino na ako nga mataas na gid bisan pa nga mahina ang business. Kag siling pa nila mga DJs, base kuno bangod sa attitude ko sa mga customer, amo na nga hindi mabakal ang business ko. DJs, ang ginhimo ko, ti nagpaukoy na lang ako para hindi na maglala ang amon pagbinaisay. Nag-sorry man sa akon si boyfriend ko bangod sa gin-akto sang pamilya niya. Mga DJs, ang pamangkot ko lang sa inyo kag sa mga katropa nga nagapabati subong. Sala bala nga gindepensahan ko ang kaugalingon ko sa ila? Sala bala nga may ginsabat ako sa ila nga pagpakanubo sa akon? Sala bala nga madismaya ako? Bisan pa nga harap-harapan nila nga wala ginasuportahan ang business ko. lang wala man tani malain magbisita sila biskan nga hindi sila magbakal. Pero inaba lang ipamukha nila nga mas gusto pa nila magpangape sa iman. Tapos makadulan sila para ihambal sa akon nga mahina ang business ko. Doon mo gid nang masakit para sa akon kag daw hindi gid maayo. By the way mga katropa, asta na lang diling akon nga istorya. Saliwat ini na lang si Lynn. Kag ini naman ang akon X-rated story.

katropa, ang inaneng programa ang buhilog ang ganda doon sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pamper ang imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng glottal kojic, kag virgin coconut oil,

Nourishing, Moisturizing, Whitening, Firming, Exfoliating, Treats Blemishes in Our Skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacolchic. So, ganihin mo ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa, magamit ang Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kapwede man mabakal

kay katropang Lynn nga ti amon paging paila-ila nila ang Starbucks nila nga kape. Kag dito lang sila yan nagtambay, tiginhimo nila yan nga talambayan na tong coffee shop mo, katropang Lynn. Di sakto lang ato para sa akon, sakto lang atong ginhimo mo kay

0: Yes, ako gani. Pero ining boyfriend niya ba no, nag-inano in the
1: island.
0: Diba? Sang nag, ano pa lang sila, nagbakal dito sa Starbucks. Oh, aware na siya, nati dito sila padulong. Tanigin timbrihan niya man. O kung iya, nalang ginlikaw ditong family niya nga magkadto pa. Tanigin dito na lang sila lang stay. Marason niya, pa sila nga damo, kuno sang tawo. Ti customer, kamo pangitaan na nila paagi yung Starbucks may pungkuan sa guwakag.
1: True ka, tropang, kag ngayon lang siya rin yung pasensya sa grimo, sa iyang, ano, sa iyang tita, kumbaga.
0: Ay, amo
1: pero, gani. Ano, diba, ahead of time, katropang, ay, dapat aware na siya sa ginahimo nila.
0: Yes, kaya
1: manupod man siya.
0: Mm-mm. Tapos, girlfriend niya pa ato, amo atong akto nga ginapanghambal nga mga tinaga sa iya. Par sa ako niya, tita ni, sangga, pag binaisay pa lang nila, nagpatunga na siya, eh, pero wala, kasi action, no, katropang joy.
1: True.
0: Though, dead ma lang siya, sige lang, karon kung ma, ano, kung da, mapagitna, kung da, wala ako pa sa lubong kay tita.
1: Huh? Mga tropa, ay, tisa mo na nga sitwasyon, makita mo gani, nga ti, wala mo niya, hindi ka man galikaya, i-defense na naging mga boyfriend. Ti, mayo gani, subong pala na balaan mo na. Katropang lean.
0: Ako gani, pero mali katropang, ano ho, ni katropang Rafael, kung sa akon sender, tama na ginasupalpal mo ang family sang boyfriend mo, kay kung magpinaukoy ka lang, ikaw lang ang kaluluoy sina. Kaga ipakita mo sa ilang bisan wala sila may ibulig sa imo, kaya mo bisan ikaw lang isa. O diba? Tama, gini na iyang katropang Rafael. Di mamotivate naman sila nga ng letter sender as ayan yung decision. Kumbaga, ambot kung magiging okay ining relasyon niya sa iyang boyfriend.
1: Para sa akon katropang ay, tidra mo na makita katropang Lin ha, subong pa lang as early as now. Ang mangin batasan sa imo nga mga in-laws if ever nga mag-upot or makasal ka mo sana someday, di sugot ka man ha.
0: Yes, okay lang tani, ina katropang Joy kung gina-defend masasangya nga boyfriend bisan ano pa rin ang pamatasan sa nga mga sa side sa family side sa boyfriend niya, tiwala ginaya yung kaso pero amo lang ina eh, kaya ang boyfriend niya nagpinaukoy man lang. Sige ah, hambali samputan vlog ho, ang masasabi ko lang sa'yo, wag mo pansinin yan. Basta ang mahalaga, ipagpatuloy mo lang. Darating din yung araw para sa'yo, na oras na para sa'yo, na umangat ka rin, na hindi ka na nilalaitin. Tanggapin mo lang yan sa ngayon, kay maabot gilang tama na panahon, kag oras para sa imong mga blessings. Diba? Sige, daw, kwan mo na, pabor mo na nga ito nga mga katropa. Ang ilang nga mga opinion, daw, nag-support man sa rakay katropang din. Kaghambal nila, insyakto lang kung inang nga ginsupalpal mo, ang imo nga mga... ang family dress ang boyfriend mo.
1: Ang imo nga mga basher. This is letter sender na ito na kay katropang Lin. Mangkot mo kay tatri kung tama. Aba tama, gid. No regrets ka dapat nga gin... ano mo man yung gin-defend mo yung mukhang galingon. Kaya man dito nga sitwasyon, ikaw lang gani ang nag-defend. So yung mukhang galingon, yung mga nga boyfriend, ti wala ka gin-asahan. Ti sige, kagkabay pa ha nga ma-realize mo ha kung ano ang implication sila sa inyong pag-upod man someday sa imo nga boyfriend.
0: Yes, they are right. Sa mga katropa natin, dira isa na naman ka-istorya sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno gid sang leksyon.
1: Mm-hmm. Kag puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno man syempre sang konsumisyon. Kering-kering na inaani katropang Lin. Tiya gabay ang imo dira coffee shop. Someday magadabo, magadaguso ang mga customer para magmulodlo darang kalimitaw sa imo nga mga bashers. Alright, sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton, subong nga hapon. Thank you so much gidha sa paghatag sang tion. Pero ang balik katropang Rafael Loa, kung ako sa imo sender, isliman bala ang ngalan si mo coffee shop, isli nga pangalan na Diamond Box. Kay ila ginabakal per me Starbucks. Amo gani katropang Rafael Loa parati diamante. Adamo ang maakit sa diamond pala nga name. Sige, thank you again sa mga opinion niyo ha, katropang Rafael and katropang Samputan Vlog. Kag syempre sa iban man aton nga mga katropa, salamat gid sa pagpamati kag sa pag-upod sa aton programa. Halinong pisada asta sa pagtakop. Saliwat mga katropa, see you naman tomorrow. Ninkaw po niya lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Katropang Joy.
0: Dari lamang sa 106.5X FM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9
4: The Secrets of Health.
5: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo

0: siya. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Damo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa, Bullseye.
5: Depart

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Monday, everyone!
1: Yes! Ngayong hapon, mga pinalangga ako, mga katropa.
2: O, diba? Nag-goldihan siya!
1: Ay, wala. May ka-sound sa akon nga, monitor.
2: Ala, wala may ka-sound. Why? Aba, siguro wala maano. Ala, may katawag na sa akon. Ano bala siya? Nga nang sugod na ta.
1: Langgit.
2: Aba, siguro wala maondang ano. Or ba isa lain ng headset? Asakto?
1: Hindi, inchakto gito yan.
2: Oo.
1: Inchakto sa lalang gito yung atabo. Sige lang,
2: pati antamong ka di. Sige. Alright, mga katropa. Kamusta? Alas 4.28 na sa ngapon, mga katropa. Kaga nakatutok mga mugyapon diri sa aton nga programa Extra Service every afternoon, no? 4 to 6 p.m. Mondays to Friday. And syempre, no, later on, mag-endorso kita sa aton nga Ultimate Trio. Pero before anything else, syempre, kinalantanay, no, i-shoutout ang aton nga mga katropa nga aradira sumungo na katutok sa aton nga YouTube channel, XFM 90.3 Bacolod Livestream.
1: Ara na.
2: Ara na, may katawag na sa akon. Pwede karon na lang. I'll call you back. At syempre, no, may ara man diri aton nga XFM Facebook channel, no, or Facebook page, no, para sa inyo nga mga patamyaw, mga pag-greetings, birthday celebration nga mga pag-greetings, kung ano-ano pa da nga pag-greet, basta gusto mo i-greet ang mga labwas mo, pwede. Ari diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority lang gid, no? Please do like, share, and follow.
1: Kag syempre, kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, kipa din yung mga cellphone, pwedeng-pwede kagid yung mag-text or magtawag sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kaya kita, mag-tusik-tusik.
2: Kurik-kurik-kuriko! Ah, kamusta? Katropang sexy di, how's your Monday klase? Naamot ko may klase, kaya doon bati ko. Wala ko ng klase, tapos may klase. No? Ano man, ano gidbala?
1: Actually, si Sexy Dino Subong is not feeling well gidya. Toto.
2: Hasta giyapon, Subong.
1: Yes, okay. Bali mga 4 days na kung wala. Kape, kaglugaw lang gitang ginait ko, Subong.
2: Ano na siya? Is there something wrong with your tummy?
1: Sirado, ang sulok-sulok ko.
2: Ay, ila. Kailan mo na magpa-check up, no? Kaga kailan mo na mag-tumar siguro sa aton ng mga...
1: Oo, kaga-abi mo ng... Katingalahan lang gid no nga sa 4 days nga wala ko kapangapi since ang Thursday pa ti kagina nakita ko ni mama nga gigda do wala ko gana nagpa-enroll pa ko sa bata ko ti ambal ni mama sakon siguro kinanlan mo gid mangapi kay nga nang naanad na ang lawas mo mangapi mo ti hindi pwede hindi ko pwede nga mangapi kay basi magsulam ang sulok-sulok ko. Abi mo na tabo. Nakibot ako nga si mama ko. Nagabakal na igali ba tomato sa pharmacy sang Santon Coffee Mix ta?
2: May lagaan, may dala ba? May dala si imo ba?
1: Oo, oo. Tingin imo iya. Balya, may ara ko to nga Santon. Amo to im na to nga alangan na. Kaya parang hindi magulpihan ang chan mo. Tsak to, gidwala, ginagsula. Musok-sula ko. Kagdugulpil ako yung nagbasko.
2: Alright.
1: Siyempre, kinanlan din yung sexy di nga magbangon. Kiti, may estudyante na kita. Kag first day of school, kagina.
2: Diba? Abi ko gani, wala klo klase. Kiko, may bagyo ko, no? Kay maulan ko, no? No? Na news ko, no? Pero galing kituloy, galing Japon. Ang,
1: pero ano ha? Nang sa Mindanao, ha?
2: Uy, grabe.
1: Diba?
2: Diyos me, yun, no? Arab lang, may nalang gani, kinakadlagan bala sexy di ang mga... kung di na pabilin pa to silang staff sa Jollibee, kiting gauyog mo.
1: Oo!
2: Kung wala to sila ginpagwa nga singgin pilit, okay, na-nervous mo siguro eh, siyempre. Amo pa pag-collapse.
1: Uy, grabe. 7.8 magnitude.
2: Exactly. Prayers to all the people in Mindanao, especially yes. To Davao ba to or General Santos?
1: General Santos.
2: Jensan, grabe. Jensan. Prayers to all of the people there, no? Amo na galing ang balta, hindi tagi dyan ma... ma-predict ang matabo, no? Yes. Amo naga mag-una tanag pangawat.
1: Nagay na ako paginto.
2: Oo, nagay na ako pangawat, nagay na kamo ano. Ibalik na ninyo mga kwarta. Eh, oh, basi maglinog pila ka daw ang inyo naman balay da sa mga kawata ng mga marumpagan, tibala mo da, away, basulay. Alam, agarot subong sa inyo da, kakamedia, okay, lakamedia, mamang Japon. Huwag man namin mabago. Eh, siyempre, no, mga katropa, regarding the situation of Sexy Diyo pa, she will get well soon, no? Pag, siyempre, amo na gani nga, para matap na ta mga kung ano-ano klase sa mga balatian, no? Siyempre, kinalantag ito maro ng aton nga ultimate trio. But before anything else, no, may arata na isang kamustahon nga katropa, no? Ang aton nga Sir James King, diin na naman siya bala subong, naglagaw kag nagmuni-muni sa kundiin nga mga lugar. Aton tukibo, no? Kaupo dya ang aton nga. Siyempre, Yes to Health Incorporated para manghatag kasadya kag kalipay sa aton nga mga katropa diri sa Negros. Aton tukibon kundiin si Sir James King sa iya nga episode or segment nga class. Katropa mo, listener, and solid supporter. Let's go!
0: Kagamayong maayong mayong adlaw sa inyo ito ng mga katropa. Ini ang class sadya sa 103.9 except from Bacolod. Kapag natin ang mga katropa natin, dinali na matambitan natin sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung Yes to Health, no? Harapin sila sa itong ruleta. Pwede man nila madagdagan. Pero nagalago kita. Para mo na gani, nagpapalo kita sa ilang mga Facebook at sa si Ma'am Veronica na mayara sa 1,000 friends! Grabe pa! 1,000! Lager ka lang! Hindi man, grabe. Siguro lang, ang katahon mo lang gano'n na nagsadam. Ma'am Veronica! Ayan, gupod mo natin ng mga... Mas pala na ka mo? O pupuli na? Mapuli na. Kaway-kaway na ito. Kaway-kaway, hello! Hi, Mama! Yung mga punta sa inyo. Ito, tapos. Hari kita sa Dini na lugar.
3: Purokmar.
0: Purokmar, sakop sa barangay.
3: Singkang.
0: Teresa Kalinaw Family. Yan, Ma'am Veronica Kalinaw. Ma'am. Nabutuhin mo na Santon Plus. Santon Plus ko. Mabaw, nakahita na, nakatulog na ni Ma'am. Siyang sama na ni para mabala mo kung ano ganito siya makuha mo sa Santon Plus. Sabi ko naman natin niya ay ongoing construction. Hindi na siya flood control, ha? Sana na siya sa house construction. Medya, kumakita niyo po ko lang paano. Sino ko na tayo. Sige, sinig hapon. Kapatag ni si Ma'am Veronica para sa ato niya. Class, ha? Katropon niyo sa mga sensory supporters sa Janal Sinigaw po na. Handa ka na, ma'am. Pag-ibata siya nag-ruleta. Excited din siya mag-ano. Mag-ruleta. So, ang nagkala na itong mga produkto, may nakita ko yung pag mga produkto mo wala na ito. Wala hindi available. So, kung ano lang available, amo na mag-agan mo, ma'am. Pero ano yung ito mo na? Aside from mo, ma'am. Sige lang, kung anong, kung anong para sa imo, amo di ba ang swerte mo. Dito, ma'am? Pwede ka na?
3: Ready!
0: Oh, pilitan mo na yan.
3: Excited
0: na, ha?
3: 35
0: ka pa lang gano'y? Hindi ko na anong ba? Sige ka ba? X-FM!
3: Ha?
0: X-FM! Katropa!
3: Katropa!
0: Exciting! Sige, ma'am! Ma'am Veronica! Pag-iho ka! Go! Napahila yun? Pinago ka? Ang Yes to Health. Ang Santo Pastog. Santo ang Dito Bersin. May 393. May arap kita sa Santo ang Pastog. May arap kita sa Kape.
3: Kape, kape, kape, kape.
4: Sigurita ka rin, no?
5: Kate, kate.
0: Sigurita mo kung kailan ko. Ito daw mabuwas ang dalo. Ito
4: daw mabuwas ang dalo. Ito daw mabuwas ang dalo.
0: Ito daw okay.
6: Saka bilo pa nila.
0: Na. Sa virgin coconut oil, malunggay oil, at D3 vitamins. Swerte natin ng katropa sa inyong ako ng nagdawag sa produkto sa Ministro. Para sa atong class saja. Salamat!
4: Thank you!
2: Alright, that was our Sir James King. Congratulations sa nagdaog, no?
7: Thank you!
2: Pao, isagit ka karton ba? Kung gani, tulog tabletas. Ibu, isang ito karton. Ngayon na, mi!
1: Mau na, mi, ginabalang premium D3 kay mga kaugat-ugatan mo. Wow! Mano, gina...
2: Siyempre, no? Speaking of premium D3, ano ganing isa sa mga ultimate trio ta sexy D? Para sumura mo na lang yun.
1: Nunami mo lang sa imo mo, dakong, no?
2: Uy, hindi ba? Balte ka rin, di ba? Dakin na lang healthy, tag, ano, pero ti siyempre, subong binga wala ta, san nga makita kag wala sunshine. Ti, ano, inumun, tabi nga, suplemento?
1: Siyempre, ang premium D3, taamo ni siya ang aton mga katropang ang sunshine vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa in siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, especially subong na medyo malugal om taho, ba perfect din niya para sa imo. Kagang nami sa premium D3 ta mga katropa, may dala pagit ini kuno nga calcium, so pwede giniya sa ato nanay, tatay, lolo, lola, ang imo do lola ang gina wheelchair basi ko pa imnon mo na premium D3 kag mag tumbling na iya gulpya. Gulpya lang yan mag saot mama ko ang bib.
2: Yo but dai gi jan lola mo yun nga ga master plan ga back air. Go, tapos ka series siya. Doon ka mga do. Lugaw story ya, habang ka series, oh. Dede, mas layan pag hindi mo lulo, yung kata, mas flaring ang dinaglagaw ka mo. Ano, kasi yulo. ang gymnastic. Siyempre na, isa pa lang na sa atong ultimate trio mga katropa, dugang ang tapagid na sa atong pinaka mayor sa tanan nga suplemento, ang Santon Plus Gold. Ano ba lang Santon Plus Gold mga katropa? Isa inika suplemento nga nagapahealthy sa atong lawas, nga hatag sang stronger immunity sa aton body. Ini naman nga suplemento, may ara naman inisang mangustin nga source of antioxidant, may ara naman inisang ampalaya nga nagapa lower down sang cholesterol, naga regulate sang blood sugar, kag syempre may malunggay nga kabalo naman kita. Kakaubos sa piyak balay. Kay ginapamukse, no? Kay ginalakot sa kung ano-ano nga mga lulutoon, labi na gid sa laswa, bangod ang malunggay, rich in vitamins and minerals, plus garlic. Garlic ka paborito ni Uncle Bob, ang garlic nga source naman sang anti-cancer sa aton kalawasan, plus anti-inflammatory, meaning kakas ang mga palamanog sa aton kalawasan, labi na gid sa mga bukol-bukol dira nga mga gagmay pa lang, aton natapnaon para naman hindi na maglala, Last but not the least, spirulina. Ining spirulina, source ng protein. Amo na gani nga siksik sa laman ang aton nga Santon Plus Gold. Hindi ba kompleto ang aton nga ultimate trio kung duwa lang mga katropa? Amo na gani nga duga nga tapagid sa aton nga ikatatlo nga produkto ang aton nga Santon Vitamin C. Keiko na yan. Rick Santon Vitamin C ito mga katropa. Isa naman inika suplemento nga nagapaboost sa aton immune system. Pag-boosted ang imo nga immune system, malayo ikaw sa balatian, malayo ikaw sa masakit, kag hindi ikaw dali matakdan sa ano? Sa balatian. Hindi matakdan sa medal, ha? Kaya ang pagtakot sa medal, dapat maningwaan mo na. And syempre mga katropa, labi na gin sa mga kabataan ta subong, no? Labi na gin sa mga mister ta, kag sa kunsin, o pada nga parte sa aton pamilya, nga nagagwa sa balay para mag-ubra, mag-eskwila, kag needs ang mapagsik nga panlawason. Thank you! So ano pag iraulat nyo? Tatlo lang ang inyong ha, paminsaron ha, sa Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Premium D3, kag Santon Vitamin C. Kadlaw, kadlaw. Ang masing natuwan, human echo. Kung kama na. Nagundin ko mamakad. Yahoo! O nangyari ko muna, effects mo lang microphone para insultor mong tag-iya. Ado, wala man eh. Kung inyong mixer. Well, aralay na sir. Ding. Ang echo, go. Wala. Ay, mga kadlaw naman ako. Pag Monday, kaya excited gina ko kay isa na naman ni Kadlaw. Nga, magbalalalhas naman ang ako ng igloss ang Kadlaw. Paulo yun. Bakit nasa ako dimple mo? Ang sure ako doon si Japatag, ganyan sa buko yan.
1: Pero patay ko lang, nga Kadlaw sa live mo ya, sa imo nga TikTok.
2: Ayo nga, ano naman ako?
1: Pati ata ka to mo, nga, misi-misi.
2: Grabe ko siya! Maganda! Nandikomli! Siyempre naka-mute ko mo. Siyempre alam lang, hindi ka na, kalain man na yung makanta si Ibo, yung live stream niya. Muli rin, kinanta sa gumama ko rin. Welcome to the jungle. Oh, jungle. Wake up to the jungle. May kumanga nora-onora. Jungle, wake up to the jungle. Shana-na-na-na-na-na-na. Oh, nag-garibigol. Di mo alam. Well, speaking of ano, di ano natuntukan mo sa sila? Wala ka tukar sila, ay?
1: Wala, budget.
2: Ay na, no, mga nga, mayonnaise. Gani matukar dito, gani sa ilang main stage,
1: sa no?
2: Ano
1: ko na, mayonnaise?
2: Oo, mayonnaise ang
1: ilang. Ano to, yeah, Eden.
2: Ladies' choice and mayonnaise.
1: Ikaw yung wala ka tukar.
2: Ay, tapos na, kuya, sa kansila, you know?
1: Di, wala, ganing, namin, kuya, subong niyo.
2: Wala, humi.
1: Humi. Hindi, basta mga artista, hindi na sila gusto ipakita.
2: Ang mga ganing, gusto ko rin congratulate, no, si Sir Norman Ray Gaston of Gaston Tato.
1: Uy, kaputo nagkita na yun, ano? Ni Habi ko.
2: Ay, siya naman tuka-coverage, ha?
1: Hindi, nagtukar man sila. Upo, di, adab site yung grupo niya.
2: Ah, oo, nabasa ko ilang ngalan, oo.
1: Oo, nga, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
2: So, anyways, congratulations gid sa tanan nga nag facilitate, nag-organize kag sempre sa aton nga beloved mayor, no, nga sa pag organize ang event nga sobra gid katahom kay grabe from morning nga nag-open up ang event sa bata o nga si DJ Noreen up until sa gabi nga tukaranay, grabe. So congratulations, job well done kag. May pabol ka rin, no? Kung may gusto mag-order na isang t-shirt, no? Nga kansilay. Oo, maara pa Japan. Pwede nyo lang i-PM si Norma, no? Kag kung gusto nyo man niya, siyempre, Batkick Clothing. Thank you so much. Nagpadala na naman sa duwa kabayo to. Sir Amay Namon, thank you so much! Oh, thank you so much. So, Batkick Clothing naman niya. Pag-isgot, nga nag-meet ang mga design, no?
1: Alo, kanami.
2: Kanami, wala sang design sang isa nila kaging padala nga pag-usubong, no? Ano siya? Ano, clergy nun? O ang iyang ano concept? Kuda ko, logo, di ka as inami, mo branta na vlog later. Kung gusto nyo mag-support, no? Kag mag-kwa sang ano kanami, sang tela, butt kick clothing, no? Since 2020 pa ni sila. So, PM nyo lang si Amay Namuan.
1: Yara ka sa langit.
2: Ay, hindi lang, anay. Hindi lang, anay. Hindi lang. Hindi lang ko dyan, sa lupa. Ikaw ba lang kapitik-pitik black o rason ko black is out. Gamba lang ko rin. Hindi mo, anay. Brat, anay sa radyo. Kabudlay, ah. Kabudlay nga. Hindi man tang kakalipay. Kayo. Isa pala ito kay kabulan ka bakasyon. Kwaon mo na ko dayon. Alright, siyempre na mga katropa. Alas 4.47 na sa ngapon. Kagang ang petsa subong. Hunyo 8, 2026. Kada, sigla na. Huwag ito kay July. Ay, hindi pa kali July. Kami malabay. Pagaling nga birthday. Isang special nga tao.
1: Oo, oh, special child. Tapos syempre mga katropa, ang mga produkto tangahim inisang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health.
2: Ikaw ba? Nawaya ka lang. Feeling ko, kaya mo na. Isa, kabalo ka. Kinala mo lang i-push ang tao mo. Kaya yan na. Kabalo ka mo guys. Grabe niya mag-vibrato si Sexy D. Pero sabog niya, echo ang pamatian ta. Mag-yes to health. Sige nga. Isa, kinala mo man-i-push ang tao mo para mabagin ang nila talento.
1: Available, bol.
2: Hoy! Nag-bol. Hindi na lang kasi si ano pa yung panghambal na karoon.
1: Ambal ko kin sa imo, hindi mo.
2: Wala, and then matsag. Yung basi may mahambal sa mga kung ano-ano karoon. Magbuhol-buhol ang bull.
1: Ay, hindi sa talan yung mga butika nga malapit sa inyo lugar.
2: Hindi, Ario. Kaya mag-yes to help. Nilay, ganyan. Nadula lang ang music to. Akamula lang daw. Siyempre, mata mabakal yung ni Satanas.

0: So Shopee, Lazada, TikTok, i-search lang ang Yes to Hall 2011 kag mag-add to cart na. Kuri, kuri, kuri!
1: Alagi ka, ulo tabala sa ano?
2: Sa
1: oras.
2: Ay, oo, galing. Alay! Alay! Lay, lay, lay! Lay, lay, lay! Nag-alay, lay! Alright, alas 4.50 na sa hapon mga katropa, no? Kag mabalik ang inyo nga mga persona nga DJ sa kahanginan sa extra service ko po ninyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka Vocal Wed.
0: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
2: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
0: Exciting.
2: We'll be back.

0: pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon diragid na bilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Nasa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginagwaan sa ato ni ko. Kagperwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Agot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gitkita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
0: Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, proteins and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga ang wheatgrass makabulig magpatay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass bebe, tika ang tabi, updayon, tika, oh, may ingredient ang barleygrass extract no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain ng mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan San Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudan San Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan San Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita og yun sila noon

0: And we're back! Alas 5, no hay vinas ang hapon, kag 42 segundos. Accurate ko na yan, para accurate.
1: Dala pa yung segundos yung...
0: Kag, ining oras, ginatulong sa inyo. Sa aton nga paborito, siyempre no, ang paborito tanga kape, nga ginakaptan ni Sexy D. Walang iba, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix ng mga katropa, isa ini sa paborito ni Uncle Bob ka ni Sexy D. Aba, kapamilya. Datab lang ko braso na. Alright, no? Siyempre, no? Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa aton nga mga paborito nga kape, kay nagkape ka na, healthy ka pa! Ano ba lang miara sa ini nga kape, no? Well, miara ini sang mangustin, miara ini sang moringa, kag soya powder nga nagapanamit, kag nagapaswabi sa lasa sang aton nga kape. At the same time, the reason why nga healthy siya, kay wala siya nagapa-acid. Or hindi mag-sulabi mo sulok-sulok, at the same time, hindi magpalpitate ang imong heart. Bangod kay non-caffeinated ang iniklase nga Santon Plus Coffee Mix. And syempre, no, ano ang mayong epekto sa ngatong Santon Plus Coffee Mix? Aside from healthy siyang kape, nagabulig ini sa mga kababaihan tanga may aras ang problem sa ilang hormonal imbalance. So if I were you, mga katropa, Santon Plus Coffee Mix na ang kape nyo every single day. Sexy D!
2: Yes, kagdugang ang tapagidsang iniyuman nga paborito para sa aton mga kalalakian. Amo ang turbo. Siyempre, mga katropa, sa turbo ya. Kung mag-usar kaya sang turbo, ang turbo nagapa-enhance pagidsang libido or nagapadugang o gapadamo sang libido sang kalalakian. Ano bala kung magdamo ang libido sang lalaki? It means manyakis na yung lalaki or ang mga kabanata. Eh, ikaw yung babae, hindi ka na yung masatisfied kung ang imong bana manyakis na yan. Ampay ta na yaday, magamuna mo na tistingi ang turbo. Hindi ka na yung magduwa-duwa or hindi ka na yung magpaligoy-ligoy pa. Tistingi, kay nga sa turbo, wagas ang lakas kag mga katropa gawa ini sa maca at clavo waska ng mga natural herbs ng mga ingredients.
0: Hindi ko na muna yan. Wow. As in, solemn, gilang akong life. Nataan. Why ko gid na yagi na pangarap? Kayuda. To ginado mga katropa, no? Kag at the same time, BFAD approved, kag halal certified ang aton nga mga produkto diri nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag Yes to Health. Thank you. Kag tamiyunta mga katropa, ang aton nga mga katropang nagatutok diri sa aton nga official Facebook page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Thank you gali kay Sexy D, kay nag-violate ang akong ngipon sa iyang tinapay hindi pa dala. Wala na. Nasa tiyan na. Nagapunguna din rin, no, si Mamshi Laurie Loretta Ambulo. Good afternoon. Hambal niya. Good afternoon, Idol KVK and Miss Sexy D. Kamusta na po? We are okay and I hope you're okay too. Araman din ang aton nga atin na net. Vasquez Susan from Batangas. Good PM po, Uncle Bob and Sexy D. And sa lahat ng buo-buo ng XFM Bacolod City. O, diba? Labot kami yung Manila. Si Ma'am si Lori, Manila man na. O, si ano, Batangas. Taga din niyan si Jill Winman.
2: O, ang bali niya, Tinanet Vasquez. Paki-shout out po sa kaibigan ko na nasa Cebu, si Ate Merl.
0: Ate Merl, musta naman kariya Cebu? Wala kita dira itanggit. Dahil, maybe. Uy, kabalo ka mo, Bisaya. Gamay, gamay ra, kabalo ka.
2: Yes, gamay ra. Gamay good.
0: Gamay good. Dalan rod. Pagkaon iro, dugpud.
2: Gamay ra.
0: Hindi, uy, takura ko, uy.
2: Abugo man ka, bugo.
0: Ah, okay, tagabugo ka.
2: Saan ka nagikan dong?
0: Ah, gikanan, naging ginikanan na ako. Gika na ako sa pasaway, naginika na na ako.
2: Nalimitirin yung atong tatrapang Jalwen. Good PM Uncle Bob, kagsekse di. Nagapamati lang ko di sa takuling, nag back to school na subong nga adlaw.
0: Okay, alright, no? Thank you. So sa ako gidaton mga ginikanan subo no ara iba yes. Nara ara to gulat hulat okay so ay buhi na no buhi ah na. Buhi na oh kumbaga balik traffic naman kita di ba pag dalan da normally mga scenes ko dira nga dala no na iroreko lasal agoy mugi na nang pinaka kadugay gadya
2: ara niya pinaka last na comment na ni agoy oh. From Kayla Malinaw. Kagwapa, kagsexy, digidya. Ah, kagwapa, kagsexy, digidya.
0: Ako muna galing mayo ng mga comment.
2: Oo, namiaw ko na yung baby ah.
0: Why gida? Why gida? Why gida ya? Biskan isa lang. No? So, brother na isa katuhig, why gid? Ano lang ang balda? Wapo si mo no? Cute si mo no? Why gid? Naging lakutan ko ngalan ko sa unang gwapong Uncle Bob. Itungod may sexy di. Wala, Alinta.
2: Waro, ang lasong, baliw.
3: Wapa! Wapa!
2: Sala mo na kayo, may karanang butang effects ng gwapo.
0: Mayong hapon sa tanan ng bal ni Janela, ang bato ni Darna. Grabe, ha?
2: Kaya may hari pag idio, shout, may ambal
0: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, ikaw na yan, wala agad ko, malagid, may nagambal sa ako na.
2: Shout out to Trip to Room Meal Vlogs, from Purok, Mahimulaton, Barangay, Banago. Nagaling na kay True, pare, from Purok, Mahimulaton, Barangay, Banago, Manggiapon. Thank
0: you! Bino, ang Banago, do ka. Ah, may ginanda ng lugar, yeah. Tinda kami sa una, nagabagsak sa mga tilapia. Kagadaan. Mga tilapia. Okay, pero may dabago yan. Ang kasunod.
2: Pagsunod mo fresh ka mo.
0: Pagwao. Feeling good! Huwag na, muna bala yung mga pinitik.
2: No, pisik mo na yung speeding.
0: Oh, grabe, pagsunod mo na gaman, spending. Anak-anak-anak-anak-anak. Feeling lalaluya kapag sulod bla di nga kagdob na tapos pagwa mo
2: gato sa ibibo
0: lumang tunlap lang nila way mo pipo magadlaw ka bla kay doga gagargol kay mo ya ang budlay ari oh ang balindro ka very sad ang first day of school subong kay ginlinog ang Mindanao tani sa Senado na lang uy ay, no.
2: Ginog kay gamo.
0: Oo, oh, gila nga. Oh, galinog ang budget. Anyways, ari na. Hindi tara pagpaduga. Yun pa. Ari na nga ton nga una nga istorya, no? Nga may kaangot ini sa, aba, sikreto sang bana. Atong tukibo, no? Ini nga sulat, gimpadala sang aton nga katropa nga itago. Talang daw kuno sa ngalan nga si Sheila. Alright, tagot na sa ngalan nga Sheila. Ari na ang storya gintiguluan ang sikreto sang akon nga bana. Dear Uncle Bob, tawga lang ako galino sa ngalan nga Sheila. May ara ako sang i-share sa imo nga istorya nga daw kagamugid, no? Inabalang doon na confused ako, Uncle Bob. Bala mo ini nga akon nga bana kabuot ini, no? Ka very responsible. Kag perminia present sa panimalay para alagaan kami. Kumbaga, he is our superhero. Ini nga akon bana nagangalan og Alvin. Siya giniya ang ginatawag nga padre di pamilya nga makasaludo agid. Kay very humble lang ni siya yan, no? Sa pagpangaluyag niya sa akon, kabalo siya nga may kwarta kami. Kagamo nang isa sa medyo ginaproblema ya. Kay kuno, siya hindi man manggarano ng pamilya. Pero ginbaton siya namon. Kaso nagakabilin ang iyang kahuya. Gusto niya man tani nga maging successful, no? Sa iyang trabaho, kag sa iyang negosyo. Pero ang pamangkot ko, Uncle Bob, amuni ang sikreto nga wala ko na hibalan. Ano gid bala ang trabaho sang akon nga bana? Every time nga nagapamangkot ko sa iya, Uncle Bob, nagaiwas man ini. Hindi na muna maistoryahan kay tungod labay-labay ang iya ginarason ka ginatapik. Hasta nga malipatan ko na lang ang akon pala mangkuton. Kisa gani, kinapilit ko siya, no, mag-explain. Biskan tulog sa ginahutikan ko na lang iya nga dunggan. Base pa lang may makuha ko nga impormasyon. Pero doon nagkabutang punto, Uncle Bob, nga doon nagaduda na gid ako. Sa so, doon amat-amat siya nagadala sa mga bagay nga lain-lain nga doon hindi ko nagid matik. Hindi ko man gusto nga husgahan ang akon nga bana, no? Kahit amo na ganigin pamana ko siya kay siya dugid kaayo nga tao. Ka very honest, ka very pisan, kag masaligan. Pero subong doon nag-uyog ang akon nga paminsaron. Tama pa bala ini ang akon ginaobra nga itolerate ang iya buluhaton? Ano gibilan dapat himuan, Uncle Bob? Kagtani, patagaan nyo sa drama ang akon nga istorya. Tagwala ko sa ngalan ng liwat nga si Sheila. Madamong salamat. Kagini ang akon nga istorya. Palangga kong asawa kong Sheila. Di ma, malakat ako. Mabalik lang ko dugay-dugay.
2: Ha? Sa din ka makadto?
0: Ay, sus ko. Ikaw balado, perdi mo pang pulis. Eh, wala pa gani ka. Ano yan? Nagapamangkot ka na.
2: Ay, dapat lang.
0: Di ba?
2: Anong pulos nga nangin asawa mo, kuya, kung di mo kuya pang pabalun kung anong mga lakat mo?
0: Back to you. Anong pulos naging pang-asawa mo kung di mo kumasaligan? Di ba? Trust me. Okay? Kay wala kuya katinunto. Wala kuya... Kakadlaw ka, ho. May nakita ka naman na nagtabog? Ha? Ikaw bala... Palangga daw... Inabantayan mo lang pirmi ang gagawa sa kumbaba.
2: Hindi.
0: May bayolet? Ikaw nang pakaon.
2: Masali, na... kuya, sa ginahambal mong tsura mo malang di masaligan.
0: Ay, akasakit bala, ah! Hindi ko bala namihuan. Amo na ning... Amo ning, ah... Hindi ka paninguha na lang ko kay...
2: Pero, sa din kagit makadto, bala.
0: Agaw agimat ba? May laktan ako, importante ni. Mm-hmm. Para ni sa kayuhan ta.
2: Mm-hmm.
0: Pagbalik ko, may money na.
2: Mga oras ka mabalik?
0: Aril ako.
2: Mga pila ka mga pila ka oras madula. Mga ano kalayo imo katuan?
0: Mm-hmm. Sige, ilista ako. Ano pag itong pamangkot mo, ha?
2: Mga pila imo income mo, pagbalik mo.
0: Okay, pila income mo, okay. Hindi pwede nga karoon na lang, magbalik ko. Ha, basta, taligil ako, bro. Hindi, blakit ako, ilog mo. Sa tsura mo, favorito ko ganyang parts ng mga tsura, bro. Ilog mo, gid, bro. Marami, ganyan, bro. Ano ba lang pagpalapit ko ba lang gayo home ng ilong mo, no? Gamakda mo na yung kakurti heart.
2: Nakatoto. Sige. Oh, okay na.
0: Sige. Mabalik ko, ha? Sige. Dalang kita. Okay, bye-bye!
2: Bisto nga. Tulain naman to nga motor man. Ano ni Sayan? Basi, wala ko magina pangayo, Lord. Nga tagaan mo ko sang bana nga kawatan, Lord. Please lang. Ano ni Basi? May mamasang na ni sa or may agi na ni sa? Yeah! Ano itawagan ko siya, Be? Babe?
4: Aron ko sa balon, go motor.
2: Ano ka na stroke ka? Hindi ko ka pati isa imo.
4: Sala, galing butang ko sa cellphone, araw galing sa dagon. Aron ko sa dalan, go motor pa ko nga.
2: Ano ka oras mabalik? Kay do, nakita ko do, lain naman tong motor na dala mo?
4: Hindi, bali, nag-swap kami, ano isang migo ko. Kay may dulungan ko ni.
2: Maya mo na?
4: Oo, pwede na. May guway makami. Pwede kami kaswap ya. Kumbaga, sahin mo lang to. Anong motor ko? Alam mo kung anong motor mo? Ano na? Actually, hindi nga big bike. May ano na ni? May, basta, may-ari na ni.
2: Sige, nang ma-istorya na lang ko ni Wata. Magabot
4: ka. Magbalik ka. Okay, deliver ko na. Ha? Sige, bye-bye.
2: Delivery ako, no? Ano ni sa delivery na subo? Ay, pa si Grab driver ining bana. Oh. Ano man?
5: What? One moment later. Beep, beep!
2: Ara na siya. Nagabot na siya.
4: Palangga!
2: Palangga?
4: Open the gate, please.
2: Wait lang.
4: Dahil wala tagli gate.
2: Nalipat ka nga cyclone lang ang aton nga. Gano'y ano?
4: Laingi dyan, wala akong positive ka, wala optimistic ka. Diba? Gina-claim mo na yung may gate ka, pero cyclone. Dalangit. Buka, kakabudlay man, iniman.
2: Ay, kapila na kumagambasin mo nga pangilisa na mga babuwar na daon.
4: Dali na lang, gate. Dali na lang, gate. Basi matingala ka. Lai naman akong dala. Sa lakya naman, kaya, bala mo, ini bikarga ni sa likod. May duha ka motor.
2: Kadi ina nagalin, babe?
4: Wala gin, gipatago sa ako nanay kay bala mo, sila wala na to miga pangkarnap ti budlay, lain dia sa ato nya nga kita ko dayon kag lapad ang ato nubsaran. So dili lang anay. Dulong man ni buwas agap.
2: Ay hindi na ko papalibot-libuta sa mga istorya ng mga gisi.
4: Wala nagisi ah. Be?
2: Sa diin na naghalin, kag ano git ba lang ubra mo?
4: Hindi ko gusto binga. Husgahan ko sa imong ginikanan.
2: Tadlo nga bala, babe. Ano kasi, Robin?
4: Mas laing gadya ang drama kong duga. Bilog-bilog ang imong tingog.
6: Oh, gali.
4: Kabalo ka naman nga may kwarta ka mo, di ba? Kag ako, hamak lang nga. Empleyado sa una. Sugod nga na dulaan ko, bra.
6: Oh, yes.
4: Kaya emotional ko tala. Inom ko pala ni San Gunplas Kopi.
2: Babe!
6: Kalma pala. Arin ako eh, sa punto nga. Manugid na ko pero natuyo na ko.
2: Ay, hindi.
4: Pwede basta lang storyahan?
2: Ay, hindi ka dyan subong, hindi dyan pabal ako. Abi ko, anayang, imot-imot mo tutuod na asta sa imot, ginabutigan mo ko. Nagkakabala ka ako kay basi kong sindikato na ang imo ginaubrahan. O basi may mga agi ka na or may sponsor ka na may mga sangka.
4: Wala, okay ka muna, tandaan muna. Ano bala promise ko si mo, di ba? Ang promise ko si mo, may ano matabo, hindi ko mag-ako. May ano matabo, hindi ko na iapag akuon kay wala ko na ginobra. Tandaan mo na, kung ano mang ginobra ko subong, makita mo ang rason, sunod. Tulugan lang ko bala na yung wala pa ko tinulugan.
2: Ay, boss, hindi, wala tulugan kay subong. Subong!
4: Boss, iambal ko sa imo, boss. Patulugan lang ka na eh.
2: Subong.
4: Wigla-wiga man! Wigla-wiga, may boss pa! Patulugan lang ko, blanay! Dalangid!
2: Bugtaw! Bugtaw!
4: Ari na, bugtaw. Dasing ba? Mga pila mo chorus ko. Dalangid, dalangid, sabton ko lang eh. Hello?
7: Hello!
4: Ma'am, oo. Okay tong transaksyon ta?
7: Si Alvin eh.
4: Oo, si Alvin eh.
7: Okay, mamangkot na ko tani si Emo nyo kung...
4: Okay, dahil mamangkot mo kung nami-nami-pang mantingog mo. Hindi niya si Alvin, si Alvin ta Chipmunks, hindi. Alvin kuya, ari akong Facebook ko. Alvin ako
7: yes,
4: ma'am.
7: Yes, kabayog ko na. Ang akon kininamin kung ano mo oras boss i-deliver.
8: Bali. Kung gusto mo aga pa. Unahan ko bugtawang manok. Ha? Kaya kung gusto mo kid, islangon ko pa. 7 a.m. in the mornings. Huh? Ha? 7 a.m. in the mornings. The...
7: Oh, okay, okay. So, ba yung mga breakfast na nyo?
8: Pamilya mo si Zapida?
7: Yahoo!
8: O, sige.
7: Kaamo niya kayo mag-transact si Alvin?
0: Ay, dapat aga pag-igyo yung transact, ma'am. Kag, don't worry, i-ready lang ang, ano, ang ginaparedy ko sa imo. Basta kompleto, dapat, legit dapat niya kag ipacheck ta na kung wala hassle ang papeles, ha? Para sigurado, kay balan mo, I only transact legit transaction, ha?
7: Yes, yes. Oo. No worries.
0: Tandaan mo, oh.
7: Complete papers.
0: Ma'am, basi malipat ka, oh. Ari akong Facebook page, oh. Oro, Alvin, oh. Dirin lang ka mo, PM, ha? Kung may kilala ka na baligya sa ilang motor, oh. Kung may ara ka man buyer, oh, no, no. May prosinto ka. Ari lang, oh. Amula ni mo nga i-PM nga tao kay legit yung transaction. Kag makasigurado ka nga affordable at the same time, gwapo ang unit. Gwapo pa sa bahana mo.
7: Sige, sige.
0: Tara ma'am, next time payo-ayo ka kay ka laeng katingog mo. Abi ko gani bagat ang pagtawag. Sige ha, katuan talaga da ma'am ha. Ready ka lang ha, ready ka lang. Okay. Sige, sige, sige.
2: Ano to?
0: Wala nang...
2: Hindi ah, nabatian ko, nagambal kang ready. Ano to?
0: Ma-ready sa...
2: So dapat ipa-ready mo siya kay boss, kaduan mo siya. Ano man, ano ka mo transaction, naisaksakan mo, ano?
0: Transaction, hindi yan transaction. Ano ni mo yung mga saksyon man, wala niya mga supanay nga matabu ah. Kasyado, ariyo sa tuprang kahunta na langing kabala para matapos ano? Na kay wala na kita sa oras.
2: Oo, oh, oh. Hindi na patugagulat.
0: Balunta ka, Sheila. Mm-hmm. Mm-hmm. Sang time nga naginapakaliyaganta ka, nagambal ko sa kugalingon ko nga dapat maging proud ang pamilya mo. I know nga ang pamilya mo gimbato na ko, pero hindi na enough nga wala ako sang ipakita nga ikaproud mo. Amo na nga nag-intra ko sa buy and sell nga negosyo. Amo na gambal ka lang nga. May ginakita ko, may ginadala ko nga kwarta, may lain-lain ang motor nga dala. Abi mo, may sugama ako, may sugama. Pero ginaready ito kay legit ang transaksyon namon. Kaya amo to akong buyer. Ariyo nga motor. Nakarga sa salakyan. Ginulam ko ang salakyan sa aton nga barkada. Nga si James King. Para lang madala ning duha ka motor kay irigalo niya sa iya nga bata. Wala man siguro malain sa buy and sell. Di happy ka na?
2: Wala malain sa buy and sell. Oo, kabalo ko na, babe. Pero ang malain da, kaya nga, kinbutigan mo ko. Kabalo ka gid nga, biskan mag-ano ka pa, babe. Baton ta kaya. Biskan magsungi ka pa. Ikaw manggiyapon ang tao nga gimpalangga ko.
0: Napula pala sa akon.
2: Amo na nga, hindi ko talagang gusto nga magbinuking ka. Hindi ah, hindi man siling amugin ni kabudla yung sitwasyon ta para mag-amo ka na is kabalugid ko nga naga-effort ka. At the same time nga nagapangita ka man sa imo para at mapaproud ta ka. Pero tandaan mo, babe! Babe!
0: Sorry ka, emosyonalin ko mag-ibiyaga. Hi, no?
2: Biskan, amo ka lang niyo. Palangga kagyapon.
0: Wala akong kabalo kung anong meaning sinasungi mo mga pamuamo na no. Kung ano man na, palangga na. I love you! Wala yun ang balos.
2: I love you too!
0: Ano gibla meaning sa tubla ito ka duwa ko bla on.
2: Ano biskan? Tudlo ka lang, kamot ka lang. Amo ka lang ni kagamay, do ka mo na bala. Optimo.
0: Kalahin ang dating. May kutuba ko nga do ka, it's about the size. Yeah. Anyways, no, matamugit nga salamat, no, katropang Sheila. Sheila ang nagwagi. Alright, no? Kung kapamati ka man da, no? Katropang Sheila, I hope nga nagkapamati ka. Mati! Nagapamati ka magid bala. Reply
2: yes,
0: ba? Oh, nagapamati siya, nagapamati siya. Sheila, madam, huwag niya salamat sa imong asulat nga gimpadala, no?
9: Thank you!
0: And, ang ma-advise ko lang sa imo, no?
6: You should be in a... Sorry.
0: Sala gali ka tingo ko. Si Uncle, si Lulubong, tiyan, no? Na-miss naman si Lulubong.
2: Wala si Papa Bong.
0: Si Papa Bong. Katropang Sheila, ang ma-advise ko lang sa imo, no, is, sakto man ano nga kisa ma-doubt ka man, mataga-doubt sa imo nga self. Kung baga ang kutob nato na kisa makabulig man imo mag-imbestigar. Pero kung na-prove mo gidiyay ang nagatinunto imo ba nati, karapatan mo na maakig or ano man ang imo ubrahon. Pero sa totoo lang no, ang kung may ginatago ang isa ka tao or ang bana mo no, it does not mean niya nga manuginto sa dayon, okay? Ang iya lang tuguro ya gintago ya anay kay base bala ma jinx ang iya nga negosyo or ang iya nga ginaubra subong no, kay budlay ako ma-expose dayon tapos hindi pagliluto ang iya nga plano. So mayo man nga na-explain niya gid sa imo. At the same time tandaan mo ikaw na ginagambal gimpili mo ang inang atawo because sa iya nga kabuot, sa iya nga honesty, sa iya kapisan, kaga very resilient nga tao no para mangita sa kinawalan. Pero tandaan mo it does not mean nga wala siya ubra, pero tandaan mo ang mga may mga negosyo, mga dagko ng income sina, lawel ang kapital, di ba? Iban ganiya, ako laway lang kapital ko. Pila nakalaway ng talalabog niya sa microphone niya. Ano yan, sweldo man?
2: Yahoo!
0: Ang mula na ginapat N6CD ang mga bilog-bilog na nangatabog. Ang mga sarang, paano nakita ko to? Ang mga nangisama ka, mabalgo na, buta ko filter. Yung mabakal ko nang isunod niya sa mga pagkanuna na bla. Para kung gufag na.
2: Busal
0: sa ido na ya. Na ano ka man. Who let the dogs out? Hook. Siyempre na mga katulad. Lagi na pong ganang kadlaw mo. Anyways. Ang pala ko sila. Distrust your instinct at the same time trust your husband kay amo naging the reason why napakasal kasi because you trust and love him so much. So subong kabalo ka na, you're gonna be proud sa imo pamilya nga ipabalo nga your husband Alvin is a successful businessman.
9: Thank you.
0: Alright, wala kita sa oras, no? Alas 5:37 na sa ngapon. Madamaging salamat kay katropang Sheila sa imong aging padalang letter nga na kuhaan ginamon sang maayong mga ginatawag nga lesson in life, no? Ang managani bala, don't bark in the wrong tree. Aw, aw. You're barking in the wrong tree, no? Hindi tamag ano, sa kutob lang kaysa akin, kaysa may kutob man nga sala. Pero most all the time ang kutob dugata ganyan sa ano eh. Anyways, magkabalik ang inyong programa Extra Service ko po rin inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal With
2: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
0: Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo
2: exciting.
0: We'll be back.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Southern Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga cardio ceiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuhaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw.

0: And we're back!
1: Yes, welcome back mga pinalangga. Namon niya mga katropa.
0: Alright, oras mo, alas 5.54 na. Kagining oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus ta mga katropa, isa ini ka suplemento nga nagabulig pasanag sa aton nga vision kag padula sa mga pagburon-buron or mga nagablingka-blingka-blinga do twinkle-twinkle little star na ang imo mata no kay tungod sa mga radiation nga ginahatag sa aton nga mga gadgets. Ang aton nga Vision X Plus mga katropa may ara ini sang lutein, beta carotene, zeaxanthin and vitamin E nga manami gid sa aton ng mga precious eyes para malikawan ta kag matapna ta ang mga balatian nga glaucoma, pterygium kag katarata. Sexy.
1: Yes, dugangan ta pagid sang inyuman nga paborito nga hapla.

0: sa mong aton nga Santon Herbal Oil nga makabulig maga padula sang palanakit sang imo nga kalawasan, especially kung may mga hangin-hangin kada or mga ugat nga naghabok dabi or na balian kada sa mga
1: agay
0: stiff knee mga sprain kaga labi na gid kwani aton na mosquito repellent ning aton nga Santon Herbal Oil mga katropa kag may dala ini nga bulong para sa mga kuto kag lusa sang aton mga bata no, so para gid suwak na sa budget kaga epektibo pagidiya
1: kuri kong kag syempre dungang dugang tamyaw no sa aton mga katropa no Death Obispo Manila maniolo pang taga Manila bulong. Labot kami da. Oh. Labot ata siyempre king aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority Facebook page all over the world. Thank you. As long as siya may data kaya kita mo kami. Kurik na. Kag shout out mo digaryo sa kay Miss Junella oh. Ang bato ni Darna. Darna!
0: Nakaagi man ako nubyo nga nag-live-in kami duwa ka bulan. Abi ko. Pasundian na isang drama tada Beliwate. Dear Sexedia, nakaagi man ako nubyo nga nag-live-in kami duwa ka bulan. Abi ko ako lang. Gali, may sakang pasanga ginadaskan. In short, gin-intoy ako amuna nga naghalin ko sa ila balay.
1: Ano iya ginsakyan MB sakang? Di ba, nag-reply sa. Oh. Ako man be. Ikaw lang kabalo ha.
0: Ala.
1: Dear Uncle Bob, kag sexy di, may bulong kada para sa hangin-hangin sa ulo. Ayambot man niya ako niya naging basa man. Salaman eh. Hindi man niya mo dapat ang mga hangin-hangin man sa ulo. Yagi na pa ngayon. Ang bato na lang ni Darnaim na.
0: Nakabudlay, ginayaguro pao ng hangin sa ulo.
1: Alright. And once again, madami maging salamat no, sa tanan ng mga katropa nga nagatutok kaya Japan Family Soccer. Always and remember forever and ever. Amen. And syempre no, thank you so much sa tanan ng mga katropa, katropa tanga na mati subong sa aton nga programa during extra service. No kita na naman kita buwas no, nakulang kita sa oras. Buwas tukibon ta to ang istorya nga sa isa ka misis nga may tatlo ka bata kag puro babae, ti gusto naman niya sa yabana, nga lalaki naman. Ti pasugtan mo lang na. Tagaan mo pa? Daw gabon aka lang ano ba? Payabas. Di ba? Do, kumbaga do ka bakal ka lang dulce, ba? Kabudlay ba lang magbusong, di ba? Ato na to kibon ha, si Sexy D naman na ang magatag sa ato ng istorya. Buwas, kitanay naman kita, same time, same person, no? Dili lang sa inyong programa Extra Service. Kaupo na ginyo, Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kabokal, kaupo si...
0: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag kasadya nga, hindi nyo gid malipata.
1: Siyempre, dili lang, giapon! Sa number one radio station nyo, dire sa Negros, XFM 103.9, XFM Bacolod, katropa nyo?
0: Exciting!
1: Bye-bye!
2: XFM! Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sapian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM News. XFM Time, alas 6:09 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpanguna ng balita. 18 ka mga nanay katapos ng Filipino Marines ang wala nagpakita sining Lunes, Hunyo 8 sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa dalam sa bago sining chairman ng Senador Erwin Tulfo kasunod sa reorganisasyon sa Senado. Sunod sa committee secretary kung Comsec, ginimbitar ang anay soldado apang wala sang may nabaton nga sa bata ang Senado gikan sa ila ukon sa ila abogado nga si Attorney Levito Baligod. Balita sa politika. Wala man nakatambong si Anay Congressman Mike Defensor. Apisar nga sunod sa Comsec, wala siya nalakip sa mga ginpadalaan sa imbitasyon. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar, mamayagpar sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. X

0: heading home na? But steady lang, sa drip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Alas 6:01 sa gabi, mga katropa. Tiyo na para sa aton nga gapati ka bala kay Lolo Kukun, kay Lola. Luyang mo bala mapamatian kung anong trending, anong viral sa karoon sa social media, pati papos ka pamagi, Carrie!
1: That's right, basta inyong kaupod ang mga viral ng wakalan.
3: Ako si Katropang James King.
1: Kaya pa naman si Katropang Mommy G. Kamuha niya kapamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Alas 6:22, tiyo na naman para kita mag-asturyan na yung mga katropa. Well, relax lang. Kami nang bahala sa inyong agabi, mga katropa. Ini nga programa, Extra Drive ang ginadulong sa inyo. Sa ang aton ultimate triyong, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Nasa ranggit babakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. But, ang pinakanami, diriyaya, kay tungod nga nationwide. Sarang naninyo iniya nga makuha, bakal sa mga butika like sa atin yung Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica, and Rose Pharmacy, of course. Sa mga local naman ng mga leading drug stores, of course, ara ang Grace Pharmacy, ang Sincere Drug Store. By the way, dugang ko lang, Watson's Pharmacy, available man.
3: Correct, mga katropa. Pwede man maka-order online no, sa sining mga produkto sa Yes to Health. Ukon, para sa kompletong pamalaklon, magbisita ka mo sa may Lizarre Street, no? Dira sa may Barangay 39, pangitaon nyo gid, ang aton nga Yes to Health Store.
1: That's right, ma. Wow, grabe na naman subong ang ata niya nga weather, ano? So, may ara iyasang habaga tukod Southwest Monsoon nga nag-aapekto sa western sections ng northern kag central Luzon. But, sa atin din, no? Localized thunderstorm, so that is why nga mapulupanganod ang ata niya nga kalagitan. Kag may mga areas man, although isolated, nagatupa ang ulan. Kag may thunderstorms.
3: Yeah, tingala, kung nakagapon daw, may mga times at specialist sapon nga, bisan sa kung tumami, G, ito nga lang na magaloma ang kalangitan.
1: Yes.
3: Kagina yan daw, wala ko na ba, wala masyado. Although, wala. Mainit pa daw, hindi masyado.
1: May talithi, no?
3: Oh,
1: pero I don't know, maybe sa nasiling na-isolated. So, kung sinigong, may mga areas gidya nga nagatupa ang ulan.
3: Ganiman.
1: So, well, good kung mabulubog na, ano, especially ng first day of classes sa kaina, nagdinagsa na naman ng mga estudyante.
3: And speaking of first day of classes, bogindog sa mga eskulahan, galing, Mami G, ano gani ang natabo?
1: May masubo lang ang natabo, ano, kaya mismo, halos tanan gid, nagapatigayon sa flag ceremony, no? Kag naglunta na isa ka mabaskog, it's actually 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao area.
3: Correct,
1: no?
3: Mga katropa.
1: No, 7.8. Imagine, grabe. Makita natin sa mga videos. As in, daw nag-sway-sway. Sila yung kitaon. Very visible ang pag-sway nila.
3: Mami G, actually, no? So makita ko mga video, nadunduman ko na naman sa high school ko. Isa sa mga pinakamabaskog, pero that was mga 6.9. No, nagligad nga earthquake, nag-earthquake, na-storyan tama nila.
1: 1991?
3: Sir. Oh, the, yes, 1990 killer earthquake ang tawag nila
1: sa Baguio.
3: Oh, and then, makita ko yan, nag-flashback na yun. Amugin nga yung experience ko.
1: Although,
3: hapon to yan. So, ara kami sa sulod classroom, na do Filipino, tubala mo, ang kaman nga subjects, ang gulpi lang ka, pangamuyo, tapos magsugod ng ano, klase. Di, siyempre, may mapalit siyang prayer ng maestra, dugi-dugay. Ang nagalit mismo sa prayer, naggambal, nagsinggit ka, Ma'am, galinog.
1: Galinog, no?
3: Pero hindi Ilocano, ang galinog. Yung dalagan sa quadrangle, Mami G.
1: Quadrangle, oh,
3: kung makita correct mo sa video, gamo ng lakas ng mga
1: bata. 6.9
3: to.
1: How about 7.8?
3: Oh my goodness.
1: Okay. Hmm. So, padamo naman yung social media subong, no? Ang nag-post nga, the Philippine flag saved the students. Mm-hmm. No? Kay tungod nga nagapatigayong gidsang no? Flag ceremony.
3: Oh, especially sa mga bulutuan, may mga eskwalahan nga narumpag ang ilang mga buildings.
1: Mm-hmm. May aragid, no? Ang mga buildings sa nagkalarumpag, no? Ang iba naman daya sa ibang establishmento, no? Ang as in guba gijaya. So nakita naton dira sa mga video sa ginapost nato sa atin yung page kay XFM Bacolod News and Public Service Authority, no? May arapagani naglunta dito yung sabay Davao, ang Davao Coliseum and Trade Center. Ang nasunog pa pagkatapos ang nagpaglunta di sa linog. May mga landslides man yung nagkakalatabo. This is all over Mindanao, no? Nga area. So, dito gid, nakita naman naton mismo ang ginpagwaya sa PVOX nga may mga intensities nga na batsyagan man sa pila ka lugar. Even diri sa aton, intensity 1 sa, ay not diri sa aton, but sa Negros Oriental, dito sa may Cebulan, intensity 1 sila. Mm-hmm. So, sila lang nadala. But then, no, halos bilog ng Mindanao ang nakabatsyakit.
3: Grabe, no. And I believe that's around 7:40 a.m. sa kaga.
1: 7:38. Oo, 37:38
3: right. Yes, dara, nakita ko dere, dara mga muning oras. Mm-hmm. 7:38, 7:40 and I base madugangan pa ni ang ining nagagwang record nga at least 15 people posible magsaka pa ni Mami G.
1: Posible pa na.
3: Oo, na you know nga na confirm patay tungod sa mga nagrumpag ng mga buildings. Kaya nag-trigger man sa tsunami no sa across Asia.
1: Across Asia, but then gindagdag man no sa pila ka mga lugar as well as diri sa aton gipapanahog na gid man no ang tsunami alert. But then sa nasiling mo na no ang mga nagkalamatay, posible pa ni no wala pa natapos ang iniyang adlaw Hunyo 8 14 no sa OCD sa record na gina-verify pa sa OCD, 7 ang missing and hundreds ang nagkalasamaran. So nagkalapilasan abe no. So ginahulat-hulat pa na naton, maybe by tomorrow there will be some updates pero sa nasiling na OCD or Office of the Civil Defense are still verifying the facts no nga may ara iya sa mga nagkalamatay. And then may pila naman ya ka mga probinsya ang nag-offer na sa ilang bulig. Yes. Like Cebu no, nagpadala na dito ya sa Jensan. So makikita man diri no sa Negros ang maybe tomorrow or karon no ginahanda lang ina sa aton yang pangaluhan or lokal nga pangaluhan ang pagbulig naton man dito ya sa may Mindanao. Pero ari pagidugang lang naton ano kay do medyo masakit-sakit man ini despite the fact nga amo ning nagakalatabo diri sa aton may pagsaka na naman liwat sa presyo sa gatong sininga semana that will take effect tomorrow.
3: Nako, na tingala ko nagpadugong na naging agi na patugong sinung June kaginahaw.
1: Yes, kay man ang diesel magasaka sa 3 pesos at 77 centavos and tubtub 5 pesos at 77 centavos per liter. Although sa gasolina gamay lang, that's 1.73 to 0.03 per liter. Ang kerosene medyo mataas-taas because may 6 pesos and 10 centavos to 8 pesos and 10 centavos per liter ang saka.
3: Yun. Mami G, balikan ko lang kag ina, no?
1: Yes.
3: Diba right after sang sinang ano, kabalo kita nga, may aragid sa ginatawag nga aftershocks, ano? And like base sa Fivox, pagkatapos ang initial earthquake, hindi nasundan pa sang more than an hour of aftershocks, no? Mm-hmm. Inasunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o CONFIVOX. Katropa, kabalo ka mo, ang General Santos, no? Amo niya nga daw nakasustain sa mga seryoso ng mga damages, no? Ining syudad, mga katropa, mayara sa 722 o kung 722,000 people sa may southern Mindanao na siya, no? General Santos.
1: Yes.
3: And again pa dugang pa ang gining syudad mga katropa no located sa southern region sang Soksarjen ang naka-experience sang ginatawag karon very strong event no sa ilang internal intensity scale.
1: That's
3: pero kung makita
1: right.
3: mo sa social kadamo mamis makita mo no mga maestra maamay arba tong nagrumpang nga daw ang buti akong atong gamay man lang to.
1: Mayo
3: gani kay nagidug sila mo.
1: Stage oh. no do dito ta. Goldo gamay lang pero ti syempre kaladukan because ang mga materials sa gingamit no may mga kabataan sa palibot.
3: But
1: good to know nga wala gid sang may nahalitan.
3: Wala tong may nahalitan. Oo.
1: Oh. Oh, oh.
3: May ara ko nakita kung gid daw do jutay na lang siya oh, balam.
1: Oh. Although this is a good thing na nakita naton nga gin kumbaga gin patigayon gid ano ang nahibaluan nila sa mga trainings or drills
3: yes,
1: sa
3: ginhiwat. Quick drills.
1: Yes, no. So edra no makita naton nga mga kabataan they know what to do. No naguluwa sila dito ya mismo sa may ano sa may quadrangles nila basta in a place nga safe sa mga pwede pa na mahulog. No or pwede nga ma-anhan sila, ma-datulan sila, no? Ang ini ang earthquake mga katropa, no? Although gin-explain ini sa nga FEVOX, no? Nga tuga ini sa ginatawag nga active na nga Cotabato Trench. So this earthquake, no? Nga amuni ka baskog hindi lang subong ang natabo. In fact, natabo na inisasak una pa. Ano? And sa history naton, this is a deadly earthquake na ginatawaga. So same man sa gihapon ang trench, no? Nga nag-igo sa tung August 17, 1976.
3: Yes. 2 weeks na tawag ko.
1: Oh, 1976. Muni ang Moro Gulf earthquake na ginatawag. One of the deadliest disaster sa Philippine history naton. Kagbase man sa records ng FEVOX, no, ang gining earthquake, although offshore, ang gin-generate no, kay tungod sang mga paggiyo sa Cotabato Trench. Ini siya nag-igo no, sa itong August 17 at 12:11 a.m. malapit sa Moro Gulf. Kag nag-trigger gid sang destructive tsunami waves, no? Nga, mayo lang, sa aton dire, wala nag tabuo, no, nag-itan, nga, nag-anugin siya ang tubig sa baybay, no, nag-isol, kumbaga, no? So, at least, wala gids ang nahalitan sa ginatawag nga tsunami, although, mabaskog, no? Ang ini nga tsunami, no, ang nagpatay gids ang linibo, not one digit, two digits, even hundreds but thousands gid no ang naapektuhan nagkalamatay nga kung sa diin ang government kag historical accounts ang nagbutang sa toll nga at least 4,000 ang nagkalamatay 3,000 ang missing and masobra sa 9,000 naman ang nagkalapilasan. So affected areas sang siniya nga Moro or Gulf earthquake sa tung 1976 sa mga Pagadian City, Zamboanga del Sur, Zamboanga City, Basilan, Sulo, pati na ang Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato City, Lanao del Sur, Caglanao del Norte. Hindi lamang 1976, even sang 2002, no, gin-igo man sa gihapon sang earthquake ang Mindanao. That happened March 6, 2002, alas 5:15, or this is sa east naman niya sa Aga, Philippine time. Sunod na sa U.S. Geological Survey, no? That was 7.5.
3: Wow.
1: Magnitude, no? Kag ang epicenter sina ara sa southwest ang Sultan Kudarat. So, supong natabo liwat, no? June 8 naman this time 2026. Dali lang. 2006, 2002 and 2026.
3: Yun. Katropa no sa subong sa sining atabo nga paglinog especially dito sa by Southern Mindanao. Ang aton nga presidente si President Ferdinand Marcos sa Corona nagmando na sang emergency o ginmanduan na ang mga emergency agencies no activated na siya dalaman ng of course included na ang Office of the Civil Defense and the National Disaster Risk Reduction and Management Council. sunok sa kay President Marcos, nagamando naman siya sa closure no sa mga eskolahan nga apektado sa sining mga areas. Sunok pa sa state-run Philippine News Agency, 3.2 million students and 120,000 teachers and personnel ang apektado sa sining tabong paglinog dito sa Mindanao sa first day of school sa aton nga pungsod. Karon ang safety sa mga kabataan ang dapat kamanguna sa sining natabo mga katruba inisuno sa presidente. Dugang pa ang mga otoridad no across Asia nag-issue man kag ginas ang canceled no later nag organ cancel ng tsunami warnings adalang Pilipinas, Indonesia, kagang iban pang mga tsunami advisory remained in place para sa Japan sa kay mabaskog ni siya mo. So hindi ang tsunami man actually katropa hindi man butsingan paglinog ara dayon makita mo dayon.
1: Yes. Oh. It will take time pa, no? Pero amo na gani no handa na especially kung mag-isol na ang tubig sa kadagatan.
3: Yun. Well, anyway, katropa, well pasalamat lang kita. Pero pare sa mga padayon mo natong ginabasa, inambal sa mga eksperto, dapat handa kita sa mga muning mga hitabo. Labi na kita mga estudyante sa mga eskulan. First day of school pa naman.
1: Gani. No, ano na lang ni matabo sa atin yung mga estudyante.
3: Hindi mo ganyan malikan, Mami G. Mayara ganyan sa matroma tayo. Even ng mga teachers, mabatiin mo sa social media hanggang ginapost nila na,
1: gisyagit. Imagine 7.2. No? So, dako gina, no? Dako gina nga kakugmat ang gintuga sa mga estudyante, ilabi ng mga gagmay pa, no? Kaga, syempre man, do ginakulbaan ka, kay tungod nga, di mo mabaybaluan kung ang imo yung ang classroom, no? Ang may ara sa mga...
3: Crack, magpaglitik. Kung pwede pa na, kung safe pa na.
1: No? So, mo na nga, hulaton so, gina ang advices. Subong pa
3: mga daw, ano na, ginakulang sa mga classrooms. Ay, naku.
1: Amo pa daw, ako daan lang kung problema, kulang sa classroom. Tapos, gitugangan, pagin sa sining earthquake.
3: No? Ang ibang gani, subong, kakato na sa ilang mga covered court. Tinaglinog ang covered court. Ibang gawin damage
1: na,
3: man.
1: Amo pa gina. So, kaluluoy ang atan nga mga estudyante. Well, ibaluon ta lang, no, sa maabot ng mga inadlaw kung ano ang mangin na type of learnings, no? Kaya tingin implement na ang trimester or trimester, no? Sa sineyang school year. And may naging pagwa na in fact ang DepEd kung ano ang magkalatabo. So June until September, may September nga break, no? And then pagka September, October, hasta sa December, December naman ang break. And then amo na, nakatapusan, no? Hasta sa bulan sa Abril, posible
3: piling
1: ang mga klase.
3: Feeling ko, Mami G, ginaano man nila mo, ato ba lang ginaano man nila, ginatuon man nga may break in preparation man sa ginatawag nga itong tuman, kainit, kapanahon, o kung posible yung super El Nino. Base, no, makabulig gini na kung ma-implement man gini na.
1: Amo man na isa sa ginalantaw nila, no, nga ang gin-implement ina. Pero kung natawon tagid ang calendar, no, posible sa gihapon eh, imagine natawag na first day of school, may nagluntad sa nga, may nagluntad ng linog. So, hindi natin sa gihapon mapakta ni na. May apektado git sa gihapon ang educational schedule or calendar sa ato niya nga mga kabataan.
3: Yes. So, and subo mga katropa, kita niyo first day pa lang ina, no, may bandang of course makita mo sa social media, no, pero dutay pa ina. I'm sure in the coming days madawan kayo, may mga buildings ka nga narumpag, may mga CCTV ma-retrieve nila dugay-dugay i-post pag-upload.
1: Imagine, ano pa lang ato ha, 7.8, pero ti may aftershocks pa na. Magdagkuan, pagidya ang masunod. So, amo na ginabulubantayan man, kag mag ulo aligmat man. Kung mayara ka mo, dira ba lang ang mga kaparientehan, no? Dira sa may Mindanao area. Check yung sila always.
3: Kaya man.
1: Apektado sa mga kuryente, no? Most probably, sa pilakaim nadlaw, ano naman ni sila, mangayo na naman sa bulig, sa mga pagkaon, tubig.
3: Pero shelter. Evacuation centers.
1: No? Pero ang ato niya ng DSWD, no? Ang padayon, kaghanda na sa pagpadalaliwat sa mga relief goods sa mga naapektuhan this time sa linog. So, there are about 10,000 gid ka mga kahon sa family food packs o kung FFPs ang iigapadala dito ano, sa mga wing vans sa Mindanao Disaster Resource Center. As well as may mga nagainabot pa sa ibang pagid ng mga syudad, kabanuhanan, o mga probinsya, nasarang, no, nga makahatag man sang dugang reinforcement para sa aton yaya nga mga katropa dito.
3: Kanami lang, no, true experience siya. Basta gani may amo na ya, may mga handa na dahil nga mga relief operations, ukon bulig, bisan hindi katagadara, so kagina na batian nato ng Cebu. I'm sure may iban nga mga region manda.
1: Ma-augment, oh, yes, oh, for sure.
3: Tugitin ko, pati nagpadalaman, hindi lang mga goods, even personals ka magbulig gid. No?
1: In fact, nakapadala na to, no? Kag mga narisari man nga ahensya, no? From the Coast Guard, no, sa aton pagidya nga mga iba pagid like mga AFPs, no, tanan, Red Cross, no, are also doing their part, no, and DSWD,
3: yes,
1: para amo na gani matugunan, no, ang mga kinahanglanon dito kay thousands are affected by this time.
3: Gani Mami Gino, sa mga katropa naton, basta gani may aras ang ginatawag ng mga earthquake drills, bisan fire drills,
1: seryosohon
3: na to rin na. Kaya ito kung kita mabulig sina, mangin preparado kita, maghinanda kita. Sang wala kita sang kabalo. Ang matabo, usually most of the time, basta hindi kita kabalo, no? Ano tawag ito na? Gasala kita.
1: As in, wala ka na kabalo. Panic ka na. Panic mode.
3: Yes.
1: So amo na nga dapat kinseryosohon naton whatever ang ilabi na sa mga kabataan naton na please i-refresh liwat sa mighty law what they need to do, no, para nga kaibalo sila in case sa eskwelahan na naman, no, matimingan nga rain na. So at least kung matrain sila sa eskwelahan, they can also spread that one sa ila panimalay on what they're going to do. Kaya para at least safe man bala, no, kagbalikawan nato na muna galing ka may arat kita sa information dissemination and mga drills para malikawan nato less, so far zero casualty.
3: Honestly, Mami Gino, sag high school ko, elementary ko, no, may mga gakatabuin na pero hindi ko, abi mo lang daw gagi lang. Abi mo daw event lang.
1: Oo.
3: Pero may dakumantang responsibilidad. Taton nga mga panimalay ginikanan na nahambalan man ang aton nga mga kabataan nga daw kung nag-fire drill earthquake drill, dapat pasundan nato ni sila sang paghambal storyanay sa sulod sa panimalay nga importante matunan kag maseryoso ang sang aton nga mga kabataan ng amo nga mga drill exercises sa mga eskwelahan.
1: That's right, ano, kag ti amo na sa mga kabataan nga sa eskwelahan, stay gilanggit sa school so that may baluan man sa gidikan na ninyo nga ara kamuda. Nugay na kamo pala yon, hindi na kamo mangguluwa, no, kay wala ta kabalo sa mga lugar nga ginaagian naton, basi pala may mga damages sina, no, kag sarang pakita nga mahalitan.
3: Nakita mo, Mami G, no, may na-notice mo, di pala, yung basta gani may ginatawag na earthquake na, hindi magkato sa mga lugar, may mga areas dito nga, ara sila sa, ano ba, well, na-timingan kay the flag ceremony sila sa covered court, no? So may ari ba nga na dugayan pag inada sila, kumbaga daw daw saldig sila nga daw ano, pero makita mo ala base pa lang marunong pag covered court, so ang pinaka safe mga katropa, no, as in sa ground gid ya nga wala sang daw mamakita nga daw
1: sarang na matumban.
3: Yes.
1: Oo. So, matupan ka bubala daw yung kaso gid man may matumba, no, likaw gid sa mga poste, mga papuno, no, mga structures sa kaya amo na nga say so that quadrangle is the best, no, sa mga eskwelahan naton kay ti deraya at sa kilid medyo lapad-lapad kag bakante ang ara sa tunga.
3: Yon.
1: So we cater gid naton ang mga kabataan in case bala of emergencies, no, there are times nga hindi dato balikawan, no, nga na timingan lang gid, no, kay may nag wala taman gina tawag sige gid kadlawan, no, ang mga situations nga nagakalatabo especially sa mga amo sini, no, nga kalamidad ang galing lang kay na timingan lang gid be, you know, nga isa ka netizen ang nakakuha nga samtang nagaluntad ang linog, no, may nakitaan nga isa nga nagabitbit sa bag
3: kada
1: palang tuksok sa short sa dalan.
3: Correct.
1: So we know, no, we know nga this is not a funny thing, no, in fact sakto niya ang ginubra niya. Para sa ako niya ha, sa paglantaw ko, sakto niya ang ginubra niya kay Basi Bala, kay tungo sa Kabaskugun sa Linog. Basi anong pamatabo sa imo, just in case ara ka sa sulod sa Isayaya building. So mas pa yung nagwa ini siya, it doesn't matter kung naka-underwear ka da, nagsukso ka man sa short, so it's okay, para sa akon.
3: Kadasig sa ano, Mami G. Keep. May nakita ko.
1: Ano naman?
3: Upo sa mga high school. Ginubrahan na meme.
1: Oh.
3: Oh, pero damo sila. Gasing gichambot. So, dahil na. Nakita ko lang kagina. Linog, linog. Kadlagan pa na ako mga kabataan. Tapos may isa ka, ka-studyante man nga.
1: Gas mo?
3: Na, hindi, na-studyante man nga daw ginavideohan niya.
1: Oh.
3: Nga nagasuksok sang
1: Delargo.
3: Delargo. Kinobranda yan, meme.
1: Oh.
3: It's not a laughing matter, mga katropa.
1: Thank God matiming nga ka sa CR karon, no? Hmm. Diba? So, ibaski ikaw ganiguro, no? Hindi ka nakapadugay dito, magwa ka again.
3: Kay
1: tuman gid ka baskog. 7.8 is not a joke again, no? Tam-an ini ka baskog nga kun ara ka sa babaw, kululbaan gini ya for sure. Pero isa naman niya sa mga daw nabiliban, no, sa mga netizens naton, no? Kay ginpost sang isa man kada Bawenyo ang video nga samtang nagalunta'd ang linog, no? Paisayya ka condominium that is a that is a 36-story condominium nga daw parehas mula sa Japan yan, nakita natin yung nag-earthquake ng gigad nga nag-sway-sway lang siya, not too much ang sway niya, pero babalaan natin nga that was built, no, very secured, bakod din siya and earthquake resistant. So doon na appreciate nila kung makita man natin gizoom ang sa may pool sa babaw sa pinaka rooftop, roof deck I mean. Dito nakitaan ang pool na wala gani nag-awas gijay pakadto sa dalom, no?
3: Oh, diba?
1: Doon nagasagawak lang siya pero mayo ang pag-ubra. Daw damo na gambal nga mayo ang pag-ubra.
3: Doon sa mga arkitek kag ni Nero da.
1: Mga amo na bala
3: ha. Pero may pag-crack gamay nakita nato na, pero saka muna kabaskog mga katropa makita. Ginapit yung tood, no? Bakod ang pag-ubra sa
1: akin. Kagamay lang gitsang sway niya. O, hindi siya yung siring ang gamuha mo. Ginawa sa Japan, galing gamuha mo. Pag hindi ko sunod, di ba?
3: Ang iba niya, Mami Gia, makita mo, like mga malls na, ka mga buildings.
1: Na nag-ano gitsa niya?
3: Kasubulang gani, may isa ka daw, ano tawag din?
1: Radio station
3: fast
1: pa.
3: Fast food chain, sa babaw niya.
1: Radio station. Nga nag-ano gitsa.
3: Wait, takabalo kung daan na itong building or what, pero from pag-gid, no?
1: No, pag-gid siya. Hindi lang nga to, damo pag-gid, mga malls, in fact, no? Damo ang mga nagkalaguba. So, this is going to take a lot of rehabilitation naman, no?
3: Correct.
1: Sa mga next, siguro it will take months para sa Mindanao area, no? Nga na halitan gid sa linog, nga makarecover.
3: Well, mga katropa, sa amuning mga panyempong na makabati ka mo sa mga balita nga posible nga pakulba. Relax lang mga katropa, natapos na kinanglan lang naton na pangamuyo sa atong mga panimalay, pangamuyo naton ng mga taong apektado. Kag siyempre ka dapat ang aton nga immune system hindi naton dapat pagpabayan ng mga apektuhan, no? May aras ang mga suplemento nga sarang makabulig gid sa inyo. Mga suplemento sa Yes to Health Incorporated. Yes.
1: No? That's right, no. So ini ang ato niya mga food supplements nga ginimo gid para nga maambigan ang ato niya nga wellness nga ginatawag. Para everyday we can do the things, no, nga makapangaman kita. In case may mga luntad, magluntad nga mga amusin nga mga hitabo, no, active kita. Labi na nga kinahanglan naton, we have to take care of our heart, no, our our mind para yang kabalo kita kung anong dapat naton nga himuon. So take again regularly every day ang ato diyang ultimate trio, no, ang aton nga sugod sa pagpahatag sang panaming sa aton yung immune system, ang Suntone Vitamin C, ang Premium D3 for stronger bones para kadalagan kita. At syempre, ang aton yung pinakamabaskog, pinakamadamong ingredients yung makahatagin sa aton sa health benefits, ang Suntone Gold, or Suntone Plus Gold.
3: Yes. Katropa, updanay kita sa sininga programa Extra Drive. Hasta kita alas 8 ang gabi. Ako si Katropang James King.
1: Kagako naman si Katropang Mommy G. Padayin lang kamo sa pagpamati. Dili sa
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Terlupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag doon napagod. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwid sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: X

0: Drive.
1: Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
2: Oras, mga katropa, alas 7:19 na sanggi, gabi. Kumusta ka muda? Kumusta ang inyong pagpanyapon? Kumusta ang inyong mga kabataan, mga classmates natin? Kumusta ang inyong first day of school?
3: Yes, no? So, may mga experiences, ang ibang aga pati, ang ibang kakaadlawan, kaya di wala naanad sa pag-summer, wala ka pa gusto tulog, no? May ibang gagalibiyo naman, especially ang mga preparatory or nurseries, no, kinders, no,
2: ginabantayan gid.
3: Gubantay gid ang mga ginikanan. Pero there are some children naman nga nga daw ka responsable na pala,
2: yes.
3: No? They know the time. So, kung na-disiplina mo ini sila, no? Di sigurado gid, no?
2: Nga relax and confident.
3: Yes, relax and confident, just like mine. Ano pa kasi nila mo? Di 5 o'clock dapat mugtaw na. Yan po kaw siya. Bimo ano ang balya? Nay, dali lang, give me a few minutes. Charot! Ay, mga few minutes! Saka piyong-piyong! Namian ko, ah! So, anyway, happy man si Mudra, no? With that kind of attitude ng mga kabataan sa karon. Okay?
2: Give me 5 minutes.
3: Give me just 5 minutes or a few minutes. So, mukha namian ko, ah! Hindi yan, ano pang wakman?
2: Social media. Asa ano, Mami G?
3: Bagay.
2: Mami G, nanganotice mo sa una kung makilanto ka movie, kung magsabat ito mga kabataan binanggagmay ka ano ka ang tawag sila ka,
3: mature lang
2: kita be ang
3: naanad kita
2: gina baby talk.
3: Namo na nga usually you know subong yan magsabata sila yaya straight to the point.
2: Diba
3: no? Oo, so pukawin mo siya bugtaw na nay give me a few minutes.
2: Dali lang yun. 1 minute, 2 minutes.
3: Daw maano ka naman sa mga western nga mga batasan, no? Anyway, no, kanami, no, kung amuin na ang nagasugata sa imo, no? We especially sa mga kabataan naton. Pero kanami man, kung makatuan ang ginatawag na 7 Wonders of the World.
2: 7 Wonders of the World?
3: Yes.
2: Malagaw ta.
3: Oh, lagaw ta. Kaya yeah. Tapos na sila. O, si Skwela yeah. Na sila. Kita naman.
2: Kami naman. Malago kami, mga katropa, no? Pasi pa lang bala, no?
3: Oo.
2: Oh. Difantis matapos ang tuig, makalagaw kita.
3: Well, speaking of the 7 Wonders of the World, once or, well, a few times, no? Nga nagpatiner or nagtiner, no? Ang aton niya yung rice terraces, ang aton ng mayon, diba? The perfect cone na ginatawag, nakatilaw man, include sa ginatawag ng 7 Wonders of the World. Apang, sining 2026, let's try to visit kung ano naman ng mga lugar, no? Ang nabutang sa ginatawag na 7 Wonders of the World for 2026.
2: Oh, brace yourself. Okay. Sandaan na ka mo.
3: Yes. And ever since, ini siya included gid sa 7 Wonders of the World.
2: Okay.
3: Probably, no, makahuogig ka mo, makatangdogig ka mo kung akon ihambal nga sa karon yara included sa 7 Wonders of the World ang Great Wall of China.
2: Great Wall of China.
3: Oh, sa diin pa pala. China, supposedly, diba?
2: Nanabatihan ko na last year mo.
3: Oh, isa sa mga man.
2: Posible.
3: 7 Wonders, eh. So, posible, no? Ang isa sa mga gina-consider nga the most massive construction project in history, no? Ang Great Wall of China. Nga, ah. Nagalaba inis ang 21,196 kilometers, no? Kagin na patindog ini para maprotektahan ang Chinese Empire sa ginatawag na invasions. Kag ini ang pinaka most famous section ang constructed during the Ming Dynasty. And of course, UNESCO World Heritage Site and Symbol of Chinese Ingenuity and Perseverance, ang Great Wall of China. And until now, still included sa the 7 Wonders of the World for wow. 2026. Mm-hmm. So, pusilingon, kadamo sa mga nagabisita si Teresa gihapon. No? And kiti mga attractions kiti sila mo worldwide. Next, this is the first time that I have heard of this, but let's try to know, let's get to know this place, Petra in Jordan.
2: Petra.
3: Petra. May Petra man tadi, pero kabayo to yan.
2: Tumambal pa ko. Unahan mo lang.
3: Ini ang Petra in Jordan. Uh-huh. Ang tawag diri is the Rose City. No? Kahit tungod sang, Aria, first time nyo maninemi baluan, for sure. Pink ang sandstone sang cliff na ini. Yes. Mm-hmm. And Petra is gali the name of the capital sang Nabatean Kingdom. I don't know if that's the correct pronunciation. Nabatean. Mm-hmm. Okay? It's Nabataean. Mm-hmm. Nabatean Kingdom. Naga-feature ini sa intricate rock-cut ng architecture.
2: Gani,
3: advanced water management systems. Nagaserbi ini bilang vital hub para sa mga ancient trade routes.
2: Yes.
3: Before.
2: Wala to ko daw ruins, pero sino may ubra ni? Sino mga nagubra ni? Mga ancient? Ano
3: di, laban-laban. Diba, si magabal ka naman nga alien na nagubra. Nga halos kalabanan, pati ang mga sa Egypto, no?
2: Kabahin na sa ilang archaeology, kag-history. Grabe,
3: yes, just no? Like in Rome, no? Di ba? Ang mga aqueducts, how do you say that? Aqueducts?
2: Mm-hmm.
3: O nga, pang daw ka dam-dam bala sa ila sa una, no? Okay. Okay?
2: Mm-hmm.
3: So next, in line at number 3, let's go to Brazil.
2: Brazil.
3: Ari, included kini siya sa gihapon. Wala pa siya nakakas. Christ the Redeemer.
2: Ah, okay.
3: Di ba kakita ka mo dira? Yes. Pinakatas-taas, pinakadako-dako.
2: Pinakasikat do, no? Landmark na good siya.
3: Correct, landmark, no? Yeah. The iconic statue of Jesus Christ yung nag-overlook sa Rio de Janeiro. No? Sa Corcovado Mountain. This was completed year 1931.
2: Mm-hmm.
3: Kag ini siya ang nagataas sa 30 meters tall nga may outstretched ng arms ni Jesus Christ nga nagalaba naman or nagalambot sa 28 meters.
2: Mm-hmm.
3: Kag this is a symbol of peace and Brazilian Christianity.
2: Mm-hmm.
3: So amoy na siya ang Christ the Redeemer nga sa Brazil nga included man sa the new 7 wonders of the world.
2: Wow.
3: Okay?
2: New ah, mga katotohanan.
3: Yes, this
2: new
3: is new but
2: wonders.
3: Still
2: may iban nga.
3: Dala pa sa gihapon.
2: Oh.
3: No? Okay, next. Ari, wala magyabon nakakas.
2: Uh-huh.
3: Peru.
2: Peru.
3: Yes. When you talk about Peru, anong nagasunod sa ulo mo when it comes to 7 wonders of the world?
2: Nagpamangkot ko. Pero. Pagkaduwa-duwa ko pala. Pero.
3: Nagasunod ko niya. Hindi ko niya siya malipatan. Kaya nga, nagasunod sa ulo ko. Ano, Pikachu.
2: A Pikachu.
3: Kaya ito, amunang sounds like. Pero actually, it's Machu Picchu.
2: Okay. Machu Picchu. Ano na siya?
3: Dundum ka?
2: Hindi ko masyado ko. Ang nadundumon ko lang sa Peru is the colored ng mga hills, mountains nila.
3: Ha?
2: Inamunang nakita ko.
3: Pyramids?
2: Oh, pyramids.
3: Na may hagdanan?
2: Okay.
3: Na gina-offer?
2: Mm.
3: Dumduman mo na, no? Ancient citadel set high in the Andes Mountains. Ang Machu Picchu, kilala ini sa sophisticated dry stone construction kag panoramic views. Nga, ini siya gin-built power ginpatindog sa itong 15th century. Kag sa gihapon, it remains as testament sa Incan engineering and culture.
2: Ano yan ang ginano nila? Kung anong ginadagsa, Permi, no?
3: No.
2: Ang kadamoon sa mga
3: let's
2: tangan
3: see,
2: na nadagsa.
3: Let's see, kung anong reasons, no? Okay. No? Nga, na-include ini sila sa gihapon sa 7 Wonders of the World. Yeah, okay? No. Next, after Peru, Peru tuloy, Peru. Let's go to...
2: Ikapila na na.
3: That's ika number 4.
2: Okay.
3: Okay, number 5, we have, let's go to Mexico.
2: Mexico.
3: Or Mexico.
2: Uh-huh.
3: No? The Chichen Itza.
2: Oh.
3: This is a major Mayan city naman. Just like Machu Picchu, do kamu-amo man siya sa gihapon. Chichen Itza, naga-feature naman sa famous, Pyramid of El Castillo.
2: Pyramid of El Castillo.
3: Yes, an astronomical observatory and ceremonial platform. Sa muna ginahambal ko man, no? Nga kung sariling ginahalaran, ini siya sa una. Kay man Mayan sa nga civilization, no? Again, it reflects the Mayan civilization's architectural and astronomical expertise. Though, sila ko ganito connected man siya with Egypt's pyramid, no?
2: Wala nina. wala ni natandog sang mga transformers, no? Line to siya, no?
3: Wala, sa
2: ang pyramid
3: gid sa iya. Wala siya naguba. Muna siya yaang itza, Chichen Itza nga ginatawag.
2: Chichen Itza.
3: Machu Picchu.
2: Oh, Machu Picchu. No? How do you spell Machu Picchu? M-C-H-U?
3: M-C-H-U. Ayan.
2: M-C-H-U. Machu.
3: Okay. So, sige. Okay. This is in the mountains, oh, no? Kagdaw ka temple-like. Kag Machu
2: sa Peru,
3: Picchu.
2: Muna sa Peru. Mami G, di ba?
3: This
2: Peru.
3: Is in Peru. Oh. No? So, mountain-like. Sorry. The one na gi-describe ko when we talked about Machu Picchu was actually Chichen Itza, okay. No, in Mexico. Mm-hmm. Ang Machu Picchu galiya is like parang ano tawag sini hill. Mm-hmm. Nga kun sa diin dira gid ang do tanan no nga gin-build dira ang temple, no? Mm-hmm. Do ka temple like. Do
2: ka temple nga lubo lang.
3: Oh, temple like nga may mga greens, no? Oh, do ka mo na siya ang Machu Picchu sa Peru. Okay?
2: Pati kulay layo nimo.
3: Mm, feeling ko. Do wala alagit from China lupat. Okay, next on the list, let's go to Italy. Mga bitu wala gud kakasa mga ginapaglawag tadi nga mga countries sa Italy, no? Oh. Well, in Italy of course, ra makita naton ang Roman Colosseum.
2: Hindi okay, kita madula sa mga movies.
3: Mm, yes, diba? Movies. Mga movies like, ano dito?
2: James Bond.
3: Hindi, James Bond, yes.
2: Transformers.
3: Oo, mga mo sa
2: nada. Kagiban pa nga mga romantic movies.
3: Mga ano ba ang Gladiator.
2: Gladiator.
3: Diba? Nakaamo sina. Okay. Others are confused when we say Colosseum and Coliseum. Uh-huh. No, actually, they are the same. Mm-hmm. Colosseum galing was used sa sinadto pa. Mm-hmm. No, doon ka daan-daan na ginbala. Like your Roman times or Roman Empire pa that time. That's Colosseum. So, subong ginagamit natin is Coliseum. Mm-hmm. Yes. Okay. So, Roman Colosseum, no, a Flavian amphitheater, no? Nga kung sa diin, very massive ang oval arena sini, no, in Rome. And, nakompleto in the 80 AD pa, no? Mm-hmm. Kag sa nasiling na, ginahiwat ang mga gladiator contests and public spectacles, no? Nga nag-showcase this time, makita natin how good ang Roman engineering kag social culture
2: so,
3: nila.
2: So, Mami G, hindi na-complete gid niya siya?
3: Gin-complete-complete. Sa galing, tungod sa mong tiyempo, no? Siyempre, yan muna ng remains, kumbaga.
2: Ah, okay. So, makabig gin sa mga
3: ano ba na? Kadumdum ka to, nagkatuta sa Macau?
2: Oh, yes. So,
3: andoan mo na siya.
2: Nagpa-Macau tagalin, no? Nalipat na ko ba? Kadumduman ko
3: na. Ipanawagan na lang wala. Oh, sa Macau, amo ni siya nakita nato ng Colosseum. Okay, so we are down to the last this time. Mm-hmm. Let's go to India. Sa gihapon, ari ini siya, no? Oh, and ever since in elementary, kabalo na ko or kakilala ko na ni siya, but never been there. No, also, only saw this but never been there.
2: Ano ba sikat sila ng ilang daw mga temples or
3: the Taj Mahal.
2: Taj Mahal.
3: Ang kanamin ni Blas ay yung story, no? It's a form of love, showcasing of love, no? Sa isaya ka emperor, sa iya pinalangga, no? Ginhimo abi ni Emperor Shah Jahan sa 17th century ang isa ni siya ka mausoleo. Kusatan mo sa leyom ay nang kina ano bala kinabutahan la sang patay na ano ngayon lungon no para sa iya yung beloved wife nga si Mumtaz Mahal. That's right. Nga gitawag siya nga Taj Mahal, no? Masterpiece ang Mughal architecture ka constructed from ivory white nga marble, no?
2: Do palasyo, no?
3: Yes. Gabi, no? Ang symmetry, ang intricate carvings, and even the romantic legacy sa nasilingko na. Amo ini ang nagpatatak, especially kung India ang paghahambalan. When you say Mahal. India, you will also see the Taj Mahal. So, amuin sila ang seven wonders of the world for 2026. In-select ini sa, no, paagi sa Global Initiative sa Santo Pang 2007 by the new Seven Wonders Foundation. no? Nga kung sa diin, diriya nakita ang reflection sa cultural diversity, historical significance, and agricultural, or sorry, architectural brilliance, no? Mm-hmm. It's a pinnacle of human creativity, kagpadayon sa gihapon, nga naging major attraction para sa mga naga-travel worldwide.
2: Yan. Again, ano ito ganyan mga Minji? Ang pitong seven wonders of the world.
3: Yes,
2: ang we Great Wall of China.
3: Yeah, Great Wall of China. Sa China, of course. Petra sa Jordan. Uh-huh. Christ the Redeemer sa Brazil.
2: Cristo Redentor.
3: Machu Picchu sa Peru. Chichen Itza sa Mexico or Mexico. Roman Colosseum in Italy, and from India, the Taj Mahal.
2: Grabe, no? Sa una, kung may Great Wall of China, may arasag Banawi Rice Terraces.
3: No, Banawi Rice Terraces, ang Mayon Volcano, which is volcano. The perfect cone. Ganikinti, subungo, gabi, nag-irap-irap ni Mayon.
2: Gani, no? Tapos ang Banawi Rice Terraces,
3: guba-guba naman. Na. Wala na maintain. Supposedly, gigamit pa ni Gani. Iyan sa ano?
2: Gani,
3: sa... Ganito, Avengers. Oh. Avengers, I mean. Ito si sino ganito?
2: Si ang nakalabot
3: ang
2: pipito
3: ba na ka?
2: Si Thanos.
3: Si Thanos.
2: Nakalabot kito si Thanos.
3: Dito siya nilabot, dito siya nagdinir. Ako na talaga wala na nadala sa Seven Wonders.
2: Kaya ba, ito si Thanos. Ay, nako. Yung mga director sa mga Avengers man. Anyways, sige ya. So, kabalo na kamo, katropa. Ang bagong Seven Wonders of the World.
3: That's right. Okay, ang ato niya yung feature sa karoon, ano? Ang gidulungin sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men, which boosts your libido and vitality naturally. So, feel strong. Stay confident, mag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa Yes to Health Incorporated.
2: Para naman sa mas klaro nga pananawan, mga katropa, solusyonan ang problema sa katarata, pteridium o kung glaucoma, magtumar o maggamit sa Vision X Plus. Magamaling pa kami! Ako si Katropang James King.
3: Ako naman si Katropang Mommy G. Padayon lang sa pagpumati. Diri sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng tayo sa akin.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang anami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang anami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!

0: 6 oras, Mami G, alas 7.52 na sa gabi, mga katropa. Ang atong oras sa 103.9. Check nyo inyong mga relo, no? I'm sure mga ibadda, wala na sa mga late night movies kay may klase na.
1: Ahoy. Sige na nga, ang importante, may new learning, so naman sila, diba? By the way, no, bago kita yung magtakop, grabe, ang City of Manila, no, kay tungod nga, gin-welcome nila, kanamdum ka mo to, kay Linda Blair. Linda Walker. Linda Blair.
0: Si Linda Blair man siya sa Exorcist ng movie. Si Linda Carter naman nandoon ko sa Wonder Woman.
1: Oh. While Linda Walker, no, ang pinakasikat nga tawag sini, character sa Chinese microdrama, heiress who won with brains. Yes. Kaya doon ko ito nga, pila itong iya ito nga.
0: Natapos mo na yun, natapos mo na yun.
1: Wala. Oh, okay. Kaya ganda, kapudlay mo, coins.
0: Linda Walker.
1: Oh, sa Linda Walker.
0: Diba, viral Chinese may microdrama. Oh,
1: ito walang may IQ nga pila to. Mm. Grabe, sa pagkataas-taas na klase sa IQ.
0: Okay, saan natapos siya?
1: Nag-gather siya sa Manila. Ano? Kaya it is something to do with the education campaign.
0: Okay.
1: No? Well, para sa ano, para maging aware kay di ba mataas ganing IQ niya, no, so amo nang iya gina portraying a role dito iya sa microdrama at series. So gin
0: ala taas na siya galing nga babae, no,
1: kay ini gamayon.
0: Pero ano lang siya do, piti, ano namin na piti ta balikita ng lao. Slim
1: gin siya ya. Oo, tinakandamit niya gid si ano, si Isko.
0: Si Isko.
1: Oo, si Mayor si Manila Isko.
0: Manila Mayor Isko Moreno.
1: Yes.
0: Oh, grabe yung pagsugata sa iyo, no?
1: Gani.
0: May banda.
1: Oo. As in, gin welcome gid siya isang maayos.
0: So, nakapila ka, ano kani, nakapila ka daw episodes kani.
1: Asta na ako sa...
0: Sendan ka man ni si Roldan, para matapos.
1: Sendan niya ko ni, gin-sendan, why ko na patapos.
0: Okay.
1: So anyway, si Linda Walker, naging sikat ini siya, no? Sa microdrama series. Series. Doka Reels. Doka Reels lang siya. Nga kinahanglan mo matapos with coins.
0: And tungod sa, you know, tungod sa real siya, mag-glue ka man mo.
1: Oh, ubalo ka ano ka gid siya?
0: Gapilit mata mo daw. Ang pag-ubro ng plating nila, Mami Gino.
1: Yes, no?
0: Sundan mo gid daw mo na bala.
1: Sa subong, naisla na naman ni siya actually.
0: Mm-hmm.
1: Naisla siya sa subong ng mga series nga daw ka AI. Daw AI na siya. Iniya, gidya real, di ba? Real reels. Ito ya, subong niya nag-trending ang AI-generated nga mga reels man siya or stories, abi. Or series, drama series. Short lang siya, short.
0: Okay. Para ka bisita siya sa galing. Doon siya ng mga kantong.
1: Gabi, no? Ang mga amuning ang klase sa story. Ang mga AI naman niya, abi, daw kaina ba lang dragon, dragon king, I mean, no? Or ni gani, wolf, alpha. Doon mga amuning ba lang ang mga story. Nga mag-glue ka man. Actually, kadamo ko, maski mga upod ko sa modernized nga mga nga jeepney, ba na? Makita ko na lang muna ginalantaw nila. So, mutsiringon, gabi, ganyang epekto subong sina.
0: Lain-lain ang ano, no?
1: Lain-lain. Flat, lain-lain.
0: Trend, galain, no?
1: Yeah, trend,
0: galain. Kakaulihi ang mga industriyang, ano, Philippine industry.
1: Gani man.

0: No, tao, dapat pa sakyan Manila amo mo sila. Galing kay ti, amo na gani subong, no? To kadamo naman sa mga daw ginadihon or ginaduso nga mga pauntat anay tanihang AI or mga ganhagan kay gabing epekto subong sa AI.
1: Oh, dasigay. Damo ka kadulaan, ano?
0: Uy, pati tsura mo dula. Ay, ginangkot sa iban.
1: Ginangkot ko. Ang ginaimunin na bala, ginapagtapik-tapik sa mga creates sila sa unique na tsura.
0: Actually, makita mo din sa AI ni nga reels, ni nga short film. Kung isa siling mo, ayan na do, artista mo ni sa Hollywood. Ganito. No? Kaya ganito, hindi mo malanado ka. Well,
1: feeling ko pala, mami, diyo mo na mag-create sila ginapang
0: napagtapik-tapik.
1: Sa ibang nga tao, ilong sa ibang nga tao.
0: Do parehas na kung gusto mo makita ng bata mo sa ulihin, di ba? Amo na ilaginay mo.
1: Mata mo, ilong sang bana mo, o kung unto sang tita mo. Ano.
0: Di kung wala ka pa yabana, mangarap ka. Pagitaon mo kita may jeans ka, amo sina.
1: Yeah.
0: Ay, grabe, nag-edar technology sa bong. So, halong-halong lang galing, ano, naga-hatagit, no, sa paandam. Given ang atan ng mga government agencies when it comes to telecommunications, no, or mga cyber something, no, nga maghalonggit sa pag, ano, kay dasig magpati, bala, no?
1: Yes.
0: Na gali kay hinibuan ng AI. Na,
1: daw, daw past time din social media na.
0: Mainggan niyo ka kung kisa, nalipat ka na magbusisi nga AI na nagali.
1: Okay, well, salamat kamadamo mga katropa sa inyong pagtutok pagpumati. Dito pa halin, gikan sa may XFM Kabankilan, pakato dito sa XFM Sagay. Maayong gabi, kagmadamo, gid nga salamat sa inyo tanana. Was na makita bag of the night. No, Mami G?
0: Yes, Lunes pa lang, may Martes pa, may Merkules, may Webes. Ganito to na always, Drisa.
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: FM 103.9.
1: Yes, to help.
2: The Secrets of Health.
3: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santhon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santhon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil support niya sa smooth regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCTs o kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tin-aw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secret of Health.
3: And then naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katupa, exciting!
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 15 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Magapalayag na ang programa ng phone. Follow po nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Kag, syempre, ang tanan naton nga mga katropa sa bugos nga NIR, kag Western Visayas. Naka-tune in na sila subong gab-isang
1: sang June 8, 20 and 26.
0: Are it's you sure? Monday. Oh, it's Monday. It's yes. It's a panic Monday. Because there's an earthquake.
1: Yes.
0: In Jensen. Praying for the people of Jensen nga ginuyog sang 7.8 magnitude ng linog dol.
1: Gani.
0: Grabe, nagkalarumpag ito. Mm-hmm.
1: Kagda may, ano to? Construction worker, pag ito nga natabunan.
0: Ara naman, lain naman ang imo nga nabasan sa newsfeed mo.
1: Ate, ikaw to basa.
0: ang imo balita, kuno-kuno lang Japon.
1: Pakuno-kuno man. Natabunan to sa gani.
0: Jesus. Pilabi ka bilog ang patay, be? Pilabi ka patay, be?
1: Wala ko ka ba?
0: Sorry lang, guys. Hindi man kami tayo makadlaw. Galing yung mga kadlaw ko sa kunupot. Grabe, no?
1: Basta na, ano ko to?
0: Ara naman ang basa. Kung nga rakang gani sa radyo, hindi na niya uso ang basta-basta. Dapat niya may conclusion kaya dayon.
1: Amo na gani.
0: Kaya magwa si Nakaroyedo, si Marites, ano? Kay Imuya.
1: Ah, do mahamog. Nakita na mo ni Mama Mia.
0: Ah, manalahi ka pa. Ikaw lang yung nakakita.
1: Mati anay. May isa to gani ka, ano man sa ka radio station. Yung daw nag-anuman.
0: Natay, kita mo. Batian nyo ganyan iyang adlib, ano? No? Daw may nag-anuman. Naros na gidyagani, hindi kay daw.
1: Sige na lang, hindi na lang. Wala na lang daw eh. Nga nadalahig din. Daw part na siya sa Jensen man.
0: Kasama si Troy Tisoy at Dolphy Langka sa phone pal. Hindi ah, radio station naros no gid. Upod ang isa ka fast food chain.
1: Na
0: muna pagkatapos labot sina may pipila man to ka mga buildings ang nagkalalitik-litik man ang iba nagkalarumpag man kag ang pinaka delikado kay opening sang klase.
1: Sang klase.
0: Na. Mayo lang gani ang mga eskwelahan kay may mga oval bala. Nga pwede sila dito ka rikta paunay-hunay kag pungko dila sa tunga para hindi sila mapitalan sang mga debris.
1: Yes.
0: Ang ilalang likawan ang kahoy kumatumba.
1: May isa gito ka eskwelahan nga pila gito ka mga estudyante man ang nagkalalipong.
0: Na. Oh, siyempre, kaysa kadamuon nila, malipungan gin sila isda gani, gagutok sa akwaryo, may patay gani.
1: Correct.
0: Na. Sa sunod gani, kabalo ko na sa itong format, may ara kita kung kaisa current events at lagkuan na nga balita. Basa ka gin pati current events. Hindi kayo mga daw-daw ka lang yung iba. Pagkatapos, notice ko. Kung magseryoso ko gani, komentaryo gani, ibon doon si correct man sa masidiyoso, seryoso man sa comment. Pagkadugay-dugay, daw, ano man to, hindi sigurado.
1: Ay, tiwaik!
0: Mayo, hindi na nag-upod ka sa akong program. Kaya kung wala ka dere, kami kumihigaw sa
1: alabot ko man eh sa
0: mo nakakadlaw no sa mga gabi. Para pala. Wala lang gito yung may mapati sa imo ya, tuod man. Kung tuod.
1: Ay, kung hindi, makamobil mga pati.
0: Kung bisan tuod, bang yung mga istorya. Uy, nagkita yung may mapati, kung yung maseryoso sa imo.
1: Ay, mapati, nagkita ka mo ya, tawag ka mo din sa buong ah.
0: Ay, hala.
1: Antay, sige Bow, na.
0: Ang 7.8 ng alinog, bala, Dolph, nga amuna ang gina kuno-kuno pa na sang una dol nga maigo sa Luzon most especially sa Metro kag Megaman nila.
1: Kay amo na siya ang ginakabig nila nga the big one.
0: Amo na gani ang the big one ba lang inasturyan nang nagliligad pa nga mga tuig kag kung amo na nag-igo palayo lang ha sa mga taga Metro kag Megaman nila kag Iping nga mga kalugaran. Bao grabe damo damo gid patay dol.
1: Tani eh. Bao hindi lang hindi lang.
0: No di ba? Mayo lang kay mga Mindanao nga area medyo ano pa hindi gid amo na tuman ka tag-as pag yun ang mga building bala. Bisan sa diin man.
1: Oo, that is why bala sa una to nga gina ano ginila bala ang the big one yung hala wala patay ka post.
0: Oh.
1: Inambalan ko na sila yung
0: sino ginambalan mo?
1: Ang nag-post man eh.
0: Oo. Oh. Na, gina-message mo. Oh, bisan hindi ka mo kilalahay.
1: Yes.
0: Oh, ano ambal mo?
1: Stop post, posting it. Kay nga, ang Diyos siya hindi na yung mapabalo sa inyo kung saan o siya yung maabot.
0: Oh, sa imo, wala man siya nakamention?
1: Wala eh. Wala ganyan sa imo. Ay, day, langit bala. Nga, wala nagtuhaw si, ano no? Ang pastor, ito lang ha. May remote control sa kalibutan nga.
0: Ah, nagpayumunong na to. Hindi na napagdalahiga. Kaya nagpahuway na to sa selda. Oo. Si... Pero ang ako niya punto bala nga kung matabo man ang big one ang ilagi na pangayo nga nagliligad pa. Hindi nyo man pagpangayo. Ah, kikita nyo gan sa bungo 7.8 magnitude oh, sa Jensan.
1: Amo na ganyan ba ko sila stop asking for it.
0: Kag ang mga telecommunications company, ang mga radio station nga pare sa aton, ang aton bala ginapang arkilahan nga building, isito itagid nga nagaagi sila sa Ubo. Kag mapa-inspect gid yung daan niya sa mga engineer ang structure sa building bago kita magtukod sang mga broadcast tower mga muna ti mayo lang ya kay ang sa mga XFM nga radio station ato na ginaya properties ang ginapangtukuran kag halin ginaya sa duta hindi na tayo magtungtong sa building. No?
1: Pasya sa nagligad.
0: Oh. Ah, naglinog man to din, no?
1: Oo, nga
0: to
1: tayo lang kumdagdag.
0: Oh. At yung manugdagdag ka na ginman niya.
1: Tani.
0: Ay, ambutan lang kay Dulpo. Sino naman sa mutsura mo? Do si ano ka daw? Si Kulong Laknit ka, o?
1: Si Stella.
0: Stella.
1: Latibaya.
0: Latibaya.
1: Oh, sagpo na bala, Stella. Latibaya.
0: Diyan ka lang magaling ha, sa mga muna ha. Oh, sige, welcome to na tanang XFM Radio Station nga naka-hook up na sa itong program. Mga taga-Bacolod, nagapamati ka mo sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si Katropang...
1: Janray.
0: Juderay.
1: Juderay, galing.
0: Ha? Mailis ka pa ha? Sa Kabankalan, mabatayang kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang...
1: Papa Rodel.
0: Ha?
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Di mo gina panghimat yan si Papa Rodel?
1: Yes. O saan no, si Winston naman?
0: Amot si mo yaay. O kung sino-sino gin pala? Gaanta pa ka chance?
1: O kung si...
0: Gaanta pa ka chance gani?
1: Gani, o kung si Kwan naman?
0: O sino gini mo?
1: Si Sir Win.
0: Sino gini mo?
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Sabat ba sa'yo mo, Baby Ron?
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo. 100.7 upunta si Katropang
1: Alex
0: Janray. Meet lang muna ito bagulang. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas. 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5, boy katropang...
1: Neil.
0: Noel.
1: Sila ka Noel, Gidya?
0: Si Neil to una sa Ruha, tapos si Noel ang sa Kalibo, ginbaliktad mo lang. Te, kung hindi ka mabilang ka.
1: So, ikaw man ang bunyag sa ako.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3, boy katropang...
1: Neil.
0: Ha?
1: Neil.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Kuya Jay, panagsagan. Pila sakto mo?
1: Tatlo.
0: Ba, nakatatlo?
1: Yes.
0: Isa lang pala. Tatlo? Si Rodel.
1: Rodel.
0: Oh, sino pa gid? Isa lang pala, isa lang pala. Tatlo mo kay karon na.
1: Sino pa gid?
0: Si Rodel lang imo na
1: sakta. Isa lang iya. Kaya nagsuli, gali ang Noel kag ang Neil.
0: Oh, i-save nyo na mo number. Isa lang anay ka number. Gamito na mo. Kaya nga kung isa ka cellphone na bilin.
1: Te, amakon mo na.
0: Nabilin sa kabaret.
1: Uso pala sa buong kabaret, tao.
0: Dandaan.
1: May pala gambal ka nga dispuan mo.
0: XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: Okay, alas 12 kita mag-in of the night. Diyas sa dyan eh, amang program karon. Hindi lang ako na magaling sa FB Live, ha? Kay damo di mga kurimaw na kailalintra kag mga ano ah, mga MM.
1: Kabalo ka mo nga macho dancer man sa kong kabaret pa yan.
0: Damo kita viewers sa mga 1,900.
1: Yes.
0: Ay, grabe ba? Damo ba? I-like, follow nyo lang 32.0 ang oras. Alas 9.30. Ang time check na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na, healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Cups ang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nga sa prayer sa nanay-sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Ang balimigo ko, oh. Amigo ko Jeremy, nabilin ko no sa may Acacia, amigo Troy.
1: Kung kabalo ka lang kung anong Acacia sa Bacolod.
0: Ang tanang ESL products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pang phone, pal. Ako si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropan Troy Filangka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Seven Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Seven Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Kalipay.
6: Pre, patung ganto nimo sa radio ad? Bagura?
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Ya.
1: Amo na ganit nga gambal
0: bla. Amo nga wala lamig gid yang imo yang gina.
1: Akin gid lang ang istoryahan. Kinatagaan lang kita idea ang mga
0: may ara kagid ya may gina insist kagid ya nga bisa may lami imo gid ya panamitan Japon nga way ganit lami.
1: Hindi na lang pag-isuriyan.
0: Mga mudo so pirandi manayay mo kalayo-layo mo sa bat.
1: Ang muna gani.
0: May caller to sa line number one mayong gabi.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Raymond, Troy. May mangkot lang ako
0: tanong. Ah, wala na kami kasabat pamangkot. Goodbye. Obraho niya naman karoon panawagan. Siya naman itong liwat na naman pa-opera naman siya mata. Obraho niya naman ni public service sa itong program nga entertainment.
1: Mambal pa ko tayo nga sa kamer na. Hindi imutaw niyo man bila sa lugar ang inyo papangayo sa bulik.
0: Oo. Natakaan ako sina. Black tayo na. Bala. Kada kung sino ka man nga Raymond ka. Kung man lang isa mabuhin sa amon listener, damo ko man may nabili.
1: Ina, wala kami ka din na lock sa inyo, ha? Pero
0: hindi, wala na gideya sa tarong ang lugar na nila.
1: Amo lang buot ko si Lingon.
0: Daw ginago na gideya, oh, daw tripping na gideya, bala. Dali lang gid. Ang aton, may ara ka na greeting sa imo nga FB page.
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Mark ni Pomoseno, sa kay Rex De Layarte, and of course sa kay Loy T. sang Kadi City. Good evening.
0: Ina Rivera, sang Sipalay, mayong gabi kay Jibiel, ano naman, Makahin, Valdez Febrero, mayong gabi kay Crystal Marijoy Librado, mga taga Palawan ni. Siya sila malang ni Permi Laga, Pinyalosa Rini Boy, sang Kumpinsoy sa Long Kabankalan sa Family Laga mayong gabi. Kag Anthony Bantes Kasabon, Antonio Ukag. Mayong gabi man kay Lee Fardigno, Antonio, nabasa ko na ni si Sweet Dalen, Jack Jack Vlogs, kag Jivel. Mayong gabi man sa kay Solomon, kay Jeremy Garganta, kag Veronica Amparo Inton Palma sang Barangay Mansilingan bago naman niyang gaw sa aton program.
1: Mga Bailon family sang Concepcion Iloilo maying gabi.
0: Liwat dial ka mo liwat ha. Diri lang tanay magi sa ano ha sa Smart Kag TNT amo ni ang 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793. Nante ng ato naman ibalik ang aton nga bugtong-bugtong. Mahatag man ko Japon klong arang lapit na si mo nga mabalaan mo. Ha?
1: Ang mga klo mo kisa nga.
0: Tsakto bala na mga klo ko masabtan mo gani. Hapos-hapos. Hapos-hapos sa ginagana inatag mga klo.
1: Oo, sige na lang gani.
0: Ah, diba?
1: Ulag ko yung padawag sa imo yan.
0: Ara na naman. Kapila ka na magdawag sa bugtong-bugtong. Mambal ka wala padawag. Basi mambal ka na makarong hindi ni legitimate akong bugtong-bugtong.
1: Nagambal ko ako.
0: O, teka. Baluman ka wala ka padawag. Ayun gabi.
1: Hello?
0: Hello? May kasabat ako. Ano man naman? Hello, buhi ka pa, ha? Ano, may gabi. Oh, wala ka dyan, may kasabat siya doon. Oh, daya liwat, oh. Ang bugtong-bugtong usubong nga gabi, hari ay. Oh, isa ka pindot mo lang sa screen. Maabot na si Manong nga nakamotor, dala ang imo pagkaon.
1: Grab!
0: Grabe pala mo tayo, ga-order ka?
1: Ha?
0: Ga-order ka?
1: Minsan.
0: Kung mag-check-in ka mo?
1: Oh!
0: Oh! Kabalo ka gali ka, animal ka mag-download sa apps, ha? Ang balo mo, hindi ka kabalo.
1: Ginatuntuan man mo.
0: Oh, gali. Mayo. May utok ka man gali kong kaisa, no?
1: Basigun, no? At least may utok.
0: Ginagawa ko naman ang lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makontento sa isa? Bakit palipat-lipat ka?
1: Ano na, siya hugot?
0: Aha.
1: Hugot?
0: Bugtong-bugtong.
1: Hugot gani.
0: Ginobra ko na ang tanan para malipay ka.
1: Ingason.
0: O, budlay gid ba lang nga makontento sa isa? Nga ang pabalin-balin ka pa.
1: Luabi?
0: Ginagamit sa tao.
1: Ginagamit para sa?
0: Isa ini siya ka-appliance eh.

0: Ryan.
1: Vacuum cleaner.
0: Oo, oh, ginagawin ito daw. Hindi ba vacuum, nagpanuyop na yan, oh. Vacuum yan.
1: Diba?
0: Oh, ginaubra ko man ang tanan para mapalipay ka. Budlay, gidya bala makuntento sa isa. Nga, nga, pabalin-balin ka pa.
1: Appliances.
0: Yes.
1: TV.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Pero na hindi man to sure mo sa bat.
1: TV.
0: Kaya may question mo ng TV.
1: After, sige, TV.
0: Magiging jabulos yan. Ari ay, nakakalungkot isipin na may mga tao talaga nangiiwan sa ere pagkatapos mong paikutin. No?
1: Ano na ako nung iya?
0: Oo! Kalain, no? Kasakit, kasubo, pinsaron, nga may mga tao, gidya nga biyaan ka lang sa katabtaban pagkatapos nga ginpalibot-libot ka.
1: Friends with benefits?
0: No.
1: Ano na siya, Klo?
0: Malipay ni ang kabataan kung ila hampangan.
1: Balon?
0: Tapos, kada summer, hit na hit gini siya nga halampangan sa summer.
1: Ano kaya pala? Saranggola?
0: Correct! Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Luan na yan.
0: Pagkaon.
1: Pagkaon nga.
0: Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Munggo?
0: Ang utok mo na munggo.
1: Pagkaon man bala.
0: Oo, gani. Pero hindi siya utan.
1: Ano siya?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Gina-zip.
1: Uto? Kansi?
0: Ang kulang sa'yo mo, utok.
1: Mayubal, ano?
0: Nabutangan ni sa asin, kaglanggaw, kag...
1: Sinama?
0: Ang sinama pwede gamiton. Para magnamit pagid siya.
1: Kansi gani.
0: Kansi, butangan mo sinama. Kanon nang guwaya sina? Sinamaksi?
1: Kwan e ng... Ano palawang sin gani? Kinilaw?
0: Ha?
1: Kinilaw?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Yes.
1: Butangan pagid
0: sa... Pamati e, palaliwa to. Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Balot?
0: Correct. Kapila ka pa pasulit-sulito na. Tapos masabdam lang. Basta kung ginainto mo lang ko para magkadlaw ko. Hindi man.
1: Hindi man.
0: Hindi ka gidya ka balutod. Basta kung kapabo-abo ka lang.
1: Ginaako ko na sa imo lang ka, agad kuya.
0: Makaya agad ako sa ginapungkuan mo. Wala na bala ano, sa landigan.
1: Testing it.
0: Nung una, napakatamis at napakainit ng inyong pagtitinginan. Pero nang pabayaan mo, lumamig na at pumait na parang iniwan.
1: Dumangahugot man na.
0: Hindi ah.
1: Kuluan ay ah.
0: Ang klo. Basta kada agay, ara na siya permi, hindi madula.
1: Kape.
0: Correct. Hugot ng kape?
1: Ang imo yab lang pag plastar sa imo nga bugtong-bugtong.
0: Sige lang bala kay Gemini AI ni akong gamit. Kadugay sa kato na caller ah. Dial 0912-007-6793. Wala tong globe subong ha. Deactivated to. Diri lang man ay agi sa smart kag TNT. 0912-007-6793. Ano git bala gusto mo? Hindi ka sa bugtong-bugtong?
1: Okay lang ah.
0: Kariwa, isa kadako nga kahon. May matugnaw nga palibot. Pero, damo-damo kag puno-puno sang tawo nga na stress kag kapoy ang baho.
1: Liwat tabi?
0: Isa kadako nga kahon nga may matugnaw nga palibot, pero puno-puno sang mga tao nga stress, wala tinulugan ang baho.
1: Pension house?
0: Ha?
1: Pension house.
0: Yeah. Sa kabati ka lang gani, sa isa ka na kung kahon, pension house. Dahil dali, amigo, kay padinginon ko ni ulo ni Dolpe. Diyan ka lang, anay.
1: Yung palibutan sa matugnaw nga.
0: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot, kag puno-puno sa mga tao nga stress, kag kapoy ang baho.
1: A freezer?
0: Wrong.
1: Kluwa, anay, ah.
0: Klo. May ano ni siya, lubrahan. Lubrahan sang tao.
1: Ice plant?
0: Wrong.
1: Lubrahan ka tao.
0: Lubrahan sang tao, kag wala kakadulaan sang tao kay shifting-shifting ang duty high.
1: Call center.
0: Correct. Good evening, line number one.
2: Hello, good evening, sir.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
2: RJ, gala.
0: Taga diin?
2: Taga Sara, Iloilo.
0: Uy!
1: Uy! Diin ko mo sa Sara, ayun.
2: Sa Dibira kami.
1: Sa diin?
2: Sa Dibira kami.
0: Sa Dibira? Sa Dibira. Ah, ara ka da subong sa Sara? Nga ka kalabot pa kami.
2: Oo,
0: oh, nagpumateo ka talaga. Wow! Basi sa Facebook lang na, sa radyo, gay?
1: Sa radyo?
2: So, sa radyo, labote sa amon.
0: Sana all!
1: Gani man!
0: Mayo kayong batian mo kami dagali ni Dolpe sa Sara Iloilo. Kabalo ka ba lang nga si Dolpe, damo da parinti sa Sara? Basi parinti hanay ka mo.
1: Layo ka mo sa Igtuba? Ha?
0: Dali lang. Kaksang imo nga headset pala. Kag hindi i-loud speaker mo cellphone para hindi ka magutod-utod.
2: Wala akong headset, ha?
0: Oo.
2: Oh. Wala akong headset, ha? Mas headset, maguro pa masaya, eh. At sa Igtuba.
0: Naka-loud speaker ka, wala?
2: Naka-loud speaker.
0: Hindi lang pag i-loud speaker.
1: Amo na, hindi pag i-loud speaker. Ano siling mo, lapit
2: ka? Ano, guro, Malik,
1: sana mga sinsip.
2: Ito sa
0: Igtuba.
1: Ah, okay.
0: Dali lang, Gid. Hindi, anay, pag i-loud speaker bala yung cellphone. Narikta na lang sa... Ibutang bala sa dulunggan.
2: Okay.
0: I-off imo loud speaker. Hello, Billy Watt. Hello?
2: Okay.
0: Kung di ka klaro sa imo tingog.
1: Kani man, tiko na mo, layo ka mo sa Igtuba.
0: Mga 15 pesos daw pamasahe.
1: Oo.
0: Pila na edad mo, Migo RJ? 28. Naga-work ikaw?
2: Oo.
0: Ginbalik mo naman loudspeaker, yeah. Liwat na. Ano mo naman?
1: Hindi gani, pag i-loudspeaker, kagwa ang imong headphone.
0: Na-off na ang loudspeaker? Hindi na bala pag ibalik, ano yung loudspeaker, bala?
2: Na-off na.
0: Oo, tapos hindi magpalapit sa electric fan. Palamo ka, anay. Ginamit man kami, okay? Sige. 28 years old, ano to gani work mo?
2: Nagpautang
0: sang
2: mga pundra box, bali ay integlaw.
0: Ang mga box na nga ano na gani nga box na gani kundura to hambal mo no? Bayuan?
2: Mga durabak, mga bayuan lang.
1: Okay.
0: So meaning kanbaser kagali, nagakanbas ikaw? Ba, ati, pila nakabilog ang imo nga ginpautang sa imo nga ano, sa imo nga mga bayuan?
2: Ba, damo na buray do 2015 pa nagano 2009 pa nagumpisa kanbas mo.
0: Damo bala nag big time sa mga kanbas na
1: man.
0: Kay ti, 'di ba, basa utang gani Migo RJ, ginadugok kini isang tao yan no.
2: Araw, ang itubok man perte, gamay-gamay lang man. Ha?
0: Pero ang manami dira sa inyo sa Sara Iloilo, kay kung wala sila inugbayad, pwede ka lang kadalas ang kanding nga ilang ginasagod. Kung wala sila may bayad, di ba? Bailo sapat na yan, no? Kung wala sila may inugbayad.
2: hindi man nga, limbawa, depende man sa may, depende man sa condition sa customer, pwede man dahil lumanok.
0: Ah, na, di ba, Dol?
1: Amo na ganyang ambal na mo niya by lusapat.
0: Di, wala gid may nag-attempt sa imo nga manuhan na lang ni RJ, by lubanga na lang, Abi.
1: Wala, wala ba nagmuno sa imo nga, ati, sige, kambyo, asawa na lang.
0: total, siya maningga pamutang sang bayuan, ati. Ari o, kambyo, asawa, wala man may nag-ano, may nag-aha sa imo, RJ.
2: Why man, ay, kumagamunas ka sa akin, hindi magmaga... Patay sila,
0: siyempre,
2: pangabuhi
0: na naman. Ba, pangabuhi. Pangabuhi. Pangabuhi, pero gapambuli. Amba lang ho, okay. May hara ko na itika yun sa imo.
1: Dasiga, dasiga.
0: Ambay-ambay yung mandal, no? Subong pila collectibles mo, Subong?
2: Ah, wala. Bali, nakapanood sa Subong. Wala na ko collectibles. Wala na ko dapat collectibles. Kapag yung nakupli.
0: Ah, bali, ano na? Cash to cash basis na naimo?
2: Down to down,
0: gabi.
2: Kung wala
0: sila pang
2: down, wala
0: akong magigatayaan.
2: Kung may
0: pang down
2: sila,
0: yung tayaan. Oo, di ba?
1: Mayo-mayo
0: nga negosyo,
1: Dol.
0: Ano?
1: Di pinaka pa siya itong down
2: 10% kami.
1: 10%.
0: O, at least, di ba? Alangan naman nga... Yeah. Alangan naman ang mga ibabaw sa aton nga isig ka-Pilipino, ang mga Bombay lang ang mamanggaranon.
1: Ay, correct, iya.
0: Dapat kita nga mga Pilipino, para sa mga kita kay RJ, mindset nga kung may araga na kwarta nga inog kapital, i-ruling, ipautang sa kapwa Pilipino man. Correct. Utang ka mo gani sa Bombay.
1: Tapos ang Bombay, bala, wala na yung ginakuan taxes.
0: Oo. Kagtapos, bala, si RJ, kung si RJ utangan nyo, kung dalaga man lang ako, pamanahan na lang si RJ. hindi na sila mabadlayan, magbakal sa shampoo, RJ, kung ikaw pamanahon nila.
2: Hindi ganyan.
0: Mabrutsa mo pa sila.
1: Amo pa, tanay, ipamangkot ko siya.
0: Ara naman, sunod-sunod.
1: Ay, mamangkot ko, tanay, siya, bala nga, ti... Kung mintras nga ara ka nagapautang, wala man sa may naghambal nga.
0: Nagapautang, kapautog.
1: Ang muna gani nga. Mamangkot lang sa imo nga, dali ka lang bala, ana. Wala man, RJ.
0: Naway man. Pero nakanubya ka, nakanubya ka, amigo RJ? Nakanubya ka, oh?
2: Oo.
0: Pila bilog nubya mo?
2: Isang wala ang miga.
0: Pero may miga ikaw, Subong?
2: Oo.
0: Tinga, nagtawag-tawag ka. Ano gibala tuyo mo sa amon?
2: Nagtawag-tawag sa
0: sabi ko gani ko mangita ka uyab. Tingala ko man nga safe ka tama imo sabat nga tong pamangkot ko nga hindi na pwede patasan by lubang nga RJ ang imo sabat sa akon. Abi mo kung ano kung madumduman mo sabat nga sa akon, Dol. Ah, pangabuhi na niya ako niya, wala na ko niya gintra mo na kay may nubya na sa gali.
1: Pronti ko may dahil ang gitbala praka hanay tabla nga dawa dahil lang
2: praka hanay tabla nga dawa.
1: Amo na gani?
2: Hindi
1: mo ko ba pa ang balo now?
0: Ah, nanamihan ka sa amon?
2: Kada gabi bilaga, dok ang mga dosi din nanamihan na ko. Gusto ko lang lang magmantin nyo kung makikalitorya.
0: Ah, okay. Analipay man kami sa imo nga ano, imo nga feedback ah kay ti syempre halineya sa imo ya basi mambal sila nga gina-briefing kana nga daan nga ambalon mo nga
1: gani.
0: Nami ang programa phone pal ni Troyeng Dolphy ha.
1: Ti kun wala bisag inog bayad. Kun wala bisag inog bayad sa imo kag mga gambal bi ang babae bi nga sige na ah, kambyo ba nga na lang.
0: Hindi sa gani, kay mga buhi na sa kay menubya sa gani.
1: Bakit kumpiliton kita sa babae?
0: Hindi sa gani.
1: Ate, hindi ko rin.
0: RJ?
2: Meron
0: sa DN? Labot ka sa DN?
2: Ganun sa
0: Negros
2: rin, sa Dumaguete.
0: Ah, Dumaguete. Layo na ba? Nag-advance naman ikaw sa Dumaguete?
2: Nag-advance kami sa may Valencia.
0: Di, mayo man magbalayad ang mga taga-Valencia?
2: Ah, may adman. Kung ang pagamba nila, diba, balik nila kundi sa Batanga o sa Timanaga, atag
0: na sila. Actually, ang mga taga-Dumaguete, mga Cebuano, mga maayo gin na sila basta hindi mo nang pag-unahan. Parehas mo na sa aton nga mga Ilunggo nga kung unahan mapalagi na iya. Pero baliktad, 'di ba? Dolph, notice mo kung kita nga mga Ilunggo mangayaw tato sa Dumaguete. Kita nga kahadlok tato kay lapit na si Kihor. Sila ya kung masulong tong mga Ilunggo, hadlok sila sa mga Ilunggo ya mo. Ilabi na gid yung iambal mo nga taga Duñas ka. Kasala sila mo.
1: Tapos gid eh. Amo gid bang siling hiwit versus barang. wala ko sa mga gina ano da ha. Teka
0: sila abala ka na ya, hindi pa bawi ya. Abala ka na ya, iambal mo gina ya.
1: Oo ah. Teka si Kihor, mayong gab ilan da sa inyo.
0: Bahala ka niya. Bahala ka niya.
1: Imo gani kin mention ang lugar.
0: Di ba baliktad daw na notice mo, Dolph? Nakalagaw sa mga Oriental.
1: Correct.
0: Ilunggo-Ilunggo. Hindi ang mga Cebuano madlock sa imo. Even sa Manila ka, Ilunggo ka.
1: Misyonara ba lang ha? Halin ka sa Capiz? Halin ka sa Duñas? Bisan dumanggas na yan. Dato na mga apelido mo be, mga Dolorfino.
0: Celestial. Alakapa.
1: Alakapa. Alakapa, taga-antiki na. Ako, nag na ako. O ginaya.
0: Mamambal sila. Mamambal sa ala Celestial apelido, taga-Kalinog na.
1: Nagyan ko ginaya mo ala kapa, taga antike. Oo nga, ala mga aswang na.
0: Idisbilo ka kitay mo mga parinde tapos sa kitay.
1: Ginako mo na nila.
0: Saban yung taga Sara ay nagtawag-tawag ba nito? Ikaw din na bukarantanan. Pero in all fairness, namihan sa atong program. Nung tawag sabi sa may nubya siya, kay gusto niya lang magipaghinon-anon sa aton nga duha. Bisa na mo ka na, Dolph, damo man may naano sa imo, Dolph, ah. May nabuisit.
1: Amugid.
0: pero kung maglakat-lakat ko gani, kung makita ko nila, ikaw hindi lagi napangita sa akon. Tapos, mambal ka naman dahil sunod nga adlaw, ah. Nagkaong ko tabla sa may mall. Grabe, may aragi niya tao na gamuli. Uy, ikaw ka na si Dolph Ilangka. Gamamati ko na permisi mo ka na gabi. Imo version.
1: Ikaw lang yung nagkakasal. Eh. Na si Dolph.
0: Naglabay ko na bala sa may Amar Emporium mo. Sarado naman tong Amar Emporium, no? Pero may ara pa da sang ano gani, isang babae. Nakita niya kung naka-uniform ko XFM. Uy, di ba ikaw si Dolpo? Gumamati ko bala sa iyo. Yudi! Pero imo kaya lang yung version. Namin kaya kung ibang tao, mambal, hindi kaya din sa imo.
1: Amo na gani.
0: Gano?
1: Pakilala ka mo bala kung sino ka mo.
0: Yeah! Celebrity ng animal. Ha? Celebrity ka na gali, ha?
1: Ikaw man na ang nagimo sa akin. Dako, mangani, kabalaslan ko si imo.
0: Ah, hindi na ya, away. Hindi ya kabalaslan niya, ah. Yes. Kaya kung maghambal ka nga, dako, imo kabalaslan sa akin, may kapamati nga upod ta. Mambal naman sila. Ong, agi, ang sip-sip.
1: Pwes, amulan na niya ang balko. Yeah. Dako, agi man niya itlog.
0: Paupirahan ko ni ganit sunod bulan sa regional. Duwi-duwi, mabaka na ko na yung lakat. Gadakong itlog ba na, Dolph? Ano tawag siya na gani?
1: Nang gabaka?
0: Gadakong itlog?
1: Gornia? Ano na? Gani?
0: Patamaan mo ito, ha?
1: Di ano ang gali?
0: Ernia.
1: Ernia gali.
0: Langka ang animal.
1: Dason, ha? Dason, kung magpa-opera ka gani, may schedule of viewing.
0: Pero to, huwag yung managali, Dol. Mga kundangas ka, agtantako ang makuno itlog.
3: Amo man ambal nila.
0: Di ikaw, kalbo ka naman. Ano kadako mo itlog?
1: Di ikaw, be, pakita man, be.
0: Perdi ko eh. Ha? Perdi ko eh.
1: If it's your real life?
0: Pero yung mo itlog, may giring-giring.
1: Basta, may nagpamati. May nagpamati na sa ato.
0: Yung mamamusik. Kamaling pa ang phone pa. Lupon Diyos, si Katropa, Android Isoy.
1: Gagsin daw, bilang ka.
0: Dako itlog. Sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Plus Coffee Mix.

Coffee Breaks. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 37 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Eh, damabugto ginawa mo ay. Ginawa mo mabugto o kung ambra mo mabugto?
1: Both!
0: Both! Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag says the pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga panalakit sang kalawasan.
0: Ang Yestrel product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Upod nyo si Katropan Troy Tistol.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Ari-ay. Sige ka lang kahulog sang hulog pero wala kagid sing may makuha. Pag-abot sang tig-alani, matingala ka na lang nga blanco sa giyapon ng imo bulsa. Klo. Klo?
1: Oo ah.
0: Amo ni Permi ang imong ginapadala sa imong fafa.
1: Chika?
0: Correct!
1: Di wala makuha yung chika.
0: Paano mo naman lang ka Gcash kung wala ka Gcash?
1: Ha?
0: Nagpa-cash out ka lang naton.
1: Pa-cash out, man?
0: Ha, nagpa-cash in para makapadala.
1: Well,
0: yes.
1: I think so.
0: Abot sa dayon ba? Grabe ba? Ari ay. Madasig magpadlagan daw kilat sa karsada. May sound system mababaskog. Pero kulba-kulba ang driver kung may mangdakop nga LTO.
1: Modern bus?
0: Ha?
1: Kaluan na ya.
0: Lapit na sa ginmit lang mo.
1: Modern bus?
0: Yes, lapit pa.
1: Tricycle?
0: Agay, naglayo ka gamay.
1: Modern bus. Traditional?
0: Traditional what?
1: Traditional jeep.
0: Correct. Doon duman mo sa una sa Iloilo ang sa Bacolod.
1: Oh, eh.
0: Grabe kito yung mga traditional jeep. Ambot until now, wala paguro sila sang ano no, sang nang ano tawag siya, layi, nga hindi na pwede ang may sound system sa mga jeep.
1: Kaya iti ang mga pasayro mismo, amo man ang naga, ano?
0: May ara pa Japon ah, sa Bacolod ah, di ba?
1: Oo ah.
0: Ang mga traditional gani nga jeep kag ang mga modernized gani, may ara pa sila gani stereo sulod.
1: Correct.
0: 103.9 gani lagi na pamatian sa Bacolod, tapos sa Iloilo 100.7.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Tapos ang mga...
0: Pero hindi lagi basko-basko katama. Ang tsaktuhan lang gid ba lang ang mabatian lang sa pasayero. Kaya para kung pagbagting sang konduktor, mabatian kung may manaog o kung wala. Ganyan. Ang iban gani kung manamian sa Sonata, kung naka-tune in pag sila sa XFM pagyad, yung namian sila sa balita. Kung manaog sila sa ilang planaugan, madiridiretso sila ya gamay anaya. Kag malakat na lang sila pabalik sa ilang dutihan nga lugar.
1: Kung sa bagay.
0: Di ba? May harap pagyad sa Japan.
1: May harap ang subong mga modern bus nga ano na, mga modern na gijay as in, may mga wifi na sila.
0: Ha, tool. Pamangkot, kabalo ka mag-connect sila wifi.
1: Mga ayok ka sang ilang password.
0: Tapi lang sa buong pliti gani.
1: Depende.
0: Sa imo, abi, kung magaling ka sa shopping, pakadto, shopping? Magaling ka sa downtown, pakadto sa Villamonte, pila?
1: Downtown pa Villamonte?
0: Oo.
1: May ara kisa 12. May ara man kisa 14.
0: Amo na sa buong pliti, hay gali. Grabe no, abi ko gani, mambal ka nga wala ko kabalo kay may ara ko ya sang salakyan nga ako niya.
1: Wow. Ang salakyan ko tansan. Galibot. Oh, pero ang hindi ko lang kinanamian sa modern bus.
0: Oh, jeep.
1: Kay modern bus gid ya.
0: Oh.
1: Kay wala ga plaryo inapanukot.
0: Oh. Kung kay isa, kung lawayan sa imo, ti pamahalan niya ka eh.
1: Ha?
0: Kung lawayan sa imo, pamahalan niya ka.
1: Ay, bisan lawayan niya kay damo. Man mga nagkakawilis ang
0: o galing kay ti, tsora. O galing kay ti, ang imo nga ginapakibato, senior nito.
1: Na. Amo pagkid na. Kung bisan gani, magamba ka nga senior. Masensya pala. Tiyan mo, di panukot namon. Ay, na,
0: tinga. Tinga ala ko nga sa kadamo-damo nga ID nga kuluaon mo nga agin prioritize mo gid ang senior lang gid nga ID kay mamintaha kay dia.
1: Hindi kay ambo. Wala na ko iba nga ID nga
0: mamintaha. Kala iba nga nga terminology mamintaha. Eh, ti, siyempre, ang senior subong dapat nag-ugod-ugod ka na gadya. Ikaw ya, pagsik-pagsik ka pa ya.
1: Oh, grabe ba?
0: Hmm, daw kanding ka pa nga may bangs.
1: Hindi. Hindi kay... Ti, from 60, hindi pa makanagulong kasi nga tingulang ka naging.
0: Ah? Hindi diba? Ah, miyara iya 60. 60, iban gani, wala naging kalabot 60. Dido na.
1: Kabalo ko pagit ko anong sekreto ko.
0: Ah, kabalo na ko na. Ah. Imo gid permi gid natulon amo nagaling sekreto. Ah, ma-immortal ka nagali duwe dugay. Tingala ko nga kada weekend kapuli kagid kay matughong kagid ya.
1: Ha.
0: Matughong kagid sang imo nga ano gani nang pampuputi gani in tawag siya na gani, gluta.
1: Gluta tayo.
0: Nga arang IV gid ya no.
1: Ha?
0: IV gid ya nga rikta gid ya sulod ya rikta ya no. Ah, grabe. Amo nagaling sekreto.
1: Kwan man na siya.
0: Hindi ka magambal nga. Basi gusto mo, itry mo man bala.
1: Hindi, actually, kwan man na siya mo. Kaya kung na muna siya ginagamit mo sa guya mo. Hmm. Do armidol mo na. Natawa bala ang mga...
0: Ikaw magamit sa guya mo, ginatulon mo na. Sungak-sunga kaya nga daan. Oo.
1: Ang ibang ginatigana man.
0: Ay, gali.
1: Natawa bala ang mga sinang unab lang ano
0: nga ginambal mo ginagamit
1: nagagamit armidol di ba
0: ginambal mo ginagamit dili lang isumpit oh
1: ha
0: dili lang isumpit
1: okay sa kina kay kon nakasumpit na sa sige iba news na lang. Ano tapos ako ng kaya mo na ng katapusan.
0: Ari ay, hindi makita, hindi man matandog, pero kung magwasi ini, o kung magpula ang signal, mapatunog kagid sang wisit! Kay na-disconnect ka sa tunga sang rank game mo o kung pag Facebook, scroll. Nambal mo na ni Bagulang.
1: Wi-Fi?
0: Correct. Tanda sa subong ba? Ano ni, ano panyapon mo kay Inaman?
1: Actually, wala akong mapanyapo.
0: Ha? Hindi ka nalang magkaon? Para mabuang ka nagit.
1: Ano kay Timpano? Pa kami kang ginanamahaw mo.
0: Ano pa mahaw nyo?
1: Nagpabakal si Angelo ka hamburger. Ka footlong.
0: Amugin man ang mga batasan sa Cebuano, no? Nga rang ginapatalikod lang balang nila, balang kilala. Pagkatapos, amo na dahil pagkaon nila.
1: Na, oh, paging Angelo.
0: Sang ari pa ko diri ka duty, wala gid may nag-aha nga mamahaw ta, chipin chipin ta.
1: Sa giyan yo ah.
0: Anay pagtalikod ko nagnaog na ko mga last stress, ba subong ka pa manugid nga di pa burger ka mo.
1: Ikaduwa nga panawagan para kay Angelo.
0: Pues, buas. May madunlan sa inyo. Tanda.
1: Napaburger siya, napaputlong pa.
0: Tanda eh. Kay iula ko na tanong tubig sa water dispenser.
1: Oy,
0: para wala ka mo may imnon kung madunlan.
1: Dari lang. Ako ano? Na nagbakal.
0: Ba? Ang pamangkot, may nagbakal ka, how?
1: Ako na nagbakal, te.
0: Basi, kikuring-kuring mo naman to daang refilling ano? Station da, oh. Basi, ang bala mo na, chay, basi pwede, XD la lang ng tubig. Chay, sponsor lang chay, tubigan mo, chay, lawagon ko lang sa akong program.
1: Sige ba lang, oh. Sponsor ka mo, te.
0: Oh, sponsor ka mo, ara ba lang, ang isa ka bulan namun, dapat maka-provide ka mo sang 50 gallons.
1: Isa na nakabulan.
0: Ang premyo gani isang miss diri sa sagay nga ang iya na dagan gani kagin sponsor sang isa ka ano bala?
1: Ka
0: like mga water district bala ang tubig nga provider sa bilog nga sagay.
1: Oo.
0: Gin padaog sa sang 1 million gallon sa water mo.
1: Ba? Paano yan na i-dispose?
0: Maanaw man gurong bilog nga sagay kung i-dispose ta ng 1 million gallon of waters. Ari ay, pirmi mo ni ginauyatan, halin pagbugtaw sa aga, asa magtulog, daw asawa, o kung ba na muna ni, nga hindi mo mabuyan, pero kung malubat, daw among mana ka, ano, kainit sang ulo mo.
1: Cellphone?
0: Habal, anyagin. Man. Kaya mo ni pirmi ginapaugatan niyang cellphone.
1: Nung aya ko da, ikaw gani, among mana ginagamit.
0: Ah, men to men pa na, kag Espanyol pa na ang mga artista.
1: Ah, correct kaya. Ah.
0: Oh, di
1: ba? Isa ko natakaan ko, in-check man na.
0: Pagsaka o di kagina ba? Wala ginsa nagpalipod-lipod siya, gina-scroll-scroll sa iyang cellphone.
1: Nga ah?
0: Kita ko hindi yung chat. No? Si Joseph Escupin naman yung mga gina-chat.
1: Sino? Oh?
0: Si Joseph Escupin.
1: Hindi ko lang sa
0: ang surveyor sa Iloilo sang unang taga-Kalumpang.
1: Sino nga Joseph?
0: Ang upo,
1: si Joseph?
0: Ang upo ni Blackjack.
1: Ambot din na.
0: Ahay, di na to sila ihan sa buong, no? Haraban sa Japan si Blackjack.
1: Pati si Blackjack.
0: Blackjack ang message ba sa akon? Habang yan, to kung mapuli, o da to sa may napasok to, pwede mo ko na mapasulod sa XFM. Hambal ko, dira ka na lang, Jack, baligya na da Bombay sa super.
1: Amo kaya.
0: Tay, nalingaw na sa atong istoryana, wala sa nanawag.
1: What?
0: Oh, 0912 007-6793 0912-007-6793 Mayong gabi gali sa kay June Mark Pedroso. Nagalantaw kami dere kag nagkakinadlaw sa Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Mr. Sweet Guy, good evening. Judy May Virayo Salvan. Mayong gabi kag kay Balsomo Rich sang San Isidro kag Grand Plain sa Bacolod.
1: Saka Jomer, dagalik ang kay Lucel sa Mansilingan, mayong gabi.
0: Salamat gid sa padayon nga pagpamati. It's 10:49. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Lisilis, and I'm proud Sister Pinus. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
4: Ako si Wayne. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na ako na apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa nga ako na po kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang iyong pamatya.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: We've got 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: First day of class, ano madumduman mo sa una sang eskwela ka pa?
1: First day of class, sa high school? Or elementary?
0: Bisan ano ah, kung ang pinaka-memorable, gid nga hindi mo gid malipatan.
1: High school.
0: Oh, di ba? Nga man. Si crush naman eh, no?
1: Kinahungod ko na yung paaga, yung
0: oh, di ba? Ang ending, wala mo man sa Japan matilawan.
1: Oo. Oh.
0: Sa iban sa nagpatilaw.
1: Hmm. Oh. Hindi mo lang alam.
0: Ginsugin mo tumula sa ako, ni-mention ko pa pangalan niya.
1: Hindi! Wag!
0: Tunghambal mo nga friends lang ka mo. Pagkatapos, iglaim buot mo. Friends and ta! Tapos ako una, nagpabalo sa imo nga may arak ko pagtingin sa imo. Tapos,
1: amalagani,
0: sa agi ka man ng Japon, nagpatilaw.
1: Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala.
0: Dayon.
1: Napawi ang aking pangangamba.
0: So, sa una pa, may ara nagigayasing barrier between may kulukwarta kag ulakwarta.
1: Of course, it.
0: Diba? Alin pag ginayasang una yan. Kaya para sa abisay mo, kung isuriyahan ta ang paghigugma, no? Tapos, siyempre, given na ginmanaya sa mga para sa inyong LGBT, dapat money down ginaya, bundakanay ginaya.
1: Bundakanay, portion ginaya.
0: Even though nga palangga mo siya, kung ano ang ginakuba-kuba si Mudugan, nga siya gid, ugaling kay wala yung mga Japon ginpili for the sake nga dito sa magmagan ang iyang pangabuhi, nga matilawan siya, kag may makuha man siya.
1: Oh, correct. Eh, may mga benefits gina-epirmi nga idulot ang...
0: Pero sa buong abi, nga bisan natilawan na sa sang parehas mo man nga LGBT, kag mapatilaw sa sa imo, matilaw ka man sa iya.
1: Pwede!
0: Pusong salawahan. Caller, line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hi, try yung gabi.
0: Ay, mayong gabi.
2: Hi,
0: sir. Pangalan?
2: Mayong gabi.
0: Oo. Pangalan?
2: James.
0: Ha?
2: Kasi James.
0: Si James. Taga din ka, James?
1: Pakadlaw ko, ano?
0: Taga din kami ka, James?
2: Tagalion.
1: Tagalion.
0: Iloilo.
1: Iloilo.
2: Oo.
1: Diyan ka mo lapit sa may lapit sa may merkado, hindi.
2: Correct.
1: Di kilala mo man agora nga ako nga pakaduwa eh.
0: Mhm.
1: Si Ferdinand Bakabak.
2: Tingre.
0: Kakilalahay ka mo.
1: Kakilalahay ka mo ni Ferdinand.
0: Pamangkota pala si Ferdinand kaya nga nagkadlaw sa kabati sa pangalan mo kaya yung ex-boyfriend si James.
1: Amo pa lang ang balya kaya hindi ko na pag-iambal ang pangalan. Tapos nalawag ka si James sa mundo nagkadawanay kami nga dua.
0: Teka, kita mo. Palangga mo ganyan si James. Oo.
1: Laing ka ba niya kung James?
0: So, wala ka nang ano, wala ka nang mapupuntahang iba kundi ibalik nyo na ang inyong
1: nakaraan
0: na pagmamahalan. Yes.
1: Basta James ko no. Laba kag tig-a.
0: Ah?
1: Oo. Napatunayan ko na ginaiya.
0: Too, James?
2: Sikre. Labain.
0: Ah? Hindi ka mong pati. Ah. Hindi na siya tig-a. Kaya tugnaw mo na da-permi sa Leon.
2: Nakasurubo.
0: Ha?
1: Ba? Too.
0: Grado ka. Oh, ano nga lang? Ano nga lang dabi sa butika sa Leon ginabaklan mo turbo, be?
1: Oo.
2: Ang butika,
0: Grease Store Machine. Wow!
1: palugid sa bahay.
0: Yes.
1: Ba, sige na, balik-balik muna dang pharmacist.
0: Kako makita mo gani, gatig, ah.
1: Gani. Kaginahungod mo, kaginahungod mo, pamangkot-mangkot nga, ga, ano na gani, ga, ang arang, ginapasayon sa XFM, gani, ga, ang arang, tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Pero kabalo na sa pangalan, naton kay, iya gidya ipabati-bati, gidya sa nagabaligya, nga, pabakla ko, nabiga sa nga arang ginapasayon sa XFM, ga.
0: Gapabalo-balo, gid sa iyang, amog na gato, Maria.
1: Oo, oh, abi mo. Abi mo, abi mo, hindi ka namon maabot? Okay, amo man ang ako ng obra.
0: Pati ka na ang teller na sa isa ka bangko, ginabalik-balik.
1: Mayo lang kami. Mayo lang kami. Baligyan na kami sa istasyon din. Ako na mag, ano, magliwat nga mo na obrahon ko. Pila na edad mo, Migo James? Agad doon la signal mo.
0: Say, luan ay saya, ano, para
1: hindi matukuhan. Kanugon.
0: Oh, kanugon.
1: Mautod ni Karo, hindi kagid masopsopan.
2: Okay na, okay na.
1: Okay na, okay na, okay na. Pilan na edad mo, Migo James?
2: 24, ah.
1: 24. Nag-eskwela?
2: Masaysta, Troy.
1: Ha?
2: Masaysta,
1: ah. Ah, okay. Masaysta. Sa din kaga-duty sa city, eh?
2: Siyempre.
1: Oo. Makakita, hindi.
2: Ha?
1: Makakita, hindi.
2: No.
1: Ah, hindi man makakita. Kaya kung nagambal ka makakita, ang akong isabat sa imo, akul boy ni.
0: Kina, napaki. Amo ang subong mundo sa parante sa mga, ano mo, sa mga CB.
1: Call boy bala, call center boy. Na, ano mo na. Ah, since birth, hindi na makakita si Migo James?
2: Oo.
1: Gusto mo makakita?
2: Pwede eh, kumiyara eh.
1: Obraha mata si Dolphy. Kay tanan-tanan. Kay tanan-tanan, ihambal yan na si mo kung anong makita niya. Basta, pasupsupon mo lang sa. Sang bibiron bala, bibiron.
0: Oo. Pagani katapo.
1: Oo, kay ang yan nga da, gatiti pa ni sang nga daan sa subong dolp, no?
0: Oh, basta tiga lang ni Paul.
1: Ano na nga nipol ya ka BB Flow?
0: BB Flow.
1: Oh. O kon ano, ano na gani ang branded gani BB Flow kag ano gani nang
0: Johnson's and Johnson's.
1: Johnson's and Johnson's. Dokolon. Abet. Okay.
0: May arap mo na sila
1: sa Avent, ang branded na min ko, Avent. Wala ka kilala, Avent ay.
0: Anabdang ko, yabi sa una, yung Johnson and Johnson.
1: Kang BB Flow?
0: Namun, oo.
1: Ah, Avent, amun na ang mga bibiron sa mga sosyalan, kag wow. Nakadawa-dawa ng mga kabataan.
0: Ano kayo nag, ano kami mo? Gajarit, so kami titi sa ano mo?
1: Kay ihada mo ni Kayla, Avent, kina siya. Alin sang una? Kay preparar ginayang susok ni Mian sa ako. Please. Hindi mo pagsugid ba sa? Baba mo, mabalaan ko lang yung sukmaan niya ko. Ano yung sa imo?
0: Ano?
1: Ikaw manugid siya, mapatay ka gin sa ako.
0: Hindi na ko manugid.
1: Migo, James, sila ka nakatuig na masahe?
2: Mga pito nakatuig na.
1: Ah, 7 years na. So sa subong ara ka sa Leon o kung ara ka sa Iloilo City?
0: Oo.
2: Sa Leon na subong.
1: Ha, nag-uli ikaw?
0: Hindi ba lang sa nang sa lapit na sa may merkado na may massage parlor mo na da gani? Dala ka gaubra?
2: Ah, wala ko
1: subong. Sa Iloilo, sa Iloilo.
0: Pero sa Iloilo, sa Iloilo kaya subong.
1: Di ka sa Iloilo, sa Gaisano?
2: Oo. Oo.
1: Wow.
0: Ito ko na mo, Danay, makamula niya sinugay ng bahay nga ginapanawag din.
1: Ang taga-antike, hindi. Ah, nautod na sa. Ang taga-antike? Hindi, hindi man ito masahisa si Kaifa. Ang niya ito yan, nubyo, yan mo itong gamasaj. Si, sino ito gangalan sa iyang boyfriend? Manalipat ko sa ngalan sa iyang boyfriend.
0: Si Ryan?
1: Si Neil? Daw sa iyo daw? Si Neil Guru?
0: Basta mo na.
1: Si Neil daw technician, mana.
3: Tigahan mo sa akon.
0: Ha?
3: Tigahan mo sa akon.
0: Depende kung magparaya si ano, oh. Si Rodel.
3: Ha?
0: Kung maparaya si Rodel.
3: Hindi ka naman pabalo kay Rodel.
0: Lampusan niya ka dos por dos gun. Sa Tintagani, Maklasas Party, gani?
3: Sa Rojas.
0: Ara kapaihan sa December.
3: Yes, of
0: Basi
3: course.
0: Basi ma-resign ka na yan.
3: And but, dapat before ko yung mag-resign. Amo niya, pamati. Wala. Antes ko yung mag-resign niya, matilawan ko sila tanlan. O kung ako matilawan nila.
0: Ano, balik si James James? Ano, auto naman liwan? Tilawan mo sila, ha? Pero hindi ka lang manugid, ha? Ambala mo sila yon. Hindi ka lang manugid, ha? Nga, nakatilawan na ita.
3: Oo, eh, siyempre.
0: Ano na? James? James?
2: Ano
0: ko? Oo. Pila nakabilog yung muna miga? Nakamiga ka? Wala?
2: Wala, pagani.
0: Why kang ikamiga? Bisan ka isa?
2: Wala, gini.
3: Sa ginamasahe mo, wala agad sa may nakakos na dasa mo?
0: Man?
2: Yara ko, masin mo sosyalan, kaya yung naranan
0: mo. Galing kayo, hindi ka man kambal sosyalan, kaya hindi mo man sa gani makita.
3: Gani. Pero wala ka man katilaw nga...
0: Ikaw ginamasahe?
3: Oo, dasa yung ginhikap ka pa.
0: O na, amo na.
2: Why did
3: you? Wow. Di ako bala masaya, bala.
0: Para katilaw ka hikap.
3: Mayo ko ni kap la magya niya eh pati lutgot.
0: Ang nubo mo ang kaso dol ano?
3: Ha,
0: corrupting blindness.
3: maya muna subo.
0: Oh, gani amo na nubo.
3: Sa din nakalay.
0: Gabi-gabi nakagagaw sa
3: manugtuwang gabi na siya pataga si Gabo.
0: Ga-enjoy ka man sa amon, James?
2: Hoy.
0: Kung maupod mo si Dolpe, hindi kanya mag-untat ang iyong mga kadlaw. Lalabot nga sige ka ng kadlaw. Dugay-dugay ka man pasumpit. Kaya na posisyon nasa magsuka.
3: Sige lang ya James, ay pakalduhan taman. Sige kaldo, kay bata gwapo.
0: Te, okay ka na James, kay Dolpe ka na lang.
3: Paano ta kaya? Pabatsuyan ta ka nga damo utok.
0: Hindi yagi ka na pagluatan kung hindi ka James? Hindi yagi na pagluatan kung hindi ka maas-as.
3: Buyan ko lang na ako nagapangkitong.
0: Buyan niya lang na ako gawilwig na. Dapat tiga-tigahon, bugin maayo. Oh. James, nabatian naman to guro si Kaifa, kag atong isa ka partner to, nalipat ko siya pangalan.
3: Do si Ryan bala.
0: Oh, do something amo niya pangalan. Ato sila nga duha, palariho sila nga hindi makakita. I hope sa imo subong gabi kay damo man mga blind nga nagapamati sa mon program, makapili ka nagitani nga pang forever mo na. Kaya kung hindi tayo matigayon, matupa ka lang kaya kay Dulpo. Dapat obrahon mo, obrahon mo sing inspiration si Dulpo nga makakita ka gid within this year kay para hindi ka makadto sa baba ni Dulpo. Kang ilo nga daan, Dolp, kung isagid-sagid ang ulo-ulo sa iyong mga bigote, Dolp.
3: Ha?
0: Ang ilo.
3: Labi, nakit ko na ano pagid?
0: Kung?
3: Matipsingan sa unto. O, natula naman.
0: May kapanawag.
3: Sige lang ya James, kay kon madayon gid man. In kaso per kaso, dito ta kaya sa Bukari, pakaslan niya.
0: Abi ko dito ta ka sa Bukari, bukon.
3: Pwede, pwede.
0: Kag dito taka sa Bukari.
3: Bukaron.
0: Bukaron kag bagtingon. Ang imo lingganay nga amo to hindi kami kaintindi do color brown nga daw galaylay.
3: Ano ba yun na sa ginapang?
0: Yo, yo.
3: Hindi, ang ginapang lagtik-lagtik. Ano ba yun? Parang wag din na.
0: Ang ginapang? Oh, sige na, James. Ano number mo, James? Para sa mga parehos mo nga nagapamati sa buong agab. Go ahead.
2: Ante, ilan Troy? Ante, yung nag-plug ko.
0: Bahala ka na. Abis ka ng ano pa? Ang smart?
2: Sige ah. 0905-195-1268. Iwat. 0905-195-1268.
0: O, ang isa pa.
2: 0905-195-1268.
0: Okay na? Wala ka naman yung lipatan?
2: Okay na.
0: Lamat kay James.
2: Ay, ma-igrate na si Regina, nga nga pamati, mayang gagwisay mo. Hindi ka katawag sa akon.
0: Wow, may Regina ka na.
3: May Regina ka na gali, ha?
0: Ang kilala ko itong Regina, wala na, naglukaret na subong.
3: May kilala, makuya gani, iya?
0: Ha?
3: Regent.
0: Regent Pearl.
2: Tagal niya si Stephen Rio, Troy.
0: Ha?
2: Tagal niya si Stephen Rio.
0: Okay. Sige ah. Regal sa mga taga Mandurya o taga Leon Iloilo. Salamat kay James. Ngayong gabi.
2: Ngayong gabi.
0: Oras, 25 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palubod nyo si Katropang Turitisoy.
3: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: 40 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers, ang tanan nga XFM, NIR, Kagpanay Island. Thank you so much. Ang alan sang amon nga CEO, Boss Rems, and Madam Olivine. Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulid sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Cold!
2: Ito nga pala, si May nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sample Plus Cold!
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
13: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pipili sa mga butika. XFM.

0: Subway na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si

0: kagluto tayo. Mm. So, bagi ito, nakatipid, bangod nga. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kagluto.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko ng Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: Pena? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa DNMS?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, so ngayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Sister Pain, Tangkalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: XFM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Kung nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil,
9: assist the pain.
11: Si Sairan isang Baybayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assist the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
9: Assist the pain, tanggal ang pain fast and safe. Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
14: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sangtol Plus Gold, mas pinalakas.
3: Ano ba, okay? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangtol Gold. Bak nawala po yung hingal ko.
2: Sangtol Plus Gold! Yahoo! Sangtol Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tuwing sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Shanadze Makalat. Good morning, good morning, good morning! Good morning mga katrapag. Welcome, welcome sa itong programa diriya sa Exciting Pilipinas. Ikaw po din si katrapang Wendell Balidario. Uy! Gag sa mga dam mga katrapa, expected sa gihapon ang mga thunderstorm sa mga yung June 9, 2026, Martes nga adlaw. So, padayon lang sa pagpadala sa mga payong sa inyong mga kabataan. And of course, matamata nyo naman always ang inyong mga linabhan. And syempre mga katropa, tutok na sa aton yung official Facebook page. Bakod live na live na kita. Mga katropa, kita una ko. Live kita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, kita ang babatian naman sa inyong mga tagsakaradyo. Yara kita sa 103.9 and 96.7. Kay Tita Nena Cristobal, good morning. Kag sa tanan yung mga nagapamati, nakagdagalantaw sa ato niyang live stream. Good morning! Yun, good morning, good morning, good morning. And mga katropa, no, kay Jessica Gonzalez, mayong aga. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Kag sa mga katropa natin nga nagatutok na. Siyempre, subong yung adlaw sa Martes, mga katrapati, bago na naman yung adlaw. Ang ato niyang i-enjoy, i-celebrate, ilang puwasan, anong pagkidabing mga... no? Siyempre, Tuesday, subong mga katrapa. And the second day sa eskwela, amuman sa mga ginikanan dira. Pero sa mga nag-aobrati, tatlo pagka-adlaw, kung apat pagka-adlaw, ah. Subang oras na ito, nalang 5:03 na. Sa mga kabataan dyan, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Sa mga budlay, wala po kawon. Sa mga kabataan, usually, mga katrapaan mo ni oras, kaya amat-amat na sila bugtaw. Especially sa mga medyo layo-layo sa eskwelahan. Yung mga nag-travel pa bala mga pila ka minutes or even hour. Para lang makalabot sa eskwelahan, medyo temprano, pag hindi sila dapat, vugtaw. Di wala? So mga katropa, tada, nga naga, pangapingapin na, mayong aga! Good morning, sa inyo mga katropa. Kag syempre sa liwat, nagatutok ka mo subong, nagpamati ka mo sa itong programa, diriya sa Exciting Pilipinas, sa XFM Bacolod. Kag sa mga katropa tada, nga bago bugtaw, kapangilamo sa tada. And kay syempre back to school na mga katropa, no, mas nami gidang magin tinlo kita. Kay tilain bala kung nag-eskwela kang hamot-hamot ikaw kag tinlo-tinlo at the same time sa mga ginikanan, dira, di ba? Lain gid ako ng bata ninyo ya, hamot kag tinlo. Kay bala niyo mga katropa, hindi mabuli sa school. Di ba? Makakita siya friend. Kay dira nag-start man abi kiss nga tingin na bully tungod nga ay baho na bala si ano, ginamon siya bala mga katropa. So dapat sa parents man, dapat kabaluman kita mag-alaga, no, sa ato niya nga mga kabataan. Uy, sa mga parents dyan, speaking of, kay ti mga katropa, balik eskwela na. Mayroon kita sang habon para gid sa inyo. Mga katropa, antibacterial soap sang Yes to Health. Mayroon kita sang Santone Herbal Soap. Ang ato nga Santone Herbal Soap, mga katropa, ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Damit man kami doon adu-adaw tungod antibacterial, madulang amoy kagbaho sa inyong alawas sa mga natural sining ingredients. So din pa mga katropa, ang ginapagitan ninyo ari na Santone Plus Herbal Soap. Dari ka na sa habon naton nga natural para sa mga kabataan dira. So ti, sa matanggapaligo ka daw magamit na sang Santone Plus Herbal Soap. Oo, pangilamos-lamos man da, panginaw-inaw man, paligo-ligo man. And oras natin na 5:06 na mga katropa. Sabta nga nagatutok ka muda sa aton. Ano, matamata nyo ng inyong mga olobraho. Nakadigamo na bala. Nakatigang. Nakaluto na bala sa sudan ni baby. Ni daddy, ni mommy. O kung sino pa madirang inyo yung ginaalagaan this morning. No, nakadigamo na bala. And nagkapamlansya na bayo. No, para neat and clean.
O ano, pag-idra nakahanda dra sa inyo, mga lalabahan na panghalay na. Nagapang toothbrush na. Dapat ha, sa mga kids dyan. Before going to school, brush your teeth, man. Of course, mas namin kapalunon yung pagitan yung toothbrush para brush 3 times a day. Para iwas cavities. Alas 5:07 sa mga aga. Martes mga katropa, June 9, 2026. And you're still listening here sa program. Manaton, Exciting Pilipinas Kaupod. Si Katropang Wendell Balinario. Subong aga, updin nyo ko mga katropa sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Kagwapang music na ta. Samtang alaga, hikot ka mo dira. Aring mga musika nga pang back to school gid. Iman, may isip-isip. You know? Bong Navarro will not disappoint you. Won't disappoint you. Mga katropa, with his songs nga magkapagbugtogid sa inyo mga aga. Ariwa, Pamela 1. Pamela lang gali. Pamela by Bong Navarro.

Nagpabalik sa inyo mga radyo. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Mga trapahag sa liwat. Welcome sa programa natin dere sa Exciting Pilipinas. Oras natin, oras! 5:22 in the morning, alas 5:22. Good morning sa liwat, kag mga katropa. Subong iyang adlaw sang Martes. Nakahimos na bala ka mo? No, halong sa mga nagabiyahe na, pakadto sa ilang mapadulungan, no, sa eskulahan man, nalubrahan, o kung lalagawan, o kung extra business or whatever you're doing, no, mga katropa. Ingat, ingat, ingat. And of course, sa mga katropa natin nga nagkabugtaw na nagapod sa itong programa sa ilan ni Jeno Marie Transpalma, good morning. Si kay Iris Joy Janida, good morning man. Sa ilan ni Jill Wien, mayong agam. Balinga katropa, good morning katropang Wen. Dan, share na ko na sa program natin. And Independence Day sa Biyernes. Yes! Samabot ka Biyernes mga katropa. Independence Day, 12, June 12. Yun. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Nambalya, happy happy birthday ko no sa ila apo no nga si Jeff Ford Dail Tolidano. Good morning. Salamat, happy happy birthday kay Jeff Ford Dail Tolidano. Happy birthday. Happy happy birthday to you. Yon, happy birthday sa apo ni Ma'am Shirley Arevalo. Ah. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning, ah. Mayong aga man and mayong pagpamati. Sa ila ni Janelle Apostol Tihas, mayong aga. Ito to Benji Jimenez, mayong aga man. Nag-alapay-lapay sa itong Facebook Live. Mayong aga. And of course, mga katropa, alas 5:23 na padulungan nato ng ating Pampa Good Vibes. No, doon na lipatan ng Pampa Good Vibes na nahaw. So, aton nga balikan. Sa kay Pinios Pasugiron Bagiro. Good morning. Mayong aga man. Mga katropa, subong, syempre, nagbalik klase. Nakahapon, nag-cover kami kay... Nagkanto kami sa mga eskulahan nga unang gintagaan sa mga school supplies. So, kung libre nga mga school supplies, dari sa syudad sa Bacolod. Kagwa, mga katropa, sa isa ka school, grabe, gidya kayo mga kabataan, ka mga cute-cute! Kamagmay-gagmay, tapos mga ano wala, mga prep to I think. Yeah, they're from preparatory. Ay sus, gaugda si teacher. Kaya mga gagmay, ka mga cute-cute, tapos gati nila kloranay! Mga boys, gabati kloranay, umunahol. Pati ako nagawat na lang kayo lang, hindi sila magunta, kloranay. Tapos, si teacher nakalapel. Nakalapel si teacher mo na. No? Tiyete, feeling ko maugtas kasi si teacher hindi siya maglapel para batiun ang tiyog ni teacher, nakalapel. Tapos, si teacher nakaduko-duko kay ginaano sila, kinapatadlong sila linya. Hoy, gin ka, on bala ka, baby boy, bala, Mike, ang foam sa lapel, teacher. Inamalas na, teacher, ay, hindi, pagka na, hindi kayo karoon ka baton bag. Kung sabat ka bata kay, di may bag naman ko yan. Ay, ambo, sama ko gani. Hindi lang ni good luck for the students for this opening of classes or for this academic year 2026-2027. But a good luck also to the teacher. Si sir kahapon nakita ko ay. Hasta maghapon mayago gina si teacher. Oo. Pero ay nabalang mga kaulumol sila, ka mga cute-cute. Pero wow, grabe, hindi mo mapungga ng mga kabataan. Sige lang ah. Kay first day pa lang abi kahapon, hindi pa sila kilala na, you know. Pero mga katropa, sometimes, ari naman yan, no, on the other side, may mga times ginagisa nga, may mga bata nga annoying, no, not to hate the kids, ha? But, I don't know, kung sa ano na siyang aspeto, kung sa bata, ganyan, o kung sa ginikanan, or whatever. Kaya mga katropa, may arang ginagisa nga, hindi tabla ma, ano, hindi tabla ma...
malikawan nga mag-judge or whatever. Kasi may mga bata, especially sa public space, nga makita mo kay kung ga-tantrums, okay lang na tantrums. Pero ang attitude, di ba lang, is ano? That's why it's very important nga start ang pagtudlo sa mga kabataan sa tagsa kapanimalay. Kaya kung mag-abot sila sa eskulahan, yung mga katropa, you know, schools are our second home. You know? Second home na yeah. So, ginadala na nila sa eskulahan. Diba itong anila sa ilang mga tagsa kabalay? So, kung makita natin is ang mga batasan sa school, di alam mo na nahalin na sila mga balay, di bala? Pero, meron man yung ati, bas isa kids lang gid or whatever, nga makita nila sa environment, di ba? Pero meron sa mga kabataan, nabi, nga makonsider nato nga like, kapastos sila, siguro tungkol makita nila ina sa TV or sa environment, di ba? Kay one time, nag-uso ni sa TikTok and of course here on Facebook, ang video nga, nabala mga kabataan, nga spoiled, nga whatever, kung may aras nila sa public store, public places, gapang lapta, gapang lampos, gapang guba, di ba? And amo na mga kabataan kis ang makita naton ngay malikawan gid naton kis hindi naton malikawan nga mag-judge gid or magugtas or iban tigaw init ang ulo eh imagine ako imo to bibaligya gid pang raptaya dira or whatever di ba pero amo na importante nga we should teach them inside our homes para magwa sila they know what is right and wrong di ba kag you know ang discipline man nga kung tuloko naton sila kung hambalan naton sila no no is no di ba. So mga katropa, ari nag-trending ni, pero ari sa huwag, ginasunod-sunod na lang niya. Biskan ng mga tigulang na niya ginasunod-sunod. Kay, ano ba brahon mo kung makita ka sa isa kabata? For example, baligya mo. Ginalaptaya. And ang mother daw, wala lang sa mother. Kaya na lang yung bata, yayain, no? Wala lang. Anong gagawin mo, mga katropa? Kay, amunay ba yung natabo? Anong maging action mo? Ano pala ako natawa niyo sa buong live sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod sa Public Service Authority, mga katropa. Ari na! Ari na! Tik-tik na!

0: i-listening ko sa inyo, mga katropa. 80... Kaya mga katropa, muna yung ginasalik ko. Nga ti, for example, no, kumiyara, may parents to, hindi lang ni isa ha, kay I witness a lot. Nga, kita na nila bata nila, may ginubralain, pero hindi nila makitaan. Biskan ka, makita man nila na visible man sa ila. Pero hindi nila makitaan nga sala. Wala ba nila ginasaway? Amo pag naisa ka, ano no, ka, kalain. Kay kabalo ka nag-insala ka bata mo, wala mo bala ginasaway, di ba? So, gina-tolerate mo. That's why nga, isang bata mo, okay lang ang mga lapta ka na. Oo nga, sa mga baligya nila daw, kayo wala ang inasaway mo. So, ang trending ni mga katropa, kay ginano niya lang, no, gin-into yung mother. Nga, ito na wabla, oh. Tapos, gin-kadol. Pero sala niya, nga gin-kadol. Pero, tiko, intrusive thoughts, wala ha, nga kadulon mo. Kay tiya mo na gani, dungul gani, no? Kag tiya mo na mga katropa, in public space, may kagi mo ko nakita. Kita, yan agid, sa jeep bala, sa jeep. Kita na naka-uniform ang student sa tupad. Ang bata iya, naka, ginasabak iya, naka, ano na, nung do, strap, di man step in kay, ano man kay bata. Ito ka sandals, oo. Ito ka strap sandals. Kati pang bata pa, kay iya bata, ito mga around 5 years old or 4 years old, something like that. Ginasipa ka bata iya, ang paldas, ang estudyante, puti pa naman. Tapos, kita yaman niya higko. Kita yaman, hindi ginasipa mo na. O, ting estudyante, bala, gatulok. Pero, doon nakuya, bala nga mag, ano, ha, nga maghambal. Ay, gin babay, anong bala siyang parent? Baka doon pa lang itong estudyante sa eskulahan. Tapos, ikaw higko na paldaya, kagin babay, an lang niya ka mother dear. Diba? There are times nga ang parents dapat ang maging responsible for the discipline and whatever. So, te? Dapat amo na eh, no? Mga parents dyan! Amo na dapat sa inyo tagsa ka pa ni Malaykid ihubog ang mga kabataan. Di hubog na hubog, ah. Hubugin bala or ti mo da nga disiplina, ipabalo mo, no? Tunaan mo sila nga amo ni dapat. Tunduan mo, nan. That's it! Kapag kagwa, ayat ikabalo na siya sa dapat yung brown, hindi. Kag masaway mo siya bala, hindi nga. Wala mo sa no, gitudo yung prinsipa. Aso. Anyways, mga katropa, 5:31 na, wala na kita sa oras. Kagate, kita-kits na naman buwas. Ah. Pero gina pa siya, Dr. Rione, katropa, Mitch Lipa, ang mga taga Zone 15 sa mga Talisay City. Sa mga listeners natin dyan, sa Talisay City, sa Zone 15, good morning! Good morning man sa inyo, Lani ni Harry Lapore. Kay Ryan Apostol, good morning. Mayong aga, good morning, good morning. 5:31 na ha, matamat na pamahaw, matamat na paligo, and going na dayon sa inyong mga tagsaya ka. Pakaduan sa eskulahan, kon o lubrahan, or iban, work from home, portante na kaligo. Mga katropa, thank you so much kita sa mga nagupod sa itong programa sa Bunga Adlaw. And of course, hindi ang pagliswang niyo mga tagsa ka radio kay Magabulos sa The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. And syempre, kita-kits bukas naman mga katropa, dari lang sa programa natin nga Pampuka Konaga. Dari sa exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: dito sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman mga suki naton sining mga taga palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining nga pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining nga pwede makaon. Ang insakto sining nga edukasyon kag ang pagindukar sa aton kaugalingon kag sa tanan makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining nga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha nakapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na ito nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunstone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunstone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunstone Plus Gold. Sunstone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ring pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
3: Thank you Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa ring pagpangalagad. Kaupon man sa ito sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Yari naman kami nagpanumbalik sa isa ng mga edisyon sa ito sa ring pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gid ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una, madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero, ayhan, pilalan sa aton ay nakadiskubre, magluwas sa isa nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinalo. Ni gina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo pagkatapos butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa Sir Josel munggo pagkatapos may bisaya nga manok.
1: Abaw,
3: kampiyon.
1: May kadiyos.
3: Kanamiton. Mo na kunukon sa umaka mo kung sa mga binukid yung parte ang lugar ni mo. Kung pigado gid ang panudan, mantinan na sila manok.
0: The Secret of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sang iban, Sir Josel nga, ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: Sang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo, it's because nga mahumok ina eh. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuwaon ng duga, pagkata tapos lugayon sang arsalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad Doc Leo.
3: Tuntok ibon ang iya sining mga bioactive compounds kag mga specific health benefit sa ni saton.
0: The secrets of health.
1: Kon maghambal kita nga ubad Doc Leo. Ang puno sang saging ni actually. Talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kon sa uma. Kalabanan sini ano eh dahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kay kon maghambal ka ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog lang na yes baboy.
3: Tama.
1: Ubad lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa.
3: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy pero subong ay sus kamahal galis ang ubad kon magbakal ka na sa tsyenda Doc Leo.
3: Kay kun di ka man ka balo magpili sa Radio Cell bakal ka sa merkado. Fibros ang makuha mo ni blang may mga uganot na bla. Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay manami actually nga ubad dun amo ini ang puno sa sabah. Kay nami na ya hindi mapait.
3: Actually we're referring sa sabah Sir Josila
1: sabah.
3: Na, saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila Manilan on balang breed sa saging. Ang ubad dyan sina Doc Leo is ano eh tawag natin makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot amo nang inihimo natin balang lubid nga ginabaligya abaka. So damo ni sang variety. Amo man ang tawag natin niya tundal. So matawag nila berial pagkakadhat sina. Amo na tingala ka nga bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat ang ginabaklan mo kilala mo para nga mapamangkot mo iya kasaba ini.
0: The secrets of health.
1: So we are referring to ubad sang sabah Doc Leo ang saging. Abi naton kung tubig lang makuha naton daray. Kay very very ano inay rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Sa lima tubig man gid Sir Jose lang ubad.
1: Ano ang mga pwede naton sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sabah Doc Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin naton daray. Though may ara maso Sir Jose sang soluble fiber. Ang iya sining cellulose kag hemicellulose sini nga content nagabulig siya para nga magbakod Sir Josil ang puno sang saging hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon pero very active sa aton sininga tiyan o kung may beneficyo gid siya sa aton sininga tiyan
1: pero ini nyo pag usapon kag tunnon lang halaba
3: basi malakro may mga madasong upis ang saging hindi amo nang naminta kung halin sa ubad Sir Josil
1: okay basi malakon maghulom sila sang abaka ka maghambal doon namin.
0: The secrets of health.
1: Dietary fiber, no? Makabulig ini. Kay, ang fibros, gali, o kon ining may mga bulbul nga pagkaon nga nita matunaw, could help gali sa ato sini nga susulod sa lawas na Doc Leo sa digestive system ta, no?
3: Yes, Sir Josiel, nagahatagin na sang bulk dira sa ato sini nga higko parang hindi sa mag-tiga kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita.
0: Sample Plus Gold.
3: Ang iya sini nga high fiber content na nag-support sa aton sa digestive health. Nag-improve sa aton sa bowel movement regularity. As much as possible, kada adlaw makapupo kita. Nag-abulig reduce sa sa constipation. Naman yung problema kay sa Sir Josil, ang ibang tag-isa kasimana antes sa makapupo. Nagadako ang problema na aton susunod sa lawas sa ni. Kanag-abulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy, gali Sir Josil ang aton sa gut bacteria o kung ang aton sa gut microbiome, ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria Sir Josil sa aton sa nga tinae even gali sini ang aton sa nga insulin sensitivity mintinado hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sa nga insulin sensitivity nagabulig man nini para ma-reduce ang stress anxiety depression kung balanse ang aton sa nga gut microbiome nga makuha na aton ni Sir Josil kung may nagakaigyo kita ng fiber specifically kung halin sini sa ubad sa saging.
0: The secrets of health.
1: Now, heart health, Doc Leo. Anong mabulig niya sa ato sa ring korason, Doc Leo?
3: Ang isa Sir Josil, no, nga nagpamagaan sa trabaho sa aton sa ring heart kung hindi mataas sa aton sa ring blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josil mag-enlarge mo ng aton sa ring heart. Potassium, may dako sini da ring papel para ma-maintain ng aton sa ring healthy blood pressure. Ang phytosterols sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sa Sir Josil, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The Secrets of Health.
3: Kung may kidney stone ka, Sir Josiel, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ka-alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone, Sir Josiel, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sining pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi ni mo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig man si Sir Josiel, no? Reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josiel para ang mga lagdo-lagdo bala dito maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, mag-tilipon-tipon naman, liwat, asugod naman purmas ang bago nga bato. Kung may bato ka nangadaan.
0: The Secrets of Health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
3: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa Sir Josiel. Bangod siya sa mga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josiel ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, o kung hardening of the arteries, diri sining heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josiel, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot kag maangot sa low-grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali, Sir Josiel, ang ubad asang saging nga kung masulbar naton, Sir Josiel, no, ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ninyo makondisyon may mo man naton malikawan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sang ubad.
3: Makabulig siya sa retention sang fluid, at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
3: Maghambal blakita, Sir Josiel, sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sining lawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katao kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon bayo nagagutok. Say na, Sir Josiel, sang fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi, makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sining kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pag-prepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato ni mga ginamuno nato sining mga benepisyo, Doc Leo.
3: Ang himo naton, kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon, Sir Josiel. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sining ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede naton, Sir Josiel, butang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
1: Bali huluman.
3: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref, ha? Portakpan naton para hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josiel gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josiel sa sulod sang 3 to to apat lang ka beses sa isa ka semana, hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
3: Yes.
1: Ang inyong sininga pag-take.
0: The secret of health.
3: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas na ton sa Radiosil, iya sininga duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede naton sa laon, Sir Josil. And then, imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
3: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josil ang pag-inom sini, hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sininga rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang Sir Josil nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Galing nga, ubuson mang 1.5 cup.
3: Hindi mo to pag-ubuson.

0: pagsakot abisang iban nga pwede na tuminom. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
1: Pwede yun, Sir Josil. Parang maiba ang iyasining sabor. Medyo ma-neutralize ang iyasining pagkasaging. Gat mismo kung pagkauba, Sir Josil eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa. The Secrets of
0: Health. Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium nitrous of gel capsule, Santon plus gold capsule, Dok Leo?
1: Pag abot, Sir Josil, sini sa mga ginatawag specific ng health benefits sini sang ubad, parte sa aton sining digestive health, para sa aton sining regulations ng blood sugar, para sa aton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig, Sir Josil, ang paggamit kag pagtumar sang Santon plus gold herbal capsule. Tungod nga may mga utanon sa Sir Josil nga upod, may ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic, nga may mga binipiso, Sir Josil, para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinae, tungod may mga dietary fiber sila, makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation, and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, pag-abot, Sir Josil, ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Secrets of Health.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na itong dari Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglanon naton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C.
2: Gusto mo ba ng

0: The Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sang Yeso Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka makabakal sa Yeso Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yeso Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira kamo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining ng mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yeso Health Store, wala sang clinic, pwede kamo kabakal sa suki ninyo mga butika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel yung kape nga klase-klase kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pa ganipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababayinan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santhon Plus Coffee Mix.
0: Kung dati

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bla Sir Josil nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon bla, para ma-maintain ang inyong sining skin health, kag ang inyong sining overall beauty, diri na

0: samtang ka kape kita Sir Josil nagabulig pa kita dugang sang glutathione kag collagen sa aton sering lawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini specialist sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josil sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josil indi naging man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit kag ini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sunthone kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sunthone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining nga blood glucose.
3: The secret of health.
4: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa glutathione kag collagen ang Sunthone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining skin sa aton sining panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sunthone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized ang aton sini magina-apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal.
4: Oo.
2: Hindi nga nagaglow kalang o kon rosy cheeks kalang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
3: The secret of health.
2: Ang aton sini nga clear skin beauty so makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, mayara sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabulig kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
3: The secret of
4: so, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sunthone Plus Herbal Soap kinanglano naton ina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
6: Sunthone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
3: The secret of health.
4: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamaw lato sa pamatsyagan, dahil naton kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamaw labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin, kay nga adlo ka kututon sa lamo, bangod sang threat sang dengue. So kinanglan naton magpangita naman sang mosquito repellent.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
4: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot. Daytime man or nighttime, gamit ka mo sang Sunthone Plus Herbal Oil.
2: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sunthone Plus Herbal Oil.
3: The secret of health.
4: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas pero dapat magbalon kita dara kang magstack sang cease the pain o sa pain reliever kay basi kun maglinger magdugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
3: Sis

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment, kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabala kung palapulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Palascatter.
4: Mayroon lang kisa, Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kaya nag-star-star mo sa nga mata mo?
1: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secrets of Health.
4: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sa ringa mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus Soft Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secrets of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na kamulibido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering kamo sininga mga medical conditions, just like that sang diabetes, nga dapat i-treat anang inyo sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa mga

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM, kid?
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so namin, sa mga DJs nila, kanjo, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita,
5: pag, enjoy lang.
2: Nga XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9
0: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: sa Rica Madre sa Silay, kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay, kag ang Silay Festival. Kag welcome kami sa paglibot-libot diri sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudan ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan, kag amon nga mga delicacies diri sa Sudan ng Silay. Gina-imbitar ka muna mon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan ng Silay, kag ang Silay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. O yun sila noon.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinanggi sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. Latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: X7 time, alas 6:19 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsinig naman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Kag sa mga katropa naton dira nga nagamonitor na ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami mga katropa dira sa inyong mga radyo. Sa FM band kita kag sa mga radio frequencies nga 103.9 kag 96.7 samtang sa Northern Negros XFM Sagay City mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5 sa Southern Negros XFM Kabankalan City, sa radio frequency naman nga 106.1 kag mga katropa sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka bumagkalipat. Bangod at your fingertips, ma-access na ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Nga mga istasyon, mga katropa, please download mga katropa ang XFM Radio Network. Dara ninyo mga katropa ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Sa bugos nga Pilipinas.
2: Mga katropa, kita man na mayara sang text line diri sa aton istasyon sa aton numero mga katropa nga 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa Martes ng edisyon diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: P-Volks, wala nagadula sa posibilidad ngang natabo nga linog sa Mindanao ang matabo man sa Negros bangod sa aktibo nga trench. Mga local rescue teams nagaulat sang advice kung kinanglanon sila sa Mindanao.
2: Urok chairman gintiro patay sa banwasang Binalbagan.
1: Alkalde sa Bacolod nagpasiguro nga bisan ang mga late enrollees ang makabaton sang libre nga school supplies. Kag para sa atong mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National news.
1: 14 ang kumpirmado nga patay samtang 7 missing sa 7.8 magnitude nga linog sa Sarangani kahapon. Casualties mahimo nga madugangan pa.
2: 18 ka mga ex-marines sa Malita issue ang magapangatubang sang kaso batok sa mga persona nga ilagin lakip sa bag-o nga testimonya.
1: Kag para sa atong mga headlines, international news.
0: Express Manila. International news.
1: 21 patay, 19 pilason sa sunog sa bus sa pungsod Iraq.
2: Ginkondinar sa Iran ang airstrikes ng US sa ILA radar kag surveillance site.
1: Kag para karon sa tanga balita sa sports, update sa NBA finals. Mga katropa, bantayin ninyo karon ang game 3. Kag next, tinguan nga mapatay ng streak samtang nagalaom naman ang break, sang breakthrough ang Spurs.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz karon, ang sikat nga si Linda Walker, mga katropa, ang yari sa karon sa Pilipinas.
1: Kag mga katropa, para karon sa ito nga balita, espesyal kaupod si katropang James King. Isa ka kumpanya sa Amerika, tuyo ko nung mag-release ang 32 million ka mga lamok. Alas 6:23 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyong mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At na patulungan ng countdown sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Mga local rescue team sa Negros Occidental ang nagahulat sang mando sang Office of the Civil Defense kung kinanglanon sang ilang bulig sa General Santos City sa Mindanao. Sunod kay Talisay City Disaster Risk Reduction Management Head Spikes Gutierrez, preparado sila ang padulong gilayon sa Mindanao kung panagutan na sang OCD kagmayara plano na sa ilang deployment. Ang Talisay City DRMO ang masami nga nag-una sa pag-deploy sa ilang emergency responders kung sa rin may kalamidan. Damlagpagin payag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermino nga nagahulat man sila at sang advice halin sa OCD Central Office. Hindi lang ang Talisay City responders ang preparado sa deployment, kundi may iban pa ang mga local government units sa Negros Island Region ang luyag ang magpadala sang team kung kinanglanon sa Region 12.
2: Gin-compirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOC sa nga nagtuga sa mabaskog nga linog sa Sarangani Agas ang Hunyo 8 ang Cotabato Trench. Suno sa kay Paolo Sawi ang Science Research Analyst sa CONFIVOC sa ginakabig nga dako nga generator sa linog ang nasambit nga trench sa bugos nga Mindanao nga nagresulta sa mabaskog nga pagtayog sa tinalikdan nga tuig. Dugang pa ni Sawi, ginakabig nga active fault ang Cotabato Trench siya. Kagmay dako nga epekto ini sa pila ka mga lugar nga nagtuga ini sa 1.4 meters nga tsunami wave nga magkabig delikado sa pamuluyo kag pala nga buhian. Ginpahayag man sini nga maapektuhan sang tsunami ang siyam ka mga probinsya o kung mga probinsya nga ginalakipan sang Sarangani, Davao del Sur, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kulirat, kag Cotabato. Mayara naman sang na-record ng FIVOX angot sa presensya sang tsunami wave sa Zamboanga kag Sarangani. Gani kag sa karona ginahulat pa ang dugang pang mga detalye sa posibleng epekto sang linog.
1: Wala ginadula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology CONFIVOC sa posibilidad nga maimo maeksperyensyahan man sa isla sa Negros ang nagluntad nga mabaskog nga linog kaya isa natabo sa Mindanao aga sa Lunes, Hunyo 8. Sunod kay Paolo Sawi, ang Science Research Analyst sa CONFIVOC. Ang nag-generate sa 7.8 magnitude nga linog sa Sarangani, amo ang Cotabato Trench. Samtang sa bahay naman sa isla sa Negros, ang Negros Trench, apang mayara sa nakalain-laing stress, ang nasambit ng mga trenches nga posibleng magtuga sa pagtayog. Dugang panisawi, magapabiling nga mangin mabinantayan bangon sa presensya sa mga active trenches nga ginatunaan sang linog. Mahimo nga makaapekto ini sa pila ka mga pagiyo sa idalom sang duta nga nagresulta sang linog. Kung madumdumaan, nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa maasim sa Sarangani kag nagresulta sa pagkaguba sa pila ka mga infrastruktura kag nagresulta sa tsunami waves nga may kataason nga 1.4 meters.
2: Nagpasiguro si Bacolod City Mayor Greg Sataya nga hindi mapabayaan ang mga estudyante nga late nagkapa-enroll kag makabaton man sila sa libre nga school supplies kag backpack gikan sa syudad. Sa isa ka interview ginpahayag sa alkalde nga nakahatag na sila sang direktiba sa Department of Education kon DepEd Bacolod agud mapahanumdum mga principal sa pampublikong nga eskwelahan nga tipuno ng eksakto nga kadamuon sa mga late enrollees. Sunod kay Sataya, preparado ang Bacolod City Government para sa mas damo pa o kundugang nga mga school supplies para sa mga late enrollment para sa tuig 2026-2027 nga ilang magrapaabot nga magsaka sang 5%. Bisan pa sa padayon nga pagdamo sa mga estudyante nga nagapa-enroll sa ulihi nga tion sa antes magsugod ang klase, ginpahayag sang alkalde nga tinguhaon Japon sang syudad nga mahatagan sa kinahanglanon yung mga school supplies ang tanan nga mga kabataan sa sulod sang pampubliko nga eskwelahan. Kahapon nagsugod na ang pagpanagtag sa nasambit nga libre nga school supplies kag ginalauman tapos ini sini nga simana.
1: Nangin masulay ang opening sa klase sa mga bulutuan sa idalom sa Negros Occidental Division ining nagasakop sa eskwelahan sa 19 ka mga banwa sa bilog ng probinsya. Sunod sa kay Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa Division Office sa iya monitoring sa 4 districts ng Negros Occidental, kalabanan sa mga eskwelahan ang may decrease sa number of enrollees. Apang, sunod kay Arnaiz, may tubtob Hunyo 30 pa man ang katapusan sa pagbaton sa estudyante, gani nagalaong pa sila sa dugang kagmangin kasubong lang sa nagdigad ng school year ang kadamon. Bungod naman sa mulanon nga panahon sa mga nabukit nga eskwelahan, kalabanan sa panghapunan nga klase ang may dutay na lang nga estudyante, bangod wala na sila nagabalik matapos ang lunch break.
2: Ginhiwat ang biodiesel launching of partnership establishment sa pagpanguna ni Congressman Albie Benitez nga nagatuyo maghatag sa dugang suporta sa mga komunidad sa mangingisda sa Bacolod City. Suno kay Congressman Albie Benitez, naglambot na sa 23 ang mga partners sa mga partner establishment nga nakigbahin sa nasambit nga programa. Ang ilang partnership ang nagabulig sa pulo ka mga barangay sa syudad nga may mga fisher folk communities. Ginalauman nga paagi sa padayong suporta sa mga partner establishment, mas mapaligon pa ang programa kag inisyatibo para sa maayo nga pangabuhian sa mga mangingisda kag ilang pamilya sa syudad sang Bacolod.
1: Patay ng isa ka purok chairman matapos siniang ginaligan kag intiro sang wala makilala ang mga persona sa sitio Maganay 1, Barangay Biao, Banuang sa Binalbagan, aga sang Lunes, Hunyo 8. Ang biktima, aging kilala sa kay Marlo Galan, 58 anyos, isa ka engkargado, membro sang lupon kag residente sa nasabit nga lugar. Sa next investigation sa Binalbagan PNP, samtang ang biktima ra sa kampo kag nagabantay sa mga obrero kag ginapatian. Kami ra sang duha ka mga persona nga nagpalapit sa biktima kag gilay nga gintiro ini sang duha ka mga suspect. Nakaagom sa pila sa nakalain-lain nga bahin sang lawas sang biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon. Samtang ang mga suspect gilay nga nagpalagyo matapos sa natabong nga krimen. Nakuha sa lugar sang insidente ang tatlo ka mga bala kag apat ka mga basiyo sang caliber 45. Sa karon, nagkapatay ng investigasyon sa kapulisan angon sa motibo sa krimen kag pagkilala sa mga suspect.
2: Patay ang isa ka barbero matapos ini ang gintiro sang wala makilalaan nga suspect sa sulod sang iyang shop sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 7. Ang biktima ginkilala sa kay Carlito Alcala Jr., 50 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Captain JR Reyes sang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7, samtang nagagunting ang biktima sa iya customer nga isa ka menor de edad nga lalaki, hinali na lang nga managsulod nga isa ka persona nga nagasuksok sang kalo kagilayon nga gintiro sa magkapila ka beses ang biktima. Dugang pa ni Reyes, nagkaagom sang tatlo kapila sa iyang paa ang biktima samtang suspek gilayon nga kapalagyo matapos matabo ang krimen. Kaginingagaw padala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarara nga dead on arrival sang doktor. Nakuha sa lugar sang insidente ang tatlo ka mga basiyo sang wala matumod nga kalibre sang armas kaginapahayaga mansang hepe nga ang mga biktima mayara sang kaso. Ako ng biktima mayara sang kaso angot sa illegal gambling kag naipaydaluman sa probationary period sang korte. Sa karon nagapadayo ng investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa mga suspek kag ginaaligar riding in tandem.
1: Nagahangyo sang bulig ang pamilya sang barbero nga gintiro patay sa sulod sang iyang balay sa Purok Araw 2, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 7. Kumadumduman ang biktima, aging kilala sa kay Carlito Alcala Jr., 50 anyos, sa residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Wilma, ang asawa sang biktima, na paidalo mang iyang abanan sa probationary period ang sa kasong illegal gambling bago nagkapataya ini sang small town lottery o kung STL. Apang wala ini nagapati kung may kang tanan ang pagpatay sa iyang abana sa kaso. Gimpayag man sa asawa nga wala sang kontra ang iyang abana kag mabuot ini. Iya man naging kumpirma na wala nakabaton sa pagpamaog ang biktima, antes ini nga gintiro. Sa karon, nagapatay ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen.
2: Ginpatawag sa principal's office ang isa ka estudyante nga ginatudlo nga nagpost sang sala kag hindi matuod nga impormasyon sa social media nga nagasiling nga wala sang klase tinalikdan nga adlaw Hunyo 8. Nagupod sa pagpatawag ang Iloy. Ako nagupod sa pagpatawag ang Iloy sang minor de edad nga estudyante nga nagpahayag nga posible na hack ang Facebook account sang iyang bata kagamo ang ginalinan sang controversial nga post. Suno sa otoridad sang eskwelahan ipaidalo mga estudyante sa nagakaigo nga disciplinary action kag counseling. Agud matuduan sang responsable nga paggamit sang social media kag malikawan ang pagliwat sang amo nga insidente. Samtang nagpaandaman ang Bacolod City Government sa publiko ko nga hindi magpalaptas ang fake news ko na sala-sala nga mga impormasyon. Ginpahayag man sang syudad nga may ang nagapadayon sa gihapon nga monitoring kag investigasyon batok sa mga nagahimo sang parehas sini nga mga insidente. Kag ang sino man nga madakpan nga nagapalaptas sang peke nga balita mahimo nga maga atubang sa nagakaigong aksyon kag magapanabata sa ilang nga ginhimo. Nanawagan man si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa mga estudyante nga mangin responsable sa paggamit sang social media kag likawan ang pagpalaptas sang fake news.
1: Alas 6:33 na. Inyo na batihan mga katropang kaundan sa balita sa lokal kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ang mga kaundan naman sa balita sa National
0: Express Balita National News.
1: Gina-verify sa Office of the Civil Defense ang 14 kapatay kag 7 kamising sa report kahapon kasunod sa mabaskog nga magnitude 7.8 nga linog nga nagigo sa Mindanao. Sa next initial report sa nga epekto sang mabaskog nga linog, in report ni OCD spokesperson June Castillo, nga 11 ka casualties ang na-record gikan sa Region 12 o konsok sergeant, samtang 3 naman ka fatalities ang nagikan sa Region 11 o Davao Region. Sunod sa opisyal sa OCD ang nasambit nga data ang yara pa sa verification sa pamunuan sa DepEd missing cluster. Subong man, sunod sa data sa OCD, may yara sa ginabanta 10,000 ka mga pamilya nga apektado sa mga lugar nga naigo sa linog nga gin-evacuate sa mga evacuation centers. Sa karoon, nagapatay na yung damage assessment sa lokal, regional, kag national nga mga tinawo sa gobyerno agad may baluan na kadakoon sa kahalitan.
2: Bilang kabahin sa padayon nga pagpanghanda sang DSWD kasunod sa mabaskog nga linog sa Mindanao, ang departamento magapadala sang dugang 10,000 ka mga kahon sa family food packs sa kay sa wing van sa Mindanao Disaster Resource Center agud madugangan ang mga relief supplies nga yara na sa rehiyon. Kabahin ini sang intensified disaster response operations sang DSWD kaupod ang Angels and Red Vest samtang padayon sini nga ginabantayan ang sitwasyon sa mga apektado nga lugar kag ginasig guro nga may nagakaigo nga supply sa mga relief items nga gilayon nga mapadalakon kinahanglanon. Magpabili naman o kung nagpabilin sa karon nga alerto kag handa ang DSWD sa paghatag sa augmentation support kag iban pa nga kinahanglanon nga bulig sa mga lokal nga panguluhan kag komunidad agud mapasiguro ang madasig kag responsable kag nga pagresponde sa mga kinahanglanon sa mga pamilya nga apektado sang kalamidad.
1: Ang 18 kaginaligar anay Marines kag bagman nga nagtistigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang mahimo nga magapangatubang sa bagong mga panumbungon pagkatapos nila gin-implikar ang pila ka mga matagaas ka opisyales sa ginaligar corruption sa mga flood control projects. Ginanunsyo ng dahil Senator Vicente Soto III kag Erwin Tulfo nga magapasaka sila sa kaso nga libel kag cyber libel batok sa mga testigo bagong sa ginaligar sa laang aligasyon. Kagin consistent ka detalye sa ilang testimonya. Sino kay Senator Panfilo Lacson? Posible man nga malabat sa idalom sa cyber libel kag Article 177 sa revised penal code ng mga senador nga nagpatigayan sa nasabit nga hearing bangon sa ginapahayag pagpatigayan sa nasabit nga committee hearing nga wala sang legal authority. Una na nga nagpalabot sa reklamo sa Day Batangas Representative Jervelo Istro, Iloilo City Representative Julian Baronda, kagani Senator Antonio Trillanes IV sa tanghugot ang mga pinginimuhala ng Dairy Representative Leila Dilima, Zia Loto Anyong, kag mga nakitapos sa Makabayan Block.
2: Ginserbi na ang warrant of arrest sa contractor nga si Curly Descaya sa Lunes sa Hunyo 8. May kaangtanan sa non-bailable malversation case angot sa pag-intra sa kickback scheme alin sa flood control project. Gipaidalom sa kusuriya sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNPCIDG si Descaya nga napreso sa Senado matapos gin-cite in contempt. Gindala sa Descaya sakay sa police mobile sa Malolos, Bulacan para sa pagbalik sa warrant. Sang Biyernes nagpagwasang arrest warrant ang Malolos Bulacan Regional Trial Court ya Descaya kaupod ng asawa nga si Sara Descaya kag siyam ka iban pa may kaantanan sa nasambit nga kaso. Sunod sa kampo ni Descaya gitpahayag sang iya abogado nga nasubuan ang iya kliyente nga matapos ini sa prisuhan apisar sang iya kooperasyon.
1: Alas 6:38 na. Mga katropa, nyo nabatian ang kabugusan nga detalye sa balita sa National kagining na dulong sa inyo sa Premium D3.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: mga katropa, ito na padulungan. Ang mga balita naman sa international.
0: Express Balita, International News.
1: Hindi magnubo sa 21 ang patay kag 19 ang pilason matapos nga nag-crash ang nasunog ang isa ka pasero nga bus malapit sa Iraq City of Nasiriya sa Domingo. So nasa mga otoridad, nadulaan sa kontrol ang driver samtang nagabiyay sa isa highway. Gimando sang Iraqi Prime Minister nga si Ali Al-Zaidi ang gilayon ng investigasyon. Agud may baluan ang kabagdanan sang trahedya. Ginpangabayman sini ang mga natungdan nga hensya nga i-report ang kabugusan nga insidente. Padayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad ang eksakto nga gitunaan sang aksidente.
2: Ginkondinar sang Iran ang airstrikes sang US sa ila radar kag coastal surveillance sites kag ginatawag nila ini nga paglapas sa ceasefire deal sutong sang US kag Iran. Sunod sa Foreign Ministry sang Iran nag-igo ang airstrikes sa mga rehiyon sang Sirik kag Kish Island. Ang US Central Command ang nagasaling man nga ang pag-atake sa mga surveillance kag radar sites sa lugar amo ang pagpugong sa anuman nga pag-atake sa mga barko nga nagaag sa Strait of Hormuz.
1: Alas 6:40 na mga katropa niyo nabatayan ng mga balita sa international kagaling na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Ito na padulungan ang countdown naman sa balita sa sports.
0: Express Balita Sports. Sports.
1: Para sa aton nga NBA Finals update, bantayan karon mga katropa ang Game 3 alas 8:30 oras sa Pilipinas. Kag ginalauman ang masandukot nga hampang sa tungasang New York Knicks kag San Antonio Spurs sa Game 3 sa NBA Finals. Kag hiwaton nini sa Madison Square Garden sa New York nga mag-host ang NBA Finals game sa pinakauna nga tion umaliin sa tong 1999. Tingwaan sang Knicks nga makapitalize ang ilang home court advantage sa ginatawag nga World's Most Famous Arena kag nagdugang pa sa ilang momentum ang ilang record tying streak nga 8 kasunod-sunod nga road playoff wins nga nagapatas nga sa game set sang 2001 NBA champion nga Los Angeles Lakers. Apang sunod kay New York head coach Mike Brown ining produkto lang sang total team effort. Sabay naman sa Spurs, wala sila nagapatublag sa pagatubang sa 0-2 deficit kag nakanda na sa challenge ang Filipino-American rookie nga si Dylan Harper kag si Devin Vassell. Gintawag na nga pinakamahal nga single game sa NBA history ang Game 3 sadik sa ticket prices. Balantayan ang hampang karon. Subungaga, alas 8:30 oras sa Pilipinas nga tambungan pa ni US President Donald Trump o pwedeng iban pa nga mga A-list celebrities ang hampang. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:42 na mga katropaton, padulungan ang balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katrapas, ito naman nga balita sa showbiz. Subong nga Martes, ang sikat nga si Linda Walker, mga katrapa kong Linda Walker, nga tinagsikat yun sa isa ka Chinese drama, mga katrapa, nga ginatutukan sa mga Pinoy, sa mga short reels bala sa Facebook, mga katrapa. Ang nagpadulong ni Adria sa Pilipinas, ang matutuod nga pangalan ni Linda Walker, mga katropa, amo si Zhang Yengfei, isa ini ka Chinese actress kag mas kilala ti sa iya role no kag viral sa microdrama akon sa short reels, mga katropa, nga The Heiress no nga ti kilala to siya si Linda Walker nga alam-alam nga bata ka magranon pero wala siya ginasapak no ang gin-adapt amo ang ginasapak mga katropa. Kag ulihin na nabalaan nga siya ang matutuod nga alam mga katropa. Kag ati nag-trending all over the Philippines matapos nga ati may ginabansaga na Linda Walker of the Philippines nga ang totoong Linda Walker mga alam na mga katropa. Isa pa lang ang hindi nga actress mga katropa si Zhang Yengfei ang 21 years old pa lang gali mga katropa. Nga nag-tour siya sa tinalikdan nga adlaw sa Binondok sa Intramuros mga katropa. Bangod yan nga nag-courtesy visit ini sa kay Manila Mayor Isko Moreno as part of cultural exchange program nga mag-aim niya mga katropa nga mag-strengthen sa ties between Philippines and China when it comes to culture mga katropa. So tinakita to mga katropa no ang ining si Zhang Yengfei o mas kilala Linda Walker, pero hambali sa mga netizen mas gwapa siya in person kung wala siya eyeglass kahit isa sa short reels nga to mga katropa sa microdrama nga to naga eyeglass kag gamay-gamay galing yung nga tsura ko no in person no? Gamay-gamay ang iyang aguya tiyambal nila nasa wakas andito na si Linda Walker sa Philippines. So mga katropa, may nang ato niya nga balita sa showbiz. Nga ginadulong gid sa inyo sa ato na habon nga pampaputi. Una din nga ato niya Santon Plus Herbal Soap. Pangato niya Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang maka-prevent gid sa early signs of skin aging na magamiton para yung magputi atong panit mga natural ang mga ingredients ni para man sa bagus nga pamilya antibacterial soap para madula gid ang amoy kagbaho sa inyong lawas sa perfect man para sa mga estudyante sa buong nga nagsugod na ang klase. Ining aton Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, mayara magkita sa habon nga pampaputi sa mga mahilig diraya sa glutathione and kojic. May glutakojic na may virgin coconut oil o kung VCO pa. Ganyan po sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na. Rodo Katapang Wendel ang oras ta ba si Malang Alang. Pero nga gawon ta na ning balita espesyal ni Katropang James King. Balon ta ni ano ning kompanya balang tuyo nga mag-release sa 32 million ka mga lamok kag para sa diin. Katropang Ed, katolged ang lamok. Nadula. Katulgi kagat sa glamok. Ha? Okay, sige. So, Katropang Wendel, sa mga katropa natin na nag-monitor, good morning sa ila.
2: Yes, good morning sa mga katropa natin sa ilaya ni Ma'am Elves Direwa, mayong aga. Sa ilaya ni Katropang Lloyd Davales, sa ilaya ni Sir Gary Victoriano, good morning. Sa ilaya ni Araceli Loraez, good morning. Kamal niya, member sila sa Handumanan chapter sa Moms. No? Moms chapter sa Handumanan. Good morning, Ma'am Araceli Loraez, good morning. Kay Ma'am Girly Sembrano, good morning man. Kamal niya, kaluoy ko no sa mga kabayan, tas sa Mindanao, pray lang kita para sa ilang safety. Yes, good jack to kagid, ma'am. Sa ilan ni Ma'am Lia Lombrado, good morning, man. Happy Tuesday. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning, man. Mayong aga.
4: Yes, and ginatambiyan ko tagaling ako nga Iloy. No?
1: Ginatambiyan ko tagaling ako nga Iloy. Nalangga na ako nga Iloy, si Jocelyn Burgos, si Mama Kay. Happy birthday, no? Hey, June 9.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday!
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
2: Happy birthday! Ay, katumang Franz, pagkagaliw ako man ni Ma'am Shirley Arevalo Galiwa, si Jefford Dael Tulidano.
1: Okay.
2: Happy birthday, man.
1: Happy birthday, man. Damo, galis ang birthday, subo.
2: Gani.
1: Oo. Sige, ito sa balay. Wala, handa. Ah, sige lang. Pronto yung maing lawas, ha? No? Happy birthday, liwat, ma, no? Love you! Kag ti Katropang Windows man nag-celebrate man sa birthday nila subog ti happy birthday. Oy, buwas, may birthday celebrant man kita diri kaupod nato. Papaktan mo may 20 ka kuno kay Katropang Chris. Si engineer birthday man bas ni engineer, no? Engineer, kay engineer Soy, no? Birthday man bas ni engineer. Ah. Kaya sa mga katropa naton dira, salamat gid sa inyong pag-upod sa amon. Diri lang sa gihapon sa XFM 103.9 Bacolod. Katropang Wendell, before kita plan magtakop, mga produkto sa Yes to Health sa Dainta ni Mabakal.
2: Yes, mga katropa, mga produkto natin sa Yes to Health. Ang Mabakal sa ating mga Yes to Health stores sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal maninis sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, sa Watson's Generica, sa South Star, kag TGP, mga katropa. Iniman mga bakal sa mga butika, mga lokal nga butika, malapit sa inyong lugar, pamakutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health kung ang mga Santon products. Order man, syempre online. Sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original niya produkto.
1: Ayos. Sige, ang oras ta, katropang Wendell, dugin na kolabos na sa mga katropa na tondira. Matay ninyo, no? Sa inyo na pagliso, tutok na kayo magabulos ng bulos sa ikaw po sa katropang Erwin Salinas, mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secret of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secret of Health.
6: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secret of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sa higko.
8: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa to sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa to sininga brain.
8: The Secret of Health.
9: Santhon Plus Gold.
10: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Santhon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Sister Pain.
22: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto sa bragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bilis sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Live Testimony.
4: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Sanfon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay peto siya kung saan. Sister Pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult
1: your
0: doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bilis sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
11: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
13: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
13: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala mayarap sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kag
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
3: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
15: Timo.
14: XFM 103.9
16: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, X

0: Karika mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad ng Silay kag kan Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudad ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudad ng Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad ng Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun silay noon.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Niliwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa. May nga ka sa mga suki naton nga tagpalamati. Welcome na sa pagpangragad naton rin sa Bullseye. Para bagong adlaw naman mga katropa. Pizza, ano na, pizza... Jess na bla mo, no? Jess na kahapon, ha? No, ibi pa lang. No, gusto ko na mag-jess, ha?
1: Hindi mo sa prevent. Isan-san mo mag-lag tayo.
0: Para mag-dasig-dasig ang inadlaw, ha? Sa kalisya.

0: Sige na mga katropa, June 9, 2026. Welcome sa pagpangalagad natin morning sa mga katropa all over Bacolod City. Malabutan sa pagpangalagad natin this morning mga katropa. Sa pagdarama natin sa mga balita, subunga, noong adlaw, sa adlaw nga Martes. Mayara naman kita development update sa presyo sa petrolyo, katropa. Amo rin nga itong termi ginapahibalo sa itong mga kuturan, mga katropa, nga ang presyo sa petrolyo na hindi ito mapaktan, nagtibuo kung kisa manubo, kung kisa masaka, bawi, inagligad. Ay, nako, nag-rollback big time ang iyasaka. Big time man. Ako naman katropa, si katropa Win Salinas. Upod natin sa technical side, katropa Chris Librando. Dumatipaslong pa ko ba? Update kami. Tumtumalas, Jess ng aga sa pagdalakay, kagpagdala sa inyo sa mga balita. Kamang informasyon katropa sa pagpangalagin nato diri sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Hindi matagaan saan sa mga may mga nagpamati bila sa merkado publiko daw sa Libertad Public Market. Nakatutok sila sa XFM. Thank you. Salamat git abi nyo ang pagpulo pamati nyo dako na nga pagpahabok sa amon tigipusuon. Nagahabok man tigipusuon namon tungod sa inyo nga suporta. Salamat git ha. Mabuhay po kayo. Mga katropa naton sa mga sa hanay sang mga drivers, no? Kag sa hanay sa mga trabahante, there is Negros Occidental maing aga sa inyo tanan. Kumusta ang aton nga pagpangabuhi? Okay lang, steady pulse lang. Importante mga katropa, may ara lang ta subong. Antes nga maka ulo alimentar naman, maka okay-okay nga aton nga sitwasyon para mag patigayo naman sang pagkabuhi naton, no? Way ta kabalugli mga katropa, nang dubo-dubo ang inflation rate naton, istorya, naka 6% na lang tahal nito sa 7.2 bla. 6% na kuno nagdubo-dubo, 6 point something na. Iistoryahan ta bla karon mga katropa, kahit kinamo sa mga kauturan ta nga pamakot paano ini makaapektos pa pagkabuhi ta ang inflation rate diri sa Bungsod Pilipinas katropa para maano ta mag maka ulo istorya kita sa sitwasyon sa aton pumuruyo diri sa Negros Occidental. Para mapalabot naman ang pila ka mga bagay nga dapat mabalaan man sang pumulo yung Pilipinhon. Welcome, welcome mga katropa. Mabatian kita sa 103.9 XFM Bacolod. Live man kita nagpangalagad mga katropa sa 106.1 XFM Kabankalan. Mabatian kita sa pila ka mga stations all over Negros Occidental, mga bien. Sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Pagdala naman sa pinakamang latest development update sa aton nga pagpangalaga this morning. Ari ang pinakalatest naton mga abyan nga mga hitabo kahapon sa aton nga palibot. Headlines. Katropa, death toll sa nagluntad nga linog sa Sarangani province mga abyan. Naglabot na sa Jason YB ang patay. Headlines. Samtang kaso ng pagpangawat sa Banwa sa Morsha, nakuhaan sa CCTV o bawa. Grabe naman eh, ang mga isyo kog mga kaso sa kinuwatay. There is Negros Occidental, duging, daw naglala pagid. Ano sitwasyon na eh? Or ba si kauti lang kitiya? Gusto lang kitiya mangawat bla? Gusto lang kitiya mag pangitaas pamaagi para makakauti sa kwarta? Ay, nakuhoo, katropa, mga abyan. May pagtaas sa presyo sa petrolyo. Istoryan tala ka no, mga katropa, kung ano ang gintaas nagligad to sa presyo sa kerosene, daw bulo-bawi-bawi, piso lang ang difference niya. Nga akong mag-rollback, ihambal natin bala sa mga ahinsas gobyerno. Sige, good news, may ara kami sa nang good news, may rollback, big time rollback, bow, triple, no? Baskog, no? Big time rollback ang amon ipatuman, buwas. Hambal to primero, singa 10 pesos kerosene. Simple lang, ah. Pero subong mga katropa, big time nga, ano naman, kung hindi kun sakaya, hindi big time. Ah, may 8 piso nga saka sa kerosene mo. Ah, may ara naman sang lapit 5 piso nga saka sa presyo sang diesel. Ah, kag kapin na lapit 4, 3 peso. 30 centimos para naman sa gasolina. Amo na ang pinaka-latest mga katropa. O, tanaw-tanaw na. Pinaka-update na ton sa aton nga pagpangalagad. Aryo, mayari paginta sa mga balita, pulis na ton. Pagtiro patay sa isa kabarbero sa barangay Vista Alegre, hindi mistaken identity, suno sa kapulisan. Uy, no? Mayari na sang, ano? Mayara na sang lead ni ang pulis. Headlines, headlines. Kabay pa nga masolbar lang ni. Basta ang tingin ebidensya, kinahanglan sang kapulisan para magpasaka kaso batok sa suspect nga nagtiro sa patay sa sudad sang babayi, sa sudad sang Bago. Amot o malang babayi katropa nga ginlothang tinalikdan nga adlaw sa kilid lang sang Negros Occidental District Jail nga wala sang pakundangan, wala sang hadlok, wala sang walang kaba nga mamatay sila iya sang tao mismo ha. Considerin active ang security and safety nga ang alert level taas dira sa lugar at dira sa nagtibok sang kabulastugan nila, no, sang ilang grihimo nga krimen katropa. Pero nonetheless, na amukin na, no? May arang ginagahimo na yung mga kulturan, ha? Huwag na may ibot kabuhi mo, no? Kapin pa kuno droga ang ginalantaw. But ti ginalantaw sa polis karon katropa nga ti ang importante ebidensya nga makatudlo sa mga sospekto karon, no? Tara, ang tabanat sa pangalagad natin karon, special ning report mga katropa, tutukan sa news team natin para makuha ang pila ka mga latest development sina, ang pila ka mga update sina mga katropa sa paglaot sa mga suspect sa paghimo sang krimen diri sa aton syudad. Ang sadya naman kay ti once nga riding in tandem la, no, hindi na dali-dali madakop mo. Ang himoon mo lang is hibaloon mo kung ano ang pinaka-closest nga threat mga katropa sa biktima. Kagdito mo haum-haumon, no? Para mag ano ka? Mag-kwa sa mga ebidensya. So good sa investigation mo mga katropa. Siguro amo na itutukan mo nato sa itong mga lagas kapulisan, eh, no? Paano ni siya ma-mitigate ang killing sa kaso sa mga sang mga biktima nga ginpatay sang riding in tandem. Kay para maano naton, para matansya naton kung din gid kapasidad sa aton mga awtoridad sa paglaot sini. 728 mga katropa, welcome sa pagbaragad naton sa aton para tuntunan. Morning sa kay Sir Junior Alegria. Uy, ari na siya, mayong aga sa mga taga overflow barangay Makagahay, Moises, Padilla. Samtang sa kay watching lang kami di Jovi Amudente, may aga, live and direct from New Zealand, may aga. Thank you. Watching with you, having lunch break. Ma'am, good morning. Salamat kita. Halong-halo ka muda. Thank you. Lea Lobrado, may aga. Good morning, everyone. Kabangkalan. Kamusta nga ton yung mga kabangkalan nun subong sa merkado? Kamusta ka muna? May pa rin kayo ulan-ulan. Kaya nalang mag-ulan gani, baha na naman da. Ano naman da, ng taas sa mga tubig da. Kaga nagatinulo naman da, no? Actually, dugay na sa problema. Mag-ulang na highlight pagid. Dason nga, ano, kung hindi pa naman kayo, ma-highlight naman na mag-o. Ma'am Lea. Thank you, gina. Salamat, gina. Kasadya ko nung sa intro. Aka daw gasaot kami di gani eh, mama. Para sa bayan katoto. Mga katropa, tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang aton ginapahibalo sa inyo nga mag maintain kamo sini ang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa. May labang kotobla sa akon linya ang Vitamin C. Okay lang ang mag-solo. Actually, muna sa practice naton, ang vitamin C, imnon ta, kay pinsa ta mag-taas ang aton immunity, mga katropa. Ang ginahimo sa lawas naton, upod ang vitamin C, mga katropa, gina-maximize niya lang ang what is available ng mga nutrients nga ma-convert naton sa mga energies nato mga katropa, no, para pagbabaskog pataas sa nga aton nga immune system, no. Pero kung puro chemical, puro ang ginakaon ta, puro pa may preservative, soft drinks, hot dog, noodles, instant kunano pa, katropa, problema ta, no, kay ang iyang nutrients nga mahatag kulang-kulang gyud kayo. Plus, iproseso yamanti mga toxic eh. Mga toxin, ha? Tungod sa mga makabig naton problema o kung makabig tang ng ang mga nutrients kaya suppose i-proseso yung mga mga toxin man ito, mga hilo man ito. Pero kung may ara kan sakto nga suplemento katropa, hindi naman ta ka-access sa mga utan-utan gidasig subong. Makaon ka utan, mabakal ka utan, tanan na, naka-agi naman sa medyo hindi na preska, may timaklon mo sa merkado, ligad pa na sa ginto po. Diba? So kung matabo, medyo hindi na sa amon yung nutrients na makuha naton, no? That's why gin-encourage kin naman mga katropa na mag-supplement kita sang Santum Plus Gold. May ara na siya sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, amuni, abyan, ang iproseso sang lawas ta. Kaya may ara kita na daan stock sini, no? Para pabaskugon, para buligan lawas ta, magtaas resistensya ta. Pinagi sa vitamin C, panasigon niya ang pag-absorb sini katropa. Dason, since kami ara ka stock sini sang mangosteen, sang ampalaya, sa lawas mo, sa malunggay, garlic, kag spirulina, amo na yung proseso ya. Plasan mo pagid sang premium D3. Not all of us katropa can have the total absorption sang ano, sang vitamins. Sang vitamin D nga ginagamit sang lawas naton sa pagpabakod sang aton nga enerhiya. Not all may ara mga katropa. So that's why especially kung medyo ga edad-edad ka na, pigaw na ang aton nga pag proseso sa mga pagkaon katropa, bauti dira gid ta. So aton lang mga katropa, pabakuron ta na lawas ta pinaagi sa pagsuplemento sa mga vitamins kay kinahanglan naton, okay? Nagapanami ni sang blood flow naton, nagapanubo sang kalamay, blood sugar naton katropa, kag ginabatuan ang pila ka mga infections, no, kontra sa mga viral diseases mga abyan. Okay? Ang Ultimate Trio, mamakal nyo ni sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar katropa, dira sa inyong barangay, pwede ka mo kanto. Kung may Mercury Drug Stores dira, pwede ka mo ka bisita sa Mercury Drug Store, available na mga katropa sa South Star Drugman, no, sa TGP kag sa generic stores nationwide, kag pwede man mamakal dira sa mga malapit nga mga butika sa inyo barangay. Pamangkot lang ka muna, blah, no? Arada, no? Aton Santon Plus Gold nga makabulig sa aton. Gahuyo-huyo ka na, galalain ka na, gabugat ng imo lawas tungod sa grabing bugat mo katropa, no? Gaheavyweight ka na, exercise ka, insakto lang, mga suplemento. Iwasan kang matampis yung mga pagkaon, anay subong. Kay bulo budlay-budlay daw, hindi sa nami. Si Ma'am Jessica Gonzalez, so nag-monosa siya, ayawan pa ko, tumok-tumok sa nga Amelia ko din nga gaburot-burot. Apang salamat kay National Gidman ang tunog eh. So, morning nga. Salamat gid. Thank you gid Ma'am Jessica. By the way mga katropa, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, pwede nyo ma-access mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness. Naton diri sa aton syudad mga katropa, diri sa Bukolod. Pwede ka makabisita da. Ang aton mga produkto, no, ara sa door number 4, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bukolod City. All right. Okay dok, sumama diyan, no. Istoryante naman ni mga katropa, gamay bla, ang ining istorya naman sa pagpasaka sa presyo sa petrolyo, pero may nagka ano di, nagka biktima mga katropa sa mga pagtulot taas-taas ang pagtulot timbuok, pagbalik kuno sa presyo sa petrolyo sa mga panahon. May ara announcement ang Department of Energy naton sa pag-anubo sa presyo sa gasolina. Bisan ano pa paadakso mong kanto tato sa merkado, kanto kita sa mga barangay. Ang problema subong is ang cost of living sa tao. Even ang luto-luto bla, sa mga pagkaon katuro. Pati ka alaka, pinagamahal ang ilang presyo sa pagkaon. No? Kay ama kun mo aga ka, mangumpara ka pa, markila ka sa motor. Para makabakal ka to sa mga panakot mo, nga inugalutoon mo para sa pagluto mo sa pagkaon. Tidugang na siya, idugang siya sa imong gasto. Hindi, pwedeng hindi. Kay i-absorb mo ang taranto, i-absorb mo ang gasto nga ni. Kundi burdoy ka, nagtigusyo ka pa. So, balik ka ron sa adlaw nga, sa Pits and Wibe, subong adlaw katropa. Ang ginhambal di is may ara sang pag-adjust sang presyo sang petrolyo. Pero ang adjustment niya hindi panaog. Pasaka gali. Ang presyo the 4 plus 4 pesos plus no. Ariyo, ang eksakto lang sa kerosene may saka sa mga katropa nga I think the 4 pesos lapit 5 piso no. Dason gasolina 30 cents no? Pagsaka niya po mga katropa no. Diesel 4.85 ang pagsaka dari mga katropa. So well daw ka ironic kung kisa nga nakita tang presyo dako taas. We're trying to live with it no, pero kung kisa it's too much to bear no. Buday kahit sa mga negosyo ang kung ipa-deliver mo may cost ka man, mataas mo ng presyo. Subong ang natamaan ang mga riders bla no, why man nagreklamo pero makita ta may ara sa mga kung kisa mahatag ka tip na lang kay kamano ka man sa sitwasyon nila mo no, mahatag ka lang sa solo sobra para pang gasolina na. Kay kung for example halin di sa proper pakanto takuling halin sa proper sang downtown pakanto takuling pa-deliver ka, dako man ang bayaran mo, dako man gasolina mo. Dabla. So, sitwasyon nga daw kita apektado, mga katropa. No? So, I hope ma-himuan sa pamagi. Galinti daw mo lang ng Japon. Balik-balik lang sa Japon sa istorya nga, oy, di na tong bulig sa katong gobyerno to. Kaya daw diriya, amo na blahambal, mga katropa, too much na. Sobra na kita sa ginahambal nga ano ni? Ang ginahambal nga assistance, bulig, aton nga mga ayuda, no? Na perfect na lang sistema sa nada. Pero why pa nato na perfect kung paano mag-solvar sa problema para mabuin-buinan ang aguntos sa natin pumuloy pwede no? Storyan na karon na, no? Mga katropa, na 7:37 na sa pagpangalagat na to. Masimanate na kamo kadto sa inyong mga opisina, katropa. Palayog lang ko ha. Dali-dali lang ta para before 8 aran na sa pagkita ta. Morning. Na mag-commercial tanay. Katuan ta maritalya sa mga balita na ito mga katropa. Angot sa nagaluntad ng mga insidente. Dinis Bakulod, pagpaniro, tobla sa Vista Alegre, Ligad. May mga development kita. Plus ang isa man kaya shooting incident dito sa Negros Occidental District Jail. May latest development man kita mga katropa. Tintutukan ni sa ating news team. Alright. Oras na ton 7:38. Let's take a break. Balikan ta ni commercial ta. Stay with us. Balik kami pagkatapos ni.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Sample Plus Gold.
3: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee,
5: Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visyo next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Aurora balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR
10: DOT permit number 0098 series of 2026.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further
11: then, yung nag-atras ang public opinion.
10: Objective.
11: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isong pasalayan.
11: Ini ang bullseye.
13: Nakatutok na si Sir Tristan Yatgulay. Si Ma'am Jessica Gonzalez, natuon na sir sa program. No? Bullseye, lamat gid. Oh, ari na si Ma'am Jessica Gonzalez, so nagpamayag. Pag naman, member sa class blood ra, sa Southern Negros, panyaga sa inyo. Thank you, ah. Kaga sa kay Junior Alegria, ari kami din sa Makagahay Moises Padilla. Nakaupod naman si Sir Junior Alegria, no? Sa aton nga para tuturan din sa bullseye. Katura pa. Katuad ang insidente sa pagpanglutang diri sa Bacolod City, mga Abiano. No? Kag sa Bago City, ligad itong adlaw. Nga ang biktima na patay siya tungod ngayon patay sa riding tandem. Duwa na ka mga kaso sa riding tandem. One from Bago, which I think jurisdiction mo dyan sa aton nga provincial police office. Next is ang riding barbero naman. Ginlutang mga katropa. Di kahatag sa aton sa malain ngayon presyon. Ha? Nagahatag sang lain sang nga brand bala sa Sudan sa Bacolod. Nga may nag-operate gali sa atlon diya ng mga killer, marugpatay. Nga patsyon kay mo yan. Ang problema ka katropa, ang kalamatay sila di, puro mo lang ni Pigado. Ha? Puro mo lang kung drugs ni sa katropa, ginambal. Tabi may ara sa mga bandido para kay ho nila kung sistema, pamatsyon nila. Hindi na yung tsakto. Hindi. Why sang na cluster? Wala sang pamaagi. Nga ang sala, matadlong mo sa paghimo liwat sang sala daw hindi na amo. Ha? So, gina-check na ton, no? Ang pinaka mga latest development karon mga katropa sa sining insidente. By the way, mga mabiyanta sa mga eskwelahan na bulo bantay, ulo nagmat kita. Kahit may damo sang mga kautis mo. Basi bla biktima man mga estudyante. Balikan ta mga katropa, mga latest developments ini. Upod kay katropang Franz Andro Burgos angot sa nagluntad nga shooting incident, no? Pagtiro patay sa barbero sa Barangay Vista Alegre, hindi mistaken identity pero uy, hala, tutuod gayd gin-operate dito sa iya. Siya gitong target ni. Bastante nga may ebidensya kinahanglan sa kapulisan nga para magpasaka sa kaso batok sa suspect nga nagtiro patay sa isa ka babae sa siyudad sang Bago. Mga katropa, mga detalye.
14: XFM Live Reports.
13: This time, kaupod natin si katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may aga.
15: Yes, katropang Irwin, sa ato nga pagbalik mala sa investigation, update angot sa siling shooting incident. Kanya natapo dito sa may Puro Caraldos, Barangay Vistali Greco, siling diri katropang Irwin. Involvado ang isang nga partiro.
13: Oo.
15: Sa gintiro patay ini sang wala makilalaan nga suspect, no?
13: Mm-hmm.
15: So, ato ni nga din balikan, kung matundaba ni natin, ang nga victim maging kilala ni Sakay Carlito Alcala Jr.
13: Mm-hmm.
15: Sa kitaan niyo, si Kaparvin, isa ni siya kabarbiro.
13: Mm-hmm.
15: Sa ang natabo ni incidente, natabuan din niya ang victim na nagkatanggunting ini.
13: Mm-hmm.
15: Sa yan ni Kaparvin shop, nga raman mismo siya ang balay.
13: Mm-hmm.
15: Kaginali na lang ini Kaparvin.
13: Mm-hmm.
15: Naging sulod sa ang wala makilalaan niya persona, naging tiro ang biktima sa makapila ka beses, ginaigo, ginasiya nga paa, hawak, kagita, kapropang Irwin, no?
13: Mm-hmm.
15: Kaya nagresulta, ginman isang iyang kamatayon bangod sa grabing dugo nga nagwa man sa biktima, no? So, hindi rin natin ginbalikan si Police Captain J.R.I.S.,
13: mm-hmm.
15: ang station commander sa Bacolod City Station 7.
13: Mm-hmm.
15: Kapropang Irwin, may mga nakagawa nga mga information na base yung biktima, mistaken identity.
13: Uh-huh.
15: Kaya nga, nambal mistaken identity. Kaya kahapon, sa aton yung mga interviews, especially siya ang asawa,
13: mm-hmm.
15: wala mali ko na sa ultra-yapan, ha? Pero kaya confirm Kapropang Irwin mismo from Bacolod City Police Station 7,
13: mm-hmm.
15: kaya ang biktima ni may kaso ang illegal nga sugal.
13: Uh-huh.
15: Kung STL Bukis Kapropang Irwin.
13: Oo.
15: And also, under probationary ni siya sa korte.
13: Mm-hmm.
15: Kasi na-prison ni siya ang Kapropang Irwin, pero naka-prove, naka-abili siya probationary. So, ga-appear niya sa court kada si Maa, may kanabilan, no?
12: Oho.
15: Nag-appear ni siya kahit nag-legal lang doon na gano'n naman ni Sarah. So, nag-appear naman ni Sarah po probationary.
12: Oho.
15: Hindi kimaupon siya ang asawa.
12: Oho.
15: So, tika to po, Erwin, din confirm sa aton na rin sa asawa yan. At hindi man amunin ka nalong ang rason kung illegal gambling ang pag-istoryahan.
12: Mm.
15: Kahit ni Katropa Erwin, ano ginibi ang trabaho sa biktima, si Una Barbiro.
12: Mm-hmm.
15: Tapos, doon nagpataya sa STL. Pero depende man nila sa imong, ano na mo, no? Sa nag-handle si Imo Drab, eh.
12: Mm-hmm.
15: No? Doon, tinero na ni Katropa Erwin, illegal o kung legal ka Drab, eh. So, depende man sa status na sa Imo Drab, handle Drab, isang pataya man sa lugar. Kung makabing inabing illegal ang imong operasyon nila. Pero tika sa Farvin, tika balo naman kita direct, tila ka mga barangay, may mga kinaya na kita galing nga nag-ataya STL, no? Pero do, wala man sa kung ano nga problema, wala. Kahit kaya siling man nga, ano ba, the city, o yun, sa syudad, kasi siling nga, kundi kinangla lang sa permiso, dira, no? O kung rin takay doon dokumento, para magtayo yun na niyang pataya sa STL dito sa syudad sa Masalod. Pero tigre kita ka itong pang-urwing, di pa man ko, tagininigit sigurado ta. Kaya ang sa panisahin sa asawa mo, siling neto niya, pati nga lang, agilan mo, no? O, wala man ni Galisala, wala man ni Kutra. Kaya ang kaso nga ni Galgambling, hindi man naman ni Kadalong motibo para, o kung rason, para patsyonin niya ng biktima. So, dari sa ito, gin padulungan tani si Police Captain Jerry Yes, kata pang-urwing, yung balikan ni neto. Kagbasi para may ano ni Sinay, no? may mga natipons lang na detalye angot sa posibleng yung motibo sa pagkiro sa biktima. Kaya una, ginakakas na to ang mistaken identity, information. So, Katropa Erwin, din-confirm sa ato na yung Sir J.R.E.S. Kaya may madamong anggulo. Sila kinalang tao. Pero hindi pa nila ma-disclose sa ato kung ano nga mga anggulo. Kung ano gining ang motibo sa krimen. Kahit i-mention niya ang taman. Kaya base niya, Katropa Erwin, kung ma-mention ang motibo, kag-tip. Kay ang ining nga motibo para Farwin sigurado. Personal ni siguro for sure sa biktima mo.
13: Okay. No? So meaning to say may ara na sang lead. May ara na sang may ara na sa nalikop ka mga possible angulo pero hindi pa ma-disclose para sa publiko katropang France.
15: Sorry kay Farwin kay King Siling ni sa JRS. A pamilya ga cooperate man. Ga tagman sila sa bastante nga detalye. Kay kinangulan man nila kasi Marwin sang operasyon sa kapulisan kaya tingka kapulisan na mumulan ning katipon ng sa mga detalye para i-file ang kaso batok sa mga suspect mo.
12: Oo.
15: Kay sa karon hindi pa rin kay Papa Erwin pa niya mambay.
12: Oo.
15: Kung kilala sa biktima.
12: Oo.
15: Ang nasambit ning suspect.
12: Oo.
15: O kung sino gini sila di. Mm. Eh, yung doing pa man nila ng mga pag-gather sang CCTV footages. Pero Katropa Erwin, may ara sila nga nakuha, pero hindi pa nang isilipin na ito. Malang amunan nila ang gamiton. Pero kinanglan pa nila magkuha pa, tikuno ng dugang, kasi kung may mas maayo, pag hindi na lang nakuha, malang, sa sininyo mga individual.
12: Oh.
15: Kung antes sila matabo, antes na matabong krimen, kasi may nakakuha ng CCTV camera, malang sa ilaning mga guya, plate number sang motor, o kung ano, pag ina rin mga maka-identify sa sining mga posible suspect sa pagtiro patay sa sining na Barbiro, Katropa Erwin.
13: Oho, grabe ba ni mo? Kahit anong madayday natin nga maanggulo? Why man? Hindi man pwede nga ginpatay ito sa tungod sa ano to gani kaso yung primero to?
15: Illegal gambling.
13: Oo, sang gambling. May ginpago sa daw ka seldom ni nga mga incidente bla katropang France kay makulo pa ang gidagid naton nga patyon gid sabi so right. It's more on personal
15: amo na katropa Erwin nga pero ang posible nga ang gulo nga personal hindi man ba di wala pag sa ato naging disclose ang kapulisan kung personal gid man no pero wala nang kinalipot ni katropa Erwin ang ina nga posible nga mga anggulo sila o kung posible nga motibo sa krimen.
13: No.
15: Kahit hindi rin ako hindi nabatayan kung ano ginanding rason nga ginpatay ng biktima. Eh, hindi man na silid ka patawin nga maniro ka lang dahil yun.
13: Oo.
15: Oo. Maniro ka lang kay gusto mo lang maniro.
12: Hmm.
15: Oo. Mas manir, mas ka kung magsulot-sulot mo yung maniro ka na lang tayo.
13: Why had look and look?
15: No, pero katropa, when ang ining bagay, posibleng may nadalo pag ining mga rason.
12: Oo.
15: Kahit yun nga, di patay din ang biktima. Pag isa pa, ang suspect, may makabit niya riding in tandem good, no?
12: Mm-hmm.
15: Eh, nagkakasanay mo. So far, ito pa, Arwin, Tidre, kita nag-hulat sa investigation sa Bacolod City Police Station 7. Ang mga pagtiro pa tayo sa sining Pardero, dala sa may barangay, Bistalik, Gre. Kamatian, tabalang si Police Captain GRAS, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7.
16: Wala tama ko ang mistaken identity. Pero sa subong sige pa kami sa amon investigation.
12: Okay.
16: Kag-retrieving sa mga... Kag-retrieve kita sa mga kamera.
12: Okay.
16: CCTV kamera for the possible identification sa aton ng mga suspect.
12: Okay.
16: So sa subong ginaano tapagid ko anong motibo.
12: Mm-mm.
16: Considering ginamo kami ginalanto no? Ang
12: okay, sir.
16: Connection sa aton na biktima.
12: Mm.
16: Sa amon ginakuan kung makakuan kami sa amon na PY.
12: Okay, sir. Pero sa ginpamangkot, manto namon ang family, blanco sila, no?
13: Mm.
12: Pero sir, yes, do, pila ka mga possible ng mga anggulong ginalanto sa subong, sir? May madamo kamong ginalanto?
16: Damo. Medyo may damo. Pero may isa lang kami ginatutukan nga may isa pa possibility nga motive. Sa subong di pa naman okay. Pagwa kung
12: yes,
16: ano ang motive.
12: Okay. Pero sir, negative siya sir sa ano no? Sa illegal drugs, no?
16: Sa subong, negative siya sa illegal drug ano na.
12: Nga motibo na rin.
16: Nga motibo. Pero yan na talang. Eh, di pa kami kambalgit sa...
12: Sige, sir.
16: Kit nga, no?
12: Okay. Pero sir, sa kaso, yun yung illegal gambling, dumalayo man that, sir, no?
16: Yes, no? Sa illegal gambling, anyway, ang illegal gambling ni napresuha niya ni kag sa nakabail niya siya siguro. Kasi pong probation siya.
12: Okay.
16: Pero kung sa illegal gambling, hindi ba kaya mo nakala...
12: Kaseryoso, gido ka dalong.
16: Kaseryoso.
12: Sir, JR, mamangkot lang ko, sir. Ano ning but silingon, sir, sa mga suspect? Kaya nga, tuyo gin man ni nilapat siya ng biktima kung

0: Hindi pa, hindi pa kita ka-conclude na gan po lahat.
1: Okay. Pero sir, doon may mga na-retrieve na kamong mga CCTVs, miyara?
0: May ara pa lang kami nakuha pag dugangan pag inamon pa sa iban pang mga mentor fair nga pwede naman makuha sa yes, CCTV.
1: Sir, pero ang family, sir, ang asawa, sir, cooperative man sa inyo?
0: Oo, cooperative man sila. Inapabalik-balikan ko kag willing man sila mag-hatag pag ikaw naman mga informasyon na makuha naman.
1: Sige, sir.
2: Katapang Irving, no? CGS, si Mr. KGRIS, ang nasensyo ko ba doon sa Bacolod City Police Station 7, ang ngayon sa pinakauli na pwede nga pagpakigangot at pagkuha sa detalye sa pagtiro patay sa sining barbero, Katapang Irving.
3: Katapang Frats, pero ako pamangkot, this bong kon masustain ang kaso, bla. Kasi aminado man tong sawa, way sa kwarta ay gasto. I hope na ma-laot gining suspect. Kay kung why man Japon sa kaso nga i-file, you know, ma-acquit mo lang Japon, ma-kaparagyan man Japon. Hiluway man Japon ang suspecting.
2: Correct na katropa na Rino. One of the many nang ni si Carlito Alcala sa sining mga biktima sa mga nakapotor naman katropang Irwin. Sudoka damo na sa mga insidente nga nagkakasanay sa motor. So, ang ining na kaso, kapati magkipal natin, dinatutukan mali sa kapulisan, bantayan. O ano ginikatropa Irwin ang posible pagiging mga sinuling mga individual makapakigangot sa ilang makapahayag pag makaatag sa doon ng mga detalye ang hot sining natabungak din din katropang Irwin, no? So, in speaking of riding in tandem, ginpakigangutan tamaling bago si TPNP.
3: Oo.
2: Ang hot tamaling na katropang Irwin sa babae naging tiro sa Guam mismo sa facilities sa Los Occidental District Jail. Na nakatay man. Last Saturday after doon ni siya natabo, June 5, ito pang Irwin. Anim June 6 siya, kung di ko magkala. Ang natabo niya nga incidente, kapag panglutang, involved ni si Maria Luwela Foster, residente sa Barangay 2, Banuas ng Manapyak, ito pang Irwin. Eh, kumalikan ka naman yung istorya niya ni Foster, alin siya mismo susunod sa Negros Occidental District Jail. Katropang Irwin kay kinbisitahan niya sinin iyang living partner, iyang lalaki. Kasi kilala ito kay Ramil Sunga na nahulong mandira sa facility ang hot sa kaso sa Republic Act 9165 ako na muning illegal possession of or possession of illegal drugs. So, naunong ini kay Tropang Irwin, kay daling sa ang abot ako yun, tapos ng oras ng visiting hours, gumawa ng biktima. Inalit na lang ini nga tinabayan man, sa duha ka mga nagkasanay, kaging tirong biktima. Gamit sa kalibre 45 nga pistola sa ulo. Bukon sa guya. So, nirisulta rin sa kapatayan sa biktima, kay Tropang Irwin. So, the three na kita nagbalik, no? Sa kay Police Lieutenant Colonel James Gatayon Jr., ang Chief of Police ng Bago City PNP. Katropang Irwin, wala din ginadula ang anggulo sa may kagtanan sa legal ng droga ang motibo sa pagpatay sa kay Foster. So, kaya nagligat itong pagpatigangot na ito, hindi pagidya ma-confirm na illegal drugs ang rason na ginpatay ang biktima. Pero amo na lang din isa sa kanan nga ginpanday dahil ni nila katuparin sa lakas ng investigation. Isa lang din ang nabilin, no? Nga motibo sa krimen, wala na sang iban pa kundi amo niya ang illegal nga droga. Kaya gincheck man ang background ni Foster, ginaligar, may mga pahayag nga naglapot sa Bago City PNP. Tandig ba sila nga pagpangustisa, pagpamangkot sa Manapla TNT to check the background. Dito nila natagsiba ka paparawin nga may mga information na which is ang biktima nag-engage man sa pagbaligya ng illegal na droga, you know? And also ka paparawin, ang pinaka-the best theory is may posible na sila ang suspect nga rin sa likod sa krimen, no? Ang kinanglan na gidyas ng Bago City PNP, Katropang Irwin, bastante nga ebidensya, kagbastante gid nga panaysayon, para masilibala na ito, magamit ang